0: sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg. Bimeg.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Gikan sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Ligas. Sabag Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasamang kyan. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. May daog kagabi si kani WBO Asia Pacific champion Alex Santisima dito sa Japan, sa Tokyo sa Japan. Humaniya gi-upset no or gipaundang si kani IBF super bantamweight champion Yukinori Ogoni no sa 8 rounds sa ilang non-title fight schedule for 10 rounds. Sa pagsugod pa lang sa first round, abante da yun si Santisima o mibuhi kinig mga kombinasyon antud na sa second o third round kanunay kininag pressure o klaro kaayo no nga naglisod si Ogoni kung unsaon niya pagpanalipod iyang kaugalingon, although mipaw siya og mga counter apan ang precision og ang speed, hand speed ni Santisima naglisod gyud si Ogoni ngadto sa 6 rounds. Murag na bantayan ni Ogoni nga behind kaayo siya sa scorecards, mang naninguha siya pag-ayo og posible iyang nailog tong 6 rounds aban sa 7th round gikuha na pod ni Santisima og ngadto sa 8 rounds usa ka kusog na right straight no ang may tugpa dito sa baba sa hapon og usban paunta kini apan gipahunong na lang ni referee si Kutsuke Nakamura og nidaog si Santisima pinaagi sa technical knockout. Kini may di na bag-o alang dito sa Japan no tungod kay ni adtong buwan sa Pebrero City diin kita usab-usab sa mga hurado dito sa sulod sa Korakuen Hall sa Tokyo sa Japan. Iya usang gipilde ang wala pa'y pilding hapon o champion mismo nga siya ang challenger si Subaru Murata. Iya kining gipilde pinagi sa usaka unanimous decision sa 6th round iyang gipakamang si Murata og ngadto na nausab na ang away sa hapon paingon sa 10th round og midaog yod og nalangkat ni Santisima ang WBO Asia Pacific champion belt. Si Ogoni ang iyang kontra kagabi ni away kini kontra ni Cuadro Alas General Casimiro ni adtong Oktobre sa 2023 apan tungod sa hitbat na tabla ang ilang away og ni adtong Abril 3 karong tuiga mi away kini ni kanhi unified champion sa IBF nga si og WBA nga si Marlon Tapales apan gipildi si Marlon Tapales na dito sa Korakuen Hall mismo sama sa venue kagabi dito sa Tokyo sa Japan diin gipildi siya pinaagi sa usaka unanimous decision. Human sa away nagkanayon ang si Ogoni nga na injury kuno siya sa first round pa lang maong naglisod kuno siya pero iyang giangkon nga napildi gyud siya ni Alex Santisima kagabi. Sa maong kadaugan na panimalos ni Santisima ang kapildihan sa iyang stablemate nga si kanhi unified champion Marlon Tapales. Arita sa nagpadayon nga FIBA qualifier nga window no nga ani pagahimuon sa Pilipinas diya sa Mall of Asia Arena karong Agosto 28 og Agosto 30 wala gihapoy kantermasyon no nga muduwa si Kai Suto matod ni coach Tim Kuhn wala magparamdam ang kampo ni Kai Suto kung muduwa kini og sa ang uban usang player sa Gila sa mani Dwight Ramos wa pay siguro labi na kadto mga players nga aduna na existing contract sa Japan o sa South Korea nga posible di sila makaduwa sa FIBA qualifiers. O sa sunod buwan, mauna ang Asian Games, diin ang Agilas Pilipinas may kampiyon sa basketball o man lagi pagkaging kaniadto ang China. Posible mo gamit nalang duha ka mga duha ka teams, no? Ang si Coach Tim Kohn karong karong buwana o sa sunod buwan alang sa Asian Games aron masiguro nga makakuha og kadaogan ang Gilas Pilipinas bisan og wala pa ang mga pambato ini, magsalig na lang siya sa mga PBA players iya kining pilian alang sa PIBA qualifiers o sa Asian Games. Iningatang balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

0: Salamat kay kasabag Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Nya karon ato dai gisunod aga pagpaybaw kinsay magkaruwat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nasaktong iyang tubag sa laghugda sa atong DYHP Answer to Win promo. Saktong tubag plus naka-follow pa gyud sa atong promo mechanics. Naka-share, naka-follow, naka-like sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Baniok, nakatudunay blue nga mark check sa kilid sa ihang pangalan. So, niya, naka-kuan po. Naka-share siya sa programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Busa, congratulations ngadto sa atong winner karon. Makarawat og 200 pesos si Ednalyn Donke Aninion. Oh, siya may winner karon sa atong 200 pesos. Congratulations, Ednalyn Donke Aninion. Paliog lang tag siya tog balik ka, Ma'am Ednalyn, ha? Ednalyn Donke Aninion. Diri sa atong Facebook page para mahatag nimo ang imong kompleto nga pangalan, correct name, plus ang imong GCash number. Congratulations! Atangi ang laing hugna sa atong DYHP Answer to Win promo sa mosunod na sad nga mga oras. Pero may nagtapos sa atong mga balita ni mga orasa, unya atangi ninyo karon taon-taon, ha? Si Kasa Radio Man Benji Tanghian, maoy padayon sa programa usab ni Attorney Rufino sa importante po niya nga gibuhaton karong mga orasa. Standby karong taon-taon, isoban pa nga mga balita. Malang sa itong pipila ka mga pahinom do mo. Para ako Dress Control, kasama ang Cases Menia, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabag inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:30 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Straight to the point.
11: Ato ang otak na alas 8:18 na sa kabuntagon. Mayong buntag mga kasama ato ang mga sukindig paminaw. Adres sa DYH Experiment Cebu sa mga naminaw sa radio. Nagtanaw sa Facebook Live, YouTube channel o DYHP application. Ang gatuas ang mga idol ha, sa 93.9 IFM. May buntag ninyong tanan. Unya sa ngalan ni Attorney Rufil. Fernandez Banyok, nga maoy ato ang regular anchor karubuntaga. Ako inyong hagasamtangang makauban, Radio Man Benji Tanghian. Kita maoy maguban-uban doon mga sukindig paminaw. Kaya doon ay emergency, no? Nga giasikaso sa paglakaw si Attorney Rufil. So muna nga kita sa maoy mag-uban, mag-tiwas, magkasama sa programa karong buntaga. Kumusta ito mag-igsunan ining adlaw nga Lunes, ha? Unang adlaw mga sukindig paminaw sa simana, no? Karong mga orasa, o niyang uban, na kananapit sa 18 na madisi, kuha na? Kanang naang 17, o niya, kuhaan, paghihapon, kanang dasig paghihapos trabaho, kasamang kike, bag-umang nakaswildo. okay, so, prita, sa di patamo ato sa mga iskutanan sa karong buntaga, ato asa nga i-check ang ato ang mga winners, dugang winners. Kaya di ana nakasanbay na si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Insaning maswerte nga nahatagan sa ito ang mga pahalipay deres DYHP sa iyos kabuntagon. Yes, kasamang Lailin, kinsa man ni sila.
10: DYHP Tata Haraman Report.
12: Mayong buntag sa tanang Regimen Benji o mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon DYHP. Lapit ako ron sa Cebu City North District. Dinlay na usap, maswerte makarawat sa ito mga pahalipay nga bugas og chorizo. Isip pa salamat silang kanunay pagsuporta sa ating istasyon DYHP. Sila Anita Montaide, Boya Tinamel, Reda Ruiz, Rodolfo Gonzaga, Mary Jean Amistad, Amelia La Peña, Marilyn Escortor, Patricia Quijote, o Pipi Juarez. O kaya nito ang pagpigil niyo sa DYHP. Tapay palapas sa DYHP. Overall number one. Yay!
13: Alas 6 sa buntag.
11: Yay! Sige, sayaw sa tab eh. Aron nga paugnat sa kusog, ha? Kanana ang pa-exercise sa kabuntagon, ha? Lingaw-lingaw sa kabuntagon, be. Sige. Sige tayo, ha? Kasama Julius, ha? Ito ang leader, di ha? Bika no, be?
14: Alas 6 sa buntag,
11: sayaw na eh.
14: Jumuandar suburedi sa impormasyon, politika, balita, upo.
11: Kana.
14: Law kung unsay tinuod siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatag.
11: Sayaw.
14: Diretso gyud ka ayo murag pana sa targetaryo kung sayop sayop kung sakto.
11: Idol B naman ay

exercise, exercise, ha? Ah. Straight to the point. Oh. Balita klaro, walay libog-libog. Subo pa minaw, ayaw na paglangay. Tatayo, kasayawon, gigbay.

Okay! Salamat kayo ninyo ha. Ito ang mga nasakpan nga na minaw o sa mga nisayaw. Atong pagpakan ha. Itong mga nisayaw, puti itong sayaw nila. Ay ha. Aka itong mga nisayaw nga may nisayaw kasama ang Julius Dobliha to ilang premyo ha. Ano yung tatay, ano yung ato ang mga nanay, ha? Ato ang mga mga dancers na sila po di ayat. Ang mga dancers, ha? Nakadawat na sa tuang mga pahalipay bugas dito o churisos ng yahaya. Anak ragyo, damo na nga paminaw kanunay, ha? Sa mga naminaw na ito niya katong mga barangay, mga sityos nga wak pa masudli, no? Maduawi sa tuang mga kaubanan. Kanunay lang yun pagpaminaw niyo diha kay moabot raon niya na, ha? Tanti nga naka-on ang inyong radio. Karon nga masakpan mong naminaw, donay pahalipay. Ikan diri sa tuang asibyaan. Kasama, salamat kasamang Lailin Dabanes sa Rigadas, kasamang Julius Balili, og Idol B. Okay, onya, balik ta karon na taod magkasama, ha? Onya, naminaw sa DIC. Kasamang Ayada Burinaga sa Pilar Kamutis. Oy. Minaw, ha? Kami si Kwan, anak. Kami si kasamang Ken, may muhatag, anak, dito. Tanang ato, niya, dito, ha? Okay, balik ta, karoon na taon, magkasama. Standby lang sa hauman sa mga importante kayo. Balik ta sa tuang mga, ha? Tuang isigutanan karon o sa tuang mga balita. Iga sumagkaubanan. Standby! Alas 8:26 sa buntag.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige ka gawp, inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
18: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
19: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na o nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas sa 8:31 na sa Kabuntagon. Balita makasama diri sa tuang pagkulokabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Oniya sa tuang mga naminaw sa diay ha. Labay pagpaminaw nyo diha. Oniya ato mga namahaw sa mga kananan. Ha? O gato nga mga namahaw sa inyo na tagsa ka mga panimay. Maayo nga pagpamahaw. Anin yung tanan di asamta na minaw na to diri. Oniya pagkusgi inyong radio. Nagkato mga nagtanaw sa Facebook Live. Palayong tag-share sa tuang live kasama ha kay tagyatangan nga balita garon. Medyo dako na yung balita mga sukintig pa minang gisundan sa tuang makauban ng mga radyuman. Oniya kanang naang atuapot nga mga isyo, no, kalabot mga sukintig paminaw dire sa tuang kanang iskutanan dire nga may labot ang lungsod. Aniya na minaw sa DIC si kasamang Ubin, Gantalaw, ha? O si Gina Vidal, si Dixon, o si Roland, ha? Ito sa Ayungo Negros, nagika ni, kaning kauban sa una dito sa DYJL, dito sa Gihulngan, si DJ Iam, ha? Okay, oniya, ato sa netagagpagtagad makasama ha kay kanang naang, sa di ba tama dosong hisgutanan karon, kahalabot aning niangi butiag ni Congressman Irese, nga dunad e kunoy confidential funds mga sukindig paminaw si Ombudsman Remulla niadtong panahon nga siya pa mo DOJ secretary. Sunan ka 1.5 billion matod pang confidential funds. La grabiha mo na giingon nga og niya Tony Rufil paganiha no sa iyang nilingkod man sa ganiha nga kanang na ang 6 to 7 og ningon pa siya nga di ana. Di na nagikatinawan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di na nagikatinawan sa confidential funds. Karon nilutaw na gyud. Oy, nilutaw na gyud ang kamatuoran. Ano man, ha? Di ay. Si Boying Remulla pa hilom-hilom or deka dong, boy, eh. Asunan ka, ha? Sa pila ka mga DOJ Secretary, karon pa matod pa mahitabo. Nga dunay DOJ Secretary nga nagbaton og 1.5 billion nga confidential funds nga gipangayo ni Boying Remulla ang 1.5 something billion kasamang kidito ni Saldico. Mao di ang wak pamadakwi Saldico. Este ka na nga duda ta ba? Adio. Okay, onya. Sa di pa na ito na hisgutan sa mga sukindig paminaw at ito nang balikan karon taon-taon ha kay karon rabang adlawa hisgutan mga sukindig paminaw sa lower house ang proposed budget para sa 2027 nga gipangayo sa Malacanang nga 7.2 trillion. Grabiha ni makwartahan. Asa nga atagagpagtagad kay di amay bana nasakpan sa iyang asawa nga adunay laing kapadidit. Asam ni? Ka-text? Ka-text di ay. Gidakup? Ba? Gidakup kay nanunggab. Tanawa ra, bago rin itong dunay. Lahi po itong dito sa kwan? Lahi po itong helmet girl? Banta ka itong nasakpan bang helmet girl ba? Nga naingon siya nga. Katong naingon ba siya nga? Uy! Kasani mong bana? Uy! Saba ka diha, uy! Lahi po to, lahi po itong bayhana di ay. Asa ko ni, lahi po din nasakpan na unsa naman yung usog. Agitubag man to eh. Agitubag man mga sukindig paminaw. Kaya ito, helmet girl, ingon ba ito? Saba ka diha, uy! Karon dunay bana nasakpan sa iyang asawa nga dunay laing katex. Agidakob kay nanunggap. Naunsa na ba ning kalakiha taon oy. Pero ato sang ikwan, ato sang welcome mga tuang usas sa mga guwapa, buutan nga kauban din higikan dito sa Canada. Agikas Canada in town, no? Ako ang maninay Ken Galini. Agikas Canada mga pila ka bulan ka dito, duha ka bulan ka. Wala wakabot, no? 3 weeks uno kay pag pagika nimo ni bayad pa man tas tong credit card unya wag ko alin bayad. Sumuod di ay dog kuan. Aha na na ang ha mo na nga nana nakuha na sana balik na sa diri sa mga nangita. It's good that you are back na to ang kanang na ang kauban kasamang Ken Galinia. Okay, so ato siyang balikan mga sukindig paminaw si ato si kuna ato tabukan ning detalye aning bana na sakpas asawa kay dunay text na bay text diha. Kuha si adultery sa text ani ha. Sige, dahil ko nito itong basahon ko nogi unsa pag-text kay kanarabang naarabay uban ng mga kanamaro kayo ba na kanabitaw ngalan sa text. Diha niya, butangan nila o butangan nila dos babaw o kanang naang kwan baka, TNT baka ha, glow baka ha, smart baka ha, ilisan ba? Ang ngalan, imbis parang litan, ang babae, ang ngalan sa babae, si Kordapia, ana, ilisan ito o TNT, ana, ha? Manarabay mga maro-maro sa danan, yun sa pagkahanin ko, ana. Ha? Yun sa bakanin, yun sa manikaroon, ha? Kanang nauso, nauso naman ng ismiring ho. Atong kuha unsa ang unsa may kinatibukang istorya ani nakasanbay sa pikas linya si Idol Tweety sa 93.9 IFM Idol Tweety sugiri ko no mi Idol Tweety beng ano mga unsa man day ang text nga nabasa sa asawa Idol Tweety
2: DYHP Ottoman Report.
4: Yes, Rajuman Benji, na, naunsa naman hinoon ito. Ah. Gugma ba? Kana ba?
3: Gugma,
4: kita, too much love will kill you. Kay tungod, Rajuman Benji, kini magung panghitabuan ni Dimhis may mabolo, Rajuman Benji. Ang kining suspect, og ang iyang asawa, kaya okay raman unta ang panagpuyo. Karon lang yung panahon na Rajuman Benji, iyahang nabasahan na mga bago pag-August, mga August 6, Rajuman Benji, nabasahan manoon niya ang text message sa iyang suod niya higala nga kauban niya sa construction worker.
3: Okay.
4: Kaya ako manoon na Rajuman Benji na may butang dito nga gahalok-halok naman eh sila Rajuman Benji.
3: Uy, uy, uy, uy.
4: Nanding larga ang pagkakas at itong igayon na Rajuman Benji, Agosto 6, kumana na sa iyang pagbalik, wala naman po siya pagduda, kaya ka na laging salig kaayo siya. Sa iyang hapon nga, kapuyo Rajuman Benji, kung sa maning pagkaunsaan nga, kaya namurang naamang yun ihunghong niya, kaya nang tanawa ang cellphone, si mong asawa mo, kapag tanaw niya sa cellphone sa iyang asawa, duna naman ka namurang yun ba, kadudahan Rajuman Benji, nga abot man yun siya sa punto, nga iyan na yun nabasahan na, nga naghalok-halok man yung suod ni Higala o ang iyahang asawa.
3: Uy, so wala yung kuhan dito.
4: Sila Rajuman Benji.
3: O, so naka, pero naka-ismiring hoy ni sila na guay.
4: Sa pagpangutanan ni Rajuman Benji, alias siya, kaan Rajuman Benji, alias JJ, pagpangutanan niya sa iyang asawa, matod pa, wak man daw sila nag-ismiring hoy. Naghalok-halok ra daw, nagpaak-paak raman daw sila Rajuman Benji.
3: Ay, gabi. Mura dinig mga kuwanday, mura dinig mga kasag di ay.
4: Mura dinig mga kasag. Kanabang kasag nga kanang di nagyud sila mag kanang di na magbuwag.
3: Di na mag di na magukang.
4: Di na sila magukang Rajuman Benji, siguro lang may ipon ning mupaak ning kasaga. Kaya mura magyud na nagmakuan magyud na dutan magyud ang kasing-kasing ning iyang asawa Rajuman Benji. Ang nakaapan-apan lang dusi na ni sila katuig Rajuman Benji. Karon pagyud niya higayon na nahitabo ni sa ilahang relasyon.
3: Unsa man siya kasado ni siya kasado?
4: Kasado gyud sila Rajuman Benji. Dusi dusi na sila katuig nga kanang naa sa relasyon na ni human na Rajuman Benji na nang slide duha ka ana ta just anyos o ga si anyos Rajuman Benji niya then matod pa ang kinihingsod ni higala magatuan man sa ilaha kay lagi iyang gipasod isip construction worker Rajuman Benji ni human ana kay dako na kanyang pagsalig muna magadto lang sa ilaha wa man pud siya na matikdan nga muraga dunay kadudahan sa iyang asawa o ga ani niya. Katura man yung Agosto 6, Rajuman Benji, nga ning uli isag negros, doon na di ay nipagkita-kita mo. Ato magbusay, Rajuman Benji. Uy, magpakangin man.
3: So, kauban ang iyahang, bana o ang...
4: Ang iyaang, iyang asawa o ang iyang suod nga higala.
3: Ah, so kanin niya, ang biktima, ani, kanin ang laki, kanin bana?
4: Ang laki, ang biktima ani Rajuman Benji sa kaning pag kaning pagluid kay ang kining lalaki yod apan kay tungod Rajuman Benji kay tungod nakabasa man siya sa kanang text message sa iyang asawa murag ni init ang iyang ulo Rajuman Benji na uga ugaling adto mangani ka sa lain na ako ana lang pud ning tiwaso nang kinabuhi ani nga kung suod nga higala mo kung hinungdan ra man Benji na iyang nadunggaban na ang kiliti mga anaa karon sa tambalanan ni Radyo Man Benji kay medyo ubay-ubay magpod gyud o gasama dinunggaban na ang naangkon pud aning biktima nga maoy kabit sa iyang asawa Radyo Man Benji motong napapriso gyud siya dinhi sa Mabolo Police Station na apan matud pa niya sa tong pagkiginabi ni Radyo Man Benji sa wa pa pud siya ipamedikal kaya ingon siya di man daw niya mabuhat og ugaling nahimo lang daw loyal og faithful lang yung asawa sa iyaha.
3: So kaninyang iyang kuan di ay idol tweet eh kaning iyang burag pero unsa man ik dunay relasyon ang kaninyang asawa og kanang iyang amigo or wala ra kanang kuan ra friends with benefits ra.
4: Friends with benefits ko wa nasakpan Radyo Man Benji kay oh. Na sila relasyon pero karon nasakpan naman gid Radyo Man Benji mo nang friends with benefits ra na again eh kanang murag nahalukan lang daw siya kalito pero di kuan man gani giprangkahan man daw ni sayang asawa Radyo Man Benji ang kining biktima nga nasa tambalanan na oh. Kanang wa man taga ismiring huy igo ra man ta nagpinaakay pero mo lagi na kanang ang kung ang pagsalig na gani gyud ani dahil labihang higugma gining maong suspect Radyo Man Benji sa ihang asawa mo nang ang ihang kasuko nga kana ganing best friend niya ug ang ihang asawa nagunay murag yog abot langit gyud ang ihang kasuko.
3: So grabihan no giunay siya siyang amigo siya pa nagpasulod sa construction sa trabaho.
4: Oh, siya pa. Dugay-dugay. Gido,
3: pero unsa man ni sila? Silingan ni sa sila Idol 20, dili?
4: Silingan. Silingan po sila, Radyo Man Benji.
3: Ah, silingan. Unsa man ni sila? Kumpare ni, dili?
4: Dili po, Radyo Man Benji.
3: Di sila kumpare.
4: BFF ra sila niya. Kanunay nga magtambayan ang kini nga maong biktima sa ilahang balay kay mag-inom-inom lagi niya. Wa man po daw siya nagduda Radyo Man Benji nga magka-relasyon pud niya ang iyang asawa o kaning iyang BFF. Moto Radyo Man Benji gipasagda na pud niya nga kanang kinatawan na ira magbinuangay ra Radyo Man Benji. Di ay to Radyo Man Benji sa likod di ay sa pagbinuangay ani nila kay naana day gyud to ya. Tinago nga kanang pagkuan ba paghigugma ang kining tuod ni higala sa iyang asawa.
3: Kuyawa ani no nga. May gani kay wala gi kwan. Wala na gi pang anam o delete ang iyaha ilaha nga mga text messages.
4: Radyo Man Benji, tungod sa kalagot ani nga maong asawa kay atong higayon na magud pagkasakupan niya kay iyang gikumpronta unang iyag yung asawa Radyo Man Benji. Gihuman ana kay sa wala pa niya mahuna-hunaan nga kana ganing adtoon ang kining iyang suod ni higala Radyo Man Benji naa pa sila sa balay niya ning agi man ni ang kining biktima Radyo Man Benji sa atubangan mismo silang balay mo tong nagkuha din siya kutsilyo iya dai yung gigawas ang kining nga maong biktima Radyo Man Benji dito na nahitabo ang kining nga maong krimen.
3: Oh, pero sa sinugdanan pa lang unsa man gaduda na ang kanini ang bana nga yang asawa do na gikarelasyon nga lain nganong gaduda man siya kay do na may uban nga magduda kay pareha aton diri sa kuan sa pardo ba to nga kusang adlaw nga nagduda sa iyahang asawa kay kanang dili na kuno sa pa ismiring huyon duha ka bulan na. Oh, niya pananglitan gani kuno pananglitan gani maka ismiring huy magaling sa pero pangayuan sa usa ka libo money down pa. Ada kay nong-nong kato, ada kay nong-nong kato balita.
4: Nong-nong kato, nong-nong yung kato Radyo Man Benji nga, giingon ganito nga, kanang di naman daw mong gahi iyang balanghoy mo nang nangitag laing balanghoy.
3: Oy.
4: Balanghoy naman.
3: Ah, balanghoy. Oh, mao lagi itong sa kalibo ko no, grabiha sa datoy. O niya, nakuanan man to niya nga, kuan. Kanang doon na ko no'y karelasyon nga lain.
4: Oh. Ano siya Radyo Man Benji, ang nakalahian lang ani niya, wag yun siya'y pagduda. Katurag yung pagbalik niya gikan ni Grossa, ambot lang po daw, nga nung na-adjuday siya madungga niya kanang tanawa ang cellphone sa mong asawa niya.
3: Mugi so doon na ko na nagunghong niya, doon na nagunghong niya ko, no?
4: Yes, Rajuman Benji niya. Mao pra po gito yung unang higa yung Rajuman Benji nga nang hilabot siya sa cellphone siyang asawa. O dito na niya nabasahan ang kining ilahang conversation sa iyang asawa o kung suod niya higala.
3: Sige, kadiyot sa Idol 20 ha. Kadiyot sa Idol 20. Ato ang ipakuan na ka nang atong tiwason na karong taon ha kay kuan na ka nang naangalain lain o style ni katong ato usang adlaw ihilimit style na yung gisundan sa money down style. Nakaroon sa naparo ng style. Kadiyot ng Idol 20, balikan na karong taon doon sa mga importante kayo. Alas 8.46 sa buntag.
5: Sa opisina, pirmi ba kong nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yun 320.
12: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
11: Nay, galang ni-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na magmisud. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYH Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye. Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
17: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oh.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sensilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala'y sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Straight to the point.
8: Ato ang atak na alas 8:50 na sa Kabuntagon. Balik na makasama diri sa tuwang pagkulo kabildo karong buntaga.
7: Straight.
8: Akay di anay ni ingon nga what is the what's the style kuno? Ah, pinaa kay style. Ako yawa ani kalakihan no. Ako dili maayo ha nga kanang amigo ba. Kanang amigo nga panlitan mangunay di maayo kasamangke. Ay mohang amigo imong unayon imong isig ka amigo. Ah medyo kuan kayo kana na ang away unay pre. Ako balikan sa Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
7: DYHP. Tata. Ottoman Report.
8: Aha, so na naputol no. Atong balikan no karon taon makasama si aha, to yes, Adult Tweety. Atong balikan.
9: Yes,
8: okay, kana. Okay.
9: Loud and clear na ta?

0: ang iyahang asawa ra juman pending nga mura man gyud ka kantahon sa kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Anak good. Rajuman Benji.
1: Bugnawa sa atong tinguga. Kurag bugnawa sa tinguga. Ay, masamot man sa gap. Masamot man sa og kuwan ang bana ato.
0: O, pero mao lagi na Rajuman Benji. Oy, kana bang makaingon ta ba nga kanig yung paghigugma ba? Dili, yun na to ba? Nga mapugnan na niya po ang imuspon ilabi na o gaka na yung mahigugma tapag ayo Rajuman Benji di po yun na tumapugnan no na nga
1: sinuod
0: po sa iya ha kung untayot lang yun nga nanunggab siya Rajuman Benji o gana siyang utok ang pupatay apan katong nga pagkasayo para Rajuman Benji matod pa niya iya yung ibalik-balik nga tungod na po yun daw siyang paghigugma sa iyang asawa niya lakit na nasakitan yun daw sa pag-ayo kay tungod iyang tuod niya higala nga wapod siya magtuo Rajuman Benji nga iyahan ang kisaligan na ang mahimong kabit noon sa iyang asawa
1: kaya wa aning kuwana so muna nga may ganit gidunggab siya dito o niya asa man siya naigupod kanini ang
0: sa iyahang tiyan nga bahin Rajuman Benji ngining dagan man ni ang kininga maong biktima Rajuman Benji apan abtan pa man gihapon na ni mong suspect muna nadunggaban gihapon niya sa ubang parte gihapon sa kalawasan
1: pero,
0: ang kining biktima
1: asa man kuno sila mo kwan kato naa sa text nga mag kwanda sila maghaganay ra kuno sila asa man ang kaning ni ang kabit sa iyang asawa wato sa ilang balay or
0: manuray sila mga tusla busay Rajuman Benji kay medyo bugnaw ra bagyo dito lamig ka kusgako
1: hilasas naong nila busay pa ato bagyos mabugnaw ato bagyos mabugnaw dapit gyud ay
0: ikaw kabalo ka ana ha mabugnaw nga dapit
1: okay na manas namanas bukid pero mahal kay plate dito ug wa kay motor mahal kay plate wa kay motor
0: manay giingon Rajuman Benji lami isikit-sikit ito loko-loko ditong dapita kay tungod pod lagis ka bugnaw.
1: Ginawa in taw nang ihang ang ihang bana mos ginawa in taw nga kuan sa construction, mos ginawa in taw kana nang kuan sa construction dito na ihang asawa day wa na gi kuan na day gi tiltila na pod edit.
0: Lahi pod ang gi-construct Rajuman Benji.
1: Oh, nag-construct og lahi. Onya so mo ning kuan karon ha. Pero kaning ni unsa man na preso siya na prisoning ni ang kuan kaning bana taon
0: na preso gyud Rajuman Benji apan gihuwat pa nga makagawas to ang katong biktima Rajuman Benji aron maopoy mahimo kung kuan og mo pasaka bagyo ni og kaso liman kay muhang fans diri Rajuman Benji si Sir Suso na minaw man day ni dinhi o kasi man day ninyong kuan man daw kay ni kanang imsuod higala mapuday ni si Sir Suso dinhi
1: oh may kuan mo
0: daw ang mga kapulis. Oh, oh. Regards man sa name mo, guys. Ganahan po gurunig itmiring hoy.
1: Labaw pa.
0: Naadari na minaw sa imo ang tulumanon po Rajuman Benji o sa itong tulumanon.
1: Kuhan diya, ipag-ustara kong Sir Suso.
0: Oo, naadari ako na din si Sir Suso na minaw po sa ito akaroon na Rajuman Benji. Pero mo na siya, na priso ang kininga maong bana Rajuman Benji. Apan iyahan ang gimahayan po ng iyahang nabuhat sa iyahang sa higala na ngayon pagani siya o pasaylo apan kay tungod na buhat naman niya tungod na po sa iyahang paghigugma nila untang duha sa iyong tungod na kuhan po lagi siya nakabati po siya kasakit kaya bisang kinsa Rajuman Benji ay magsakit yun sa tungod ng higala ni iyong asawa Munang nakabuhat pag yun siya gingon at to. But hopefully, magkasuri. Anay, rapag ni sila Rajuman Benji. Ilabi na nga, bangal tagumay papudyod yung ilahang mga anak.
1: Sige.
0: So far, Rajuman Benji muna to nakuha din sa Mabolo Police Station. Kauban natin sa itong Armand Patrol sa Speed Pilot Rajuman George Sikuya. Kanyang idol, Tweety Isaiah sa 93.9 of DYHP. Armand, Cebu Tatak R. Amen.
1: Okay, salamat idol Tweety sa imuhang report. Report ba kasama ng what's the style is may piringoy pinaakay style. So katong helmet ha, katong helmet nga katong to ang ga-viral nga gipuspusan sa helmet ang giingon nga kabit sa iyang bana. Anya day kaduha katong to ang bana dili duha ka bulan nga dili pa ismiring huyon dili pa padiditon ang iyang bana pero makapadidit manggaling apan naay usa ka libo money down usa mo panty down.

0: so mo na nga kuan taon siya no mo na buhata oy kay law ay kay nabuhata taw. Dili maayo. Dili maayo so mo na nga kantong mga nagkabit-kabit di undangan na ninyo. Kay sud kay labi nagpamilyado maguba ang pamilya o niya na mga bata ba. Ninyo hang mga andungog kanang kaulaw sa mga bata ba apiktahan. Usab mga kasama.
1: Straight to the
0: okay, so ato ang okay na si Kwan dito sa kikaroon taon taon sa magkasama ato ang tagan o pagtagad ang mga report no sa ato ang mga kaubanan ha usab nga mga radyo man ha kay kanana doon na po ilaing balita no nga gisundan si Radyo Man po Lauro usab mga sukin dig paminaw no sa muning kanana amot nahusay na ba kato katunto ang dito sa Kwan kasamangki ha porti na ba ni mong tanaw yun atunto ang asawa giunsa pag kasakop sa asawa nga gidilit ba no gidilit man to nya dito sa kanana ang Telegram ko no nakit-an mga sukin dig pamanaw ang conversation ani atong sa iyahang bana nga murag manager to sa call center tingali ani kanton to ang iyahang kabit masahista ha nga wa ko na siya kahibalo gi sa kailas bana. So mo na nga kuha na ron kanang na ang timbanakon erong bulana. Okay, ito sa ang tabukan no? Si Radyo Man po Lauro mga sukin dig paminaw kay di amay kanana ang subo in taong panghitabo diris kabukiran makasama kay di amay inahan og anak gipanigbas mga sukin dig paminaw gipanigbas dito sa may barangay Paril na bukirang barangay diris dakbaya sugbo ang anong gitigbas man in taon ng inahan og anak sa maning hitabua in taon sus pagka ngilo aning hitabua sa taon sa makahinungdan ano yung nakastandby sa Picas Linear si Radyo Man Paul Lauro. Yes, Radyo Man Paul sa maning hitabua Radyo Man Paul
1: DYHP Tata RMM Report
2: kasama niya BJ ang itong investigative section niya gilangkuban nito ni kasamang Alan Tagkawan o ni Jean Gallardo o speed pilot GC Sumampong atong giarig kining crime scene sa may lower Kantisang Barangay Paril Mountain Barangay na ni sa Cebu City kay kagabi mga pasado alas 10 kasamang Bindi usa ka pamilihan ang gisuri ining lalaking adik gipanigdas niya ang inahan o ang anak may gani kining utos nakabukot sa habol ang kining inahan nga samaran aron sa tambalan ang kasamang Bindi o iyang anak kining inahan mao si Lizel Atwell 23 anyos o niya kining 13 anyos niyang anak lalaki na aron sa North General Hospital kay nakaangkunig daghang sa batinigbasan sa iyang kalawasan o naong no so kining crime scene kasamang Bindi ilang balay taplin regyud ni sa ilang barangay road no
0: kuna
2: tay sa iyo diha nga mga picture along barangay road regyud ni ang balay niining magtiayon nga Atwell. Ang hinungdan ari kining suspect nga si alias Loyloy o Loloy Loyloy nga naditi na karon sa atong kapulisan nahong ko gipahimungta niya kining asawa ug ang anak no kay ang gikaaway diri ning suspect kay do na may disco diri sa unsa to na kun dia sitio hilltop ang hilltop sitio hilltop do na disco gabi mga pasado alas 10 Unya kining suspect do na ni siya giparigdahan gibadlong sa bana niining Lizel gibadlong ni uli ni nagkuwag sundan karon diri man ditsos balay asawa no o kining balay sa gato ni badlong niya ang iyang gipahimungtan wa niya balika tong ni badlong niya na amahan ani nga kuan ni ari sa ditsos balay unya kay ang ilang balay diri kasama ang BG kuan siya konkreto ni siya ground floor type lang simentado. Doon na may pultahan ni Sluyo nga wak pa maklose ba. So dito agi ni Sluyloy, unang gitigbas niya kasamang Bindi kining 13 anyos nga anak.
0: Sus!
2: Kanya dayon, nakabantay man ang inahan nga nagkasaba ba. Ipango ni si Lizel, gisunod og tigbas si Lizel kasamang Bindi. Nagkadugo ning ilang sala o kining ilang lawak kasamang Bindi diri sa lugar. Ang nahong og naluwas sa insidente kasamang Bindi, kining laing anak ni Lizel, nga 10 anyos, no? Ato karong taguon sa pangaan nga Dudong, no? Giyunsa na niyo pagkahibaw, taon doon ka. Itigmas na imong mama o imong kuya ni Loy Loy.
3: Ngayon man si mama nga ugtabang.
2: Ani, singgit imong mama. Ugtabang? Ugtabang. Giyunsa man, giyunsa man kakusugal tiyo si mama.
3: Kusugid.
2: Sige ko, no? Giyunsa man.
3: Sagit siya.
2: Sige, giyunsa, giyunsa man pagsagit.
3: Basta kusug kayo.
2: Kusug. Unsa man yung pagkasuga? Sige, ikuan ko nung.
3: Kuan siya, magmuhi ko ba? Kay, kus, close man na mo ha. Magmuhi ko siya. Huwag yung nakadungog. Pag, pagtawag na namo sa akong lula, na, di ba, kigbas mi. Kuan, nanawag mi din. Ang isong mama niyan, di.
2: Ano, wa magkama-appel? Wa magkama-appel o kigbas ni Loy-Loy?
3: Bukot man ko sabol.
2: Kinsa may kadungog sa imong mama?
3: Ako.
2: Ikaw. Nag-atbang man to, no? Atong dako-dako na kwarto, dito ay mong kuya na to. Sumaoy, gisodog ko ng luloy. Unya, pagka, kadungog din mo nga, nagsagit ay mong mama, unsa ba ay mong gihimo?
3: Ibangon.
2: Ibangon ka? Unya, unsa ba ay mong nakita?
3: Mga dugo, laging kayo.
2: Imong mama o si kuya, nakita pa ni mo. Nagkadugo na. Unya?
3: Kuha kong sundang.
2: Nagkuha sa kagsundang? Yung sa mga sundan, gihimo ni mo ka ng murag kasaba. Nakatawag pa imo mama sa cellphone.
3: Itawagan si Lola.
2: Sumato na hari na yun sila diri. So, wala ka kita ni Loy-Loy.
3: Wala na. Kanya layat man dito.
2: Pero, itabo, naminaw lang sa iyo ka, nagpatugtog lang ka.
3: Natugit ko.
2: Pero pagkaibaw na ni mo, baga gitigbas na imong mama, gitigbas na imong kuya, walang sa dahil ka mong gawa.
3: Wala. Kay, masigmatol.
2: Sino, mo to nagbukot lang sa kasabol. So, nagtuotos Loy-Loy nga, unlan na to dito sa kwarto. So, maan to, gidali na yun, magtabang, no? So, mauni kasamang binji, no? So, arita ining silingan kasamang binji. Mauni silang ilang sakyanan kasamang binji.
0: So, muna ilang kuan, di ay muna ilang panimalay kasamang pool, pero maabot diha ang motor, asakyanan, maabot mo na diha.
2: Oh, maagi ang rinig sa kinan diri, Barangay Road ni diri kasamang binji. O niya, silingan diri kasamang binji, nahuro po ni, ikon sa kasa amahan, ani, ma'am?
3: Iksuon.
2: Ah, iksuon ka
0: amahan. Iksuon?
2: Oo. Diyan sa pati yung pagkaibaw, ma'am, nagtigbas taon po di sila.
3: Nadungog lagi naman sa nga ka ng syagit ba? Syagit sa babae, mama to.
2: Yun sa man pagsyagit, ma'am.
3: Sa gina di ka tuo ko nga gaaway sila kay gikan sa diskuhan nagtuor ko gaaway sila nya mo to pagkataon-taon nang kutingog naman na sa ako ang panghuday masabi ako nila nga aduon na to tungaso na to ba pagtungas na ako nagbarog dito ang akong manghod nga naggakusa bata ang bukay diya di kayo na kumaklaro nagsigilak kanang nagsigilak kagi siya pagkataon-taon din siya nga kanang ambulansya, ambulansya, kaya kanan na ang ma-hotel, pag-gumotor, gitkuan na kung ng mga nag-motor, kanang naunsa man, kaya gato mong kung naaray, kanang disgrasya sa motor, ang kuan ba, kay wa may naghigda, naturo ko kanang nabanggaan ba rin sa motor, kaya tungkol sa kakusog sa dagan, kay ang among tumirong na dunggan, badahat rakit sa motor, motor pagka kuan na, pag na, kanang ambulansya, kaya kuan sa motor, kanang, o kanan na ang dugo, mahubtan sa dugo, nisinggit ko ayong pares na kuha ang sakyan lang. Patungin nyo man na itong si Piljo na kung pag-umangkod nga, ati, kaya ni Anang po, kinsaman, naunsaman siya, ati, si Lisil, o si Kuan, gitagtad, ano, ang anak ni Iikda ko, pagsamad, anak. Mutong yung kuha ang sakyan lang, si Moy, patikan, mutong dagan ni Padung, ato, ni umang pulis nga, sa Kuan, no, sa guba, dadoon. Mutong pag Kuan na mo, nabanggatan man mo ang sakyan lang sa kanang kambinukot, ambulance sa kambinukot, sugi transfer sila kay para mapaspas ang dagan. Mo na to nga, pagkuhan, lalo na sila niya, kuyok ang ikaw ni Lisel. Ang kami, nibalik po dito rin kay, ginyan mami sa pulis nga, patuon po dito sa, kanang, adlawon. Kay, sinanglan nga na, adlawon, mablatter nga, tumaong to nga, rabot na mo dito, daghanang tao niya, nungan po daw kay gagawin nga, kanang ipahuwat po daw akong anak ang pulis, aron sila na mo ato dito, aron magmotor, kay layo, mga adlawon dito.
2: Ito ay parinti ni mo, ano ma'am?
3: Ang laki, kumukura na mo.
2: Katong...
3: Gerson at Will.
2: Katong... Samdansan? Katong Tricianias?
3: No. Ah, anak man nila sa
2: tamang. So ang amahan balik. Ang papa.
3: Yes.
2: Imong
0: igsoon sila sa amahan.
2: Amang hod imo. Dilan sa. So pang mauro jud to ma'am na suko to siya gibadlong ni Gerson. Unya sila magipahimungtan ng kausa.
3: Siguro, sir, kay wajibu ka kung sa istorya o naunsa nga
2: nung iabot man, diba?
3: Nga nung iabot diri ang suspect o ang mga bata gituan. Huwag gilabot ang bata sa ilang away. Huwag hindi labot. Luoy ang bata, makaluluoy kay nabuak man niyang ani o nakita dyan ako o kaya ako magigitak yan sa kuan. Grabe, nakaimungtan.
2: Kaluluya kasama ang BJ, no? So,
0: usama ni Murgitanta, di ani?
2: Oh, mo to ya konsulti ka sa mang bidji. Nabilin pag ani diri ampuan ka sa mang bidji, no? Aga pun tay picture diha nga gisen. Puan na sa sundang nga gigamit sa suspitsado, no? Kay ang naam ko lisod katanan siya diri. Luyo ani ilang balay, medyo pangpanda ka na dulugon ba. Pwede ra kamo, pwede ra siya diri nilusad. Unya daga na lang siya suot ini nga kalibunan diri. Mo abot naman siya dito sa iyang balay, kaya ang balay ko naling suspect kasama ang bindi, distansya gikan ining balay sa iyang gipanigbas.
0: So silingan na rin sila, de, silingan na rin sila.
2: Dili kayo yung matawag na dool na silingan, silingan lang na sityo,
0: sityo
2: pero distansya ang balay kay apir man tong gipuyaan ining suspect.
0: So dili diya.
2: Sinin sa biktima, lower ni siya. Lower ni siya na lugar kasama ang bindi. Ining gitawag nila og lower kantisang barangay Paril, no? Mountain barangay na ni sa Cebu City. Atong balikan si ma'am, wa ni sila personal na away, ma'am. Katura ka posible o doon na ni pagdumot ning suspek aning pamilya?
3: Marikat, hindi ko kakuan sir kay kanang ugon sa nabasabay lang away, nabasilay daan na away o katura ba?
2: Si Gerson, ang sabay trabahoan niya dito sa
3: atin. Nang huyok hayop siya.
2: Huyok lang. Pero nato naman sa siya, nandito siya sa disco, no?
3: Kay taga dito na niyang asawa, sir. Taga dito man na. Nag-pista po sila dito, kay taga health up na yung asawa, pamilya siyang asawa.
2: So, lain sa gutok na wana, no? Ang bana mo ay kikaaway, iyang girisbakan ang asawa o mga anak.
3: Sa akong paminaw, sir, gatuot siya ang bata si Ik-Ik, akong manghod. Gatuot siya nga.
2: Ako na ba na yung pag-trace
3: ko? Oo, bot-bot na siya niyang amahan kadako. So, marag...
2: Posible na sa ipan to, ngani, uli na, basta pagbalik niya dito sa diskuhan, wa niya makiti si Gerson, so, diretso na siya diri sa balay, unya, nagtuo siya nga...
3: Natuog
2: na si Gerson, mo to na sa ipan, yung taong tumaguwag.
3: May akong kwanser nga marag na sa ipan ang bata.
2: Kaya mao may una ko nung gitigbas.
3: May una gitigbas. So nagto siya. Kaya dako naman guling bataas. So maraura na nag iyang papa kadako. Taas na maraura na iyang papa. So gahod manggod ang bata. So wakay tumaklaro sa suspe. Pero ngit-ngit manggod sa nagtuot ito nga si Gerson to. Sa ako tumang.
2: So nasa ipan ito niya. Pagkabantay niya na nibangon si Lizel. Di iya lang po.
0: Iapil
3: niya. Ako na po yung tigbas. Kay mo nga nasama daw ang asawa daw plus
2: so mani kasama ang binje no kay pangutana ni ma'am no ay so ni sa abana ni Lizel.
0: So kanini adya kasama ang pool katunto ang pingunin mo na disco dito nag disco sila nagmaoy kay hubog ning ni ang suspek unsa man ni ka kainom niya ang kaning bana o kaning amahan sa anak kain naginom sila dito silang kaubanas inom or di
2: kainom ba rin sila dito, ma'am?
3: Di ko kakwanso. Nag-inom ba sila dito? Kay dispensa mo gano'n, sir. Ang hintap na aragid mo dito sa balay.
2: Ang report ka sa mga binji, negative regyo na siya. Gibadlong regyo ni Gerson, kinisufte, kay doon ay giparidlahan dipuro sa pagsugod yun sa disco.
0: Okay. Okay, sayo-sayo pa man. Mga alas 9 pa man tingali ni na. Kwan,
2: alas 9 pa sa'yo. Alas 9 sa'yo.
0: Alas 9 sa'yo.
2: So, nasuko. Nasuko. Kung anong nanghilabot, nang apil-apil, si Gerson aning pagpamarigla kay gihimo ni Loy-Loy. O nga, ni uli, nagkuhag sundang, pagbalik siguro niya sa diskuhan, wala siguro niya makiti dito si Gerson, ni diritso duris balay. Pagsood sa balay, kay doon na may, wapaming yun yung tweet niya, nahuman ang gawas, na may pultans, luyo ka sa mga binji ka, wailak ba? way pultahan nga masira unta dito agi ang suspect uya ni diretso dayon sa kwarto dungo amana isira inyo kwarto dungo
0: makuha na mo dito ka sa mampol kanang ma ma saman ma madto ni mo dito ka sa mampol kanang na ang asa si agi nga daw sa kwan
2: ariyo na to kasama
0: so, kuno kuno tan-aon kuno na to kay kabiha to hana no
2: ni Dudong talikod lang dong ha onya pagayad ta asa jud agi ato sumon ka sa mampol
0: oh kani mauni ilang balay oh ato kuno so sayo na to diha be
2: ah musod ta sa balay kasama ang DJ ato ipatudlo ni Dudong kining laluwas nga anak nga wa mapila in taon sa pagtanigbas
0: so dako-dako mo nilang balay diay oh
2: oh simentado ground
0: simentado oh mm.
2: So mani
0: so diha agi kana ang nagagian mo na diha agi
2: kini kini diri kasama ang DJ diri agi
0: ah diha agi sa luyo
2: oh wa mani lock
0: ah so, diha agi di-
2: oh, diri agi.
0: Yan is kusina nga kuan nga gawang sa luyo.
2: Nakatikang na siya diri. Taas-taas man, oh. So, nakatikang siya. Nakagunit makaaling kabilya.
0: Oh.
2: Diretso, sood. So, pag sood niya kasamang bindi, diri na yun.
0: So, kana, wala na isira diyan kasamang pulo. Saan nagitabila na na ilang kortina?
2: Wagin. Wagin. Wagin gitabila lang pultahan na. Open dyan siya. Dikita dyan dito.
0: Ah, kanya, okay.
2: Ini, sala ni diri kasama ang DJ. So, ang suspect ni diretso diri dong. Diri imong kuya. Sino?
0: So, asa man naghahigda katunto ang kuan? Katong iyang kuya? So, katong
2: kuya, din man nimo, din man naghigda sa kuya, din so, din is kuya niya.
0: Ah, so din naghigda?
2: O, oh, black and white lang siguro, kay grabe pas mga dugo. Oh,
0: oh, ayaw lang kay iigo po sa dugo. O, oh, ikuan lang. Ikuan lang. Oh, ikuan lang. Oh, so, din ni kuya. Nakita siya, o.
2: O, din ni kutong 3 years, iyaw nagtigbas. Nga dayo na iyang mama o kining si Dudong ining gisan niya
0: diri pero katong katong iyang kwat katri niya akuan dato kanan dunay fo nga gibutang rang sa kuan sa salog
2: oh gibutang lang sa salog ang pom kasama biji so kining pikas kwarto diri si mama niya
0: so, aso tapad og kwarto rin, tapad og kwarto katong 3 anyos agaatbang agaatbang
2: oh nang niya ang ilang pultahan sa ilang isig ka kwarto kasama biji
0: sumoni
2: so, kuan diri nakabangon na yun ang inahal in town para pag-rescue sa iyang 13 anyos ka anak. Siya na sa iyo, tigbas o sunod.
0: So nga naman, so, di ba ka na nakasamang pool, kung ano man na, concrete man na ilang kwarto, o niya, doon naman ka na isira, wala ka pang lock atong panahon na? Oho, atong balikan, no? Atong balikan na karon to taon makasama sab si Aranjuman po Lauro kay at least nakuha na to dito na nasood na to ang balay asa agi sumuna sayon kay din isood ka sa mangki kay kuan man kanang naang wa may sirado ha wa may sirado din dito sa luyo ha wa may sira bisan kunog gitabilan lang wa may kanang naang nga tabil kumpiyansa ra sad no ang kanang naang unya dito sa pagsood na diri sa atubangan tan-aon nimo a concrete kayo unya nang ilahang sliding pagganing ilahang bintana may ilahang gisira sa ilahang bintana atong kuanon dito ha kay dito di ay natulog ang laang iyang bata ano kani amo ni kani na sa video ay dinhi di ay natulog oh kaning ni ah so mo ni ang katong sa katong ko ibalik ko nito sa kuando puting pagkadugo ano ang katong sa sus pagka kuano kana na ang gaatbang ni kwarto o mo ni diri oho so mo ni di ang katong sa 13 anyos so mo ni ang kwarto 13 anyos diri sa natog kwarto ni unya kanang nang ang foam gibutang lang sa salog ang foam sus grabihan dugo in town oh agi kwan gud og maayo gi agi sa gi kwan gid gud nig maayo kayno mo ni ang foam di ay nga gigdaan sa bata in town nga 13 anyos at bang ani ang iyang mama ha di ko natumalikan si Radyo Man Paul Lauro unsa man ang kwarto na ani sirado or why sirado balik ni mo Radyo Man Paul
1: DYHP Ottoman Report
2: kasamang DJ tuwad kayo nagpadayon pa bago pagtiwas iniilang kumpleto balay kasamang DJ wag oh. Yun mga pultahan ilang kwarto
0: why mga sira
2: why mga sira
0: oh so kwanda tabil na tabil
2: wasa gitabil yun
0: away gitabil
2: ano wa malakwa ni dong batig sirahan puntahan sa imong papa wa pa o iwala yun na inyong design wala tapir, oh, so basin, wala kortina.
0: Pero bisa na lang unta dito sa sod, o guway sira ka sa mampol, kana di abutangan lang unta nagkanang bisag hambil-hambil ba, kanang imong gibarugan, di ba muna ang katong giyagian sa suspect?
2: Muna ang giyagian dali sa suspect.
0: O bisan, o kanang na, o walay kawayan di ha, o panalitag sa baka, o baka asin, o bisag ka ng plywood ka sa mampol, na namay, pilar man, kasamang luwe, may mga ganimo, dok-dok, anang bisag ka ng hambil lang ba nga, pwede malak nila nga, dili na yun makasod ang tao, bulahan, o naay maka, na ang magaling mo tuk-tuk niya, makahibalo ang nasa sod, nga na yung tao nga mo sod.
2: Ito na, sa mga bigi, pero wak na maabot sa ilang una-una. Nga na wak malinin nyo, aray ka niya, sir, iksuunin sa, iksuunin Rizal.
0: Iksuunin
2: Rizal na sa mga bigi, no? Kisa, aray din, kisa yung alam mo ganit, dito. Iksuun ka ni Rizal, no, iksuun.
0: Iksuun na itong kasawa.
2: Yung sa mga pagkakibaw ninyo ulit niya, ipanigbas na yung tao ni sila din eh. Ngayon na, tawag na sila sila nga, tabang ma, na may adik niya yung nakatuhi, pang feedback niya.
0: May adik?
2: Yung naman magpapaybaw, itawagan sa cellphone. Ah, nakatawag pa na yung si Lizel sa cellphone. Tawag na ni Lumama. Yun sa, yung tabang ma, panigbas niya sa kanang adik.
0: Sus!
2: Pareha na sila din kay, daganap yung dugo ng gawat ni Langdil.
0: Sus!
2: Tinanginap niya, ilig tayo pagklabi, bisit kay Mabdus Traba. Mabdos pa yun eh.
0: Uy, mabdos pa di ay.
2: Si pala may kabuwan yan. Lima. Lima.
0: Sus, lima kabulan.
2: Sus, may ganit kayo. Wa, tigbas sa antiya, no? Maumang dito, ang kuya mag-antiyan may maigo tigbas.
0: Sus.
2: May gaya kayo. Naigo din yung buktong. Yan, doon na pagay ko na yun na kuha din siya nga. Agtang.
0: Sa buktong, no? Sa agtang.
2: O, nang ginaganay na ako mga igsoon. Ang kaman ka layo na yung mga balay sa inyo, yung mga igsoon pa yun. Ang layo-layo, uy. Kaya, diyan ka din skill siya, mukha rin pa magkabili. Sa po, layo rin, tuwas pikas bumpag. Napaling. Napaling lang siya. Iyan ngayon tayo mo po. Napan pa ninyo si Lizel. O napan pa. Kasi din pa na tawag din tabang, asa ba ang sakyan ng barangay? Wala pa man din po numabot. Saga natin yung gawas ng dugo na naigo sa tigba sa kriminal. Ikaw sa may personal sa laling-aling.
0: Luya pa minaon.
2: Once, yung adik kayo ni siya. Adik niya. Oo, adik niya. Ang kanang mahubog na siya, makarigla sa isikataw niya. Mo'y batasan, ining tawanan. Oo, mo'y batasan yung tawanan mahubog. Putukin mo parigla. Hasta pamagayang suon. Parigla ka pamagayang gabay. Saan pa mong punot gabay. So, ang sabay na ito po gabay yun. Gibadlong ni Gerson. Oo, gibadlong anang bagong kapod dahil nasa alasay. Sa'yo pa niyo din ngayon. O, wapay disco. Wapay disco. Sa pagkuha na nandiyan eh, niuli na din ang katong yung gablong mo na ito niuli itong ila na kuha kung bang mo ito ni Mary din panay niya nagbas. Nagtuoto siya niuli na dyan. So, nagtuoto niuli na. Nga pag uli din nga pag ari din wa man din din itik. Abi man yan ang naghigda si itik na. Muna ito, patay ito yan tuyo.
0: Sus!
2: Okay. Naong nakaingan man ako sa madkalaghan nga di papatay tuyo. Mahigit, pinakatawag nga akong igsoon, nga ako na, sa bangin ni Dili. Okay. Huwag pagkatawag. Ang tuyo ato, huwag katawag mo. Huwag tayo delikado. Mahigit, delikado. Nakikal sila si Pakuma. Okay. Mahigit, okay. Gamay na na kuha na nilisil nga sabad. Hindi mo pagkuhan ko, nagpatugtog, yung layo, natugog man siya, tapos tayo naman. Hindi mo mo apil, ubangon. Ay, daw ba'y masana, tayo na natugog naman, alat dihit na magkabi. Mahoro na yung tao na yung luwas, kasamang bindi, ginis dodong, gini. Ila yun na rin, Jis? Oo, Jis.
0: So, duharan na yung kabok ilang anak, Radio Man Paul?
2: Ilang may anak, ani nila yun? Si Frank, o kinis dodong, o katong nasiya na, o ikatulo.
0: Ni katulo tong gibuntis taon.
2: Oh, katulo tong gibuntis kasama ang DJ.
0: Ngano nakaingon man ni si Lito nga kanang nang addicton to ang suspect na kakuan sa ato, nakaila sa ato di ay?
2: Si ito kaning kuan, ba, kuiloy, ano na katulong mga na-addict niya? Ay, sa ito ko anak, ay doon ay nag-solte mga, yung tutigit ko nang addict ka. Parang, matuyot pa. Ang asa ang pista, ato nga siya. Ate, pagyan mo pa kayo lang yung uyon.
0: Uy.
2: Para si Lili. Kasi yung uyon, nakuntra ka niya. Oo, nakuntra niya doon. Nasuko lang isa itong pag-umangkod. Nag-istoryahan magmasisan. ngayon mo mapag-ilip dito kay Pugaw Tekang Sinina. Nahukok man. Kuwa nila yung madakti na sa Aulasan. Nadakpan na. Napiso na kadilip. Kapag-ilip. Wala niya suyok-suyok. O, suyok-suyok.
0: So nadakpan na ni siya, nadakpan na ni sa una tungod sa Cebu?
2: Suyok. Oh, suyok kasama ng DJ. Mawaya sa Nalibawa, no? So, kinaan na lang gani na ito, no? Ay, gusto kayo, dili, masakaan gani ka ito. Kinaan gaya sa kato, kaya aron hindi na makakuhan sa lain, makadaot ng tingbas-bas lain tao. Kaya buhayan lang nga po na siya niya, maulang gaya po ibuhat. Sabi na, ginamayot. Hindi sa Nalibuhayan ng police kayo. Nagya siya ibiktima. So, pailan lang yun din sa kaso. Pailan lang din sa kaso. Aron na wala yung mga... Yung mga... Yan. So, kasamang midje. Ah, mao na ni Al atong pagpresentar sa crime scene, no? Nakahinabi na ta. Ako yan ipatuban sa suspect kay si kasamang Jane. Ito aron sa police station sa... Adlaon Police Station 13. Oh, Police Station 13 na siya. Mag-una na siya yung... Kuhan niya, Police Station 13. Layo kayo ang police station, gikan diri sa crime scene kasamang DJ, no? Layo among biyahe pa doon diri sa crime scene. So si kasamang DJ mo, atong di butang dito, aron mahinabi po na ito, fairly a presentation na atong ipahigayon karon sa atong investigative reporting in baong pagdugoon niya hitabo diri sa barangay Paril, bukiranan ng barangay, sa Cebu City, Areca Agis, Pumol, Cebu Kai, dahil lapos-lapos naman yung mga daan diri kasama.
0: So, puti, layo ka, di ano, layo kayo. Unahan pa rin sa kuwan kasama, Paul, unahan pa rin sa Kantipla?
2: Ah, Kantipla, nili pa sa kakaabot Kantipla, o Areca sa Trans Central Highway, Hagi, Busay, o liko ka na rin sa may Siraw. Dahil din, anak si Agi niya, lapos-lapos na yung mga daan kasama ng Bindi, padulong diri sa Adlaon sa police station kaya naagidipin na suspect o niya, there is barangay pa rin sa crime scene na mawag among yari ni kasamang Steve Taylor GC Sumampong o ni kasamang Alan Tagawan, no?
0: So, sige ka, Arayuman Paul, kanina ang balikan tayo karong taon kaya katong bata, katong adito sa may gani ang bata in town kaya wapila, o niya dito dahil sa nidug sa iyahang mama dito sa Picas kwarto niya nagpalukob-lukob ang bata. Ningom sa ganihan nga, nikuha ko na sa sundang pod pagkahuman kay mo. Unsa man, manigpas po tingali ang bata. Karon taon-taon, balikan di karon taon-taon ha. Karadyuman Paul, o balikan di karon taon-taon. Ganisin niya sa kasamang kiha. Alas 9.24 na sabunta.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala! May BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Straight to the point.
6: Ato ang takna alas 9:28 na sa kabuntagon. Alita magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
0: Straight to
6: ato nga balikan ni mga sukindig paminaw ha kay kasubo ba itong palandungon ng pagkasakit nga paminaw. Nining gidangatan sa inahan o sa anak. Unya, kanira ba in taon, usa ka inahan in taon, gabuntis ni siyam kabuwan? Dunay gidala in taon pod nga anak mga sukindig paminaw sulod sa taguangkan. Unya, gitigbas may gani kiwa matiyan. Diris bukton o diris sa ulo. Ang samad ni ini in taon nga naapa sa tambalanan. Karon nagpaalik. Grabiha in taon no unya. Matod pa nga may na nga ang suspect, makakwansad siya, makadungsta siyang side, karon to tao doon sa katinod nga adik man kuno ni. Musuyop man kuno o syabu. Muna nga, matumatubag na niya, mas maayosan nga kwan ni kay may pasangil nga kanang na ang musuyop kuno ning tawhana. Grabiha sa dani in taon o yun. Ang gigamit saon pa man og dunay armas. May gani kay way armas. Og dunay po'y armas, patay yun. Sus. May gani po nang gigamit nga kwan kani sundang man ni kani bitaw sundang kwan kana maning sundang iga bugha og kahoy lahi sa tong bakuko nanam sa sundang bakuko kani butod ni nga sundang butod nga sundang pwede nimo i bugha og kahoy, pwede itaga og kahoy, pwede sa nimo itago to og sundang. Asa man to nga kwan god, asa man to ang sundang kasamang names katuntoang sundang kana na ang mo gigamit kani o tana. Natangtanggod ang pulan o kaning unsa ni sa Cebu kaning sa kanang sinibuan ng istoryahan nga pulan manis amo kay kwanon puan asa ni puan mani ha puan mana kasamangki ha oh dinsa amo kay pulan ta nawang pulan ay ha huso dining sundanga huso ba unya no sunang kanang sundanga o nga sus mura mani og kanang nang wa may baid-baid ni sundanga murag habol mani ha habol ni pero grabe naka tungod sa kwan ba? Tungod na, bisag habol na siya, makadulot gapong kay, doon na magyapoy sulaw. O niya, susmay lang gani, kay dili, pinuti ba? Ha? Dili, pinuti, kay pinuti pa, dunggam ba yun na? O ka na pang hinigiban niya ka ng pinuti nga para pang kwan yun? Ha? Para pang luba, yung wak-wak, or ka na, ka na pinuti, bitaw nga kwan? Iluba to, matiyan, magyutong to ang buntis, may gani ni kay, inigtago to, or kahoy. Inig kanang na ang nigbughag kahoy, itagutog sudan, o baka kanang iputol o kahoy, mo maning sundang butod, na napoy sundang bakuko, ang bakuko, katong gikan sa kanin yan tumoy, dako, dayong paubos, paingos pulan, mo ito'y bakuko. Kamot na sa inyo dito sa Argao, sa mangkin, o sa bakuko, bagay po'y tawag. Aso muna tulay agi og kanang kulo komedya ha pero dili ni komedyahan taon tungod kay putin sakitan paminawon ani ini nga kuan ha kanang naang sanggot tempo sanggot ini ad abis tog bani oh susabiha ani no money ang kanang naang kuan in town mauni ang may gani kay dili kayo ha tanto ngay pero tuan na dugay ni sa police station ni Sundanga or to pa ba dito sa area ato kunong ipakwa ni Radyo Man Pulauro eh? At tumbalikan si Radyo Man Pulauro town ha dito sa iyang himutangan mga sukindig pa man yes Radyo Man Paul
0: DYHP Tata Araman Report
7: kasama na BJ balik na din sa crime scene no doon lang yun ay naitabo sa inkwintro ining Loy-Loy o sa Bana ining
6: oy nagka-inkwintro yun ay sila
7: oh ano nagka-inkwintro yun ay sila dito sa ikan ni Mungkut
8: Marlon
7: yung sa kapamilya ikagaw mo ni ani sa Bana so ang sabi nagkabuan ng sayo pa sa gabi gibadlong ni Gerson si
8: gibadlong kaya si Loy-Loy gibadlong lang ato nabi mo sa diskuhan kaya kani ang namundag masyadid dog atong hubog sad Lagi panagana ang sagawa ng mga tao. Lagi palingkod sa tindahan. Lagi kung man na itambagan nga ayun, lagi pagdagsamok. Nga na, lingo man na sila nga nagloy na nga, kuya, isong ka. Ikaw akong utuan. Tuyo. O di, isong pagdayo ni ikin. Nga, iloy-loy. Habi nga nga to sa tindahan. Likirig.
6: Uy.
8: Ito, baba. Ito, baba ni iloy-loy. Ya pagkamat mo niya, barang-barang siya to, idaga siya padungan silang ike, pagkatoto dibalik, nakapawas ko na siyang kuwan, hapak niya si ike sa tangkumbo.
6: Kisa may ike, Katos Gerson?
8: Bana ni Jusil.
7: Bana ni Jusil.
6: Oh, ah, okay.
7: So, Marin Jusil.
8: Huwag mo siya kabantay ike, na igog siya dire, kumatay ibok mong kado. Sahin na ira. So, tuma, didagan si Inoy-Noy, di ari din sa atikatan, aw, wala ni kahibaw o hindi na siya panong, di. Ang mga polis, sa zon, mga polis. Na kadamdong ito sa abalay, ako ni kulogan ito gabi. O, mana, ang tabrimig ba, mana? So, niya, wala pa. Ako pa, kuha.
6: O, dito pa man sa kuha, dito pa man ito sa diskuhan.
8: Ang ako to, na rin, man. Pagkawa pa ko dito, pero dito pa sila, dito na sila, ha?
7: Dito na sila, o dito, ha? Dito na sa na-recover ang sumbong.
8: Di, ang puli, ang doon lang, ito na rin kami, nagkuya kami.
6: Wala kayo na kuha lang.
7: Bagay na gini ay na iko na dapatan gini ni Loy-Loy dapatan kumurag mula ko dito panimaos na lang tigili mo ni Loy-Loy o baos to ya so nagtuwa ko ni Loy-Loy yun gina uli na si gini o wala ato ko to sa na uli gini pero di ba na kinatid ikit mo ba bigbas mo na yun sa maguang ito na atala lagi
6: so kato si Kuan kato si kato si Loy-Loy pag human niya guwag sundang wala sa nibalik sa diskuhan dito sa balay nila ni Kuan ni Gerson.
7: So, katong pagkakuhaan na niya sa Sam, ni Dirk siya na sa Dilis Balay, wala mo ang sa diskuhan.
8: Kung wala na.
7: Wala na. Dito na din.
8: Wala na. Kaya na. Manidaan na pa doon ang ubo sa ito ang ilahara.
7: Doon ilahara.
8: O manok na. Nalaktad lang ito. Lapos nila sa Will. Manidaan niya.
7: Baktas lang ito siya din. Baktas.
8: Baktas.
7: Ay, kaya nakatultong pag dirino sa iyang kahubog. Kadumlumas ba ngayon rin yung makita siya hubog, sir? Hindi kayo hubog, eh?
8: Hindi naman kayo hubog. Ano na pagbarag na kayo? Awala ay. Dili kayo hubog ay.
6: Oh, nakainom lang tingal ito.
8: Parang na pauto na kani, agi-aram mo nito eh. Diba mo sila nga sila yung nalagod kayo.
7: Pero raw gano'n yung batasan din o ma-hubog, masabog, mamarigla, mahitag away. Trouble maker yun din yan.
8: Oo. Ang una siya ka na, ang una siya mo rin sakit. Patol ba?
7: Patulong din eh.
8: E bago mo na siyang mga
7: tanurang nagkirikirik niya, nagbo-bo-bo-bo, mag-igos ko mo ni Juan.
6: Uy!
7: Pero namos naman lang yung mga ginikanan, napaniginikanan siya, napanin siya yung mga igsoon.
8: Unaan yung daghan at lagbo mo ni Masiti. Akot naman lang, hawan lang ang pasagahan ng ilang anak.
7: Kaya magkakuan ba, magkakaroon na niyo, kung saan na lang. Nanigbas na.
8: Na, kanakot. May mga ginanin na.
6: Pila ina na ni Loy-Loy ka sa Mampol?
7: Pila estimate na ni Loy-Loy. Hindi na mas din dito.
8: Mga 20 na kapin.
6: Bata pa
8: rin. Ang edad na lang siya mga disoksyon. Kadungkod na siya ang isoon. O ka nang igagaw.
7: Patay to.
8: Wala sa dumatay. Kaya kanina ang ngayon. Nakinit naman to. Pero
7: kung yun din siya. Kaya yun din na i-recall na ni Bata.
6: Nakadunggab na din eh.
8: Kung sa'yo niyang gusto. Wala kong tumanong.
7: Still lang siya. Mahindihan eh kay Abgan sa atong polis. No? Nadakpan yun eh gabi eh.
8: Nadakpan kay ang mga polis ito nagbantay man ito sa diskuhan. Ya, ako dito, masagi ko. Kung ano, nagtabang-tabang sa ko dito. Magkabantay mo na nga po. Ipaw na mo nga nai na ni Basir eh. Well, naging ko yung lahat dito daan sa pagiging kontra. Hindi, amo na yung nangyari din. Kung yung bukang mga polis.
7: Sige. Ato na ipatubag ni Loy-Loy kasamang Binje, no? Naman si kasamang Binje ito. So, mauna ni Tanandre, ato na lang yung interview ng mga kabanay o katong anak ko sa ang survivor kay nagpa-bukot-bukot ni siya sa nagbukot ni siya sa bol matong nasaypan niya unlan na lang siya no matuwa ay tawag ma-appeal ka itong 10 years niya anak ni Lizel nga ato yayasan na dodong.
6: No? Yan ikaw magkatusan. Yakso magka...
7: Nakaw na ang ato yung interview niya sa mga DJK. Asa na ito sila pa doon sa iyang uyuan ko po yung niya. Si Dodong. Maglaog. Maglaog sa mga kahayupan. Nung sa may mga buhi din ninyo taon nila. Baboy. Baka, kanding. Gagano mga ayaw din sila din. Asamang bindi, no? So, ano ni, at least, iuna na to ang crime scene. Kaya ako mong gugi, tanahon sa pagkaitabuag yun sa pagtigbas in tao ni Inimaong. Atik nila nga na silingan niya si Tio Rasab. Unya, isood, walay, way hunong sa pagtigbas. May gani kay namaong silag suga at the time sa diyan isood ni si Luy-Luy, no? Morawa kayo siya kaklaro. Ang iyang kasaipan niya katong ng lukmag niya si Kuan lang anak ka Christian News kay dako-dako na mong guling darog ni Christian News niya ang anak sa mga binje.
6: Pero wala man mo uli si Kuan God dito si Gerson og ni uli po to dayon siya sa ilaha human sa kanana ang pagkuanay nila dito ba pagkabantay niya nga murag nawala mas loy-loy yatong gisundan niya uli sa si ila murag posible mapugngan pa to dito si kanani ang loy-loy dito sa ilaha.
7: Baka uli dito si delikado, sila di magka-insidro ako.
8: Delikado.
7: Delikado, sila di magka-insidro. Naagay patay ato.
8: Walang siguro. Sa'yo, natal, ako, nag-numuhi, ako, nag-numuhi na siya din eh.
7: Posibleng, dahil mamatay din eh, posibleng si Luy-Luy mamatay ni Juan.
8: Oo, anag, kay, ano, pwede na siya kumbate, kay, gano'n ito, may masyad lawas. Ako, may lawas.
7: So, lupay doon din eh. Mailog niya ang sundang. Pasbilan. So at least kasamang bigi ang suspect na naskamot sa akong kapulisan na naibidin siya. Ipabalik lang niya ni Jaikin ang puan diri kay aksesoris ba niya po ni sa weapon niya. Naaroon niya. Kawa na yung puan. Naaraman din rin puan.
6: So wala nabilin din na niya? O nabilin?
7: O naaraman din rin sa katulang niyagian ba? Niyagian sa suspect. Naaraman din rin. Wala sa din na mo. Hinabti kay ang fingerprint ani, no? So, masayang galito ni Spurris kay naalaman nila ang sundang niya. Walay puan. Gunara din puan. Wara mawa, no? Pabalik lang yan. Nila din.
6: May lang ganito ka sa mampul kay may nalang ganito kay ang nakitaan sa suspect kaning sundang nga medyo pero sa untan ang sundang habol ni or kanang dili po ingon tantong habol kanini ang sundang nga gamit.
7: Wa kay ko kita sa sundang pero gidescribe ni sa police nga akong gihinabi sa iyo kaganiha. Oh. Yeah, medyo tayaon.
6: Tayaon na, okay. Okay, di may picture. Oh, makita sa picture nga mura o kanang na ang amul na o kaning habol na. Pero mudulot gihapon ni og labi na o kanang kuan ni mo pressure ba kusog nga kanang na palitan kusog ang impact imo ang pagka kanang na ang pagkabunal. Pero ang kuyaw ani, ang kuyaw ani kung ang nakita niya kutsilyo or pinuti kanang taas bang hanting nga idugsak ba?
7: Binoda na sa mga bigi.
6: Kay pananglitag.
7: Pinuti kilang hain na nito kayo. Ambot, huwag na pa ba kayo mabuhi nila in town.
6: Sus, kay panlitag ko chilio pa. Kung ano mag yuto, dunggab man. Kining niya sundang, di mo madunggab kay butod man eh. Dili, kay ni mo. Mudulot man galing, apan gamay ragdulot kay ni action man igbukad sa tunga-tunga ning sundang.
7: Pero iara ko sa mga bigi ang maguang mamno. Nakadyo kayong galabang agtang makba. Ang lain.
6: Agtang di ay na...
7: Ang laong dyan, tibok laong ba? Ang laong mandayo niya, igo ay, pagtagtag niya. Tuo siguro po siya na makunin niyo, okay? Sus, dito ang laong, at mayroon pagkahiwa in town na... Kumusta may in town, kayo ni Tanila dito sir, naka... Susi, naka dito sa inaanak.
8: Pamingo kayo ba ako sa update sir, kaya naran ko na sa mga.
7: Pero tuang, tik-tik dito.
8: O, tuang, may nagtapon.
7: Asa man yung hospital sa... Kana sa North Jig, nabalihin na sila. From Guba, Guba man ito gina, pirmiro mo, no? Sa ambulansya o diretso dito sa North Jig. Kana may Guba Emergency Hospital. Ang pinakaduol din sa nahitabuhan ka sa magbigay, ang kining Guba Emergency Hospital. O niya, hindi sila kompleto, diretso dito ka sa North Jig, kay private hospital naman ito dito, no? So, possible ka na ito dito sa North General Hospital. Kaya mamang resulti sa ato po kapulisan na naanan dito na admit ang inahan o anak sa mga bigi ining pagtarigda sa Adere sa ilang lugar sa Barangay Paril sa Mount Barangay sa Cebu City kasama ang
6: Bingo. So, atong maliko na di man, Paul, ang samad sa inahan dire sa Bukton, asa man sa walang Bukton sa tuo?
7: Asa man higo dyan sa wala Bukton, nakakita kagabi?
8: Sa wala kay, diha naman siya nakita niya. Nagaan naman ito siya, nagaan naman din ang idin sa tabel si Michelle.
7: Wala.
8: Puro wala dyan sa Bukton, higo.
7: Ingan lang, wala rin.
8: Wala sa Mount siya. Ang sikat o gamagawa niya.
7: Ang anak.
8: Gamagawa nga niya nga na tabas ni Bukton na rin dapat sa naong.
7: Suspay ka.
6: Aw, ang katuntong na igo sa naong sa agtang ang anak.
7: Ah, ang anak to.
6: Amaw dito ang purtindagahan ng dugo sa iyahang kutson.
7: Oh, mo itong purtindagahan ng dugo sa iyang kutson nga gindaan.
6: Sus, naagtang niya.
7: No? Ay naigo yung tao ng agtan ng lahos dili sa daong na tabas sa yung tao ng unong baba.
6: Oh, sus, ginawa napil ang baba. Ang, sus,
7: oh, sus nahiwa yung tao ng baba.
6: Giulo, giday maayog, tikbas di ay?
7: Hindi naong din o tikbas sa suspek kasama ang binjay, no?
6: Okay, ka na.
7: Patubag.
6: Oh, sige, sige, ato'y patubag na. So, ang katong inahan, dili na sa Bukton, ang sa naong, ay walay samada ang sa naong, sa mama.
7: Ang mama, Bukton na gito. Oo, Bukton na ego. Para yun yan sa mga usara. Ito mo ito, karang saggang o wagit masaggang itong kamara. Pag wagit tingin siya kasaggang, kaya masaggang ko, makaanaman, mani, yung ego. Pag anang, naghigdag ito siya, pag sakit ito ka, na ego dito din eh. Sakinig siya na siguro na siya.
9: Ito sa kamanguran, si Dodo, kung siya niya, nibangon mo na kuno iyang mama, kaya naka, dungog nagkasikas kay naakbang raman niya puntahan sa ilang isig ka kwarto, no? Ibangon ko na mo ito ang pagka-igua na, pagbangon na siguro ko.
8: So, basin mo na ito pag-igua.
9: Ilan sa. So, hinahan lang yun din ato, no? Kasuhan lang yun din ato. Pero na, so, yung mga mensaheng, luloy, yung sabay mensaheng mo, luloy, isip ko yan.
8: Do, diba? Kaya mo mag-inang ipriwaan daw, ang, aw, ato ba nga lang din ang kaso, do? Kaya ikaw masagoy, nanguna dito panumbang sa diskuhan, ang hubog yung masagoy, sikutan dito ka, katong takapusay.
9: Mga parinti ani niya, sa mulung sa ini, parinti loy-loy, may naman sa juro na to, yun. Sinsya lang yun ka,
8: sinsya lang yun na ang mga parinti, nga sa, nga wama sila ka, trataranangin na ang mga anak. Nila pa nang giikuan, nila pa nang bantayan ng maayon. Oh, dili na may ngunan na.
9: Sama din di?
6: Sige, sige, kasama po. Importante lang, kanang naangisig ka pamilya, nga way labot, ilang mo apil.
9: Mga ato lang, ane, dili lang yung tamang dumtanay isig ka pamilya, no?
6: O ginsay nakasa, bauray mo pa, ano, batubagon, di lang kanan na ang maglaban-laban, kasama po.
9: Di lang maglaban-laban, bauray na importante, no? Nakasama ng ilang kuan, so ato lang yung ipahagin sa sakto nga proseso. Hindi lang sa magtumot nila sa pikas parinti. So ato, damay yung stisya, no? Ato na lang i-kuan ang balaot yun, no? Mga ito ipairal, hindi ang pag-dinumtanay sa mga nangabilid ng mga parinti, no? So mamay kasalang mili, no? So mamay ang ato pag-investiga dili sa crime scene, no? Nihining mga orasa. Umana ko si kasama ang state pilot si tumampong sa itong IMN Patrol. Salamat di kasama ang Alan at ang kawan. Ako inyong Radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
6: Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imuhang report. Imuhang pag-imbestigar no, diha sa crime scene. Anini nga mga orasa usab unya pasalamat ha. Aston kapulisan dito mga sukin sa adlaon ni nga police station no nakadakop ani kay at least ilaha dayong nadakpan kining suspek wa makaikyas ha guyaw ani ni suksok sa libon ug wa madakpi at least adakpan na mahinoon at least ang atuang kapulisan town na sa adlaon paspas mga sukin dig paminaw nga nakadakop ani ni ang suspek karon atuang tabukan ang suspek sad kay tuwa dito si Radio Man Zane Gallardo atong kanon ang suspek unsa man nakaingoman sila nga adik kuno unsa man katinuod na suyop man kuno atong tanaw ng suspek og unsa ni katinuod kini mo nga pasangil unya tanaw na to dito karon ani mo tangan sa suspek no karon tudtod magkasama sa tuang pagbalik sanbay lang usaha alas 9:47 na sa buntag.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26240 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar, maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
2: Living Testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
5: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
15: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash

0: Ang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Walay sukli.
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Straight to the point.
10: Ato ang atak na alas 9:55 na sa Kabuntagon. Alikta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
9: Straight to the point.
10: Ato ang balikan, no? Kini pang hitabo mga sukindig paminaw nga medyo kanang naangilo, no? Kaayo nga panghitabo in town kay sunan ka aning anak. No? Og inahan mga sukindig paminaw ang gipanigbas. Gipanigbas ni ining Osaka matod pa. Kanang naang nakainom ni libno makahubog mga sukindig paminaw o niya gikaaway di ay niining bana sa inahan o kaning amahan sa kaning anak kanapil o tigbas no? Nag-away sila o niya gipahimungtan ang gisumbalikan mga sukindig paminaw posible nga muna nga lago tingali agig panimalos ha? Aning niang na suspect di giadto ang inahan o kaning anak. So muna ang may gani in town, kay katunto ang Osaka, this anyos nga bata in town, mga sukindig paminaw, may lang gani in town, kay wa mo kuan ba? Pagkabantay niya ng iyang mama, giapil nagtigbas, may gani kay wa mo hilak, wa mo sagit makaha, kay basi o kanana ang apilon town siya. So muna ang kaluoy ba po in town, ini nga maong mga biktima, mga sukindig paminaw. So muna, grabing dugo dito sa kwan, sa kwarto nga gihigdaan sa biktima, no, katong 13 anyos. Muna, grabe ang dugo in town. No, so muna, kwan kayo, kanangilo kayong panghitabo, mga sukindig paminaw, kay, pero naapatoy sira lagi. Napay sira tingali ang ilahang kwan ba? Ang kilahang kanan ang kwarto, unya, kanan lang magyun na nga, atong pahimangnuan, ato ang mga bata, no, o kanang kinsabay na sud sa kwarto, kinahanglang manglak yun. Ha, kinahanglang manglak, o niya, kaniwa pa'y kwaday ko po na human, good lambalay sa town. Pero bisagway na, wala pa na human, di tamo kumpiyansa. No, tamo kumpiyansa, labi na rong panahuna. Ha, nga kuya rong panahuna, butangan yun na, pwede mo naghambilan lang. O kanang hambil-hambil ba, o kanang temporary ba. Pwede rin yun, o flywood ba kay ibutang, o baka ha, kanang naang sasa dito sa mua, kasagara, kanang sasa, kanang kawayan, bitaw. Kanang kawayan, imong sasaon. Kanang kawayan, o baka, sin baka haon niya, butangan imo na, o kanang.

0: Virgin lang, ana, mutangan imong Virgin, ana, wa na. Temporary na dito nga kanan dili badritso makasuod ng kanan na ang dautan ng mga elemento taon. Unya, dito pag yun sa ilahang kinadak-an, inigsuod pag yun mo, wa pag yun sira. So muna nga, kani, leksyon no, sa tuang uban ng mga kaigsuunan taon, at tuang mga naminaw, no, labi na nga kanan na ang ambalay, wa panahuman. Ako nakakuan, makuan, eh, kay gani ka na sa to sa amua, dugay magyog kaayo ganitong hambil-hambil amo ang gawa. No, dugay tong hambil-hambil pero muna baata na mog PC ana lakan or kana naang butangan bag kanang naang lansangan nimo og kanang kawayan nga o kana lipak baka tursi-tursi ra ana ang kanang lak o baka ha, kuan ba? Kay kuya man sa kaayo og ingon anyo kaluoy 20 taon sa mga inosente. Nga moy gidangata nila mga sukin digpaminaw. Pero tuan dito si Kuan, ato dito si Rejuman Jean Galliardo di ay sa suspect mi kuno to ako nung tanawon ato ang kuno kay ang suspect mga sukin digpaminaw to na ato ang kuhaon no na ni Rejuman Jean Galliardo. Yes, Rejuman Jean.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Yes, Rajuman, Benji, muragi, sugat gidta, or ato ang simana kasamang Benji, sa bungat gidta ayaw nga panghitabo ni ining maong pagpanigbas. Inyit barangay parel kasamang Benji, niya gihimakakrabagid ni sa suspect. Ato lang ninghinga niya ng suspect ang kasamang Benji inoog si alias Luloy. Kaya mao may angga sa ilaha kasamang Benji, 23 anyos pa ni nga maong suspect, porti pang bata.
0: Oh, bata pa kayo!
2: Benji. Bata pa kayo niya, ulitaw ni siya kasamang Benji niya, matod pa, mag-uumara po ni siya dito sa ilaha. So, naalis siya sa kung trabaho, kung unsa lang iyang masudlan, pero ang iyahag yung kasagaran kasamang Benji, mag-uuma. Gani, katong iyang sundang nga gigamit sa iyatong amahan, nga ganitong po nila, muwato sila baol kasamang Benji. So, ang iyahang gigamit niya. At sa atong pagpakiginabi, kay gihimakagid niya kasamang Benji, kay gigid niya mabuhat, nanong ipasangin lang siya matod pa, manaligbas nga ako ng kasamang Benji, naarap niya sa ilaha, kaya matod pa sa itong nasairan, di pagawas manggod ni siya sa diskuhan, kaya doon na may disko at kasamang Benji, ako niya yun na, binira po sa kaukan, ng sikbit na po nila nga sitio, niya gipagawas ni siya, kaya hubog na kaayo niya, nahibawaan na, wak man din siya multa sa diskuhan.
0: Oh, so wala siya kabayad, wala siya ibayad.
2: Ay, kasangil ka sa mga Benji. Wa siya kabayad mo. Tungi pagawas lang o sa atiya niya.
0: Oh, oh.
2: Medyo murag. Yung hinaman po iyahang tratar ka sa mga Benji tungod kay hubog na lagi. So, medyo langas. Good siya. Sige, badlong siya. Di pagawas siya. Unya kay ang katong amahan or ang katong bana sa gitigbas ka sa mga Benji. Maumanggid ang nakabadlong niya. So, di istoryahan rin siya mapod pa ka sa mga Benji nga. Di magya.
0: Wala di ay kwan dito, Rajuman Jane. Wala di mga tanod, no? Nga ni Adto dito sa kanana ang diskuhan.
2: Nga ay mga tanod ka sa mga Benji, gani, daghan na gani ang nibadlong ani niya. Niya, tungod kay, kung makain mo mga sa mga Benji, marag mauigid siya gani.
0: Okay, so, katuunta si Gerson, iyahan na lang untanggi tugyan sa mga tanod, ang pagbadlong ato, kaya na may mga tanod.
2: Init naman gyud ang ilahang panaglalis ka sa mga Benji niya. Tungod kay di na sa di maminaw ang kining si Luloy, ang kining suspect, mauto na sumbagan gilin taon siya ka sa mga Benji. Naigo ang kaning suspect din sa Luyo sa iyahang dunggan. Sumatid pa mura siya nawa sa iyang panimuot ka sa mga Benji. Mauto ang pagkahuwasa niya, wa man siya kabaw. Sa nagsukmag niya ka sa mga Benji niya, nakailaman siya. Nakailaman siya asang balay ani ka sa mga Benji or nakadumduman siya asang balay ani mo itong iyang giadto. So pag adto niya, wala man ang nanumbag niya ka sa mga Benji mo itong iyang naabdan ang asawa o ang kiniintaong 13 anyos na batang lalaki ka sa mga Benji mo itong iyang namigbas gitin taon siya no? Kanya na para bagay doon, nagpadayang ugpaalim sa tambalanan ang kining duha ka biktima ka sa mga Benji. So sa atong pagpakiginabi ani suspect, ato gid siya nagikuhaan o habig siya sa mga Benji. Kaya gano'n nabuhat ng gid in town ko niya kung panalitan. Ang iyahang rason ka sa mga Benji, no, kung panalitan, maura to iyahang rason na manasumbagan siya. Tungod ko sa iyahang nilihukan, hindi na po siya pabadlong niya. Kanang diskuhan ra ba ka sa mga Benji, bro, sabot-sabot rin gina sa mga tao, baka lingaw-lingaw rin.
0: Tinood,
2: Lingaw-lingaw rin gina. Naamang gani na yung sa mga Benji, sa di pa magsugod ang disco sa ato ang bukid. Mga naman gina, oh, kung kinsa to'y magmaoy ha, mo'y mabayad sa sound.
0: Kuhan mo na, i-anunsyo mo na sa kanana ang kuhan. Ipahibalo mo na.
2: Ganun siya biya gina ka sa mga Benji niya. Kasi mga tao dito, para yan ang naglikay lang unta sa kanang mas grabe pa nga mahitabo, makagubot, matagibadlong siya, pero lahi man ang iyahang baos. Ay, tigbang mali ay ka sa mga
0: Benji. So, tagpila man ko no ang kuwanda, tagpila naman ang multa sa gate.
2: Wala sa siya nakahisgap kung tagpila gid ka sa Mang Benji. Basta kay wala siya kabayad, maong ipagawa siya. Nga timing po ito ka sa timing po ito ka sa Mang Benji, nga nakainom na siya niya. Kanira bang ilimnon niya? Kitan lang gini nato ka sa Mang Benji, ka isog kayo o ka ng igo. Doon ka paligon sa tuhod, pero isog o igo ang kining maong kulapo ka sa Mang Benji.
0: Oo, oh, so, sumaw na, nga nakuan dahil siya, ka nang naigo dahil sa spana ni Cupido.
2: Naigo sa pana ni Cupido ka sa Mang Benji, nga unta, ang kanang pana ni Cupido, makumunta na para pahigugma, manunta na ka sa Mang Benji.
0: Ah, mana. Lahi mang higo na niya.
2: Lahi mang iyaha ka sa Mang Benji, murag naon manato ang iyahang mga kalagot, naon ang iyahang kalagot ka sa Mang Benji. Mauna, karun, pwerte ra magid niyang balibad ka sa Mang Benji, pwerte din niyang deny, madiligid niya ang nagtigbas. Uy. Kaya ito higayon na, human sa pagpagawas niya sa diskuhan ka sa Mang Benji, ni uli siya sa ilaha, kay dito siya nag-inom og tiwas, kauban ang iyahang amahan. Pagpadakop niya ka sa Mang Benji, dito na siya nadakpan sa ilaha, sa may city offer kan pisang. Oh. Dito sa may siranggit gihapon ni nga puan, sa barangay paril ka sa Mang Benji, niya, unahan rami siya sa balay po sa biktima. Maagian raman gani niya ang balay sa biktima ka sa Mang Benji, matumurgi, hapit gito niya, pagtigbas siya sa Mang Benji no niya, matin niya, deny po siya ka sa Mang Benji nga, wala din niya tigbasa kay gainom ra siya itong higayon. Na yung ano ko nung game, dakop siya o deritso. Niya ang pasangya niya siya, ang tigbas niya. Mismo ang biktima ka sa Mang Benji, ang katong inahan, maumang giyod at nakakita niya. Maumang giyod.
0: Uy! Time pa siya ka. Time pa siya. Hanganong kwan man, kanana ang wala niya ang kuna nga siya mo'y nagtigbas. Dili ko no siya mo'y nagtigbas.
2: Hindi siya ang nagtigbas.
0: O niya, kinsa man kuno, nakapangutana ka niya o kinsa nagtigbas?
2: Iyahang tubag yun lang, utana tao, gidakot man ka sir, nga naman, kinsa man kayo gatigbas, bakit tarina to, nang utana, galita ka sa Mang Benji, doon na ba siya kaluha? Wala man po ka
0: sa Mang Benji
2: niya, wala siya kaluha niya, ganyan din na mo nga, nakita ka ba ka sa CCTV niya, parang yagi ni Mugnaw, ano siya, dilito ako ma, mamot, kinsa ka hato, wadyo ko kahibaw.
0: Uy, kuyawa, good ani niya. Pero, unsa may muntanaw ganyan, nahuwasan pa siya, or wala pa?
2: Murag duha-duhaan gan kay sa Mang Benji kung nahuwasa na baka ni kay
0: Duha-duhaan.
2: Malibog ni siya
0: kay okay, basi ka kwan pa, basi og hubog pa na. Pero unsa man ma-interview ni mo sa dia or kanini ang mapangutana na to sa dia og dili sa pa-interview na? Unsa may
2: recorded na hinoon ta ka sa Mang Benji na pa recorded interview.
0: Ah, sige kuno, ato kuno kuno paminawon sa kuno nato. Paminawon nato nimo interview ha kay dia direk. Kuyawa andi man sa mo angkon di ay. Ha? Kuyawa gud ay nga di man sa mo kanana nga angkon kon mauhon. Ha? Ha? Kuyawa gud pero sige lang iha man sa nang katungod no. Iha man sa nang katungod pero mo na nga pananglitan og di gud sa mo angkon. Ha? Medyo ko ane kanang na ang nyan, ang asawa ningon magtong asawa nga si Kuan si Loyloy. Alangan man og ang asawa mo nahubog kun na si Loyloy maiwa. Abi kuno kanay ari mao ni ang suspect. Amo ni ang suspect di ay bekono nga batan-on pagyo di ay no 23 anyos gud ha. Abi kuno kuno ato asa kuno nga paminawon ng interview ni Radyo Man JB. Ah okay. Uh-huh. Ara juban jay medyo ni kusog imong nga kwanda iko. Okay. Okay, to paminaw ni mo ni di ay. Juniwang din ni mataa.
3: Dako ko na ni.
0: Sige.
4: Gano na presyo man karon sir?
3: Ila mong gidako pa to, kay ila mong pasangin lan ako kay bawa na.
4: Pero pasangin.
3: Gidako ko nila, dako ko na nigpas.
4: Pero sir,
3: pwede ko sa mo ay.
4: Nag-unsa man ka, sir?
3: Nagkagay mo yun sa kong papay dito. Kaya ko na dakpan.
4: Pero
3: wala ko magmao yun.
4: Pero dito ka diskuhan?
3: Oo. Dito ka kami koyok na ito sa mga ikagaw ng mga ito.
4: Ano na sumbagan mo ka, sir?
3: Nagsayo-sayo kami nga ito. Akong kaoban niya. Nakoy. Igagaw lulo nga. Taga-tagubi. Akong kiparisag sayo. So, may nagpagawas na ako sa suod, kaya ako nung kuka-porta. Akong gingin, kipasood, magkos ako nga. Igagaw.
4: Dayan, sir.
3: Namay, ipang sang diskuhan na, namay na, ik-ik, anong ba na nung, nananong kap... Dato mga yung banag. Ngana ko nga. Ayaw pagkuhan-kuhan na yung kuhan diri kay ma-found ang diskuhan. Tama ito, huwag magtubag-tubag mo niya. Mato, kulatan ko niya.
4: Susiya, ang nagsumbag mo ang katong bana sa gitigbas.
3: Oh,
4: kailan ka na? Kailan day ka?
3: Ang iyang bana.
4: Kailan
3: ka? Nahig ka ko res, ito ba nga sa tindahan? Nahig ka ko.
4: Pero, totoo pa ka sa kamata.
3: Pagka, kung ano ko, murug nawas, nanitakan ko ito pa yung sa muha. Dito ko nagtiwas o tagay, dito ang masilingan dito sa muha.
4: Wala na kakabaw sa nagsumbag ni mo?
3: Wala. Mara to dito, kung tindahan?
4: Kadungdong ka sa balean ng ikik?
3: Oh, magian na naman barangay paril mo na.
4: So, magian ni mo before ka makauli sa inyo, ha?
3: Oh.
4: Basi, gihapit ni mo ilang balay. Oh. Kaya mo baos ka.
3: Dito sa ilahan. Layo raman to ilahan sa diskon.
4: Pero... Sir, matod pa, ang kaning asawa ni Ik-Ik, kita agad siya mismo nga, ikaw yun ang nisod sa ilang balay, ikaw yun ang nanigbas.
3: Kung nanigbas pa ko, da, kung sundang. Ipagkuhan ko, ako maghilapot o sundang eh. Ato sila, kung ano, kuhan ang ilang, kaning sira, nanay na, dao sila mga sira, dito. Huwag ko kayo bawa na eh.
4: Sir, humala kong gisumbag ka, wala na dyan kaya balik sa diskuhan. Uli na lang ka.
3: Oo, dito may isang mga, nagtagay mo sa kong mga igagaw dito.
4: Pero sa una, sir, nakay kaso?
3: Nakay kaso sa kuhan. Kanang nagdunggab sa kong iksuon. Iksuon sa kong mama.
4: Anong gidunggab mong pagkani mo, sir?
3: Wala mo kung sakit lagi ka ng atakihon ko, kabuhiyon.
4: Kung atakihon ka, kabuhiyon, manunggab ka?
3: Iyan mo kong kikulataw niya. Pagkulataw niya, sige. Dres, akong naong, kinalasan dres daw, nalabay kong atos motor. Nakakita mo kong kutsilyo, motong atos motor. Motong akong napuanan siya.
4: Sir, kanang atakihon ka, makalimot ka, sir?
3: Lili, oy. O kalimot eh.
4: So kaning pasangil nga nanigbas ka sa ka inahanog anak para sa imo ang habig, di ni tinuod.
3: Di na tinuod ko kay pao gidana. Ito naman sa mga, nagtagay mo sa papa. Dito ganin mo, may tanong naguna, yan ay pulis na sunod.
4: Pero sir, nakuha man ang sundang.
3: Mm-hmm. Oh, nakuha ang sundang. Ipakuha na sa kong kamot. Huwag na ako pag yun.
4: Kinsang tong sundang, sir?
3: Oo, oh, kay pao eh. Nang sundang harap sa mga. Oo, oh, nakato lang nag... Kuhan ko sa kong ikso sa kong mama.
4: Karon?
3: Wala na kuhan na eh.
4: Inom na lang imuha.
3: Oo, oh, inom na. Kuhan ko sa kong papa. Kamang, tilingan.
4: Sir, dapat kayo mensahe aning maginahan nga mo na tigpasan?
3: Wala ko mensahe na. Kung kayo bawa na yun.
4: So, sa lang imong busong istorya, sir, karon na para ni mo na pasaminlan ka. Sa mga alis yung istorya.
3: Hindi siya na maayo. Huwag ko kayo bawa lagi anak. Huwag ko kayo bawa ng iyang mga pamilya na kuhan na. Huwag ko kayo bawa kayo anak. Okay, bawal na.
4: Dito nga yung salamat, sir. Ha?
0: Kuya, wa, anigihan ko, ano? Aswa man yun siya, wasa kahibalo, wasa kaila, pero kahibalo siya nga, ang balay sa kuan, maagian niya, ang ilang balay. Aso, wala ko no siya kaila sa sundang, nga Radio Manjain, o kinsa ning sundang.
2: Dili na sa ilaha ka sa pagdansi, kaya nga yahang sundang na ara sa ilaha.
0: Nasa ilaha, oo.
2: Oh, wala sa kahibaw yan. Medyo mura kung makaduda ka sa mga Benji. Kaya pag una inom siya, mawa siya ka, dumduman yung balay sa bitima, wa po siya kaila.
0: Oh.
2: Pero magian man niya ka sa mga Benji.
0: Oh, magian man ko na. Mabito na ingon-ingon niya. Wa ko na siya kaila, pero magian naman na mo. Oh, pero kana na ang nakuha ni siya, ha? Kana na ang gaila niya, nga siya maoy gahimo sa krimen, ang gantong asawa.
2: Tawag yun mismo ang nitudlo ka sa mga Benji nga siya yun ang nanigbas kay naklaro man ang iyahang naong.
0: Oh, so wala, pero dito sa area, kanan sa gawas dito, wala, bukid naman eh, muragway CCTV dito, no, sa kuan, kanan na ang sa gawas sa daan, baka ha, or dito sa kuan?
2: Agyot, wala gid, wala yung CCTV dito sa lugar gid kay sa mga Benji kay tungod po din taon sa kabukid. Mo nang magkuan pero ang katujong biktima ka sa mga Benji nga inahan, mao gyud ang ni tudlo ani Luloy mao tong pinaagi sa first at operation sa atong kapulisan din sa Adlaon Police Station na abdan ginisa sa ilahang balay nga gainom-inom ka sa mga Benji nga. Murag na siren na ba sa atong kapulisan kay sa mga Benji no nga nakailis man ni siya. Makailis na ni siya kay wala na may kuan sa dugo ang iyahang sanina
0: niya
2: kamot sa mga Benji.
0: So ang iyahang mga kamot pagdakop sa pulis wa nay mga dugo sad
2: limpyo na ka sa mga Benji limpyo na kanan mo na grabe kayo, confident kayo siya nga ni deny gyud sa mga Benji do nga dili siya ang nagbuhat kay naara sa ilaha matud ba nag-inom ra sa iyang amahan ka sa mga Benji pero saon man ato nga ang biktima magid mismo nga kaluyan pud no nga nabuhi ka sa mga Benji nga mao pinakatudlo nga siya gyud mismo ang nagtigbas pero para niya dili siya ka sa mga Benji pero tinuod gyud siguro ni ilang giigon ka sa mga Benji nga way kawatan mo tugaan
0: ayos sa tugaan kawatan. Oh, pero kanini ang kuha na siya ang yang gidunggab sa una yatong igsuon yang uyuan unsa kisa to yang gidunggab sa una
2: igpilan sa iyang mama kasamang Benji
0: ay ang uyuan
2: niya, oo batod pa niya kasamang Benji gisumbag pud siya iyang gibaw iyang gibawsan iyang gidunggab matayang kaso niya pero nahibaw-an na to sa pagsusi sa atong kapulisan kasamang Benji murag hilig gid siya nga manunggab
0: oh nakuha na siya kana naa naman sa record good do sa pagdunggab sa. So kanin niya, pagpangutanan niyo kaganina, wala sa mo angkon nga nisuyop siya?
2: Ni angkon siya kasamang Benji, pero upat na katuig niya, nibiya siya kasamang Benji.
0: Ah, nibiya na kuno siya sa kalihukan?
2: Nibiya na siya kay naabot naman sa punto kasamang Benji, nga dili na siya makakaon, kay kanang high kayo siya kasamang Benji, nga naabot sa panahon na patulon gani siya, atakihon siya ang patol kasamang Benji. Sila na ang mahitabo sa iya, pero ang iyahang nga pa... Ang iyahang angko nato kasamang Benji nga. Ang iyahang angko nibiya na gid siya sa kaning paggamit og sabo kasamang Benji karon wala na siya naggamit hubog lang siya kay gayuna.
0: So kanini unsa may kuan diha karon kanang naang ilahan ni nga kuan kanang naang mo pasaka kuno kaso gyud ang bana ani kanis Jerson?
2: Mupasaka. Yes kasamang Benji desidido gyud nga mo pasaka. Ang kabanay niining maong biktima kasamang Benji no karon giandama na pud ni sa ato ang kapulisan dinhi sa adlawon kasamang Benji ang mga suspektado o kasong frustrated murder gid kasamang Benji nya ato ang update kasamang Benji gikan pud sa atong kapulisan dinhi nga anyaa na sa stable nga kahintang ang duha ka biktima karon sa tambalanan kasamang Benji.
0: Okay, sige, ato lang ko anong rejuman sa'yo. Ito, importante niya. Atong pasalamatan ato ang kapulisan nga kanang ilahan na dakpan eh. Kining niya nga maong suspect. Diha, rejuman sa'yo.
2: Sa mga Benji, tungod po sa ka-alerto o kapaspas sa atong kapulisan din sa Adlawan Police Station 13, dali nila nga nasikop ang suspitsado ni ining mong pagpanigba sa kaliwa sa kabukid din sa ilahang lugar ka sa mga Benji. Bawda, ang ato ang nakuha gikan din mismo sa Adlawan Police Station 13. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP, Tapak, RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Jane Galliardo, sa imuhang report. Ano ka dito sa Adlawan Police Station? So muna, deny man siya, kuno, matod pa nga, di man siya mo angkon, kaya dili kuno siya. Kisa man dahil lain nga ang asawa, wa man to nakainom ang asawa. Katong to ang imong gitikbas, wa man nakainom to. Nailhan man kanong, unya, kana na ang wa man to makainom, ikaw nakainom, ma, unya, nabali, na hinoon eh. Sa to pang asawa mo'y nahubog din kalaki. pero muna, nga, sige lang, kaya kana na ang makuhan man na diha, mailhan man nga to ang kapulisan sa adlaon, manghinaot ang tinud-on eh, o kanang na ang pagpasakag kaso, ang mga ebidensya, kinahanglan nga ang mga ebidensya nga makalap no sa tuang kapulisan, mapresentar, ma-preserve ng naang mga ebidensya na kanang gigamit sa krimen, labi na kay wara ba mo angkon ang kaning niang suspect, kay kuan kayo kana na ang luoy kay gidangatan in town no nitong inahan buntis ra ba in town unya gitigbas nya katong anak sus putin naghanag saman katong 13 anyos unya na trauma patunto ang usa ka 10 anyos in town bata so mo na ang kinahanglang mahatagan og kuan kanang hustisya kaning ni ang gidangatan aning duha mga sukindig pamino ka biktima in town. Luya in town. Muna yung resulta. Ningon siya nga, suyop ko no siya, pero ni undang, nawa na ko no yung suyop. so, muna nga, kuhan kayo, kanang na ang di kumpiyansaan, basta, kanang na ang adik ba, pero muna nga, pananglitan o kuhan, galing kayo pala, maoy, masantingali, guning bataan, o makaino, mga sukin, di pa minaw. Okay, unia. Kuan man alas 10:17 naman so nagasugod na bang impeachment? nagasugod ng impeachment na trial mga sukintig paminaw ni Vice President Sara Duterte, no? Karon ang ika-16 nga adlaw sa impeachment trial na. Okay, so nya to asa nga kuanon sa arita sa tuwa nga mga dugang winners mga sukintig paminaw nga na sakpan nga naminaw sa DYHB busa nakadawat nagpahalipay pinagi ni kasamang Lailin Rabanis Ari Gada yes kasamang Lailin
1: DYHB RMN Report.
2: Mayang buntag po sa kasamang regiment Benji balik diri sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa mga kadawat sa tumapahalipay nga bugas of chorizo. Salamat silang tanuwi kung sunod sa mga programa sa DYHP. Sila Vicinta Laura, Rosalina Cabarete, Guillermo Baldo-Ureza, Anthony Lauro, Anisita Bellafuente, Ogloina Mabini. Karoon sa ay kasingin niya sa DYHP. Sabi na kung si kasamang Julius Balilo Galgovisa ng 3.9 IFM, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigaras, DYHP Tatag RMN.
0: Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis Arigaras sa Julius Balilig Idol B. At sa tuwang mga naminaw kanunay sa DYHP na mga programa. Salamat kayo ninyo ha, na nakadawat na silang pahalipay. Bugas o chorizo. May buntag sa DI ha, diha sa Tek Jang Dong Special Foods. Asam ni Dapita kasamang Uji ha, niyagi ka ni kasamang Uji Kumpuk Ragasa. Kanya kasamang dyan Rizad, naminaw sa nato ha. Okay, tanan na lang naminaw na to. Salamat ka, tugas inayawan na ito. Salamat kayo sa mga naminaw o niya ugmapuhon na ito ang mga kauba no, sa Attorney Rufil. Sa karong gabi ito ang tiwason makasama sab sa tiwason tani karong gabi sa ito ang programa sa Straight to the Point karong gabi. Alas 10 nga ito sa alas 12 ang taknas kagabi. O niya di ay panawagan sa ha? Panawagan gikan ni Liza Nakorda sa mga Liza. Manawagan ko diha sa Badian sa mga kaliwat ni Valencia Saranilio Radaza o sa Argao nga namatay na siya o ang iyahang haya na adiri sa kapilya sa San Roque sa Engineering Basak Pardo. Dagan salamat ang nanawagan iyahang bana si Romeo Radaza pinaagi ni kasamang Liza Nakorda. Okay no, so kanang naang at ang sunod nga tulumanon ang kunako ang posultion mo sunod na mga sukintig pamina sa ngalan na lang sa kinagang pwersa sa DYHP RMN Cebu ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo Gobandres Master Control si kasamang Kisus Minia o ni Respicas Lawag kasamang Ken Galinia kasamang Marisa Abadias kasamang Nems Ken Yunes Ziral Albiosa transmitter site Rubil Boyser atong Chief Technician Alan Talado o Oliver Atis ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Tanghian ang manamilit ka ninyo usab magkasama o maayong buntag ka na itong tanan Tatak RMN
1: Straight to the Point DYHB RMN Cebu the official number one Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Kun ako'y pasal dihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
0: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
8: nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
7: Yun sa man niyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Atangin ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Mayroon ni ka kapoy ma.
0: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
5: Tinood yun na Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, kaya basa ng gani.
3: Living Testimonies.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
7: Hi! Hello mga kasama. Kini ka po ninyong Kuya Joel Benz, ikaw man sa partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kingsoon na mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga sali. Kini ibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Sally.

Kini akong problema, bahin ni sa usa ka lalaki nga nanguyab na ako. Pero sa tanang nanguyab na ako, kanina king tawhana mo ay pinakakahibulungan kaayo. Pero araw inyo masabta na akong sagilanon, ingon ko ani sa pagsugod.

0: Oy!
1: Ngano, Nay?
0: Yana sa'yo ang misita ni mo, ay. Ito ba nga to? Nagdarabag taong manok doak buo.
2: Ha? Huh?
1: Ipaulian na sila si Lahan, ay. Uy!
0: Uy, uy. Sayang kaayo, uy. Hinumdumihan, naglisod yung tao nag-ani. Tungod sa didaka ng dagang ibit-bit. Unyay mo lang papaulian na yun. Maluwi sa tao, uy. Ito ba nga to? Tagalin na lang 20 minutos para muli na ilaha sa ilaha.
1: Nay!
0: Sige na! Ah, nanasad na kay. Kanang naglingkod sa gawas.
1: Umalaki na ida. Ingon ka kay naglisod og da. Kay naay duha ka buk manok. Asa mang manok?
0: Ay, ito ana, uy. Ako nang gibalin sangkal.
2: Huh?
1: Ay.
0: Na, sige na, uy. Lakaw na ito ba nga to? Ikaw na ibahalaan na niya.
1: Unya, tiligid mo uli. Bisag unsa ko na ako pagpapauli.
0: Sinyase lang ko. Para sa pagbuhi na ako sa mga ero.
1: Uy, sulas at anang mga tawhan na sa gituy.
0: Ay, napagsigigaw-yaw niya. Sayang kay manok, uy. Sige na, larga.
3: Hello, Day Sally.
1: Sa may tuyo ni mo niyo,
3: Ani, kay gimingaw taon ko ni mo.
1: Ha?
3: Oh, banang ko kita sa imuhang mga pahiyong ba, nga puti ni mo ngipon. Ang mga laong ni mong kandiis sa kilid sa imong alaping.
1: Mauro gina imong giani para makita ni mong imong gipangita.
3: Oh, oh, mauro kita na.
1: Pastilan, sulti pagandaan. Gipadalaan na lang ang datika sa kong picture.
3: Ah, sige dai, magpasalamat gid ko nimo anak, padad-an ko nimo.
1: Unya og padad-an ti ka ana. Di na ka magsigik anis bay.
3: Ano gid yapon?
1: Sa muka sa ninyo eh.
3: Dai sale, mo prangkan ko nimo dai.
1: Mm.
3: Kini ra gid akong tingwa sa pag-anhi na ko dinhi. Moro gid ang imong gugma. Kuni imo dawato na akong gugma dai ako ipasalig nimo. Nga dili ka mag malahay.
1: Ano ay Serge? Sorry ka ayo nay ha. Og magmahay ang gid gani ko. Sige na lang, dawato na lang na. Basta kay di lagi taong ko gusto nga maminyo kong tiguang. Ngano ka, Noy?
3: Okay, Ray. Rekaso, okay na.
1: Hinaot ka nakasabot ka na ko, Noy, ha? Dili ko gusto nga binastuson ta ka pagpapahawa. Girespito na ba't ka na yung Serge? Mga maluoy sa taong ka na ko. Hatagi sa taong ko ninyo palinaw.

0: Tuana, may uli na sa Sireo?
1: Tuana, Nay. Nay, sa sunod ba? Ay, nagdawat na ilang mga daha.
0: Ha? Uy, kasayang good.
2: Ha?
1: Di lang ko buot nga makompromiso, Tanay, ha? Sige na, kay matuhog na ko, ah. Good night, Nay.
3: Ayo! Ayo!
0: Hala, nanasat.
1: Kinsa naman sa drawing.
0: Oh, kinsa pa. Katong naibog ni mong palahubog.
1: Si Mandy? Oh, nibalik naman sa kaoy. Di ba giprangkahan ta naman ka nga wakoy gusto ni mo, Manding?
3: Ay, masin naman lang ko na ako. Dahil sali, masin ba?
1: Ay, jug ko anang ay ko inang pamasin ni mo, Manding. Lakaw uli sa inyo ko kay gabiin na, matuog na ko. Niari pagyo ka, nakainom pa ka. Gisagot akong buangan nga babae nga musugot mo ng kalaki, ha?
3: Ako,
1: lakaw na, uli sa inyo. Balik lang, ugma. Ugmahi mo, tila lang ka mo balik, mas maayo, gito ayo. Lakaw na, pe, kay matuog na

0: Ultra Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Ultra Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Ultra Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Ultra, Bio-Ultra Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang-kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala kapoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Mari.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
5: Yun sa man ninyo, Mari.
6: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Mari. Tudlui ko.
6: Oh, di feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: Sa pagkatinuot lang, napuresyo na gid ko ani nila, kay halos kada gabi isigig pamisita. Bisa giprangkahan na nga wa ko'y gusto nila, magsigig hapok ani sa amo. Unya?
1: Hi. Hello. Naisali.
0: Ni anasad ning butbutong bako ay. Niya lagi ka?
1: Oh, day. Aron ako ipakita ni mo ah. Hindi gid ko mo surrender. Balag kapila pa ko mo, bastira. Ha? Basta kay ikaw rin ang babae nga ni asulugan.
0: Daghan na dahil ninyo, sa?
1: Usa man dahil?
0: Ang mga gahig-u. May mong gani o nga wakoy gusto, wag yun na. Kanya nga nung magsige pamanggin mo ganis amo. Please, ay na mo pakita din ni Bikay, nakahasol, did kay mo na ako.
1: Dahil, tinuray kini akong gibati ni mo, ha? Di mo gani, hukus-pukus lang?
0: Wakoy labo to kung saan ang imong gibati. Ang ako lang unta ba, nga di ko ninyo samukon.
1: Dahil, sugtar ko kausa. Kausa lang, di ba, di ka magmahay?
0: Yabag ka si mo.
1: Kausa lang ko! Ako'y pasalig ni mo. Hindi ka magmahay. Kausa lang.
0: Ambot lang ninyo. Uy, ambot na sa timo. Uy! Kapuyas sa timo.
2: Ah. Is there anybody home?
0: Huh? Ay, kaming usan, hindi ka ba mo sulti ay butbuton pa kayong dako. Muragyog sus. Ginoong ko yung tao ninyo pa maulit na mo, B!
1: Ginaday.
0: Wala di ko mahibaw kung sa akong buhaton aning mga tawhana. Mamugos kit sila. Ang ako sang inahan, kutob sa naimuan ng mamisita, maisag kayong mudag atik-atik kay lagi, pulos man na ay mga da. Unya. Awa niya muna ni resulta sa pagkamaayo ni mong muabi-abi sa mga bisita nako. Di na halos mo paulis ila. Unsaon, imong mansagong sa aran good.
3: Ay, wa man ko'y gisaan anak nila dayoy. Ang ako ragod nga ako silang ingnon nga laban lang. Kumbati lang kay daghang kompetensya o karibal.
0: Ako na ino, hapit na gid maupos akong pasensya ni mga tawhana niya. Maglagot ka di ko anak nila, ipapa ako gid sa tong iro, awa niya.
3: Sali!

0: Ay, pagkabulahan naman yun ni mo lang ga. Uy.
1: Ay, pag-anak ba yun? Uy, napurisyo kay ko anak nila, honestly.
0: Dito, tiyaw mo. Pila sila ka buok. Pulos ng uyab ni mo. Samtong ako taon diri. Bisag, na. Bisag tindira lang quick-quick. Wagin na saan.
2: Ha?
1: Para na lang ka sila yun. Piliin na sila yun.
0: Sus, kunoy mo palang ay. Eh. Kailangan ka kung ano nila, pero handi ko no, be. Kaya kung sulting mo kung kinsa o unsa na sila, isulting pangan ko no yan.
1: Si Serge.
0: Si Serge. Ang tiguan ng bugero, kamatong panaasin, 50 kapukpar ko. Pero kung unsa na lang ganim, nalunod, 40 na lang ko no, inoibi ka buke, nalunod ang usa.
2: Huh?
1: Si Manding.
0: Ang taong butbuton. Sus, nakailang kay ko na niya, oy.
1: Si Simo.
0: Nasa mot, ang palahubo.
1: Si Pedro.
0: Otro po na.
1: Saan mo na sila, Yuts? Uy, hasol na git kaya na ako sila, ay. Di ko makatukog tarong kay usay bisa kalas 11 na mamisita pag yun.
0: Ay, ako pa niyo mo, no? Ayaw sila tagda, oy.
1: Di mada, uy, mga kulit kay mga tawana na, Yuts.
0: Ah, sige lang yan, sige lang, ha? Ako'y makiksultihan na nila.
1: Believe na gagawin ni mo, Yuts, kung imo silang madisiplina.
0: Awal lang yun, Yuts, awal lang. Ako'y bahala na nila.
1: Nangayot yung tabang sa amiga na kong bayot, uy, kung unsa akong buhaton aning mga tawhana nga kulit gid kaayo. Unya, Nay! Nay! Unsa ito?
3: Ay, day sali.
2: Huh?
4: Hello, my love! Buenos dias, darling.
2: Huh?
1: Simo?
3: Simo. Ula. Ula.
2: Huh?
3: Ula. Ula. Ula.
1: Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Ula. Kinuuko ni agin mong tanan. Nag-usa tayo mo din ni. Nag-reunion mo?
5: Ako na silang girol call day. Ganina. Kompleto. Why absent?
1: Kinuuko taon. Uy. Wala yung magalawping sa kagahis inyong mga oo. Murag tamurag yun.
3: Koan day, kana basta kay ako day, tininood ng akong gugma. No, retreat. No, surrender ng ako.
4: Oh, lumbo ng ako.
6: Yako day. Wala ko'y kwinta, ha?
3: Ay, mga dong. Ang how about me?
2: Huh?
1: Yeah, eh, wag inishay koan,
3: eh. Tingog pag silpo siya yung ang how about me, eh. Imbis and how about me, ya, yeah, ang how about me. Apel mo ka, ne? Naamang kay Desize and News God. Apel ka.
7: Wala, oy. Na-discussy man to.
6: Nga naman.
7: Kas kay Glod, oy.
2: Huh?
1: Mas maayo hinuon nga ni among tanan din eh, para mausar at amog sa iti. Play, paminaw.
7: Play.
1: Kinahanglang mo desisyon na kukun kinsa ninyo ang akong pili.
7: Kaya, kaya na, sa inyong gagawa yun, di ba? Ako lagi pasaligan.
3: Ikaw rin guwapo.
7: Ako lagi guwapo ni. Ako lagi guwapo. Layo, rakay mo na ako.
1: Pilondro, paminaw mo. Dini ipakita ninyo kung unsa mo kaisog, unsa mo kaligdong, o unsa mo katinuod ni lalaki.
6: Maggay na ba? Maggay
7: na. Duha-duha pa rin ka na ako. Ay!
1: Dili mo sila duha-duha ko. Gusto kong makita ang inyong abilidad. Kanang ipamatuod ninyo kung unsa mo kaisog ba.
3: Unsa mo na day, ha? Day.
1: Kanang among iro, trying to induce na napaakan, ana.
4: Patingan, oh!
1: Napo kabuok ang napaakan, ana. Tua pa ron sa ospital. Pero ang duhangan napaakan, ana, bago pang gilubong. Kanang trying to induce kabuok na napaakan sa among iro, pulos na namisita na ako. Pulos na nanguyab. Sa laktod na pagkasulti, labaw pa na sa irong buang ang among iro. Karoon, buhian ko ng among iro. Kung kinsa ang dili pa akon, ana, maoy akong himuong bana. Deal or no deal?

0: Zen Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Zen Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukukso itong ako.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: Super Sandal.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Ninyo ang duplikara competition karong Biyernes, Agosto 21, dinis sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmilks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Walay sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo.
9: Uh-huh.
14: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
9: Ah,
15: asin?
9: Okay.
14: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako.

0: Tulay mo si man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Natiran away man mo. Ayaw mo kabalaka. Duhapay napatay anang iruha. Og tingali, usa ninyo karon mahimong ikatulo. So, ready na mo. Ayaw mo pagtutod. Nay! Nak!
1: Ikay, una ro.
2: Ikaw lang.
0: Buhi lang, Putin. Patinguga palihog.
1: Why nag-peace, Putin?
0: Nakakaon na ng Putin, ay?
3: Na! Gabi ipayot taon eh, wapakalawag eh.
0: Patay mo. Ah, pero sige na lang, uy. Di ba naghangkat ulo ng Putin? Ay, okay rin, nanay. Oo, oh, unsa naman mo niya. Sigam lang mga mata ninyo. Ready na mo? Timanin ninyo nga, ang usa sa dili pa akon sa among iro mo o ang himuon akong bana. Magpakasal, gidayon ko. Okay?
1: Ha?
0: Ahaharam mang ka diha. Kamong uban diha. Nga nung dili naman mo maningog. Tingog mo, nang luspad bayak ka, dro.
2: Uli lang ako, ane, oy.
0: Oh, okay. Nay, ready na si Putin, nay? Inigihap na kong 10. Buhiin si Putin, ha?
3: Okay, okay na.
0: Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buhiin si Putin.
4: Lumba lagi mo. Si Serge, lahog sa hagdan. Si Pedro, nagkumbitay sa kural. Da, unsa na?

0: Nangaunsa sila na.
1: Nag-alibwag og panaganay. Ang akon ta ato kung kinsa nila ang magpabilin, ang dili pa akon si Ero, kung kinsa di pa akon, mo'y akong sugdoin.
0: Unya?
1: Pulos mananakan! Naglumbaan ay pamanggani og naog sagdan. Nay si Pedro, gilayatan ang kural na sangit ang lubot. Malasag, Pedro.
0: Sus, Mariusip.
1: Muna'y angay nila. Tanawon tong mamalik pa ba sila nganhi? Mga gahig-o, nakapurhisyo na kaayo. Lumba, naging panagan lagi.
0: Uy, uy, sali. Nya dili ka kaikihan nila.
1: Awag mo kaya sila, pakihaalang. At tubangon na ba sila, nay?
0: Sali.
1: Na-guilty ba ako sa kong gipuhat nila? Kaya nahibawaan ako nga naatay na nga piang sa pagdinagan. Nga nakadungog kong istorya nga na ako ni Mukiha. Unsaon ko ni? Makiha di ako? Unsa manog ka mo ang pasaltihon? Sali! Salamat. Labi lagi sa mga mamahang nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. O niya, ang mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Agob-agob, ugayam mo niyema, OBM special. Crunchy, crunchy, ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Kung makatingin, wagas. Thank you, mga mama.
2: Okay, salamat kayo ninyo, mga tao, ha? Aga, hindi gamit sa itong Don Pepe Tablia, mga bata. Inom niyo mong Don Pepe Tablia. Agob-agob sa OBM special o Paulitos Macaroni Crunch. Kano na to, unya, dahil mo niyo may special o tasty fish cracker. Ang ato ang ugom-ugom. Nya, sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine, Mabini, and Navarro, good morning ni mo diha. Sa mga tao ni Sir Raul Alibio Soto, good morning. Sa ilang Kuya Nick Pepito, sa Tonino, Dudong GR Pepito, Sinan Sugbo, o sa Blumich Beach ni Indation. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Aslar, Sir Ricky Aslar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer, araw nga ipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang site panjawan, coffee mix ni Nindot kayo na itong imnon. Sa tanang higayon sa ato mga panarbaho ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said delivery oil may atong imnon. At Timoris!
0: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ingon man kay ang mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og said panyawan herbal capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ring paniuto nimo maog gihapon usa gihapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniuto. Mao gihapon sa imo niyang pagpanihapon, minom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay duna na makatambal ana, kinimaw ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imang imnon, kada adlaw silbi na lang, maintenance nimo. Ayong kalimot, alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
2: Okay, salamat kay Tepres. Kung sa tanang itong mga ikisunan, salamat kay ninyo sa paghibong number one sa toang number one nga plus ang said linometer wheel nga tinood buwaktan sa itong panuot, pamaol, parakit sa kalawasan, barikos bench, katol-katol, kutong sa kabataan, lilikay, pagyuta sa ringgi kung mga plus na sa toang said linometer wheel pero sabot ang haram mapalit sa butika. Di ba, Dwin?
3: Tinood na, sa butika na kita makapalit pero na, agi Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal. Yun niya makita tanang produkto dito sa said marketing. Marketing. Ang panyawa ni Balcapsul, Coco ni Balcapsul, sa Element Oil of Celebrity Beauty Soap. Labi na ang panyawan, Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
2: Shopee na lang, kay ihatod pa siya yung panyay, bam!
4: Good morning! Labi na niya sa parokya, sa medal, labi na grosa, niya sa Talisay, Tabunok, ay no, Talisay, Ilongos Leyte, Reverend Father Joseph Muego, ang kura paroko niya, yung assistant si Reverend Father Rocky Ruha. Sa puro na sila taga-kagayan o bukid no, no? Kumusta ka mo niya may punta? Kalabi na sa mga lictor, salmesta din ha? Kumusta? O ingon mo na sa dito ni Mama Nading, kanon na sunod ka rato din sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Salamat sa imong pagsunod ka nun ay mga. Kumusta ka din ha? Ayaw kalimot ha? Sa ato pagpagaling o bonbon ng imong lula managligo, ikaw, siguro ang ato celebrity ko, Dick Beauty Soap, ang ato ang magpabilin kang batanon, magpabilin kang kutis artista, kutis po sila na. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, when gulo tayo ng papaya extra, kung doon na kamoy mga blackheads, itum-itums niyo na, kung di ba whiteheads, dilinin mo masabtan nga doon na problema ka sa imo ang skin. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, o doon na po kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong panit. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, os muna to salamat kayo kanin mo diyan, mga Pamela Ledesma, sa Woodsville Pharmacy, sa Uslub, nga mga products sa Seed Marketing, puno yan mo tangyang si, kuan, si Istante, no? Salamat kayo. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap, punta na lang mo sa butika, siguro hanggang tanaw ang label, kailangan na kabutang niya ang Seed Marketing. Thank you.
2: Okay, sa tanang itong pagkaisunan, kita na sayon kita ng toksin, maugini mo daon sa itong blood cells. Ato blood cells, importante, tighatun sa oxygen, nutrients ng tubig sa itong kalawasan. Ini ka daot, ana, mistake, mula po tatulugo, mauna ang dagka mga major-major ng mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatayan. Busa kinanglan yung kami inom o GD Talks Plus Herbal Capsule. Kaya maunay, importante kayo kay usakini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatayan, puno sa nutrients, nga mo'y makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA, registration number FR80715. GD Talks Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toxin sa ito ang kalawasan. Ati Pres!
0: Okay, ang schedule ato karong adlaw.
2: Si Inday Sally, Ati Pres.
0: Sally.
2: Oh, si Inday Sally, kanang atungod ni sa kadaghang nanguyab ni Ati Pres. Nya, maulagi, kay ang tiyahang, ayahang mang posipangat na ba? Ayahang, murag, ayahang tahas ba? O, daghan, yung ayahang, kung ano nga, Ati Pres, nga, kung panalitan, kinsay di pa, kung silang iro, kay iling iro, dito mo kayo. Ang yahang, unsay pa nga na ba? Murag yahang, basta mauna.
4: Ang yahang pagsukod.
2: Oh, pagsukod. Mm-hmm. Oh, ang yahang pagsukod at Tipres, nga kinsa tong dipaako sa kong iro. Maoy ako ang kuanon. Pero katratedos ni kapak, duha na matay. Nyang na po, tapos hospital. Sa omnimo, purti dagana taon sa mga nguyab di Tipres. Si Pedro Sangits Coral. Sa, si Serge Tagak Sangdan. Si Babi, nakaturang ko sa mo, iwa. Mawa mo unsa. Ya, mao ni ang problema Ate Pres
0: kay Mukay. Kita kay nakapasar.
2: Wa gyud kay tagak dagga sila Ate Pres. Oy, unya ang problema kay iya na problema kay makiha ba kuno siya kay murag do na may mukiha.
0: Ay.
2: Mhm.
0: Ambo to makiha ba ka na?
2: Ah, mura. Murag mawa ta kay bao no? Wa tayo di mangguta okay, mga okay. Abogado ko taon dire pero sa ako tanaw at depres, wag yun ni gusto, wag yun ni kagusto si...
0: Wag yun.
2: Sally, anang mga nuyab niya. Regard din mo si Lisa Bindan at depres, okay. O si Debbie Bian, isa. Salamat kay si Diyo pag-retaw na ako dari. Lisa Bindan ba?
0: Oo.
2: O si Debbie Bian Cabrera.
0: Hello, Liz.
2: Salamat kayo. O niya.
0: Hello, Bian.
2: Mauni atong problema ron kung saon na ito, bam. O sa'yo mabasa na ito, di abambi?
4: Ari ka dire sa Old Testament sa Genesis at ang balikon dire sa versikulo 28 kapitulo 1 again Genesis kapitulo 1 verse 28 ugi panalanginan sila sa Dios nga nagingon panganak kamugdaghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. So apil lang ni Iro.
2: Apil Iro.
4: Apil Iro. Iro.
2: Apil Iro. Apil Iro.
4: Oh.
0: Ito asab bitin.
2: O tanan.
4: O tanan, o. Check ni din eh. Si, kasi nga sa itong sender.
2: Sali.
4: Check ka din ni Sali. Kaningkingon din eh, o. Kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas ka mananap. No? Kay matot pa niya din eh. So, check ni para sa imuha. Pero atras ka sa taas. Sige nga. Panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Murag dili ka ma-check dire kay wa man dili ka kaliwat kay grabe man ka ka-strict nga mo sukod sa mga laki nga manguyab nimo.
2: Di ka check ana sal.
4: Oh, dili ka check aning linyaha, no? Genesis 1 verse 28 to 29. Okay? Dili ka makacheck aning linya ha nga panganak kamog daghan ya dumalahang okay dere ka dumalang mananap pero nga imong pagdumala pod murag dili gyapon macheck kay imo mang ilawog ang mga tao sa imong iro nga giduma. Oh, sali kanang dili man ato mapugos kung wa ka mahigugma sa mga lalaki.
2: Balibaran lang gid.
4: Oh, balibar.
2: Pero sige man ninyo balibad, bag pero mabalik man gud pa to. Maon lang to giatag
4: niya pagsukod. Wala man sa mga nugo nang gipangda.
2: Imong mama ang lay paminyo ana kay kuan man sa pangana, judab ka din mama.
4: Ani na ang maayo ani Gulyat, kayang mama, okay man ni mama kay mo padayon man. Ilag na lang pirmi ng ilang
2: tutan.
4: Ubo sa salay gate. Mamasa sa siguro sa gate.
2: O diba, isultil na na yung kapitan. Kap, kanang samukan, kini mga tawa. Hindi ko gusto.
4: Ano na lang.
2: Papirmahon na sila nga. Di na ko.
4: Ano na lang. Kaya nga no, kanang panalitag ikiha ka, gisot mag-ikiha. O ikiha ka, sumatubang, matubang ka dito, niya mong ipakul nga samukan ka ayo.
2: Samukan kini
4: ka. Kanang gusto na ka mo pahuway. Di ka kapahuway. Nakaibuhaton, di ka kuhan si mong buhaton. Di ka kap.
2: Di ka ka-focus sa imong trabaho.
4: Sabog para ni mo. Oh. So, pwede na. Pwede nang imo ikuha dito sa kakuan nga. Makahatabod lang ka samok. Ako mga atiman nun. Doon ako yung mga gimbuhat. Dili na ako mga atiman.
2: No, anak lang.
4: Oh. Yung imong mama, kung mga atiman niya, okay na. Pero, inundang po nga, ikay magunit siya. Pwede magsigihon ni mo. Kanang lakad pero may niyong putahan.
2: Oh, kana.
4: Ikaw lang magunit siya. Yawe, aron na yung masigigaan. Ha, imong mama, dili makaabre. Dili makapadayon. Sakto na. Apan, sakto. Nga mato sa kapitan nga. Magbawala na sila kuan.
2: Bawalan kita.
4: Kay ingon na ana og imong ipapako og iro na lamang mo imong pagsukod nila kanang naamasad kay tulbago sa balaod kay ang ikaw may imong pagpatambal sa bisan tinudog imo nang gingon nga ako ra gitoy arili ra mo ari na kor mo islag na sila pero sa balaod mura nga tagay sa iro ba amo mo bayad sa tambal.
2: Ayan. Mahal ra ba kayo?
4: Oo. Ya daw sa ira ba war pagitaon ra ba kay nang tambal.
2: Now yan.
4: Oo.
2: So ara lamang.
4: Unsa ka ni Day Kwai na lang ipon ni mong iro. Sama ka po na nga itong tulumanor.
0: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow!
7: Oh. Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-follow sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawin kay ni mo. Pero karon?
9: Aho. ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Glulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutang.
18: Bugas-bugas, akong katul-katul.
19: TTX 500 na.
18: TTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties
18: nga makatabang sa pagkuha
19: ug pag-ayo sa bugas-bugas
18: ug katul-katul.
19: TTX 500.
18: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
19: TTX 500.
20: Para sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka sa DTX 500.
19: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
21: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
27: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
26: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
28: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
29: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tung dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
1: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
29: This time check is brought to you by iBerry.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Next week, mulive ko. At timanon na nato ang bahin sa itong kasal.
3: Kasal?
2: Nga nung nakurat nang ka. Magminyo, good ah. Nga nung. Muatras ka? Imong i-disappoint si Lola? Ha? Yo?
3: Oh.
2: Di gini mo matake nga makibinyo na ako.
3: Dili man sa ingon.
2: Yo, kay bawagit ka. Unsa ko ka-busy. Please, klaruhin na lang ko. Aron, di na ko mahasol pa. Makatugot ka ba nga ma-disappoint si Lola?
3: Dili.
2: Ah, so, wala yung angay pang i-discuss. Magpakasal ta.
3: Sula. Aw, hinuon. Para raman ni Lola. Huwag man tingali angay kabalaka.
4: Mahitabo tingali na kung may mga anak ka na unya nga akong atimanon din eh.
3: Ni, maumunay ito gisulti ni Lola nga. Iyang gitupag na magbinyo siya. Maumunay ito sinugdanan sa tanan. Patay! Ha? Nakuha ni mo ang akong birth certificate o baptismal certificate?
2: Tanan ni mong records.
3: Pero...
2: Joe... Digital na ron ang tanan. O, nagsugur akong tao nga muli ho ka ni.
3: Aw, hinoon. Sa'yo na magigit kayo ang tanan ko na muli hok na ang kwarta.
2: Magigikontak mo sa kong wedding organizer.
3: Mati.
2: Hmm?
3: Kinahanglan ka rin magpakasal? Ang bot ako ipasabot ba? Kinahanglan gid nga sa simbahan? Dili pwedeg sa huwis lang?
2: Oh. Jo, musagot ka si Lola nga sa huwis ta magpakasal?
3: Oh.
2: Ug ayaw kalimot. Ako'y kaslon. Unsa na lang ang ikasulti sa mga nakailan ako?
3: Oh. Sa ato pa? Ipahibaw gid ni istanan?
2: Ah. Gi capital letter magud ug gi bold pagud.
3: Oh. Sorry. Pero
2: ngano? Nauwaw ka? Nga mahibaw ang mga tao nga ako'y imong mabana?
3: Dili sa ingon, ana. Ang...
2: O niya, anong makuyawan man ka? Nga, mahibaw ka naman sa mga tao ang atong kasal.
3: Dili ako. Ikaw ang akong ipasabot. Unsa na lang ikasulti sa mga tao nga nakailani mo, nga mga sawa kag parehas na ako lang.
2: Kay unsa rin ka?
3: Yamukmuk naman taon ko, uy!
2: Kinsa na ingon? Ikaw ang ipili ni Lola. Meaning... Dili ka basta-basta, Jo.
3: Ikaw ba?
2: Oh, kaya yung sabang ko.
3: Bala ka, eh!
2: Oh.
4: Pastilan kanindot! Yun in town sa akong pamati. Ay, sa katapusan, maminyo na yun din tao ng akong apo. O ikaw pag yun ang iyang mapangasawa. Ha! Praise the Lord! Yun in town, praise the Lord.
3: La, sigurado bitaw ka nga okay ra nila?
4: Ang unsaman?
3: Kinibang magpakasal mi ni Mati.
4: Sagod na pangutan na ha, Jo.
3: Ang ako ba? Basig nakalitan ka lang.
4: Pastila ni mo, Jo. Nahibaw kong dagan kay kag mga pangutana. Pero tubagon ko na tanan ni mong pangutana. Akaslan ka ni Mateo tungod kay mahal ka niya.
3: Ha? Lula ba yagid taon?
4: Uy,
3: la, nahibaw ba yagid ka ha? Nga dili lang gid siya makahimos pagbalibad ni mo. Og buhaton niyang tanan tungod og alang ni mo.
4: Muna. Maya! Iyara kong gigamit, oy. Pero ang tinuod, siya mismo ang gustong mga sawa ni mo.
3: Ha?

0: Bro, may tuo na gig ko nimo. This is it na gid.
1: Wala na gid kay chance.
0: Wala na gid. Pero happy kay ko para nimo. I'm happy for you. You know that. Share usually.
1: Salamat, bro. Ah, ikaw akong best man, ha?
0: Oh, siyempre. Gubat yun. Kung di na mahitabo. Kung dili ako, gubot.
1: Pero naglibog pa ko kinsay maid of honor. Wa mo ko'y gisuggest si Joe. Ako rin mo ko na ipahala sa tanan.
0: Si Jisa?
1: No.
0: Beto, ganang, tuwan ba, si Jisa ba, imong kwan? Imbitaho ni mo siya?
1: Oh, well, invited ang tibok opisina, bro.
2: Anong kisaw kayo ang mga tao? Hi guys! What's up? Hey! Nanungin ko na nagulingin yung tinanawan ako. Nausa mo, oy!
3: I-check lang ang company bulletin sa imong screen, ma'am.
2: Ha? An invitation to... No. Kinsay na kayo mo ini? This is not a funny joke! Kinsay nagbuhat ini!
0: You think doon ay maka-dare sa pagpusok ingon ini nga joke sa company bulletin? Ha, Jisa?
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige ka gout, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
21: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
22: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
21: Kabog na nga pang negosyo.
22: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
23: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
24: Strong for the Filipino.
25: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
26: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
27: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, Always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
0: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
1: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy,
5: let's go with the flow.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBDK.
14: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kahit ang kwento mo!
16: Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
20: Yes, Mateo is getting married.
21: Ug tanan invited. Invited ang tanan.
22: Kinsa? Kinsa iyo pakaslan?
21: Taro nga pagbasa. Ah, ha? Awa.
22: No. Ngano siya man? Ngano man? Gusto
21: ba Well, well, kining si Mateo na naging magkatubag, ana. May pangutan, ah.
22: No! No! Dili ko masugot! Dili ko masugot!
21: Ah! Asi kang looya, tan. Okay. Guys, nabasa na ninyo ang invitation, ha? Okay, balik na mo siya ng trabaho.
23: I-inform natin ka dayon, bro. Aron nga makapangandam ka daan in case may buhaton si Jisa.
24: Salamat sa info, bro.
23: Anda, warning sa daan si Joe.
24: Okay. Ako i-inform si Joe. Bye.
23: Sige, babots.
25: Matt.
24: Uman na akong call. Masa ba na?
25: Nakadungog lang ko sa akong pangalan.
24: Ah, si Mon. Siyang nanawag. Iyan kong inform nga nahibaw na si Jessa. Og negative ang iyang pagtake.
25: Daan pagid ko.
24: Nag-warn lang si Mon. Natingalig may dili mayong buhaton si Jessa. Og angay ka mahibaw, aron makasagan ka, if ever.
25: Unsa umana nato?
24: Ayos sa problema, ha? Tod, unsa ganin mong tuyo nako?
25: May gustong imbitaron si Lola. Mga taga-merkado nga iyang mga suod. Among mga suod.
24: Ah, why problema? Wala'y problema na ka.
25: Salamat, ha? Salamat nga okay rani mo nga mutambong ang mga taga-merkado.
24: Jo, di sila basta lang taga-merkado. Suod sila ninyo ni Lola. Importante sila ninyo. Mao nga importante sad sila nako.
25: Okay. Ako pa ibaon si Lola nga okay ka.
24: Sige.
25: Excuse.
24: Murag excited naman siya sa among kasal. Wala akong makabantay nga na-bothered pa siya.
25: Lugaw wakas, ha? Dili man ko maka-imagine sa mga dagway itong mga tawhana. Inigakita nila na ako nga masulob kong borda nga mapaso simbahan. Maglabad, matingali ilang mga utok kung sa pagkaitabo, ah. Pero, bisan ako, di kapon ko maka-imagine sa akong gagalingon nga magsulob kong borda. Mapaso tanga-tunga sa simbahan. Unya mo atubang sa pari uban kang Mateo o moingon. O padre. Nga no pitaw giningit na buka, Lord, we. Ikaw pinagbuot ni Lord.
24: Hayag pa man ang suga sa iyong kwarto. Nagmatapad siya. Unsa ka kung ako siya natuon? Naguna-una ka siya sa mong kasal. Maungwa pa siya matuok. Naguna-una ka siya na ako.
25: Tuog na ko eh. O, pamadinan ako pag ng suga. Kinsa may manawag ng urasa? Uy, hala. Si Jessa? Tubakon ko pa kanisa.
0: Jo?
25: Si Mateo? Uy.
0: Jo? kinsa na?
25: Si Jessa.
0: Tapos.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang
2: Be the best. Be galing. Be Meg.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City. Karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family. Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family. Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Maid of Fortune.
14: Wala kayo sa pabaw sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
16: Lady's Choice Chicken Spread.
15: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
19: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
20: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Armor up for adventure with biogenic.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala lang dyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy! Mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsay!
6: Tawag na mas tara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow. Itong
8: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Covinix 17-in-1. So ako itry. Genitilo siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala! May PPI dito!
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
14: Isang himala!
15: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Set living testimonies.
17: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
18: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
17: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katulong katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
18: Direk ko, yan ba sa nanggani?
19: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Koy!

0: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Adik mau membutang jenip. Kamu jangan aku ni cangkung armas nego.
1: Mana aku sayang?
0: Kijang. Aku paham.
1: Ibu Silvia.
0: Kijang. Aku pikas tuhun. Ano man ingkor sa kijang na ipusil ako.
1: Tahu mas kara.
0: Di na ko mga marong.
1: Guard! Guard, dali mo!
2: Salamat. May nakalabas ka niyo. Dali mo. Taong nagpas ka.
1: Hayin siya. Nawagtang siya. Dakpan ninyo ni tawahan na guard. Mauni mo. Hustation tanako.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.

0: Gagawa na mo eh. Hindi mo ligang hostel ang babayad eh.
1: Nga no? Gagawa. O, sino ito po?
0: Ay, may pusil, ma'am.
1: Oh, ah. Nakadungog ko. Nga naman dito, kasi ipusil.
2: Tao nga, nag-hostage. Sa ka mo pa, ikipusil.
0: Mauna.
1: Onsa? Kasi nagpusil?
2: Tao nagmaskara.
1: Taong nagmaskara?
2: Oo, tao nagmaskara mo ay nagpusil.
1: O niya, onsa na hitabo?
2: Nadagpan ang duha ka mga tao. Nadagpan sa barya.
1: Oh, shit. Nadagpan ang mga tao ni Federico.
2: Dali,
1: ang sakop kiti, Federico.

0: Si Marga. Hello, Marga. Aun sana.
1: Dakong disgrasya.
0: Ha? Unsa? Unsa dakong disgrasya?
1: Dadakpan ang duha nimo kasakop.
0: Ha? Unsay? Kusay nadakpan? Kinsay nakadagop?
1: Nadakpan sa mga gwardiya diri sa ospital.
0: Unsa? Nganong nadakpan man?
1: Tungod sa taong nagmaskara.
0: Unsa? Taong nagmaskara na sad?
1: Mao ka na, Federico. Siya ang hinungdan nga nadakpan ang duha nimo kasakop.
0: Oh, no. No. Dili!
1: Dili ka matuon ako? Nakita na ko sa duha na kong kamata? Ang usa, gikarga na sa stretcher. Kay Samaran, dili na kabarog. Kay gipusin ang duha katuhod.
0: Oh, usa!
1: O ang usa, gipusasan. Diskuhido ang imong mga tao. Tungod sa tao nagbaskara.
0: Kinsa siya? Kinsa? Nganong nabot siya og ospital? Ha, Marga? Kinsa siya?
1: Dili ko makatubag ni mo, ana, Federico.
0: Og si Abel, asa na?
1: Ha? Unsa?
0: Ay, talitse! Di ka makarungog! Asa si Abel? Litse! Asa!
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Email responsiblegaming at padcore.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600? Saong presyo suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
8: Sarap magkasama!
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
13: Dito to ka ganina sa atubangan sa room ni Rafael.
14: O niya? Ni Abdo magka? Ang duha ko ka mga sako.
13: Federico, wala na ko makasaksi. Kaya dali ba ko ng palayo? Aron ko makinaunsa, dali ko maapil.
14: At kalitse. Susiya! Nagbantay ha! Susiya! Suta, kung si Abil, pagdali ang barga!
13: Sige, sige. Susiwan na ako. Bye. Asa ka si Abel.

0: Serra.
1: A ver. A
0: ver. Lialko.
1: Salamat ni aka Abel.
0: Oh. Wako ni biani mo, sir.
1: Murag doon ay buto-buto sa gawas akong nabati. Unsa ba ka to?
0: May nagpinusilay sa gawas, sir?
1: Unsa? May nagpinusilay? Kinsa nagpinusilay?
2: Abel?
0: Oh, Charity. Abel. Charity.
2: Di adi ka diri?
0: Oh, direra ko sa sud. Unsa ka itong pinusilay sa gawas?
2: Ang tao nga nag-hostage na ako, gipusil.
0: Oh, mau pa?
1: Or sa manday na hitabo.
2: Ingon ani niyo.
1: Tao nagmaskara?
2: O niyo na. Kung wapas siya, tingali, patay na ko. Kay ako may pusilan atong nag-hostage na ako. Gitiunan ako atong mu-hostage na ako. Niya gimanduan niya ang gwardiya nga ipabutang ang armas. Dugay man kaayo. Waman mo tuman ang gwardiya. Mauto, iyan ang takong pusilon. Pero, nilanog ang buto. Abibayagin ako kung ako mo'y naigo. Pero ang kabot sa nag-hostage, mo'y naigo. Og lalagpot ang armas. Sunod nga buto, naigo ang tuhod. Punan og laing buto sa pikas tuhod na pod. Mauto, nalupog. Og nadakpan, gyud.
1: Kinsa ka itong mga tawana?
2: Ako may baw, sir. Nagkasakay mi sa elevator. Pagsaka.
0: Dili ba nagkuyong mata mong inting?
2: Naguna si Inting kay may gipalit man ko. Ug unya, nibalik ko diri. Ug mauto, gikasakay na ko ang duha. Nakamatikod ko nga may mibagal sa kilid nila. Ug sadyang kami na lang tulo. Gibinastusan ko, gigakos ko. May nalang gali kay dali ni abyang elevator ug nakagawas ko. Mauto nga nisumpong ko sa guard. Ug nirespondi dayon. Pero gihimo kong hostage.
1: Hapit hinoon ka madisgrasya.
2: Oh, sir.
3: Rafael, sorry.
1: Marga, darling.
3: Rafael. Di ade ka, diri Abel?
0: Yes, ma'am. Nakasood ko day. Pero, pagsood ako, wa ka.
3: Nahiba ko bas nahitabo? Dili palang dugay?
0: Nakadungog lang ko nga doon ay buto-buto.
3: Ogo, sige, buhat ni mo.
0: Dari raman ko sa sud, wana ko biyay si Sir Rafael.
3: Kinsa ka itong mga tawahan, ha? Gikarga man to stretcher ang usa? Tungod kay Samaran?
0: Si Charity, ma'am. Mao'y nahibaw sa tren. Kaya katong duha katao, iya ko natong ikasakay sa elevator o nagbinastos kaniya.
3: Oh, tinood ba?
2: Yes, Miss Marga. Naluwas ko sa tao nga nagmaskara.
1: Dugay na ko nang andoy nga mailahan ko kana si Maskara. Gusto ko siyang kuha ang akong bodyguard.
3: Rafael!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako. Oh.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na sad? Tak!
3: Oh. Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
2: Ay, baka ko na.
3: Ha? Ngano ka oy? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa ko nimo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kundi pa ko nimo estudyante ug mawa ko. Pangitaon ba ko nimo?
4: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
4: Oh,

0: Dili ka ba makasabot, ha? Ding nanta ka. Nga dili ka mo biya sa iyang lawak, hangtod nga dili ko mabalik. Ding nga nung mibiya ka man, gawa pa ko, ha? Ug ipasagdan mo pa si Paulo, nga tuasod sa lawak, nga sila rang doha. Dammit! Balik ka nun tayo dito. Kung di ka gustong tagod-tagurong tika sa akong pagbalik!
1: Tingali mo suko si Sir Paulo nga mubalik og suod, Sir. Pastilan, iya ko niya tinuto na yung bahada ko ganiya nga.
0: Hadlo ka, siya kung wala.
1: Hadlo ka na, Sir Paulo, kung masuko, Sir. Oy, isog kayo. Kuan ba, kanang dili siya musingka. Mulupad regritso ang kamot og tiil. Oo, waka kabantay nga, naigo na dahi ka na, Sir. Mulupad regritso.
0: Mas nahadlo ka na karoon kang Paulo kay kanako amoy nagsweldo ni mo ang gawa ka.
1: Ay, kuhan, Sir, kanang dili man sa ingon, Sir.
0: Pwes, balik na si mo, pweso. Pagdali! Masayran ko gani, gamay ibuhat si Paulo sa ingsoon. Galingon taon niya ka, o gimuong laog sa dagko kong mga iro.
1: Ay, ito, kuhan, Sir, naglakaon ako balik, Sir. Ang mudagan ako. Sige, Sir, bay. Balik na kus kwarto.
2: Ahakbiyay na yun. Masandwits mo taninin nilang amahan o ganak. Libog mo tagkain sa'y tumanon kay pulos man mga isog. Nabahala na lang yung bahala na yung balik ko sa taas, oy. Ay, kapuyag sa kagbalik ko, oy. Nayan ako silong, balik ko sa third floor.

0: dumb. Look at you. You really do look like me. Nasayod ka ba? Nga unang higayon pa lang nga nakita ta ka. Nga gikauban si Dennis. Gusto ko nang garas-garasan ang imong naong pinaagi din ng hunting knife. Nga akong gikuptan karon. Taas-taas kay gikinabuhi unsa no. Unta kun wa ka palang muli kay nitong ligsa na unta ka dito tungod sa gipuy-an ni Dennis. Dili na unta kinahanglang magbayad ko uta kong kantidad sa imong higalang tikuang. Kun matawag mo man siya nga higala, aron lang itukmod ka sa pangpang. And yet, you still survive. Yes, diri ka nagid mamatay sa ako mga kamat. Unsa ba'y unahon ako sa pagputol? Ang imong dextrose? Nope. That won't kill you. And imong oxygen? Still dugay ka bagihapong mamatay kung kini ang akong putlon. Ang imo kang pulso. You're gonna last for minutes or oras magani. Ang sabay mayong putlon gamit ining akong hunting knife. Saka ha? Huh? Ah, yes. Yes. Stop it, May. Katukay ba na kung nakahuna-huna? Ang imong liog. That I'm sure na mamatay ka diretso. Goodbye. Short time, brother.
1: Sir Paolo, sir! Sir, usay mong bato, sir!
0: Cut his shot.
1: Oo, sir. Ayaw binuang, sir, ha? Ayaw binuang, sir.
0: I'm not.
1: Ayaw, sir, pa. Kalimuan ko sa mga mahal ko na yung magpatay ng imong iksawang, sir.
0: So?
1: Patay ko, sir.
0: So?
1: So, patay ko?
0: Ano so?
1: So, patay ka na ikon, sir. Di na ko makaginawa kay kalingan gani ko ni Sir Orlando ni ilaw ko siya mga iro.
0: Kung mabot si Daddy, buhato na niya?
1: Sir. Utaon, sir. Utaon, sir. Mga ayaw in down, hilab din ng imong igsoon. Maluoy ka na ako, sir. Balag dili ka maluoy sa imong igsoon kay karon pa man mo nakita. Kita, sir, doon kayo naman tang nag-uban. Pagkatao na mo, nag-uban na ta. Mas maluoy ka na ako, sir.
0: That's the trouble. Kay dili ko maluoy na mo.
1: Sir Paolo.
0: As a matter of fact, mas gusto kong buhaton lang gibahad ni Daddy nimo. Nagalingon ka. Anong inig-abot sa imong amo, busog na ang iyang mga iro, kay gilawg na ka.
2: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: Sir Paulo, sir. Gusto na siya mapag-check-out na ako, sir. Sakit na kayo.
1: I told you to stay away. Pero may balik ka.
0: Sir, sir, murag, murag na balik na kung gusto ko siya mapag-check-out.
1: Good. Kumplituhon ta na. Bali unta ng tanan ni mong gusok aron mas ma-enjoy ko.
0: Ah, gusto na sir, gusto. Ah, gusto, tabang, tabang.
1: Sige, panawag kong tabang. Basi pag mabangon o kalit ka ng tao, gusto di mong protektahan.
0: Iyaw kong pungsas pagsukol ni mo, sir.
1: Musukol ka? Then, gara, kung makahimo ka pa, sukol and let me enjoy this fight.
2: Huh? Follow! Enough!
0: Sir, Sir Orlando.
1: Boring.
2: I saw the knife!
1: Oh. Did you just post me?
2: Tungod kay dili, kaya mo pa to. Nakita mo ba ang kahimtang ni Goryo? Bunog na kay siya, pero padayon kagya pong mikulata ka niya.
1: Wapaganay kong makasugo ni Ana. It was just a warm-up.
0: Sir, malaway ka. Sakit kayo akong kalawasan, sir. Sakit ang iginawa akong kilid. Murag na bali, tingalin niya akong gusok, sir.
2: Tinoy! Tabangin, ginisguryo! Dada sa ospital! Musunod na unyag ko ninyo!
3: Patupan, sir!
2: Ikaw na una karoon ang bahala ka niya. Sige na!
3: Dali, guryo. Marag, agakot niya.
0: Agay.
3: Ayaw lang kayong pangusok, dali.
0: Agay.
3: Dali.
0: Agay.
2: Nakita mo na ang imong gibuhat.
1: Wala din hinga ko lingaw. Mugawasas ako.
2: O siya imong gibuhat ni?
1: May bisita sa tong bisita.
2: Dili siya bisita. Anak ko siya. Imong kaluha. Magkapila ka na ba na konsultihin ni ana? Sukad sa iyang pag-abot.
1: O giingnan tansab ka. Dili ko mudawat niya.
2: Hinungdan nga buot mo siyang patyon gamitin ng hunting knife? Ha? Imo kini, di ba?
1: Yes.
2: Wa ka man lang mo deny, you son of a bitch! Nganong may pahiyom ka? Nganong may pahiyom ka usama ni Ana?
1: Kay katawanan ka, dad.
2: Unsa?
1: You just called me son of a bitch. So, anak ba kog usa ka puta? Am I a son of a bitch?
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Drink responsibly.
16: Yon extra strong beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
17: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa abaga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Kaigalan, ayos ay paspagpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa king. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Councilor Dave Tumulak nagtiwag mapaygayon ng cleanup drive alang sa pampubliko ng mga tungaan din sa Dakbayan. Samtang niyo sa ka-construction workers sa Tagbilaran na Dakbas Bypass Operations Kapulisan ang nakuhaan kinig 1.3 milyones ka pesos ka balor sa Cebu. Samtang libreng medical check-up, veterinary o guban pang mga serbisyo sa agrikultura o legal assistance na pahimuslan sa mga residente sa ikatulungan distritos na Lawigan sa Sugbo alang sa serbisyo karaban sa Kapitolyo. Samtang sa kauluhan, tulog ka mga bagong saksi mo atubang sa ikapitong simana sa Senate impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pag-asa pa dahil nag-monitor karon sa second low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Kini ang headline sa atong mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu.

0: headlines. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat. Salamat ako na tanggal sa
4: Bilabila
5: Herbal Capsule,
4: nilugwa
5: ang dako
4: na bato. Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis, Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
0: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
0: I have the D3 right here, Life Extension.
5: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sa diri pa sa detalye sa ato mga balita, niya nasalta sa atong lainghug na sa DYHP, answer to win promo ni mga orasa. Paghatag hindi niyo chance makaruha itong 200 pesos nga GCash. Alang niya ito makahatag o sato nga tubag sa ato nga simple kayong pangutana. Di arigin din natong ikuha sa atong mga balita. Plus, naka-follow pagin sa atong Facebook kuna promo mechanics. Naka-like, naka-share, naka-follow. Alang sa itong mga Facebook pages sa DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Kanto doon ay blue nga check the skill sa iyong pangalan, ha? Kanto giyod maoy, share, i-follow og i-like. Kaya pagkahuman na sa atong pangutana, kailangan ma-share po din yung atong programa sa mga Metro Rich Ratsana para sa itong mga balita ni ining kaudduhon. Aron, adto ninyo dito ibutang sa comment section sa nag-live na itong programa ang inyong tubag sa atong pangutana. Yan na ang atong question karon. Natik-abtik mo din na, ha? Yung bawal gani ka sa tubag. Plus na, okay na din. Palo ng atong promo mechanic. Pwede din ka makasugod o butang sa imong tubag. Yata sa akutong comment section. Yung simanahan, nagsayo na, sugod karawad lawa, ang ikapitong simana sa impeachment, Senate impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kapilang adlaw naman ron. Ikapitong simana, pero ikapilang adlaw. Yung tubagon, ikapilang adlaw na karon sa impeachment trial ni VP Vice President Sara Duterte. Hala, ang tubag! Specific yun, ha? Tang din na sa atong. Pwede inyong binisayon, pwede ang English, pwede ang numero lang. Basta kayo mabasa na pwede ang sakto nga tubag. Kapilang adlaw karon sa Senate impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Okay! Pwede na mamutubag din na sa comment section sa live na itong programa karon sa Metro Ratsada. Mientras dili pa ta makapili drig winner, pwede na gimo continue o butang sa iyo mga tubag din na sa itong comment section. Nag-atang na din atong paldo, 200 pesos nga premyo pinagi sa GCash. Sa dili pa usab sa detalye sa itong mga balita, taas barm presyon si Mundugoy Kabadunay Hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo or kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mga arterial walls mo, palapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nandong magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pag-down sa imong kidney o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pa kayo sa mga samad, pagkaputulo sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabutan ka mag-grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pagbubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Sita sa bang klinika, de Alternativa Medicina and Wellness Center, diya sa Diha Coslim Street, alang sa pagpakonsulta nga libre. Or, mutawag ka mo sa mga hotline, 416-0866 or 0975-079-5133. Alas 12.43 na ukaros detalye na sa atong mga balita. Atong unahon ang atong balitang lokal. Cebu City Councilor Dave Tumulak nagtinguhang mapaygayon ng clean-up drive sa mga pampubliko ng mga tungaan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatuin nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mapahigayon ng clean-up drive sa publiko mga tungaan sa Dakbayan. Ang konsehal nga mga chairman sa Committee on Health sa City Council, niawag sa Parent Teachers Association kung PTA nga maoy mo pahigayon niini. Kini uban usab sa mga barangay di namutang ang mga public schools sa syudad. Tumong niini nga maminusan kung di man hingpit mawagtang ang nagsaka nga dengue cases sa Dakbayan. Sa nasairan, ang syudad doon na ikapin sa usa ka libo ka mga kaso kasos dengue nining tuiga og labing minus na puno sa kakilabuhi ay nakalas ni ini. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdan ng penumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog kaog dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakoy imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:50 na sa kahaponon. Ang mosunod nga balita aton kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibayhan, nga ikaw adunay daghang toxicity malawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw. Kuya ka may lisan magbuto ni mutian, makasinati kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pagid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagin na matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo. Marasam sa ban pag mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Maligtas ato mga balita ni Osaka Construction Worker sa Tagbilara na Dakpanis Bypass Operations Kapulisan. Unakuaan kinig 1.3 milyones pesos ng balor sa Shabu. Kasama mo sa balita, Radioman Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kasamang Ken, Osaka Construction Worker. Ang na po sa asa naman makuang kinig katin sa 1.3 milyon pesos ng balor sa ilegal ng drugas at okay sa bypass operation dito sa Tagbilaran City alas sa 9.28 sa hapon itong Sabado dito sa Purok 7, Mahogany Street, Barangay Mansasa, Siyudad sa Tagbilaran, Provincia sa Bohol. Ang suspek ilang si Daniel Sete, 47 anyos sa alias Ambo, construction worker ng taga-Purok 4, Barangay Mansasa, sa Maungan Dakbayan. Nakuha sa mga operatiba ang ganawa kadagkong puto sa kitwang Shabu na mutimbang sa 204.8 grams na doon ay standard drug price na 1,392,640. Lakip sa nasaknit sa mga police at personnel sa Tagbilaran City Police Station ang usa ka cellphone na gigamit sa yaga distribution sa illegal na drugas. Ang mga nakuha ng ebidensya ginusun na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station na nadawat nila ang impormasyon na ikalabutan sa pagpahiyot sa legal ng drugas sa maoga dapit. Tungod din ipahigayon dayon sa Drug Enforcement Unit sa Tagbilaran City Police Station ang bypass operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Reyes o busa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy na may resulta sa iyang pagkasikop. Base sa gihimong background investigation resulta na magbaligya si San Miguel o usa ka kilo nga Shabu matagbuan gikan sa iyang supplier na parin pa nga gipaubos sa investigation kung kinsa kini. Gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 sa Tagbilaran City Police Station. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man, Albo Saman, TYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. TYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo, nationwide.
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500

0: kan alas 12:54 na. Ang mosunod na balita tud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga piga ni tang atong imnon magin ang Vita D Plus Coffee Mix ha, kay kini mo ay pinakaunang kape. Nadura sa isagol nga vitamin D3. Mo na magkakape na ka magka vitamin D3 pag yun. Abatag sa Shane nining Vita D Plus Coffee Mix, doon na ay 200 ayo nga vitamin D3. Unya ginugangan pagkikini og rishi mushroom extract nga doon sa mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. Kinili nga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikarosab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Maunang nonon gani kay tagkape ang imna mo gidang Vita D Plus Coffee Mix, makakape na ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain siya ng mga butika, pharmacy, mapalit sab din sa Life Extension Medical Clinic. Samda barayon ta sa to mga balita, libre nga medical checkup, veterinary o agricultural services, ingon man legal assistance ang gidang adto sa mga residente sa ikatulog at distrito sa Lawigan sa Sugbo. Atul sa unang hugna sa Cebu Provincial Government nga Servicio Caravan sa Pinaumungahan Auditorium, sugod karong adlaw ang one-stop government service sa gipadangat usab sa nilaing na mga buhatan sa Kapitolyo, ingon man mga national agencies sa pila niini ang DSWD, ang DILG, DTI, PIDEA, PSA, PhilHealth, ingon man ang Pag-ibig Fund. Ang sunod nga hugna sa Servicio Caravan ay gayon sa Miyerkules, Agosto 19, sa Mandawi City Sports Complex. Samta mga balita usab dito sa kauluhan, tulo ka mga bago nga saksi ang muatubang sa ikapito nga semana na sa Senate impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte nga gisudan ang sugod sa inasad nga hugna karong semana ha, kaganina nga buntag. Pulos kini mo testigo labot sa reklamo nga giingong misuse sa kapin 612 milyones ka pesos nga confidential funds sa buhatan sa Vice Presidente ingon man sa DepEd. Nakip sa mga testigo mo ang kani Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, kani Education Special Disbursing Officer Officer Edward Fajarda, and House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Una nang ipahayag sa mga testigo sa COA, ingon ang Land Bank, kasi sila si Acosta at Fajarda, na prosesong og ni cash sa naisgutan ng mga kantidad sa confidential funds. Subay ni inigi excuse ra usab dayon sa Senate Impeachment Court paglabay sa 20 minuto subana numpa ang ikawalong testigo sa prosecution nga si House Archives Director Marivic Pareha. Si Pareha gitugtan nga mobiya gikan sa witness stand human ang depensa miuyon sa kabatuoran og regularity sa testigo sa nga gitawag aron ni kumpirmar ang mga dokumento nga giduso sa House Committee on Good Governance and Public Accountability sa mga opisyales sa og empleyado sa Office of the Vice President ingon man ang DepEd. Gika sa Setyembre 18 hangtod na sa Disyembre 9 sa 2024. Una nang naghimog investigasyon ng House Committee labot sa giingong paggamit sa confidential funds sa maong duha ka mga buhatan.
1: Platyo mo nationwide.
0: O ginibahin ako sa batod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3. Mokini pagpameno sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Kaya ikaw rabasus kumataptan si makong cancer pagkagastuso nining maonga sakit. Apila ni ini ang breast cancer sa mga babay, prostate cancer sa lalaki o colon cancer. Guban pagmatang sa mga cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong dugo o sa atong lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients nagyud ha, motaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili daling maluya, moro ba na isagad og dunay cancer. Mutaas ang chance ang makasurvive gikan sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas inyong medication, mahimo ka mong inom og unom nga to sa 9 ka mga soft gels matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, human sa imong pag-take og meals. Gawas sa mga cancer patients, kanto mga nag-maintain sab og mga tambal, tuwad kay lain-lain ang sakit, ha, diabetes, hypertension, ug uban pang balatian, makatabang sa mga pag-inom ni ining Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayo nga panlawas. O niya, affordable.

0: kayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Aparte man ilang ninyo siguraduha kag dunay marka gyud nga LE matag soft gel nga inyong mapalit sa Life Extension Vitamin D3 kag mao ba nati mailhan nga authentic or genuine kag inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika. So abdik-abdik gyud tanawa gyud matag soft gel labanay Life LE kay mao ni initial sa Life Extension. Makapalit kag Life Extension Vitamin D3 sa lain-lain nga mga butika, apila usab dinha sa mga Life Extension Medical Clinic. Yung katunay na problema sa daha o constipation o dali kayong ma-constipated, makatabang ninyo ang pag-inom ining Super Fiber. Kaya number one, kini nga pangkontra sa constipation. Pag-inom ninyo sa Super Fiber, kaya usama ni siya kasashay, isago lang ninyo sa kabaso ng tubig niya. Muinom ka ni ini, pwede ka rin sa buntag, kanang before ka nga mag-breakfast. Kung ganahan ka nga ari sa gabi, kanang before pod ka nga matulog. Para mas nindot pag-in ang resultas, pag-take ni mo aning Super Fiber pangontra constipation, alaim na na siya dungan sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalito sab ka na sa mga lain-laing butika. Pilang sab din na sa Life Extension Clinic.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon untop ng alauna.
1: TYHP Abroad Ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, gibadaba na 5,000 ka mga tao ang ipabakwit na. Human miigo ang magnitude 7.7 nga linog sa usa ka area sa Eastern Indonesia, nga may kalas na 51 ka individualo. Nidanyo sa sabong mga daningon manakamugna pa ug mga landslide. Gawa sa mga nakalas ni abot usab ngadto sa 36 ka mga tao ang nangaangol sa maong linog nga miigo sa East Nusa Tenggara Province. Base sa awahing datos, ang maong linog sa Indonesia nitala na og kapin sa 300 ka mga aftershocks nga gikonsidera isip deadliest earthquake sa maong nasod. Sukad miigo ang kusog sab nga linog sa maong nasod nitong 2022 nga mikalas og gatusan ka mga tao sa West Java. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Okay, na tayo winner nga magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasakto ang iyang tubag. O ang pag-follow sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. O na, congratulations nga to sa itong winner. Magkaroon kinig 200 pesos kaya na pangiling tubag kaya ka 16 nga adlaw. Sakto ang tubag. Usa, congratulations nga to ni Mary Ann Diapera et Chavez. At balikon, Mary Ann Diapera et Chavez. Ikaw mo'y makarawat sa 200 pesos na GCash. Kay sakto gidang imuhan tubag. Ika 16 nga adlaw na sa impeachment trial. Unya, naka-follow po sa itong promo mechanics. Ma'am Mary Ann, paliglan tag-chat diri sa itong Facebook page. O balik ha, ihatag ang imuhang. Kung mauna ba giniimuhangan, sige, balik lang dito butang. Plus ang imong GCash number para ato na ito dito masend ang 200 pesos nga GCash nga imong premyo. Congratulations! Yes, sadili pa dai ko mo end ha mga kasama og mga idol. Kay ni ay kay gayunan nga kamo makabitbit na sabog lain na mga papremyo. Unaw mo permis di YHP sa IFM. Kay niara dini mga kay gayunan magkadaog ta sa mga lain-lain nga mga raffle promo ug uban pa nga mga papremyo. Kay do na tay umaabot nga Bio Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Adama ang imong resibo ko na proof of purchase sa Bio Jessic ha. 20 pieces nga napalit nimo nga Bio Jessic tablet. Mahimong ilisa na gusto ka raffle coupon. Yeah, siguro daw ang resibo sa imong pagpalit sa Bio Jessic katog yung nakapet siya August 10 or Agosto 10 o kaha pataas ha. So ginahanglan na August 10, nakaabot na nag August 10 o niya onwards or pataas. Busa palit na mag Bio Jessic ning musunod ga mga pharmacies. Paminaw mo no kay anhira dini pwedeng makapalit mo sa Bio Jessic nga maka-appeal sa ato nga promo. Ang 360 Pharmacy, tanan nga branches ani. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy or TGP. Watson singon man ang Mercury Drug. O yung mga supermarkets at nga tumo dito mamalit ha? O mga convenience stores, ang 7-Eleven. O, accessible man kayo ni Bisag Asa, kaya Bisag Asa doon ay mga 7-Eleven ng mga convenience stores. Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, o ang Metro Gaisano. Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Ang minor winners, makarawat og 2,000 pesos sa matag-usa. Yan doon ay upat ka mga winners ni ini. Ang major winner nato, 5,000 ka pesos usab, ha? Para ni sa mga weekly draw, 5,000 sad ang makadaog, ana. Ang grand draw, doon minor winners makarawat og 10,000 ka pesos niya. Upat sad kabog ang makadaog. Apila tax exclusive pa ni siya, ha? Major winner, makarawat kinig 100,000 pesos nga premyo. Tax exclusive. Busa, kunduna mo din, hay. Mga resibo kaya napalit, nakapalit na mog Bio Jessic August 10 onward. Sa tupa, dili yun mo ubos sa August 10 ang imuhang pagpalit. Gikan sa Agosto 10, hangtod na sa nisunod ng mga adlaw. Animo sa DYHP para magtaili sa raffle coupon. Sugod ugmang adlawa Agosto 18. Ang una na ito nga weekly draw. Paspasa ani, no? Sa kinanglan, paspasa na inyo ang pag-ari dire. Karong Agosto 26, alas 2 sa hapon. So man ang first weekly draw, Agosto 26. So karon pwede na, or ugma, pwede na mo kapailis din ang raffle coupon sa inyohang mga resibo. Wala naman tayo igo nga oras mo nagkumpleto sa itong mga balita karong hapon na. Wala ko din is control kasama ang Nestor Homicilio o ga Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon at tangi kay mosunod na pa ang atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 7 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. sa atong pagkaimugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Walay sukli.
10: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: No one ana makaugana sa kama?
19: Masin og
18: may diabetes ka?
19: Ang TTX 500 na!
18: Ang TTX 500!
19: Adlay powerful extracts,
18: nga phytochemicals,
19: ug antioxidants,
18: nga gigan sa palaya,
19: ug the sugared sugar cane,
18: mga organic compounds,
19: nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
19: TTX 500!
18: Sa mga butika.
19: TTX 500!
18: Ang tubag
19: kontra sa sakit nga diabetes.
18: TTX 500!
19: Epektibo!
18: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
19: TTX 500!
18: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
19: Anti-diabetic property.
18: Gikan sa palaya.
19: TTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended.
18: Sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
20: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie. Sa matagsako sa Unifeeds, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifeeds?
21: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadang ko di ay, Marie. Tudlong iko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeed sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0338508623 ug sa ubay 0385001686.
23: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Mauna ang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: gulyat. Sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryaling Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: The biggest home upgrade event of the season is here! The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
5: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operations Mile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
19: Ay, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa lang nakuha na itong nagagmay nga katong sunog gani nga Pino o Diak Dos.
17: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget!

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
4: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Bilang kilo sa karne?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
19: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pabali sa mga butika.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistang maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko niyo sa pangan ng Adela, 30 anyos, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa tonsil sa akong anak na magsigig balik o hubag. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: kinabuhan, nakapangandam na ba ka sa ato mga dadunan sa ospital? Karon nagitingali ko mga anak, eh, nagsige naman nagsakit ang akong tiyan.
1: Naagdam na han. Nasuda ang tanan sa bag.
0: Han, sakit na gid ka akong tiyan.
1: Kadit, kadit.
0: Han, mga anak, nagitingali ko.
1: Tanan sa ospital. Han!

0: Dali argit sa panahonan, oy. Nag-1 year na nga tong anak.
1: Bitawhan. Bagko pagunta nag-celebrate sa iyang birthday ni Aging Adlaw, no?
0: Hmm.
1: Yan sa man. Ato na nang punan si Hintay.
0: Sabak ka diha, anoy. Gilaliman ka lang, no?
1: Mas tindot mag-inamasundan dayon. Sige na ba, please.
0: Pagpuyo diha, Ana. Pagpuyo. Han? Mura lang gigilantan si baby.
1: Ha? Bika na. Ika pa na ako. Wala. Bitaw. Medyo bitaw, init siya, Han.
0: Sa'yo, buhato na to, inihan. Han.

0: Among gipanganga ang bata ganiha ni mama ni mo. Nakubag mo na itong tonsil adto?
1: Mao ba pa?
2: Amo kung gitabangan ni papa ni mo ang bata og panganga, kay di gyud mo nganga. Magsigirahin og hilak.
1: Gipakao man kutos uyuan og lulipap gahapon?
2: Uy, maodi ay. Pawal ba yan yun ang mga tamis, nak? Makahubag ba yan as tonsil?
1: Mao pa di ay, ma?

0: Han, doon naman kaadlaw ng hilanat ni Inday.
1: Lagi, magsigilip balik ang hilanat. Bisa ko ato na nga, di pa inumog paracetamol. Pa magyapong makwas eh. Taas ang pagkikilanat.
0: Han.
1: 38.5.
0: Han, kinala na itong dadon sa doktor.

0: Uy, hubag man kaayo ning iyang tonsil di ay. Nay, daghan kaayo puti sa iyang tutunlan.
1: Dok, unsay buhato na mo?
0: Ipatumar lang unya ni sa bata ni sisa. Kining unang tambal mauni para sa iyang hilanat. O kining ikaduha para ni sa iyang hubag sa tonsil.
1: Sige, Dok. Salamat.
0: O ayaw lang una siya pakana o mga tamis, ha?
1: Okay, Dok.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Pot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
14: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
15: Patikim!
12: Wow!
16: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
17: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
18: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
0: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500. Mamali sa mga butika.
14: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Mari.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man ninyo, Mari.
9: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
14: Uniface?
9: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa rapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Trangium Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 038510
20: 0725007214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
23: Tinood yun na Seth Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
22: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
24: Eric Ko, yaman sa nanggani.
21: Living Testimonies.
25: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
28: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
28: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies.
29: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
30: Maayo na lang na ay Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
21: United Home. Unilab yan.
27: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong na ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
31: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
31: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
21: Living Testimonies.
32: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya. Ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di kumabala ka.
2: Kay dali ay painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turuan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay.
7: Pwede
6: lang makakas
7: pila
6: ibang idan. So anak ano, binta
5: na sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Rinal.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Kamakapuhay, andam na bango. Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Seth Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
15: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
15: Eric Ko, yan ba sarang gani?
13: Living Testimonies.
16: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, sways like sun.
1: With regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
1: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: This newscast is brought to you by iBerry.

0: Noon sa manang akong anak, nagluyaman siya.
1: Mama.
0: Day?
1: Bakit ako tunyan? Kapoy.
0: Oh. Uyala. Gailan tanong ka, Inday? Be, nga nga ko no, Day, be. Nga nga. Kinuo ko. Naghubag mo ng imong tonsil, Inday? May kao na sa kagtamis, no?
1: Kaan na ko nulo kami, kapoy.
0: Unsa? Unsa?

0: pasensya na gud kayo, anak, ha? Nagtuong man ang gud ko og okay ra. Kay dugan pud baya siya nga dili na maghubag yang tonsil kung makakaon og tamis.
1: Okay ra pa. Ang ako lang bang nahibuong ko kun nganong nang hubag nigbalik? Nga unta taud-taud na baya nga wa na maghubag yang tonsil bisan og may mga higayon nga makakaon siyag tamis.
2: Ay dad unta nang bataas doktor oy. Ako lay kuyog nimo. Trabaho man kang imong bana. Kinahanglang madata dayon ang bata kay taas na pud ang iyang hilada.
1: Sige ma.

0: Mao di ay, kay na-expire naman di ay ning flu vaccine niya, Mrs. O sa katuig ramangod ang limit ini o na ma-expire. Posible nga mubalik og hubag ang iyang tonsil. Busa, kinahanglan nga mag-vaccine na pud ni siyag balik kay mas bintaha mong good nga may vaccine. Aron dili na lang mo magsigig balik og pa-check up diri.
1: Dok!

0: Sukad nga nagpa-flu vaccine ang among anak, wa na mo balik og hubag sa iyang tonsil bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Pero human sa usa ka tuig, mibalik ang hubag og ang iyang hilanat. Matod pa sa doktor nga pavaksinan sag balik aron dili na kini mohubag sud na pud sa usa ka tuig. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, kining paghubag sa tonsil sa akong anak, ang pagkaon lang ba og tamis mao'y hinungdan ini o naapay laing hinungdan nga makatrigger ini? Ikaduhang pangutana, daghan ang higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matag-hubag sa iyang tonsil kay labi na kay may dakining taas nga hilanat. Patumaron ra ba siyag mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag? Okay lang ba kini? Dili ba kini makadaot sa kidney sa bata? Ikatulong pangutana, sukad nga nag-flu vaccine ang bata, wa na mohubag ang iyang tonsil bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Makapapugong ba di ay ang flu vaccine sa tonsil aron dili na kini maghubag? Ikaupat o katapusang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig, maumibalik na pud og hubag ang tonsil sa akong anak kay nakakaon na pud og tamis. Okay lang ba ning paagiha nga magpa-vaccine me yearly o naara ni limit sa edad kung kanus akutob? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Adela.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka namo. Pwede ka nipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Udri ba sa mong batan sa third floor, OCR, Martinez Building, Osminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga, it's never too late to be what might you have been. Dili ko kuno ingog, uy, tigulang naman ko, di nalang ko ni ana. So life race is lifetime. Abisag, taas-taas na yung mga edad, pwede pa ka matanong mong lubi. Si Lulu ba? Oh, chinta na edad, nubinta na edad, tanong pag ipong lubi, makaabot pa ka nalalo. Makaabot pa gaya po na eh. Nga lubi, munga mo na o binag ka ng hybrid nga lubi o duka tuig. O, di pa ka mamatay, maabot pa ko sa gatos, makaabot pa gihapon. No? So, it's never too late to start what might you have been, no? Gusto ni mo. Namagani ko'y kaila. Tinon niya, akong pag-practice, 62 years old. Ang iyong mga anak, mga college graduate na. Yes, siya. Waman siya graduate to high school. Skwila siya. Sa isinta na kapit niyang edad. Nga mo, enroll siya college. Ang iya, dili. Mga mag-impliyo. Ang iya, lang na siya college diploma. Nama. murag ako. Ikaw nga, umusay na ngumidya bit ako. Ikaw nga, inag-graduate naman sa college, ma'am, no? Mo-retire ka na yun. Katawar mo po siya. So, yung na katong kinabuhi, no? It's never too late to start. Learning is lifetime, ha? Learning is lifetime. So, ang atong magtatampo is si Adila, 30 years old, taga Cebu. Ito, kini sa tonsil ba to? Ang problema ni atong nabati ka sa drama, no? Ako lang yung panikamutan Adila, no? Adela, very common name. Yung ano, ang ako ba yung mama, no? Adela Duran. Maestra to siya, wananing pahulay na si mama. Adela Duran, ang iyang ngalan. Of course, Adela Duran Obra. Okay, so unang pangutana. Kisa ba di akong i-greet, no? Wapa ba ni ko mag-greet aning mga, kisa may akong i-greet mga taga, na 100 eh. Kisa may akong i-greet ng mga taga Hagimit, City of Naga. Ako naman ang i-greet sa una, no? Mga ikan ni Marilo Largo Lasierda, Largo family, Giovanni, William, Shelami, Jacqueline, mga Lapis family, Andres, Cheryl, Dennis, Wilfredo, Idornia, Insina family, si Marilo, si Sara, si Alben, Muhi ka family si Janet, si Vicky, si Darwin, si Mary Rose Espinosa o si Elvira Restauro. Gauling naga, mga Risada o Umagi family. Regards din, Engineer Arthur Villamor sa City of Naga, Office of City Environment and Natural Resources. Regards, Engineer. Maot nga okay rin kinabuhi. O nga to ni Samuel Lapot, Verdes Alinsunorin, Vicente Kunji, Kunji ba ni? Alfi Altorno. Sorry ha, di kayo ka basa aning nasulat diri. O ni Stewart Papas di sa San Fernando, Buong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mga ato ni mga suking tigpaminaw, no? Mga militante family di sa Karkar. Anali, Angdina, Ronaldo, Ranolfo, ug Marina, ug mga taga Dumlog, Talisay, from Ashley Estrera, Bulawit family, Rosaline, Eric, Alvin, Cherry Rose, Erika Rose, is from Rinamas, Bayot, Teresita Capirada. Okay, so dagan-dagan mo to. Okay, so unang pangutana. Unang pangutana ni Adela, kining paghubag sa tonsil sa akong anak, ang pagkaon lang ba og tamis mao'y hinungdan? Ini, naapay laing hinungdan nga maka-trigger ni ani? Okay, daghang kayong mga hinungdan ni ani, no? Ay, gitawag na ito, kiniusay, kining atumagong dila, atong tonsil na naman na diha. Mamagun na inunta diha mamuagi ang inunta mga whatever nga muagi sa itong baba, no? So, posible siya mo enlarge, ma-inflame niya because of some infection, no? So, dili kalikayan nga muhubag ni siya. In order to avoid this, no? Kung mahimo lang, mumugmug tag salt water nga gumanbiton na ito. Basta kayo na salt water, mugmug na ito, effective na siya. Niya, you avoid ka ng mga sour o mga spicy foods. Kaya makatrigger na siya sa inunta ka ng mga very acidic foods. Magkuan naman ta na, maglikay naman ta ni ana, no? Kusis niya ni, hubag ang tonsil, ang dila or ang lagos ng dapita is due to injury, irritation. Usay makakus niya ni del kaning lack of sleep or stress. If you are under stress, lower ang imong immune system, pwede ka og makuan, masakit niya ni, no? So avoid mga pagkaon nga mga aslum, ha? Para dili kayo dali nga mapiktuhan ang imong tonsil or imong oral area. Sunod nga pangutana, daghan ng higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matag-hubag sa iyang tonsil, kalami na kay may dala kining taas nga hilanat pa tumaron ra ba siyag mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag. Okay lang ba ni? Yes, okay lang. Antibiotic, maaari makapatay sa kagaw. Dili ba ni makadaot sa kidney sa bata? Well, adjusted man ang dosage sa na. No? Ang dosage sa mga bata, dili pareha sa dosage sa mga dagko. So, mao na nga kami, gitrain me, kibalo me, pila ka milligrams, o kadaghanon, kapila sa so kaadlaw, paino mga antibiotic. Pero kato akong itambag ni mo nga, magbugbug o salt waters, di pa matulog, or mag-good oral hygiene, no? Kay kanang tonsil, naman na sa tong kuan, ang dila, ang mga lagos, kinanglan ni siya nga limpyo, para nga, dili-dali ma-infected. Labi na yun kung naa kay tot decay.

ito al take pira ka adlaw. So maybe nagsugod ng tumarog mga tibayote kay mong bata, yan nga to mo kay nagpabaksin, yan, that time nga ning nagkabaksin, epekto na ang tibayote kay gihatag sa doktor, muna rason nga ning hup-hup na po ng hubag sa imong bata, ang tansel. So, or, good oral hygiene lang yun ang kinanglan. Magmugmug o salt water, no? Magmugmug. Or ka nang natay mga commercialized nga mga toothpaste, gamito na para nga hasta ang mga ngipon healthy. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig. Maong nibalik na po ug hubag ang tansel sa akong anak, kay nakakaon naman po ug tamis. Okay lang ba ning paagiha nga magpabaksin mi yearly o naa rani limit sa edad kung kanus kutob? I do not know pila edad si mong bata, Ma'am Adele. So I advise nga ipakita ko ning pediatrician. Okay, na not only flu vaccine ang available, no, na BCG, daghan mga vaccine nga diphtheria, tetanus nga mga vaccine, daghan ng mga vaccine nga ihatag sa bata nga itamud or i-monitor ka closely da sila mga baby book, no? Ako balikon wako ka idea o kung sa na edad sa imong anak, no? So, naot nga, muduol ka usa ka pediatrician para nga mahatagan siya another form of vaccine, ha? I will not recommend nga mubalik ka pabaksin atong flu vaccine kaya naa may mga laing klaseng mga vaccines available. Depende sa edad sa bata. Go to the health center sa inyong barangay o depende sa edad sa bata, mo recommend ang mga midwives, nurses o doktor diha unsa mang mga bakuna ang angayihatag sa imong anak. Alright, so now takasabot ka sa kong speaker ni mo, Ma'am Adela. Kung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa among programa, kini nga akong suliran. Taas kitag rating din sa atong lugar. So, pamula ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tarak Arman. Daghang salamat o mayong adi.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.

0: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita atong kanato sa SED Marketing, ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
1: why mga Pilipino ang napektuhan sa Migo ng magnitude 7.7 nga linog sa Eastern Indonesia na tumiaging simana. Ipaibaw sa Embahada sa Jakarta nga walay mga Pilipino ang apektado sa mga linog. Apan padayon ang ilang komunikasyon o koordinasyon ngadto sa ubang mga membro sa Filipino community sa maong area og andam kini mo apod-apodog assistance kung giginahanglan. Base sa awaing ihap, moabot na ngadto sa 38 ka mga tawo ang nakalas sa miigo nga linog sa Indonesia.
0: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayo nga daw kanyang tanan ng mga soaking tingpaminaw ni ning handumanan sa sakawi. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Carlo. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. A very special love.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Move ka na yung usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Carlo.

0: DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Kalo, di gapon ko magkaubo ninyo niya.
1: Ha? Nga naman.
0: Di ko tugtan ni Marisol. Basig ko na, magbahay ko dito.
1: Oh, data siya para dili siya magduda.
0: No, niya. Hindi mo siya ganahan, mauban.
1: Ay, ako sige, good. Kano sa pagi kami magkailailaan ng ibong uyab nyo? Kung iyon ana nga permisya nga dili mo jam nato.
0: Sige lang. Magkailailaan

0: Bubog na ka?
1: I need you. Mas malo, no eh. Di ka mo siya bani?
0: Na, bot lang. Huwag man siya mo reply, uy. Kapila naman na ako ka ng... Kapila naman na itong laag, uy nga. Huwag magiging siya buuban. Pero, ni ko naman to siya, nga muapa siya.
2: Hi, guys!
0: Finally! Naabot na jud ka. Uy! Habi ko na mong dili ka muapas, uy.
2: Na, di ganun ta. Pero, nag-aaway mo ni Maris, eh. Mong ilaag ko ako.
0: Oh, kanya! Oh, siya sa uwa.
2: Guys, si Aro na ko, ha?
0: Ano yun, naraman ka si Magpali sa si Aro, eh.
2: May baka may higil ka na ako nga. Mag-iigil ko ba sa inong. Sige na, kahit ko na kayo.
0: Batay. Wala. Uy, kaliyaw eh. Noktok pa ka diha. Hindi nilang ka, ha? Kung si CR sa ako, ha? Ay naman to si Pardon. Wapa siya mga manong CR? Wala, wala ka to mo ikiyas? Na, maluoy yun ko. Basta, ito type pa. Si Marlon, ha? Ano na ikakiss na lalaki? Ay, oh my goodness! Bayot sa siya?

0: Hala, uwi. Di man dyan mawasa kung halaw na ang nakita na akong gabi, uwi. Kung bayot siya, anong uwa man dyan siya musultin na mo? Hala, uwi. Kadugay na naong amigo. Ah, ay. Uwa palibak. Nanawag dyan.
1: Hello, Marlon?
2: Hello? Di kayo mga gabi. Uwa, magagalit.
1: Kuan. May uli ko, oy. Naglaba lang akong uwa.
2: Nahubo ka?
1: Wala man. Ikaw nahubo ka?
2: Wamsan?
1: Sa ato pa. Sa ato, Briay. Nahinumdo pa ka sa natabo gabi, eh.
2: Oo, oy. Angang. Nga namday?
1: Ha? Wala. Sige na, oy. Babay na. Napakibuhaton.

0: Nak, naunsa man ka diha nga naginuptok man ka?
1: Kining man, ako'y pangutanan ni mo ba?
0: Unsa man na?
1: What if na kay friend ba nga na ay dako nga sikreto o katang nasakpan ni mo pero dili ka makapangutanan niya? Unsa pa yung buhaton?
0: Paaboto ni mo nga mo-open up siya ni mo. Kung dili lang maka-apekto sa iyong friendship, aw, pasagti.
1: Ma...

0: Carlo, tabangan ngayon ko ba?
1: Ha? Sa on siya man?
0: Akoan, mag-propose na ko ni Mariz.
1: On siya?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
13: Na landing hospital yung dati, lugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
11: Living Testimonies.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
24: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
24: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Oh, ganun na kurat mali ka.
1: Ay, nakalitan lang ko, oy. Sigurado na jug ka? Sigurado na jug ka si mong kaugalingon?
0: Ha?
1: Ang kukuan ba, kung sigurado na jug ka nga magpakasal kaniya, sige. So, portahanti ka.
0: Salamat. Pero, una sa tanan, Carlo. Ipailaila sa teka ni Maris. Love, si Carlo. Migo na ko. Carlo, si Maris.
1: Hi.
2: Hello. Nagkailaila na kita. Sige lang, isgot si Marla na ako about nimo, pero... Dugay kayo itong ipailailo.
1: Ay, maupa. Dugay na sa kung gusto nga makailanin mo.
0: Mangita sa tagkakanan na. Tara.

0: Ay, sa sige na mo kuyog. O sige na mo kuban-uban ni Maris o Marlon.
1: Nag-guilty na ba yung kuway?
0: Buotan magukay si Maris. O ako si mawin na balaka ni Marlon. Kundi li pa kay siya magbahay sa iyang desisyon.
2: Uy, tin sa makani. Uy, nambira man.
0: Hello?
3: Hello, Carlo?
0: Maris?
3: Oh, sorry sa pagsamo ka. Naiba ko nga, may importante mong gibuhat ni Marlon. Pero, dili mo ko siya mo reply na ako. May importante yun akong tuyo ba? Pwede, ingnan ni mo siya nga i-check iyang phone? Please, importante lang yun ba ayaw, Carlo? Ikaw rin akong chance kay kamo mo kayo nag-uban.
0: Sige, ako yung nun. Kuan ka nang nag-CR pa, manggod?
3: Sige. Thank you kayo, ha. Bye.
0: Bye. Why? Namakak si Marlon? Huwag ako'y gipasangil niya? Hello, why? Why, maka siya karun?
4: Sorry, karon pa ko nakatupag. Kinila na ka nanawag.
0: Oh, nangita ni, nangita si Maris ni mo, oy. Uy, kanong makakmang ka, oy, nga, nag-uban ta? Hay, mali, karun.
4: Ako, ang kinang, narokoy yung trabaho.
0: Oh, uy. Kisaron?
4: Sige na, bahay na. Tumusun sa inyo na ko. Kayo, pwede kuyugan sa nimo si Maris sa pagpangandam para sa mong kasal?
0: Oh. Ay, sige.

0: Thank you kayo sa pag-uban-ubanin mo na ako, ha?
1: Well, isa pa yan, oy.
0: Eh, nakasulihin noon ka. Ansaon nga, busy magod kayo, Marlon, good. Basin og naningkamot sa tiyag maayo kay nakod-akod bimigas to para sa mong kasal. Eh, labi na nga, may umaabot na gining anak.
1: Ha? Mabdus ka?
0: Oh, Carlo. Pero, wa pa may bawas, Marlon, oy. Ay, ako mga plano nga, gusto na ko siya i-surprise. Total, happy naman sa namang kasal.
1: Maris. Naluwi ko ni Maris. Wad yun siya pagdodabis ang kamay ni Marlon. Pero hasta ko. Wa ko kay bawag. Unsay gitabisiya ni Marlon karon? Noon sa mangko eh. Ngano na sige na minong kugunahuna ni Maris? Oh, tungod siguro sa sobrang kaluin ako niya. Hala oy. Mura minog. Mura gusto mong kumuatiman niya oy.

0: Kamu sa bang kaoy? Nakigiro man ka nga. Kasal naman ni mo ugma?
1: Hello. Hindi. Hindi na kung gusto mo dayong si kasal.
0: Butangi! Nasa? Uy, ay pagbinuang di haoy?
1: Huwag ko magbinuang. Hindi na kung kayang magpakasal ni Maris.
0: Uy, Marlon. Marlon. Sulti hira ko gusto
1: mo. Kaya to, kang anak ko yung laing babae. Nasayup ka.
0: Pero, may lain kang lalaki. Oh. Uy. Oh. Nakakita ko ni mo kausa na may kakis kang lalaki sa bar.
1: Ha? Nakalitan ako sa mong kaulingon, Carlo. Kalit kayo nga magkagusto na kong lalaki.
0: Unsa?

0: Sakit kayo, Carlo. Abil akong okay, Lami. Abil akong igikabisihan kay para sa pagpangandam sa mong future. Pero dili man din siya gusto magpakasal na ako.
1: Maris.
0: Nibiya lang siya nga mamasulting gano. Mas na lang ang nakibuhag siya na ako. Ang sao na malina ako kung kimamtos.
1: Oh. Ako. Ako'y mga mahan sa imong anak, Maris.
0: Pero, kuhaan man ka.
1: Bayot? Ano? Huwag ka makakita og bayot ka, amahan?
0: Kayo?
1: Naluoy ko ni mo, Maris. Huwag dili na ko kaya nga. Pasagdan ka. Busa, pasagdi ko. Pasagdi ko nga muatiman og panggaon tamong duha.
0: Salamat, Carlo.

Naibaw ko nga, dako nga responsibilidad ang akong gisudlan. Pero, wa ko'y pagmahay. Nagdagan ang adlaw o hinahinay mi nga na in love ni Maris sa usag-usa. Karon, kasado na mi. Yes, payo tuod ko. Pero kaya na kong magpakaamahan o magpakabana. Dini na lang kutob o dagan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Ang katinig sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
7: Mo kato mga higalang kaagay ni Carlo nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit ka na kamahan. A very special love.
8: And oh, found a very special love in you.
7: Ang mga kaagi, gabata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga igalag, mga sukin ti paminaw. Kinasintasin ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa usaka-awit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa usaka-awit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. More than you
9: should. Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
10: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu,
4: Numero 1 Tatak RMN.
11: Dagan, Misael! Dagan!
12: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
11: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
13: Mitro, Gaspar! Gagaw ka!
14: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
12: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
14: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
12: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
13: Michelle, maluhoy ka.
12: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
13: Ayaw. Ayaw kong patya.
12: Imo lang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
13: Ayaw!
12: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Patak! RMN Esquadro!
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Ato na kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
6: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar,
6: DTX 500!
7: Ako sa Janice, dugay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat ka.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Zed Living Testimonies.
8: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko anak, ang kaling panyawan coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Zed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawo na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Try na ko. Unya try tinul magid siya di ay.
8: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pagkikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: padayon da igihapon ng iskwatro. Bisag ni tiwalag na si Miss Clanang. Nabalaka ko sa mamahimuon niyang resulta. Uglabaw na ko nabalaka para ni Miss Ella. Diyos ko. Atakin ako kaisog aron ipahibaw na ko ni Daddy Mart ang sekreto namang relasyon ni Miss Ella. O ginaot pa unta nga iyakin ni madawat. Numero sa phone ni Miss Clena ang nakaregister. Hello? Miss Clena? Asa ka karon? Magkita ta.
1: Miss Alea, ganahan pa ka makikita na ako. Kung maipaw kang ikaw ang hinungdan sa akong pagtiwalag sa kursada.
0: Miss Clena?
1: Gidaog ka, Miss Alea. Uga. Swerte ka. Kay ikaw yun ang ipili ni Miss Alea.
0: Oh.
1: Di palayo ko tuyo kay pagyas ko sa munting wanga unta. Higugmaon ko ni Miss Ella.
0: Miss Clena?
1: Mupranga ko. Nasuya ko ni mo, Miss Alea. Busa, huwag kabutangan sa akong kalakot ni mo.
0: Babae ka. Katungod usap ni mo umubati niya ng pagbati ang ito ni Miss Ella. Pero kung imo na kong ikasuyaan o nasuko ka na ako, ingat ka. Huwagit ka sa katarungan, girl.
1: I don't care. Ako ning katungod. Ang firma sa tingali kung iloob lang nako, bisan o bisan kita na kaayo ko.
0: Katungod lagi na ni mo, miss. O katungod usab sa lalaki nga mo pili kung kinsay mas bugat sa yung kasing-kasing.
1: Daghan ako o kapakyasan nga naagihan. Apan kini mo'y tili ko na ako matawat.
0: Andam sa na kong barug ka ng akong katungod.
2: Shit ka, Miss Alea! Kung tili patungod ni mo, imposibleng tili ko lingiun ni Miss Ael. Ha? Nahinayak na ko. Pusa. Puslan man, nawa na ko. Pwes, waksad ni mo. Oh, buhaton ko gid ang kutob sa akong mahimo. Andam na akong ibaligya ang akong kalag ni Satanas!

Mancio! Mancio! Daling ka rin! Bida ni mong ama nga ka. O si kalaki nila ni Marciano. Ila bang gilihok ang akong ipapangita nila? Ah, Mancio! Oh, nakasabot ko, nakasabot ko. Good, very good, very good. Hmm. May mapaabot ka mong ganti gikan ako. Kung inyong masayran. Kung asa na karoon si Kristal. Stoy! Hindi nakasabot ko. Stoy! Mancio, paminaw, paminaw. Oh, lagi-lagi. Sultihi si Marciano, ha? Nga ipadali ang akong gisugo. Kaya naghinam-hinam na kay kong ikatubang si Kristal.

0: kaanugon. Ako naging tangsunda na sa kinan sa kagaw ng Medyo Gaspar. Pero, nalipat ko. Kayo na untang may bawaan ako kung asayin lang bago nga safe house. Ay! Oh, sabay Misael lang nawag. Hello? Bye, Misael.
1: Asa naman ka ba, Sarge?
0: Bye. Tangsaya nga ba eh. Gisunda na ito na ako ang SUV sa kagaw nga Major Gaspar. Pero, nalipat ko bay.
1: Baba?
0: Ubay, saya nga ginay.
1: Ayaw pa saya diha. Kay, daghan o ba gawa yung ilang sindikato? Ligado ka?
0: Oh bay. Mupaulin ako diha sa compound sa academy.
1: Pagdali sa pagkani diri. Kay, may nayon kita sa pagbiyay ni Dapita. Suma sa mando ni Sir Mark.
0: Bay, mamahawa na gidayta diha, bay?
1: O bay, dili na taluwas man mutiwalag si Glina.
0: Okay, bay. Mupaulin ako diha pa daw, bay.
1: Oh, sige, mapaabot ko ni mo. Bay.
0: Bay. Mungo sa kibuhat ni Glina. Nahimong dililuwas ang mong kinabuhi suod sa compound sa kinimi. Traitor ka, Miss Glina. Traidor ka!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

isikinan ni kulong itong ugurang nagukul ako. Mga ndam ko, kitingalig mga gaway na si sindikato ni Major Gaspar. Ang nagsakay niya na. Uy! Ah, ako gilagi ang tuyo! Ipabutkan ako nila! Pagkusgan ako ang pagpanagan sa motor! Dali! Gukon mo! Kayo man ang taling ipintruhan at tusunahan! Gukon mo!

kita gini mo yung katapusan, ha? May din eh. Kimingaw kayong highway. Wailayin mo damay. Igo-igo na gawin na yung distansya. Ako na niyong itsa sa kulayo ang granada nga akong ibtan sa pain. Goodbye, mga kagaw! Ha-ha!

0: ko rinito po by missile, Sir Mark.
1: Naka-monitor ko sa balita. Padayon pa nga giila sa kapulisan ng mga sakay sa may ulbo nga sakyanan.
2: Siguro ko nga mga gagaw sila og mga tao sa sindikato.
0: Mga sakop idres, gagaw nga Major Gaspar Bay. Kay human ko malipat sa akong pagsunod siyan sa sakyanan. O siya niyang ibalik lang ko sa agi, Bay. Kalit man ko silang nisunod ako. Yan ang musil, bagyod. Nagtuo siguro nga atrasan ako sila. Oh, shit!

0: Mosley, muli nga wa yada ko makontak si Mirto. Kay sila di ay mo'y nahug sa laut.
1: Ah, nga lo. Sila ba patay holot?
0: Oh, Mosley.
1: Ah! Ito ayaw ko, Ol. Kala maayaw sila patay dili ikaw.
0: Oh, Mosley.
1: Medyo kaspal. Ikaw dili angay mahinugon sa mga lagol. Kala sila wala kaposlanan. Sila patay na yun. O sa Laila Kunta, patay na yun.
0: Naglagot lang ko, Bosley. Ay, usar ko to si Bysarge. Tao nga talawahan o glabihan pa yung dauta. O ako magkita sa iyang personalidad ka ng iyang kaagresibo ka ron.
1: Ito, kalma lang ha. Kalma. Relax lang ha, Mr. Gaspar. Ikaw, relax.

0: Sumpay na sa kong kinauhi kining armasa.
1: Nilimpihan na sa ning po nang imong armas?
0: Kinahalan nga andam kining daan, mamita. Kabahin na kini sa akong kinabuhi.
1: Unsa man gyud plano nimo, oy?
0: Mao gyapon. Andam kong ibaligya nga akong kalag ni Satanas, mamita.
1: Pasabtag ani ko ang nagsigil mo ingon ba nga andam kong ibaligya ang imong kalag kang Satanas?
0: Ha?
1: You tell me. Unsa man gyud na ba?
0: Andam na kumupalik sa kinabuhi ni Major Gaspar. Kana kun interesado pa siya nako. Ug iya kong dawaton.
1: Hey, naunsa ka oy? Napakakasusto nimo pangunahon na, girl.
0: Mao na kini nakabot akong desisyon, mamita.
1: Hulo, oy. Oh my God.
0: Mamita, inday chikading.
1: You tell me. Nakalimutan ka sa nahitabo nimo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na amnesya na tabaka ka?
0: Gipasakitan ko nila, mamita. Busa. Manimaos ko nila. Payra nilang mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,

0: only immortal one, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, mupatuma ng NGCP o Red Alert Status alang sa Visayas Grid alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi karong adlaw, gawa sa Red Alert, ipatuman sa NGCP ang Yellow Alert Status, sugod karong alas 4 sa hapon, hangtod sa alas 5 sa hapon o alas 8 sa gabi, hangtod sa alas 9 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang available capacity sa grid operator niabot lang sa 2,334 megawatts, samtang ang peak demand niabot sa 2,412 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
6: Ang hatsi ug runny nose? First time na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pumali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Ako si Lady Hinta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
9: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O ganong nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maon ang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapag tikpa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, life extension.
16: Life extension, vitamin D3 for longer life.
19: Hala madi, naopirahan na gid si Inday sa iyang bungi.
20: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gid ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
19: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
20: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hangtod Biyernes.
21: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi ug moho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: May gisulti ba ang imong apuhan na siya dayon niyang kamatay, Johnny? Naghisgot ba siya og kupa ni Padre Damian?
2: Lola?
3: Bay?
2: Naghisgot si Lolo og kupa. Mauna, kupa. Kupa sa pari. Pero kuwang lang yung gisulti na ko.
1: O siya may gustong ipabuhat ni Lolo ni Muskupa. Nanugon ba siya bahin ini?
2: Nanugon na to si Lolo nga...
3: Bye, Jenny?
1: Naon siya?
2: Nanugon si Lolo, Lola, nga kinahanglan akong pangitaon ang maungkupa.
1: On siya? O niya, asa masyamkin ini ipapangita?
2: Sa minteryo.
1: Mau ba? Johnny, bisulti ba ang imong apuhan kung hain kung mahimutang ang maungkupa?
2: Wa man, Lola. Iya raman yung ipapangita.
3: Pero, ano sabi ka istorya sa maungkupa, Lola?
1: Siya akong nahibawaan. Maong naguol kayo si Padre Damian sa pagkawa sa maungkupa. Tungod kay... Hinatag dini sa iyang higalang pari sa dihang migawas siya.
2: Mau ba? Ang ngayro sa gudi eh, nga mag-uol siya, oy.
3: Pero tinuod yun nga gold, Lola.
1: Oh, milyon ang kantidad sa maong kupa.
3: Milyon?
1: Mau ka na. Milyon ang balor ini. Bagay, importante kaayo kini ni Padre Damian. Tungod kay maunta kinagyang gamiton at magparenovate ang simbahan sa San Jose.
3: Mauba?
2: Unya, Lola, unsa man hitabo ni Padre Damian? Buhi ba siya?
1: Patay na si Padre Damian.
2: Uy.
1: Atake siya kasing-kasing ang iyang namatyan tungod sa pagkawa sa kupa.
3: Uy, kaluoy ko. Unya, wa na gyud mahibaw ikon. Hain na ang maong kupa, Lola.
1: Wa na gyud. Dungan sa pagkamatay ni Padre Damian, nahilom usab ang bahin sa maong kupa. Og ang bugtong nahibao kon hain kini. Maon akyud ang nagkawat sa kupa.

0: Uy, boss, naunsa na managamahani mo nga, nagsigil man ang nagkatawa.
1: Nalipay kay siya nga. Nakita niya ang kupa sa kaban ni Johnny.
0: Boss, mahimog mo hangyo.
1: Oh, unsa man na?
0: Ang akong iyaan ba? Gusto gyud nga akong dadon dito niya ang kaban.
1: Oh, mao ba?
0: Unya, di ko makauli dito sa amo kung di na ko mada ang kaban.
1: Aw, oh, wala problema. Pero, mananghidon na ta ni Papsi.

0: Dili mahimo nga imong dad-on kanang kabahan ni Johnny, Poldo.
1: Aha. Pero, Papsi, kuwan may gambit ang kabahan na din hitaon, uy. Ihatag nun na niyo, uy.
0: Adto ni kuhaan ni Johnny. Kay ugma, ako nang iuli niya ang kabahan.
1: Oh, unsa, uy.
0: Pero, kamo, dili yun magsaba nga may nakuha kung kupa nga bulawan. Gikan sa kabahan ni Johnny, ha?
1: Oh, Papsi!

0: Unsa may imong hunahuna sa gisulti ni Lola?
1: Mituo gusto yung gisulti, abay. Pero, araw na ito ni Maklaro. Atuo na ito ang simbahan sa San Jose.
0: Sa? What's ang dito?
1: Mauna ni ang panahon, abay. Nagamit na kayo ang mga marites. Naibaw, magkunga ang tanang na muyo dool sa simbahan. Naibaw, God, kung unsa istorya sa unang panahon bahin sa simbahan.
0: Husto git ka. Sige, larga, simbahan ta. Pero, hapo naman, bay.
1: Hadlok magabi ang tanga. Ungo mag
0: amaw.

0: Sumto ko na pati. May nakuha sila si Sir Darwin sa kaban ni Johnny.
1: Galing na lang kang nabalik, oh. Milce.
0: Ha?
1: Uy! Ang sumag ka! Nakurat man ka, ha?
2: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di ko mabala ka.
8: Kay dali rin painom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na to akong pamanhod og kanormal.
11: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing smart. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyos sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Polycoffin, Samantyak, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3 4 longer life.
4: Samok nga ubo. Undangin na.
5: Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran.
6: Tosiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home.
9: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sorry kayo. Wa ko makasangpit si Mungan sa pagduol ako ni mo.
13: Okay ra oy. Kuan. Daghan mo kong nainom nga kape mo nga dali ra ko makurat. Taod-taod ako dinhi.
12: Mao ba? Kun mauna nakakita ka na mo sa kwarto ni Papsi?
13: Ha? Wa raba, wa man. Kuan, milahos mo gugus akong kwarto?
12: Mm-hmm.
13: Ay, nga naman. Doon na ba ko yuwa may bawi din eh?
12: Doon na.
13: Mao ba? Unsa man?
12: Kinala may bawi ka ini. Kay ugma. Kuha una ni Johnny ang kaban nga among gikuha gikan sa iyang payag.
13: Ha?
12: Pero, wa may nakuha sa mong kaban. Mga nga, makikariglo na lang si Papa. Iyang iulit kang Johnny ang kaban ugma.
13: Mao ba?
12: Tuod. Nakaadto ka ba sa ilang Johnny karong adlawa?
13: Wa ko makaadto. Dito ra ko kutob sementeryo. May gisosi kong lubong.
12: Kang kinsang lubong?
13: Ang lubong sa bata nga gipatay o gilabay sa Lapins Crusada. Ang bata nga gikuhan og kasing-kasing og kidney.
12: Mao ba?
13: Sige din to ha, maligoon ako. Alimungot ka ayo po.

0: Bay. Kauna yun.
1: Busy ba kong udok, may migmig?
0: Hmm? Unya. Kakwarta ta ana sa kabisi sa mong utok.
1: Ay. Mahal na di sa balur sa kupang bulawan, no?
0: Uy! Million gudsab ni.
1: Bulawan mo siya. Dako-dako, bagay nga pagkakupa.
0: Milyonaryo na gud ka dyan eh. Kung kitang makabaligya at to.
1: Lagi. Pero, dakpan hata. Nawat gudo.
0: Unya, sa imong huna-huna ba eh? Kinsa magkang nagkawat sa kupa? Ang maguwang ni Lola Emma nga si Manolo Berden? O ang imong Lolo Pilo?
1: Silang duha.
0: Unsa? Silang duha?
1: Oo. Oh. Buguya dahi sa kong lulo sa una, no?
2: Eh, wako loon sa batalon pa ko. Wako'y away na klasa ro'y. Sukmagay, ginugabay, ginunalay. Tanag klasa siya away. Wako'y klasa.
3: Isaw din mo sa una, no?
2: Oo. Hadlok siya na ko. Labi na nga. At luso ko, aw, padapnin yun ang ako magyan.
3: Ngano madlog man sila ni Molo? Ngano mo padapnin man sila?
2: Ayog, balbalon? Kaliwat ko tako mo.
3: Wanda ito sila madlog sa iyong kumo. Nalog din sila sa iyong pagkaungo.
0: Liwate ka sa iyong lulo nga sipat kaayo.
1: Pero mga butan, mi bay. Butan nga sipat.
0: Pero, bay, wa ka mahibong?
1: Saan sa?
0: Kung nanong ugma pa ipauli sa mani din doang kaban?
1: Aw, eh, ila pa mang pangitaon.
0: Lahi man akong pagduda, bay.
1: Ha? Ganun ba? Masa may nasi muna una?
0: Nagduda ko nga ila pang tanawon ang kaban.
1: Kung tuwa mag-inila ang kaban, laro na kayo. Na ilan ang ningkituwad. Ah.
0: Ngano ka? Nganong mitiuro ka?
1: Di lang unta nila ituwad ang kaban.
0: Ha? Huh?
1: Maklaro na gini. Naduna ni sapaw sa sahog kung ilan ang ituwad.

0: pita. Ano guna gitu eh? Ngadili kami nakadiskubri sa kupa sa kaban.
1: Boss!
0: Oh, uy.
1: Boss. Ako tiya, nanawag na sab, naningil sa kaban.
0: Pangitay bugat nga rason, naunsa man sad ka, di ang kakamao.
1: Isu kayo nang ako tiya, boss, uy.
0: Nahay na kong kasulaan na. Kailain na suod sa kong utok karon.
1: Ha? Huwag sabay suod sa mong utok, boss.
0: Ang kupa na naa sa akong amahan.

0: Ne ene ke tasa simban abajani.
1: Oh, tuut. Uy, la. Kalu, uy, nagurining simbahan na. Lupag na magayang dagway niyo. Gupa na mining simbahan na.
0: Mura naman gani ni katumpag ko ng luyo.
1: Wa naman din ni maatim man.
2: Ay.
0: Jani, may lain man din miduaw ining simbahan?
1: Ha? Uy, nga nung niam ni siya?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning

paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, clear na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto.

0: paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, clear na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto.
1: Kay dali rin pa inom.
2: Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: MaxFit Kargado.
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro.
11: Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kining portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.

0: kung ikaw ba matuo ng akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ba ang panahon?

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sa...
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
22: Rest time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
19: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ahibalo na ko sa mga gatsauhan. Aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule, ibikibugayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti siya ka,

Mga higala ni Akron ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang panahon.

0: Dada, maglay ka, Baldwin.
1: Ah? Nag-Baldwin naman lang?
0: Nasabay tayo ni mo.
1: Gusto rin yan, tanaman ka. Nadali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwilahan. Kung saan problema ni Muri kami? Ha? Kung saan magyud?
0: Okay na ka? Ha? O sabi labot ni Mug mag-adtuan ko ni na Chelsea sa iyang eskwilahan. O sa labot ni mo?
1: Muta na kag unsay labot na ko. Hoy, babay! Kinugos na ko sa de Chelsea. O katungod na ko, ngalan nga ikaduhan niyang ginikanan o amahan, nga protektahan siya. Wagid ka makasabot. Nagiing nanta naman ka, ah, bahin ana.
0: Break, ha? Break sa kuno, Baldwin. Nasayad ka ba sa imong ipanulti? Kaysa man di ay kakamuingon ako, ana. Magbuti ka kung sa kumbuhatan.
1: Huy, di kami. Paminaw, ha?
0: Di ko gusto maminaw ni mo. Ako'y paminawa.
1: Nabuang ka?
0: Tingalbig, ikaw may nabuang.
1: Kaysa?
0: Kaya biwa kong mapatol ni mo sa imong pagpanguyab o pagsigigdiskarte na ako, inaanaon lang ko ni mo.
1: Uy, Rika May, nagtuo kang seryoso ko ni mo? Kumidyahan tara ka ato eh. Binuang itong ako.
0: Binuang kay wak mang kumupatol ni mo.
1: Niyabag ka?
0: Niyabag bitaw. Pero ayaw ko buti ko noong sa akong buhatan. Kay wak kay labot akong tawhana ka. Og wa si bisan kinsa nga makabuot na ko, bisan unsa pa'y ako buhaton. Og ayaw ko pugsa. Kay wak pa ka makailan ako, Baldwin. Kung unsa o kinsa ko kung maunay masuko. Tungani ba yung magmahay ka ni imong pagkontra na ko? Mahimo ba yung gubo na ko imong pamilya bisan unsa orasang?
1: Unsa? Shit! Pagkahinampak bayhana na? Pagkamangtas di eh. Murag hustler man manulti. Murag espiritu naman dito ang babayhana. Murag master naman dito ay kayo.

0: Mora to i order ni mo, mam. Wadai puno. Okay, mam. 10,507 ang total, mam.
1: Okay,
0: COD, mam, no? Okay, mam. Pandado lang ako agresibo ang mo deliver, mam. Nya, palihog lang kung pila ang imong kwarta. Kung wa ba tayo suklian. Sige, ma'am. Salamat. Tungkoy, ilaras ko nining kukulamber nga niya sa lista, be?
2: Kagadiyot ang dong, kagadiyot ang anga. Ikuhaan ko na ron. Di ako may gitargas tura-tura.
0: Sige, sige.
2: Kagadiyot lang.
0: Guryo.
3: Dong!
0: Kuwaring lista, be? O ang dami ning order? Aron nga mausa o karga sa elf. O mahapit ninyo og deliver?
3: Ambi dong. 50 kahaloblaks. Nya ang kuko, 444 for 12 na po kabuok. Nya lang sa numero 2.
0: Klaro man lang akong lista. O nya na nabasahan ako. O balik. Kung mandam na nimo mga items. Aron nga mausag review.
3: Okay dong.
0: Nya, hatag po ni dong ko ning larasunon ha. Kay may... Dikarga sila sa kuan, tura-tura.
3: Okay. Sige, doon.
0: Sige.

0: Pwede kami? Ikaw ba ni?
1: Abi ko ba, completely nalimutan ako ni Master Jane.
0: Oh. Pwede kami, kung tinood ka may order, isulti. Dili kay ko maka-istorya ni Magdugay, kay busy mi diri sa Lambert.
1: Dili pa, ang imong heart man ang akong i-order.
0: I'm sorry, but ako lang ipag-gun. Sa pinahitabo ni babayana? Sa may problema? Ganun nasayod man siya sa numero din ni Salamber? Kisa may naghatag niya? Siya sabi ka niyang mitawag balik? Gurio!
2: Doan, Ugen?
0: Dali sa kadiyot.
2: Ako doon. Kaming wag, ahalan doon. Ning magpuyo, mag-inusara. Doon, titoy naman ako doon.
0: Tubagasan ang telepono. O, karang pislita ang speaker button. Inigtubag ni mo. Aron nga ako makabati ko sa iyang isulte.
2: Ako, o doon. Ako lang tubagwan.
0: Kadot, kung babae gani, o gusto ko ikasulte, ina nga doon ako gilakaw. Huwag ka masayod kung asa kong asa ko paingon. Kung sa kurasang balik.
2: Okay doon. Hello, may buntag.
1: Mabaliw ko sa imong amo?
2: Ang akong amo, ma'am. Namigil ako or ba, ma'am? Huwag ko may bawa ko nung sa oras ang mabalik.
1: Ay, kadali sa buni lakaw. Dali sa ganyan na kalakaw. Nadali pa man ganidugay nga nanawag ko niya. May balik na kong tawag. Ay, iyong mong gibutan.
2: Ay, kuan ba? Ano lang, ma'am? Tawag nagbalik, ma'am, ha? Kanang mingon siya nga naas siya.
0: Pagkaway butang ko rin.
2: Ma'am, sulti kung siya yung order ron, ma'am.
1: Ing na ang imong amo dong.
2: Day ko, ma'am, ha, day.
1: Okay, paminaw. Bisa na kasiguro ko nagpamati ng siya nato karon. Ing na siya. Gani ara ko sa atbang sa inyong lumber.
2: Ha? Patay.
1: Ing na dong, ha? Aw, oh, day ka man ka, ha? Nga nagpaingon ako di, ha? James, naibaw ko nga nagpamati ka na ako. Nagpaingon ako diyan ni mo, ha? Andaran ako isultin mo pagbalik ang akong order.
2: Doang. Naputol doang, ibutang.
0: Balik na si mo buhat ko rin.
2: Ako siya ibutang doang. Sige doang.
0: Sa uman eh na kong babayhan na? Sa uman?
2: Waman dong, James. Uy, waman tong rika nga imong gingon nga muan he. Nangita ni mo ah.
0: Sigurado kang wa? Wa ni mo siya makita dia sa gawas? Sa man, wa dia sa atbang ni Lambert?
2: Alaw dong. Wagyo dong, wa.
0: Salamat, Gurio. Balik na si mong trabaho.
2: Ay, sige dong, ay. Ato sa ko dong, ha?
0: Doon sa mong ko. Mura namin ang kugsad, ano, lahadlo. Kawa mo ko, eh. Huwa mo ko, makahimu o sayop niya. Pero, o sabay ang tuyo? Ganun nagsamok mas yan ako? O sabay gusto niyang mahitabo?
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm! Fab! Con! Pamoy!
7: forevermore than Charm.
8: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangloob, kumakaproof sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
12: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
14: United Home. Unilabyan.
22: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa pag
24: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
27: Kargado!
28: MaxVit Kargado!
24: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: RMN Newsbreak. Newsbreak.
30: Mayo gahapon ako si Rob Jumad, Josephus, JQ Kianos, Nagdanyos, Breaker Karukapuna, hatol gato sa Data X sa 500. Hindi bang mabatanon ang nanainan mag Data X sa 500 ka. Ang Data X sa 500 ay mas superior, advanced, gamaoy graputika sa Masilyula, Apremas Kinsals, batok sa nanamis na free radicals, o gipagabi sa pollution, yung mabisyo sa mas paglong sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa atong balita na nagpag sa Giyuga Bible Expedition, sa mga apurdiba sa Pilihan Civic in Osaka, G.O. nga Embriano, sa munisipyo sa konsulasyon ng kinim nakuan, o mga illegal gun drugas, diha sa Masicho, Subustia, dos sa barangay Kalulasan, higagdakbayan sa Sugbo, ag nanakpan, o nanakpan nilahad niya si alias Makmak, nagpuyo sa Barangay Consolacion o sa may Barangay Purpuga Lungsun sa Consolacion. Nanakpan siya sa Gibuga Bible Suppression sa mga sakop sa o mga partida sa PDA 7 o kinipanilang sud sa Duwaka, Sibana, ag pamaligig legal ga drogas din. Ag maog gingog suspect, magka-dispose kini o 300-500 gramos matag Sibana o nanakpan na kini. Niyatog tuig 2015 sa mga giyapon nga kaso. Ang nakuha sa mga dinakpan, ang mga pinakitundahan sa buong ng muting magkinig sa kilo na mubalor kapin sa 6.8 milyon pesos. Matulong Diyos, balik ang karoon ka po na. Atulong ka ito sa Data X 500. Dagi rin sa 500 campaign emisyon at ay 1.3 million oras ng San Luzons. Ibigay mo kanyang patulong sa mga free radical sugar oxidation. Sa Data X 500, atong banit pamataon, internal organ na yun. Ang Data X 500, nisibatas diabetes, fatal diabetes, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal diabetes, kidney disease, calcium formation of PCDT, Insomnia Acrobatist Girl. Ang Jetex para rin ang sekreto sa pagkagwapo.
29: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: Naay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamuan nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayako ka nyo kakit! Tungod kay bisan on saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin ug
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya
4: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga butika.
4: DTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
3: imo sa the sugared sugar cane extract
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto,
4: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Kuy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kainit sa hilana? Dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw o nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
18: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS! This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
22: Wow.
21: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhaan niya.
20: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guanta pa.
23: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol and candy flavors.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Panuhay! Panuhay! Karon pa ko mahinumdum. Usa sa kauban ni Marco katong gabi una, si Stephen, Black American. Pero, pero anong...
3: Sod ng ason.
2: Oh. Yes, ha?
4: Oh. Ako, Claire.
3: Nganong ni Aka?
4: Nagsusi lakos na hitabo din sa syudad.
3: Wa kay katungod ka mang hilabot kun unsa may nahitabo namo?
4: May labot ko. Kay akong inahan ang gipatayman nimo si imong anak. Nganong foreigner man ang imong anak?
3: Naswap lagi og laing bata. O kay atribida ka man kaayo. Halalagaw. Pangita ang among anak ni Kent nga nailisan og itom.
4: Ma'am Claire. Nganong imo maning nabuhat?
2: Kahilas ka tao ni mamungutanan ako, anak.
3: Kay unsa mo ko na akong gibuhat, ha?
4: Bisan unsaon pa ni mo og barog nga naswap ang bata, dili ko motuo, anak.
3: O ganong dili ka motuong animala ka, ha?
4: Tungod kay nakailan ako, kung kinsa ka.
3: Huy, animal! Ayaw kong sudya-sudya, eh, ha? Huwag kay katungod!
4: May labot ko. Tungod kay kipasakita ni mo si Kent. Nahibawa ka ba? Nga kung pasakita ni mo si Kent, masakitan sab ko tungod kay...
3: Tungod kay in love ka niya? Mao ba?
4: Best friend me. Doon na may gipanumpaan na magtinabangay me. Pero, ako siyang gitukmod ni mo aron imo lang pakauawan. O saan mo ni mo pagrason? O saan niyo pagrason niya mga higala ni Ken kung nanong ito mang inyong anak?
3: Di lagi ito mga among anak! Dili!
4: Dili gini magbunga o maayo ang tanang mga pinugos ng mga butang.
3: Sibuti mo ipasabot!
4: Akong napugos ni Ken aron pakaslan ka. Busa, akong obligasyon na tuliro ng unsa man na sayop nga akong nahimo.
3: Dili ka mahimong magpakabit ni Kent? Pagagnaong!
4: Tunlan ang hugaw mo huna-huna. Tungod kay ikaw ang tagkanog na akong.
3: Hoy! Ayaw kong ipana, ah. Huwa ka pa makailan ako, ayasa.
4: Tingali! Huwagit ko makaila kung unsa ka o kung unsa'y soda ng utok ni mo. Pero, nakaila ko ni Marco.
3: Oh. Unsa'y...
4: Nakaila ko sa lalaki nga lain ni mong ayap.
3: Hoy! Hoy, ayasa! Ayaw pa takagsulti, ha? Diin ka ng maungan, ha?
4: Dili na importante kung diin ko gikan ang maungan. Dili ka kasaligang pagkauyab o pagkaasawa. Busa, ayaw pagpaabot na balikon ka pa ni Kent. Og niya pa, Ma'am Claire. Kung magawas ka, ayaw ibilin ninyo sa ospital ang bata. Ipaatiman ni sa akong inahan.
3: Wa kay labot kung saon ako ang bata.
4: Kung imo siyang iabandonan, sultihan ko si Kent bahin ka, Marco.
3: Ayas, ayaw ginagbuhata.
4: Ako ni buhaton. Kung dili ni mo mada ang bata paggawa sa ospital.
3: Ayasa! Ayasa, ayaw patakag ukap ano imong baba! Ayasa! Ayasa! Bisit! Bisit! Ano? Ganang nahibaw ba sa bahin kang Marco?
5: Ay, isa. Saan ba? Nagkasulti na mo ni Ma'am Claire?
4: Oh, ma.
5: Niya, o saan ba? Gipalayas na taniya?
4: Si Hans ang makapalayas na to, ma. O kung mahibaw si Hans, ganyan ko sa ospital. Nakasiguro ko nga, masuko kini. O posible yun, napalayason ta.
5: Aha.
4: O ma, bili na tamahimong mo balibad kung palayason man ganit ta.
5: Uy. O, nahala. Maumang ka. Unya, kining batang sinalikway sa inahan.
4: Kung magawas na sa ospital si Ma'am Claire, dada ang bata, ma.
5: Oh.
4: Ikaw lang unay atiman niya.
5: Ha? kabudlay baya ining kinabuhi? Ah, uy!
4: Ma, makaluluoy ang bata kung dili nato si Ate Manuel.

0: Morning. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
3: Magong user,
5: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with News App for Kids.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, imnanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na o nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kusgan kauban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
1: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Kilo.
1: Hans, nganong kibuhitan man mo si Ayasa?
0: Sa kibuhitan?
1: Gisong ko ni Ayasa diri sa ospital. Iyak kong gikasabaan.
0: Napapasa diha?
1: Abot lang ko na ababa. Nang hilabot na gitsas among kinabuhi ni Ket. O giyap akong kihulga.
0: O sa'yo kihulga niyo?
1: Nasuko siya nga. Nga naswap ang among anak ni Ket.
0: Manawag na ko ni Ayasa. Bye. Ma, kanong gubot man ang akong kinabuhi karon? Kanong nagpadaog man ka ni Papa? Kanong nisugot man ka na makaanak sa lain si Papa?

0: Sí, ya sé.
1: ¿Qué? Ngayon, ikaw man ang naging magkitutukan ka ng imong cellphone nga nagsingi o bakting.
0: Ang Marta.
1: Ikisa man ang nanawag na dili man imo ganahang tubagon.
0: Si Ayesa.
1: Oo. Oh. Ang pangasaw-uno na si imong magkuwang?
0: Oh, nang Marta.
1: Oh. Ngayon nanawag man siya ni mo?
0: Best friend me. Nagsinaaray mi nga kung doon ay problema ang usa. Tabangang sulbat.
1: Unsa?
0: Nakakita kayo ng pugong sa buhok na. Nga may butterfly.
1: Pugong man na sa buhok sa babay.
0: Mauni ang gihatag niya Ayesa nga timaan sa mong pagka-BFF. Best friend forever.
1: Mao ba?
0: Pero...
1: kung best friend mo, nabalaka din na siya sa hitabo ni mo karun.
0: Unang. Pero nakasaad na ko niya. Gadili na ko makikita niya. Gabuha na ko siyang kinapuhin.

0: Noon sa magkadaig ko si Kent, ano din ba nito bago nang akong tawag? Oh, si Hans. Hello?
1: Ayun mo kakaroon.
0: Di ako sa iyong bahay sa Pangpang.
1: Nagustuhan mo ka diyan.
0: Huwag ka magpakabanas pagpangita ni Kent. Aro magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya.
1: Importante gud kayo ni mo si Kent.
0: Kadaghan ka mangutan na, ana. Maugi hapon na akong itubag. Hans, BFF me. Busa, kung unsa may dili maayong nahitabo sa iyang kinabuhi karon, kinahanglan ako sing amaman. Tungod kinahibaw ko nga, nag-inusara lang si Kent kami itubang karon sa iyang problema.
1: Ayusa. Balik na dili sa bahay.
0: Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema karon. Busa, pangitaon ko siya.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kidilets.
12: Chewable paracetamol and candy flavors.
13: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
14: Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado.
18: MaxVit Kargado.
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DGX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pamali sa mga butika.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be MXtraordinary with MX3.
17: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0946-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Nay, high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
22: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Maayong-maayong hapon, mga kasama o mga idol, sa mga naminaw nato karong mga orasa, sa ngana ni Radyoman Aida Tampos, ang regular anchor ning programa karong hapuna. Ako sa ang inyong makauban, Radyoman Jane Galliardo. Kumusta, kumusta man ang inyohang kahapuno na mga kasama o mga idol? Ilabinagyan sa ato ang mga kasama nga naminaw karong mga orasa, sa ato ang mga taxi drivers, sa ato ang mga tindero o tindera, o ingon man sa tanang naminaw, asa man karon sila nga nahimutang karong mga orasa. Agosto 17, adlang Lunes, maghatag na punta sa ato ang mga updates sa mga panghitabo o mga balita nga naaktong nakuha karong adlawa, mga kasama. Kumusta, kumusta man, medyo naglagiting gyud ang ato ang kainit, no? Mag-amping ta kanunay sa paggawas or sa paglakaw-lakaw nato. Hapon naman kaayo karon, wala na tayo nakita gyud or nisalop na pud siguro si Haring Adlaw, apan dili gihapon ta magkumpiyansa asa manganita paingon karon. Ilabi na gyud sa ato ang mga drivers, gikan sa atong mga habal-habal drivers, sa ato ang mga taxi drivers, ingon man sa atong jeepney drivers, peak hours ra ba karon, traffic kaayo, so magamping gihapon ta sa kadalanan kung asa ta magbiyahe karong mga orasa. Ilabi na gyud nga dili ra gid kita ang magdagan, no, sa ato ang sa ato ang karsada. So magamping ta kanunay, magtanaw-tanaw ta sa ato ang kilid ato banga na luyo para makaiwas pud ta sa disgrasya. Ingon man sa ato ang mga motorsiklo nga dili gyud magpaturagas or magpataka og dagan, no, kay kanira bang mga motorsiklo usahay, ilabi na gyud nga kung asa makalusot, mulusot ra gyud bisag asa. So magamping ta kanunay para makaiwas ta sa disgrasya tungod kay duna ra ba po yung mga pamilya nato nga nagpaabot pa sa ato ang panimalay. So nang hinaot ato ang mga pamilya nga makaabot ta sa ato ang safe and sound. So mao na, no, magamping ta kanunay di ta magsaliga nga mingaw ang karsada, di ta magsaliga nga makalusot-lusot tratadayon. So mag-amping, doble amping joda, mga kasama. Karon anhi nata sa detalye sa ato ang balita. Hunta probinsyal nanawagan sa publiko nga dili mo tuod dayon sa mga makita nga post diha sa social media nga nag-auhag sa mga gidikanan nga dili pabakunahan ang ilang mga anak batok measles sa rubella o tipdas. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
1: Hugtanong nanawagan ang Hunta Probinsyal sa publiko nga likayan ang pagtuo sa tanan nga mga makita diha sa social media nga nag-auhag sa mga ginikanan nga likayan ang pagpabakuna batok measles rubella. Subay sa giluwatang privileged speech ni Bokal Stanley Caminero atol sa regular session sa Hunta Probinsyal, iyang gihatagan o gibugaton ang importansya sa pagpabakuna sa mga bata. Gipasabot ni Caminero kinsa usa ka doktor o surgeon nga kun dili gani kini madali, murisulta kini sa komplikasyon sa panglawas o ang gikahadlukang kamatayon kun mataptan sa maong sakit. Giangkon sa Bukal nga kun mabakunahan ang usa ka tawo, adunay masinati nga epekto sama sa pagpamuwa sa tinuslukan sa dagom, hilanat ug uban pa. Mipadayag hinuon siya sa iyang kasubo sa mga healthcare workers ug mga doktor nga nagpahigayon sa house-to-house vaccination ug on-site vaccination nga inay pangayuan sa igong pagpasabot sa mga ginikanan. Giingong nakadawat hinuon kini og pagsaway, intimidation ug hulga. Sa nasayran, giingong dunay content creators, vloggers ug individual nga nagpost diha sa social media nga giingong nag-impluwensya sa pagbalibad sa pagpabakuna. Iya sab gi-question kung ugaling wala mabakunahing usa ka bata gumikan sa impluwensya diha sa social media ngadto sa mga ginikanan, giingong kinsa man ang angay nga manubag kung mataptan ang mga bata sa maong sakit ug muresulta na hinuon sa critical nga kondisyon. Gipasabot ni Caminero nga nakasabot siya sa balaod sa nasud nga naghatag og katungod sa pagpadayag, apan ang hinaot siya nga makigtambayayong sab ang mga influencer sa pagpadayag sa insaktong impormasyon ngadto sa publiko nga dili maghatag og dakong kahadlok batok sa maong bakuna. Ni adtong Domingo miluwat sab og subling panawagan si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa mga ginikanan sa probinsya sa Sugbo nga pabakunahan ang mga bata nga nag-edad 6 ka buwan ngadto na sa 5 anyos aron nga malikay sa sakit nga measles o rubella. Iya sab gidasig mga ginikanan nga mudangop sa may healthcare centers o sa duol nga vaccination sites sa ilang lokalidad aron nga mahatagan og dugang pagsabot og maproteksyonan usab ang mga anak niini. Tasama mo sa lalawigan sa Subo. Rajuman RV Velocity Way HP, Tatak, Arimen.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Daghang salamat, Rajuman RV Veloso. Mabalik ta alang sa atong dugang detalye sa atong mga balita human lamang sa mga pahinumdum.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
11: It's Mele Francisco.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Gaa, guys! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
0: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisag lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o soul milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga idol og kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYH Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Oras sa DYHP alas 5:31 na sa hapon. Karong mga higayon na ato sa nga sutaon or susihon ang ato ang kasama nga naa sa gawas nga bahin alang sa iyahang flash report karong mga orasa. Kasama ang JQ Quijano, kumusta din ha?
13: Kung panahon na, isag kami sa champion, kinanglan mag-ipit. Mao nga dili usa kami mag-TV commercial. Usa. Basta dili.
12: Atong balikan karong taod-taod, atong kasamang Rajuman Josephus Quijano. Ani usa ta sa lain nato nga balita? Job order employees sa Konsolasyon isip garbage truck, garbage truck driver na bypass sa PDEA. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
14: RMN Report. Job order employees sa Lungsod Konsolasyon isip driver sa ilang garbage truck at natakpan kini sa ginusag ng bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7, City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office o Naval Intelligence and Security Group alas 4:02 kagahapon sa hapon sa Sitio Subotija 2, Barangay Coronasan sa Sulay sa Sugbo. Ang suspitsado gila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Makmak, 39 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Pulpugan Konsolasyon. Nakuhagikan kaniya ang usa ka dakong puto sa gitong Cebu nga mutimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nasakbit ang bypass money o sa cellular phone nga gigamit nila sa transaksyon sa legal na drugas o guwan pang ebidensya nga naana sa PDEA 7 Regional Office Laboratory. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ang suspect human nila madawat ang impormasyon sa ilang kasaligang tinubdan. Base sa kasayuran nga makabarigya si alias Makmak og 300 katona sa 500 gramos kasi bumatag simana. Una na nga nadakpan sa kapulisan ang suspitsado netong 2015 sa kasong pagpayhot og paghupot og ilegal nga drugas nga mao ang Cebu apan nakagawas ni human ma-dismiss ang ihang kaso sa korte. Giandam na ang kasong karapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa maong suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Rajuman Arbo sa Mantiriway HP. Tata, Carmen!
12: Daghang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Karon atong balikan ang atong kasama, Rajuman Josephus Quijano sa gawas. Kasama ang JQ, kumusta?
15: Yes, salamat kasama ang Rajuman Army. Director Rodri sa may SRP, kung ikan ka, subay ka ni sa may dangi ka sa flyover mambaling unya right turn ka, nindahan nga padunga to gani sa video sa sinulog sa unang pan-RV nga lusot ni sa may Cebu City Transportation Office before sa Steady Mare, mga 200 meters ang gilay on gikan rin sa video sa area nga din din akong guban gini mga bubog no, sa tao kasamaga Rajuman RV before sa Steady Mare unya right side kung subay kaning daan nga ikan sa kinid niya bayan sa SMC side unya mga dagang mga gunahon rin mga gugun mga kasagbutan no, unya nag-clearing rin ang usa ka construction firm nagbase ni sa kauluhan gagahapon man siya nag clearing diri niya at og karon no nya karong hapon mas 4 karong hapon na kumpara nila kining bukog sa taos tong nakita di kasama ng Radyo Mang Arabi o di natin focus atong kuan ha ato lang ikuan nga usa ni ka dunay ulo no kung ganin no kalabira na ni ya dunay mga coins nga tag 20 murag gatos ka pini no mga coins nga tag 20 nya dunay rubber shoes dunay sunglass og kining gamay nga pitaka nga or panapto nga pitaka ang isudlan sa mga coins kasama ga Radyo Mang Arabi no. So gikan sa daan kining daan nga gihimong binyo sa nasa sinulog ang gilayon ani mga 100 meters no gikan sa highway kining highway nga padung sa Cebu City Transportation Office before City de Mare no nya dili ni SRP nga ning padung sa lisay kining binyo no sa sinulog sa una kung sa naka aba kun din nagatultol ani subay kaning daan gikan sa flyover sa Mambaling nya murayton gani ka nya lahos kaning daan lahos ito sa Cebu City Transportation Office o dito sa may daan SRP padung sa Talisay nya kani right side no nag kun din nag clearing diri ang usa ka construction firm nya tutun interview ang operator diri sa bako na malas ka 4 banabana nila no ilang na kubkuban kini mga bukong sa tao kasabaga Radyo Mang Arabi. So ato lang ipahibaw sa mga naminaw karon no labi na tong mga pamilya nga nawad-an pa missing pang ilang mga membros pamilya nga pila na katuig dali or kabuan kay kalabira na mi kasama ng Radyo Mang Arabi ang gisulob ani dili na to makarong rubber shoes no kulo murag ikulor ito ni yang iyang spike puti unya so, ang iyang sunglass dili na to maklaro unya iyang lower ani kining nakita nato dili murag siya personis niya tumutin na tumakon ako itong ba ni Brown kay naman siya taon niya sa akong nabsibahan rin kasama Radyo Mang Arabi wani gilubong no kay atong na-interview ang back operator pag kugkug nila ni mga sagbot niri o kini mga kugod niri dihara sa ibaba wala gilubong no ang mga bukog pag kuha nila pag kuha sa bako ila rin na kita no kini mga bukog niri o sa atong kita sa bri way kaot way lungag way wag gigilubong sa mga Radyo Mang Arabi posible gilapay rin diri dapita kay tag-as makay mga kugon diri no mga kanaw ato makita tag-as kay mga kasagutan diri unya ang muagi diri bigid ka matigo ko dunay gilabay ay don sa baho posible gitabunan rin diri nya walang mo kuan ang kabaho no sa paong taon nya kalabira ni posible ubay dugay-dugay ni kasama ng Radyo Mang Arabi no kining
12: kasamang JQ
15: yes kasamang Radyo Mang Arabi
12: si kasamang Jane ang imong kauban karon kasamang JQ sa imong nabantayan din ha kasamang JQ unsa man ang mga panapton iya ba ni sa panlalaki or pambabae kasamang JQ
15: so far di pa nato maklaro ang panapton sa kasamang Radyo Mang Arabi doon na ay sunglass niya rubber shoes laki unya sunglass unya tag 20 nga coins isuod sa gamay ang pitaka ng panapton no unya so far wa pa ni gitiwas og gubgubo sa operator kay pag kita nila nga doon na nakita ng ulo ani unya una nila gi padayon pag gubgub no unya anay nakita nga mga kuan bitong kuno no kalo no
12: nasa ti nakita diri ka sa mang JQ no nga usa ka sapatos color itom yeah. Muraga panlalaki man ni siya iya man ni sa panlalaki ka sa mang JQ so posible ang usa ni ini iya ni sa lalaki ka sa mang JQ kung possibly. Basihan lang nato ang kining sapatos sa nga nakuha
15: So far no mao na sa tong nakita diri ka sa mang Radyo Mang Jane o Radyo Mang Arabi panlaki din eh kay nasa coins ko tag 20 no ang mga babae sa di mga mukha ng coins sa tag 20 niya gamay pitaka nga gisudlan ani ani nato maklarong pitaka nga rog panapton gani nga pitaka dili nga pitaka nang kuan ba kubuka nang kuan ba nga dunay shipper ba nga gamay yan dili gisud ang mga coins nga tag 20 kasama ang Radyo Mang Jane o Radyo Mang Arabi
12: ato lang klaruho na kasama ang JQ duha ni ka ulo or kalabira kasamang JQ duha ka tao posible nga duha ka tao
15: so, pa bakuan kay wa pa mang nigikubkub gyud no sa Mambaling position 4 nga ni 11 nga ni aron diri sa area wa man gitiwas og kubkub ato pangatano ning sa tong operator be sa akong kuan no asa atong back operator okay. Ato lang kuan kung pila ni ka kuan no balik tayo. Tagalog naman din sila, no? Kasi hirapan mga diskresyon ng pasilitan ng pangusap. Lagi po ngayon tayo sa himpila ng Dredge Fisher. Na, anong palagay mo to? Dalawa itong kalabira na kita niyo.
16: hindi ko po masabi. Kung ilan yun. Proseso, para isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Kasi dito lang po yung area. Hindi pa kami makakabila. So far, isa pang makita ito. Isang scars pa, no? Isang pulo pa. Ano ano pang nakita nyo? Yung sunglass. Yun lang. Walang pang iba. Sapatos.
17: Saka sapatos.
16: Sapatos. Ano yung sapatos na? Kita mo, nandalan ka kanina. Lapit ka.
17: Kulitin.
16: Color item. Ang sunglass niya,
17: puti.
16: Puti. Kanya ang, ano, yung itim dyan, yung lower yan, personal siya, o ano?
17: Hindi ko alam.
16: Ihinto ka muna sa pag, ano, clearing. Nadihang sa nakita niya lang, ano, buto. Okay? Okay, salamat sir. Ano pangalan mo?
17: Erwin.
16: Erwin.
17: Lial.
16: Lial. Ikaw ang back operator. Anong construction niyo?
17: Pardon?
16: Galing ang base mo Manila base.
17: Oo, Manila po.
16: Manila base. Galing natin mention no. Manila base na construction na Rajuman Jane o Rajuman RV. Pinapayos lang ko ng marami singo dito ha. O nag
18: nag-mission na. Nasukod gud kasamang JQ. Nasukod gud kasamang JQ pero kasamang JQ sa pagkakaroon unsa man ang plano nila sa mga nakitaan nga bukog kasamang JQ.
16: Ano may taga Mambaling Police Station 11 no ni respond ni dire og ang city disaster team no sa Cebu City ani ana sa dire sa area so para mata di pa mi sila mohatag og statement kasama ng Rajuman RV og Gino ila gipabot pero kana sir sige gipabot ni sir soko lagi bawon nila tanduga gyud no soko lang mo determine ani wala ni, maklaro namin kung asa ni dalo ng mga bukog ni, no? Ang sino ba crime operation lang, maoy mo tandog na ani kasama ng Radyo Manalwik. Ihunong pa mo ni ang pag-clearing no? Sa mga duharam ni doon, operator, kining driver, o niya, wala may laing tao, dahil sila may nag-clearing niya. Kana, nakita niyo, makita na ito, no? Ako nilang nalimpiyuhan, no?
18: Kasamang JQ, ato lang po dang iklaro nga gawa sa mga sinsiyo o pitaka. Sinsiyo ra gid ang sound ani kasamang JQ, wala bay mga ID nga pwede nga mapaila sa kinsa na nga bukog?
16: Dili na kayo focus sa akong kamera, muduol ko gamay, no? No, di makaibaho na. Ato lang ko alam, dili na kayo focus sa itong video kay na si Boss Mita, no? As may stick ta. Okay?
18: Kasamang JQ, gawa sa
16: sinsiyo, tag-blinte, nga rilo. Oh.
18: Rilo, sa unsa kasamang JQ? Babay or lalaki sa imong pananaw?
16: Rilo niya, panlaki.
18: Okay. So, oh, posibleng lalaki niya. Kasamang JQ niya, posible po nga wala ni siya gilubong, posibleng nga gibilin rani din ha kasamang JQ.
16: Posible, gilabay rin din. No? Okay, wala niya gilubong, wala niya kitang kaot din. Wala masyad na, ayutang nga gikumpug rin. Mora siya na, ang ingon na itong operator ganina nga, pag clearing nila diri sa mga kasagbutan diri dihara dayon ni ang mga bukog kasama ng Radyo Manar kasama ng Radyo Manjain no?
18: Wala bay nakuha nga mga ID gawas sa mga sinsiyo kasamang JQ?
16: So far wala pa no kay ang suko ni gipaabot uting kayo ni ron no ilan ni panahon ri unsa pay makuha nga mga ebidensya sa suko kay bakos no bakos sa nga bakos wala bakos na unsa na bakos kuha nga bakos di na to maklaro kay hugaw na no onya Rilo, niya Coins, na tag-20 o nga tag-jis. O niya sapatos, color itong, niyang spike, puti. Niya, doon na na dilim ayaw nakita sa nato doon sa sapatos. O mo sa niyang parte sa lawas sa atin okay, basta na nag-snack sa nangaon na ron. O niya, ulo. No, ang ulo, murag na bungkag na gamay. Pero maklaro pang ulo, kaya na ibagol-bagol. Oh.
18: Okay, okay, kasama nga... Yes, okay, kasamang JQ. So, padayon pa man nga sutaon sa ato ang mga otoridad. Ilabi na gyud ang identity in town ni ining maong napalgan ng mga bukog kasamang JQ. Balikan okay. Lang ka na mo karong taod-taod. Kasamang JQ, daghan kaayong salamat sa imuhang report. Kasamang JQ.
16: Okay, gikita rin sa SRP. Kunyo Radyuman, Josephus, Giano, mayong hapon. Tata, Karemen.
18: Daghang salamat, Rajuman Josephus Quijano. Sumoto ang report sa ato ang kauban. Dunay napalgan ng mga bukog sa tao sa may SRP, mga kasama. So, padayon pa nga, gisusi sa ato ang mga otoridad. Kaya, base sa initial na ito nga nakuha, dili pa mahibaw ano kung iyabagid ka ni sa lalaki apan basi sa nakuha ni kasamang JQ, dunay sapatos sa karsones o relo nga posibleng lalaki ang nagtag-iya ni ini. So atong paabuton po da ang dugang investigasyon sa ato ang mga otoridad. Mga kasama mo, balik ta, human lamang sa mga pahinumdum. Stand by.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
22: The original Koi Herbal Capsule.
23: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
24: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
23: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
22: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sensilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
6: Pinakabarato nga dito
7: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Oras sa DYHP, alas 5:49 na. Ani na ta sa dugang nato nga mga balita. Kanhi Cebu City engineer nga gipabayad sa gi-disallow nga 199 milyones pesos nagpabilin pa sa trabaho. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulunos.
11: Kini mo ang balita hatod nga ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagpabilin pa sa trabaho ang kanil Cebu City Engineer nga si Luwel Corminal. Si Corminal may ipabayad sa Commission on Audit in COA sa 199 milyon pesos nga gidisallow ni ini. Ang maong kantina na kuha sa contractor sa flood control project sa City Government ngadtong tuig 2021 isip advance payment o mobilization fund. Apan kini gidisallow sa COA tungod kay wa mapatuman o wa masugdi ang 1.3 bilyon pesos nga proyekto. Una nang nipadaw suwat si Corminal ganto kang Mayor Nestor Archival na ipibaw pagluwat sa trabaho isip usa sa mga engineer sa syudad. Kinitukod sa pagpugong sa City Treasurer's Office ang kinitubok ang sweldo sukad detong miaging buwan sa Abril. Apan mato ni City Engineer Joe Nadine Season na nausap ang huna-huna ni Corminal tungkol kay kinigibinlan na siyang binuwan nga suhulan.
12: Gitugtan man siya nga dili whole ang iyang salary nga ididak. Pinidakan siya ba't dili ang tibuok sa taon niyang sweldo.
11: Si City Engineer Joe Nadine Season na saheran hinon nga kagamanan sa dakbayan ang itaw pagi nga babawi gikan sa AM Oreta and Company ang nakuhang 199 milyon pesos na ini, lima katuig na ang nakalabay. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo, ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malungkot, gay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Daghang salamat, Rajman Eli Bulunos. Samtang sa laing balita, mga tinunan ni Pahigayon og Lightning Rally batok sa EMPO Challenge sa PNP. Kasama mo sa balita, Rajman Ken Galinea.
13: DYHP, Tapak, RMN, report.
14: Gipahigayon sa grupo sa mga tinunan kagarinang udto ang kilalit nga mobilisasyon o lighting rally para pagsalikway sa pagpahigayon sa Philippine National Police sa gituwag og Enhanced Managing Police Operations o EMPO Challenge sa atubangan nga bahin sa University of the Philippines Cebu nga rebutang sa barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kalihukan gisalmutan sa UP Cebu University Student Council, mga sakop sa naghiusang kusog sa estudyante, kabataan UPC, anak bayan ingon man bahaghari UPC. Ang EMPO Challenge sa kanasunog inisyatiba sa kapulisan, rin muhimo bago kinigdungan nga senaryo para pag-assess sa kaagdam sa PNP alas sa ilang operasyon. Ang kalihukan sa kapulisan, planong ipahigayon sa Lahug Barangay Hall paingon sa simbahan sa Mormons, dool sa mga eskwelahan sa komunidad, subay sa pag-ila sa palibot sa UP Cebu, isip kabahin sa mga dapit alang sa ilang exercise. Una na, gi-identify sa kapulisan ang mga lugar nga nagpalibot sa UP Cebu nga apil alang sa ilang exercise, taliwa sa hangin sa administrasyon sa universidad nga ikansilar ang maong aktibidad. Subay nini ang mga tinunan ng mga organisasyon nga ipahigayon sa lightning rally ni palanog sa ilang mga kabalaka, kabahin sa militarisasyon dool sa mga eskwelahan nga unta o sa kadapit, alang sa pagkaton sa mga tinunan. Gibarugan sa UPC, USC ang ilang posisyon nga bisan unsang police o military presence waylo na sa UP Cebu. Kasama mo sa balita ni Radio Mankan Galinea, Tatak Arimen.
10: Daghang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Balita ni kasamang Ken Galinea mao ang naglangkob sa ato ang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pata hingpit nga mubiya or muhuman sa ato ang programa karong hapuna, ato sa nga tagaan ug pagtagad ang inyuhang mga greetings. So kutob lang pod sa ato ang mabasa or makita sa atong comment section. Ilabi na gyud kadtong mga naminaw or ni comment pod sa ato ang FB live karong mga orasa. Nagpa-greet si Ma'am Chacha Boyles sa iyahang Nanay Ere Boyles o Vanessa Peralta Busolon o Amari Van Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles from Obay, Bohol. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw, Ma'am Chacha Boyles. Ilabi na gid sa imuhang pamilya dinha sa Obay, Bohol. Daghan kaayong salamat sa kanunay ninyong suporta. Pa-shout out watching from Puente Carmen, Cebu. Kika niya ni Giselle Pantalita. Daghan kayong salamat, Ma'am Giselle. Kumusta man mo din ha sa Carmen? Unta na mo sa maayong kahimtang? Daghan kayong salamat pod sa inyuhang pagpaminaw sa ato ang mga programa. So di lang kay karong mga orasa sa ato ang news update, ilabi na gyud sa tanan nato nga programa. Mga kasama, daghan kaayong salamat. Ato ipadayon ang ato ang mga pa-shout out or ato ang mga greetings sa dili pa tahingpit nga motapos sa ato ang programa karong hapuna. Good afternoon, Ma'am Jane. Greet ko sa akong Papa Rogelio Pedros o Mama Helen, Kuya Mando Dominguez, Manang Cicel, Arvin o Irene diha sa Basak Sibunga from Buaya, Lapu-Lapu. So, gikan ni Robeline Pedros sa Banat. Shout out siya sa iyahang mga kabanay nga naa sa Basak Sibunga. So maayong pagpaminaw ninyo mga kasama og mga idol. So murag hapit naman pud ang ating panihapon, pila na lang pud ka oras or minuto gani ang uban nato nga mga kasama karon. Nag-iyahay na pud og pangdigamo no, pangluto. Ang uban na problema pa kung unsay sud anon karong hapuna or karong gabi una. So ang uban nag-iyahay pa pud og pangumpra karong mga orasa no. Ang ato ang mga estudyante pod nga gikan pod sa eskwelahan, syempre gutom gyud, mangayo gyud na og kaon inog abot. So ato ang mga ginikanan, nagiiya na pod ron og pangluto or paglungag sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay. Unsa man ang inyohang mga na desisyon na nga i sudan karong gabi una mga kasama og mga idol. Kay murag kita gani nga galingkod rata diri, murag naka-feel na sad gyud ta og gutom. Muraga kay hapit naman gid ting panihapon, hapit na alas 6 kasagaran gid sa atong mga kasamang mga idol no nga manihapon gid alas 6, alas 7 kay para pod makapahuway pod og sayo-sayo kay ugma adlang Martes, mo kudkod na pod, manikay sikay na pod, manginabuhi na pod no, magiyahay na pod og panginabuhi para makapadayon ta sa ato ang isig ka kinabuhi mga kasama og mga idol. Atong ipadayon ang mga nagpa-shoutout karon dinhi sa ato ang FB Live. Daghan kayong salamat sa inyuhang pagpaminaw, mga kasama, sa inyuhang pag-uban. Kanako karong mga orasa. So kaganiha pagsugod, niya nitapos good mga kasama sa pagpaminaw sa ato ang mga news update. Gani, daghan kayo gitano o mga balita nga nakuha. Daghan kayo tagnahatagan po o pagtagad. Daghan po tagnahatagan nga update base sa ato ang mga nakuha po ng mga balita kaganiha mga kasama. Atong i-shout out, mayong pagpaminaw sa mga Dila Peña and Belarmino family sa Lugot, Langkas, Dalaget, Cebu. So kusog kayo tadi na

0: basta naalang ay radyo, pwede ra gid no nga mahimong orasan ang DYHP RMN Cebu ingon man ang IFM Cebu. So daghan kaayong salamat gikan ni Babylonia Gandana. So na pa-shout out siya sa iyang pamilya din sa Maydalaget, Cebu. Maayong pagpaminaw ninyo din ha mga kasama og mga idol. So si Kayla Rayos, shout out ko ni Concejal Joel Montalbo sa Ubong Dalaget. So, maayong pagpaminaw din ha sa Maydalaget. Napunta yung pa-shout out din hi nga si Triple J Mars Ante Cristo. Shout out ma'am from Tipolo, Sanlagan, Badyan. Daghan kaayong salamat mga kasama o mga idol. Dili na nako matagsa-tagsa pa ang inyuhang mga comment diri tungod sa kadaghan no. Apan dako kaayo akong pagpasalamat nga giubanan ko ninyo karong mga hapuna sa pagpaminaw sa ato ang mga news update ingon man sa mga panghitabo sa ato ang palibot ilabi na gyud or particular dinis dakbayan sa Sugbo mga kasama. Daghan kaayong salamat. Wala naman tayo igong oras mga kasama, mag-uban-uban gihapon ta sa sunod nga higayon. Sangan sa ato ang station manager Attorney Rafael Banyo. Ingon man sa regular anchor ning programa Radyo Mana Aida Tampos, ako ang inyong ubos na alagad, Radyo Mana Jane Gallardo. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: God, pray for us sinners, now
2: and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
2: and at
4: the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Masundan ng lalo ang iyong baba!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Said Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: DTX 500 na.
4: DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500
4: mabalik sa pinakadulong nga butik sa iyong lugar.
5: DTX 500
6: sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: akong amigo si Bay Tim Yong. Bay Tim Yong, Tim Yong itam, kumusta ka niya? Say, mami, o si, si nanay, o si tatay niya, o imuhang iksuod. Kumusta mong tanan niya sa Bonbon? Burbon, Cebu. Salamat kayo niya si atong amigo diha sa Burbon po si Sir Marvin Caballero. Na taga Burbon man siya. Oh, salamat kayo ninyo diha. Okay, salamat kayo sa mga tao po ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha ta. Babag Cebu, kumusta mo diha? Ma'am Jasmine, o sa imong mga tao diha sa Jasnab Flower Shop o sa mga tao ni Sir Raul Alivio Isoto ang iyong kapikas. Okay, Sir Rene, kumusta ka diha? Sir Rene Isoto o ni Sir Apiot Isoto. Hala mga bata, mga kasama! Ano yung kita sa unang adlaw sa akong aso ni ang writer ni atong aso ay karoon kaning sangigan ni Pedro kauban ni Nanik Navarro. Nick, kumusta ka di Anik? Nanik Navarro. Okay, aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo, sagingan ni Pedro. Ang isuwat niya ni si Sir Marvin, ha? Si Kunsyal Marvin Caballero umabot sa Ilihan. Unya nga to ang directress si Ate Martis Parval Morris. Ang atong spinner, si Kuya Joel Binci, ang manager sa Bien Aqua. Ang niyang atong soundman, ang text iya sa Bagisinaw Dishwashing Liquid. Kung doon mo yung mga problema sa inyong mga ugat-ugat niya, doon lang niyo ang Bagisinaw Dishwashing Liquid. Ang iyang buhatan niya, ilan laboratory, naadiha sa Loyosa Ace Medical Center sa Basak. Pagitaan ninyo ang primahin ni Kuya Ricky Bangis Garing. Direkta lang mo dito. Unya nga ito ang audio editor, ang manager sa Bien, manager sa Bien Aqua. Dili audio editor, ang ato ang spinner, si Kuya Joel Binci, ang manager sa Bien Aqua. Unya nga ito ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, si Kuya Randy Tayad, o ingon man si Lloyd Gabiana. Kinis Kuya Ariel Mangkaw, mauritagiya sa King Binding and Roof Installation. Tanawal ninyo kung doon mo yung mga problema sa inyong building panimay ato paguban pa selling o kinuman kining ato ang mga window nga mga glasses o door glasses o kanang window sa inyong ang glasses sa inyong ang shower. May kayo mo buhat si Sir Ariel ana nga ang babae nga nasa gawas asa suod di makakita nga ang nagnas gawas ang tanaw din mo nya ang nara sa suod mo iklaro kayo bao na gitawag og one way ticket nga ikaw na makakita sa babae nga ligo dito. May guys si Ariel ana ha. Okay na hala mga bata mga kasama, ani ang kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ning simnauna nga naguruan sagingan ni Pedro.
1: Dayan, ay naman ang akong kape.
2: Ganit lang, ganit. Kutap ako. Dara. Init pala, ha? Pag-amping, mapasok ka.
1: Salamat.
2: Kumusta pa lang imong ani kagahapon?
1: Ay, medyo diyutay ragyot. Ang katunga, siyempre, tuas akong amo. Ang katunga, akong ibaligya. Pero pambayre. Ako patong atuon ron ng bayat.
2: Nasige. May tagpabayaran ka kay wala rin batay malung agda. Wala ko ikapabahon sa mga bata nga kanon. O may problema sa sudan noon kay musuwa raman nag-gay ang mga bata. Ubisan unsa nga utanon nato diya sa loyo. Ang importante, doon ay kanon.
1: Kurot na rin ang buwan.
2: Oo, kutapusan na itong akong gisumba kagahapon.
1: Oh, sige. Di na ko maglangan. Araw na akong mapaningil si Luis.
2: Imauna ng kape mo.
1: Oo. Kilamis tiyan niya. Sudlag init eh.
2: Pedro? Kanta ko ba sa samad anang nasi mo gamot? Di mo ka masamad, anak.
1: Ay, pagpangguna rin ako. Naigos bato. Huwag ko kabantay. Naday bato sila om siyuta. Dayan, ano magka? Ilat magka?
2: Naluin ako ni mo. Daot na kayo ka. Nilaos na magaling mong hitsura o. Napuno sa mga samad ang imong mga kabot. Nasunog ng imong panit tungon sa kainit sa adlaw. Uwan init imong gisagupang dito sa uma.
1: Pobre man ta dayan. Mogini ang kinabuhin si pobre. Bisan og balibalihon pang kalibutan. Mao na ginatong kinabuhi. Ingon ani na kita, hangtod nga, mabtantas pagsahop sa tong kinabuhi.
2: Mutabang nalalagi ko ni mo sa uma.
1: Ayaw lagi. Anhi ka lang. At timalanan ang gamay na tong tanaman diha sa tukaran. May na lang, nanay buong ang ginagmay. Atong mautan, analibring na sa sudan. At timanang atong mga anak, ang ilang pag-eskwila. Muna imong trabaho, dayang. Pasagdi ko sa kong trabaho kay ako'y padre di pamilya. Obligasyon ko ang pagbuhi ninyo.
2: Nasige, good. Basta mag-ampi ka kanunay, ha? Amping yung imong lawas. Kinaginahanglan pa mini mo, Pedro.
1: Sige, ha? Aris ako. Ikaw na yung bahala sa mga bata.
2: Ah, oo. Mangmata naman na ron kay Klase Manila. Mag-amping ka, ha?

0: Lanlan, Tantan, Banban, o, niyan ang inyong mga baon, ha? Ako na ning gisod sa inyong bag.
1: Atensya dyan mo.
0: Ginisang tangkong.
1: Yay, lamia!
2: Sige lang, ginisang tangkong. Lain ang sad mo.
3: Reklamo lagi ka, kuyo.
2: Di, manggod. Ingon na gali ko, sige lang, ginisang tangkong. Karoon sa doong tangkong nga ginisa.
1: Ginisa! Gipali! Karaan! Bati ang joke ni mo, kuya, sa?
2: May na lang na joke. Ikaw, huwag kay joke. Aburing.
0: Makahupay, gud ka mo sa problema.
2: Sa dili pa kumpadayon, mga bata pa inumdum.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitabag si ate nani na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: son vai sa con aso y niño.
1: Ana, sige na ka mo. Gika na ka mo. Aron dili magdali-dali sa paglakaw sa Dan.
2: Oh, ito na, Mima.
0: Amin ko, amin mo, Mabi.
1: Kaluian mo sa Diyos, mga anak. Amping mo sa pagpaingon sa eskwelahan, ha?
2: Ikaw siya, ma. Ingat siya ka, ma. Amping ka dali, ha? Bye!
1: Bye!

0: pasensya na ka doon, ah. Kanalangunang ako mabayad mo. Usaon nga, wa masam ko bayari sa ipakyaw sa paliyakod.
1: Ha? Kung sa umlin ako, Luis? Morbi at tao na akong gisaligan. Nga, ipapalit akong bugas ug sud-ana mo. Wala ko ikapakaon sa akong pamilya. Kanang bayad ni mo, ang akong gisaligan ganit taon.
0: Eh, maulag eh. Yung usaon nga ipakyaw sa akong suki. Nga, niingon man ito nga, bayaran ko niya karon. Nga, wala no bayad. Ya, maulang wala siya na akong nabili na akong kwarta taon, oy. Maintindiri na siya na, no, Pedro.
1: Ha. Anya, saman ka no sa amang puno ini?
0: Eh, balikan ko yung hapon. Eh, basin ang buhatang na ito yung hapon.
1: Ah, sige ha. Balikan ako.
0: Oo, ulagi. Balikan yung ha.
1: Sigurado ha, taon, Luis, ha?
0: Ulagi, sigurado kayo.
1: Ala, sige. Salamat ini.
0: Ya, salamat, chat.
1: O sa kagatos, may nalang eh. Makapalit ko sa kakilong bugas mais ini. O niya, buwad. Buwa nga ining mais ron, mahal pa masumay. Saan taman niya, bumay ganahan sa damo. Ah, nalay makaon akong pamilya. Ah, okay na. Ay, pait pa ginin pobreta. Pero sige lang, sayod kong dili ko pasagdas Ginoo. Pagkakaon rin yapon ng akong pamilya. Tagaan kong maing lawa sa Ginoo. Okay na. Baka pangumalan ko pirmi. Mabuhi ko rin yapon ng akong pamilya sa tinarong nga paagi.

0: Usa ka gatos ra day ang gibayad ni Luis nimo?
1: Oh. Ewa ko na siya bayri sa ni Pacquiao sa Paliya.
0: Ay dili man taguna nimo problema og wa siya bayri sa ni Pacquiao sa Paliya. Kana kay iya nang gipalit nimo, bayran gid unta kaniya sa sakto. Balag wa siya bayri sa ni Pacquiao adto niya. Dili kay hasta ka dili pa jud kaniya bayran.
1: Unta. Pero sige na lang. Alangan man sad og akong awayon si Luis. Tarong man sad nga lihang yo ang tao.
0: Sobra ra jud kay kakabuotan, Pedro. Mo nang abusaran ra sad ka. Tanawa pa gid ha. Gipabalik ka niya kag ganinang hapon kay hudda na kagbayad. Pero unsa man, gibayran ba ka? Wa di ba? Gamay ra magdunta kay nang kantidara oy. 300 ra magdunta na. Kagamay ra gyud. Pero gipaantos pa kagbalik-balik. Layo ra ba ka ang lakawon ng ila?
1: Sige na lang, Dayang. Huwag tayo mahimo, ana. Balikon lang sad na ako siya. Ugma, to may anihunon nga gamayng talong. Ako na sa itong itumod nga akong bahin. Pakakwartar ko, ugma. Ayaw ka bala ka.
0: Ay, masantos ka yun anang imong kabuutan, Pedro.
1: Pareha sa bitota. Buutan. Buutan nga asawa. Masinabuton. Kugihan. Mapaubsanon. Mapinanggaon. Halos tanan na anani mo.
0: Ah, grabe sad. Tanan gyud. Ikaw ba mamulatik pa gyud ka? Ay kadiyata kay magsugba kog buwad aron nga igusad maluto ng mais. Mangaon na dayon ta.
2: Ma, mangaon na ta.
0: Nato ana. Nangita ra ka ng sipat nimong anak ay.
1: Na sige na. Pagdali nagsugbag buwad aron mangaon na ta.
0: Oh.
1: Oy. Unsa man to?
0: Unsa to?

0: At ang inyong mga bata, ang surprise kong asoy ninyo ni Smenao na nga nagluhan. Sa gingan ni Pedro, dinilang sa mga asoy ni Kuya Guli at kinitaran, dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ito ni Tatay Mutuman, ang putang nga bata,
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga sugdan ang partial operation sa gisugyot nga food storage and processing hub sa Pampanga, na tinguha mo palambo sa food security sa nasod sa dili pa matapos ang tuig 2027. Ang 40 ka hektarya nga Clark National Food Hub nahimutang kini sa Clark Aviation Capital sa Pampanga nga muhaw sa facilities alang sa food aggregation, storage, processing, distribution and marketing. Subay sa gipanglantawang pondo nga 4 bilyon pesos ang food hub maglakip sa food ug cold storage facilities, processing areas, food safety laboratories, export processing facilities ug wholesale and retail spaces. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ni Uga yung pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Pinakabaratong nga data
17: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
16: Bagong user!
17: Data bill! Isarang data! Shopee!
18: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
19: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
20: This time check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads.
21: Omega Siglang Baon with Ladies Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
22: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
23: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung daan na. Maayo gani, kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
27: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
28: Kondura, kuskan ka uban ni mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
29: Strong for the Filipino.
30: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
31: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
32: ECS.

0: Nak, niyako'y da para ninyo.
1: Namalitasad ka pa?
2: Ay, naibaw, lumakan ang papa ninyo. Nga basta gani mo larga tungkol sa trabaho, daghan mo ka na isang dapos sa lubong. Ay, mga akohan.
0: Ah, ni Arahan. Niyako'y da nga bagumbag.
2: Ay, salamat taon. Thank you kayo, Han.
1: Pa, daghan naman nagbag si Mama Good.
0: Sagdi lang, nak. Mama na'y kalipay ni mama ni mo. Kutob sa kumahimo, akong ihatag ang tanang gusto niya.

0: Ela pagreklamo tigod. Daghan mangani og sinina nga gidas papa nimo.
1: Hmm? Mahalon man sa kay nang iyang sapatos nga gipalit para nimo.
0: O gani. Prior tagod. Og angel lang ta magpasalamat kay wa ta titiki ni papa.
1: Nabalaka man lang gugudong.
0: Sumay mo kikabalakan te.
1: Kon mahutan og kwarta si papa. O niya, naanad tag-ingon ani. Labinagid si mama, materialistic kayo. Unsao naman lang.
0: Eh, negatibra kay kagunahona, tiyo eh. Isag kablaka, gods, mga butang wapamahitabo.
1: Dong Jacob.

0: sa namang orasa. Wa pa man kapon si Axel. Na, malay tagi ko sa trabaho, ani ron. Ah, nanawag ni Kira. Babe, asa naman ka?
1: Babe, sorry, na-traffic. Dapat siguro eh, nagbangga sunahan. Huwag mo eh, nakaingunan ni traffic.
0: Mao ba?
1: Pabuta lang ako, Gidit. Maringkamot ko nga, magkalusod tayo ko.
0: Sige, babe.

0: Biblika, abihin ko, magali.
1: Ano naman doon si Axel? Nga naman ka?
2: Babes, si papa ni mo, nadisgrasya.
1: Unsa?
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Set living testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
3: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
1: Living testimonies.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa nako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa nako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: Again,

0: Dito na nagsugod ang tanan, Priscilla. Katupang hitaboa, mao'y nakapausap sa akong kinapuhi. Ingon man ang kinapuhi ni Mama.
1: Hain man siya, Ron.
2: Gikuha na sa ambulansya. Gidaan na sa ospital.
1: Asa nga ospital?

0: Pa, ni Anami. Fight lang yun pa, ha?
1: Binda.
0: Unsa ba tinahitabo? Nanon na diskresya man siya.
1: Mura gitaki ko, no? Samtang drive.
0: Kinuo ko. Pa, pa ni anak ko, pa? Pa, wa pa may baw si mama.
2: Gusto ko magkagadaan yung mama ni mo.
0: Sige pa, ako siyang pariyon.

0: Ginoo ko. Usa ni tabo ni bo.
1: Maglisod na ko. Pasay luha
0: ko. Dede, dede. De kumusugot ana. Paningkamot.
2: Ma, magusta ni marang nami. Kuning ko na ina, ha? Wa nami makaon. Unsa na lumita mo na mo korong inutil naman ka?
1: Pasay luha ko.
3: Ma, please. Ayaw lang storyahin si Papa
0: Ana. Ate ba na nga ng amahan ni Monica? Paulit ako.
3: Ma!

0: Dako yugberan sa ospital. Asam kag ikabayad ani ron, babe?
1: Gisultihan mo ko ni Papa kung hain niyang kwarta, babe. Gusto niya nga mo ito akong kuhaan.
0: Amay nun. Para magkagawas sa ospital sa Papa ni mo.

0: Okay ra kasi mong porma pa? Komportable ra kasi mong gigdaan? To ah, na eskwela pa. Onya ako, mula kao na pod ko kay mo duty na ko.
1: Salamat nak.
0: Way problema pa. Ato na ko pa ha? Muli ako dayon inig out na ko. Si mama lang unay bahala ni mo ha?
2: Unsa? Unsa ako bahala?
0: Ma, mo duty na ko ma.
2: Onya, binlan ko ni mo ang inutil ni mo gamahan. Oy, dili ko! Dili ko!
0: Ma.
2: Palungita mo glaim mo ba tayo na?
0: Ma.

0: room ba yun? Kinabantay din ka si mong amahan.
1: O-town. Huwag mong kumahimo kay dili magribubantay si mama. Nilakaw mang gani hinuon. O niya si Dong Jacob ni Skwila pod.
0: O niya? Ang saan na nimo? Ang ama ni pod, di lang ka mo trabaho. May problema ka si kwartaon na yan.
1: Maogani. Ambot ko nun si Sulbada din problema hayat, so eh.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo! Undangin na! 12 rand!

0: Naluoy ko sa kong manghot. Kay nahibaw ko kung unsa niya kagusto nga makahuman og eskwela. Pero kinahanglan kyud nga dunay mo sakripisyo namo para ni Papa. Mga kasama, atong sunod og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Tampo ni Nika dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ni acá sa atong paraíso. Oh, Mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
1: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
2: Sudah kau dapat jenis para? Siapa anak daging mana? Jadi kau sudah pin?
3: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry.
11: Hala, Madi! Naopirahan na gina si Indice iyang bungi!
12: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
11: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
12: Adun na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
13: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
14: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
15: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilabian.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilet.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
16: United Home.
17: Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Taba, lang alang sa nerve repair o protection uban anong saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita?

0: Nakakita dong.
1: Unsyati? Nga nung nakakita man ka, unya siya ti imiwa.
0: Ambot dong, uy. Nahibong pagbitaw ko nga nung ako rin nakakita sa puti nga lalaki.
1: Puti nga lalaki, ati mo na.
0: Mura siya. Engkanto dong.
1: Sa? Wala may usurong engkanto, ati mo na. Hey. Ato noon, na yung mga ingon na, pero karon mo naman na.
0: Parihas malamong, Emmy, uy. Dili man mo mutuon ako.
1: Timanggod ka tuwan at timunaki, imposible man nga. Ikaw rin nakakita sa imong giingon nga engkanto.
0: Dong toho ikaw. Makakita ko.

0: Nanood ka sa magtiayon ng tambalan nila.
1: Maiking, sakit na kinkayong ba?
2: Doy, Naiking, mas labing maayo no. Dadoon na lang na ninyo si Amy sa ilang inko ibyong. Kay basing nakasaan na si Amy sa dilingon na ato, noy. Dali ataw na, noy, oy. Or makapangay pa sa ilo si Amy sa iyang nasadaan.

0: Bayo! Ingko Ibyong! Ingko! Bayo!
1: Saya ito niya mau ikain.
0: Magpatambal ko sa akong anak, Ingko.
1: Kay, naong sama na si Amy.
0: May bulog ang iyong bukton, Ingko. Pero karon lain magtanaw ng iyong bulog. Tanaw-tanawal ko, Ingko Ibyong, tanawal ko.
1: Daube. Walis ang iyong jacket ka nang makakita ko sa... Gingon ni mong bunog, be.
0: Oo, uy, Ibyong. Ayun lang na eh. Pwede ko na yung jacket, be.
1: Ganyan. Uy! Kalain ko siyang bukton. Bunog rin yung niya, nalata naman panitin niya.
0: Ingko Ibyong, tabangi akong anak. Ingko.
2: Ringol mo tayo.
0: Ibi.
2: Sakit ka ayaw.
0: Ingko Ibyong. Tabali akong anak. Maluhay ka niya, Ingko.

0: Sakto ang gisulti ni Jeep muna. Ah, wala ba usurong panahon na ang inkanto ng imong giingon?
1: Pero pa...
0: Ah, gusto na ni Ana muna. Gusto na. Ibaliwa ka na sa imong unahuna nga nakakita ka sa nakadasmag ni Amy. Maibawaan man bitaw ang resulta kung makita na ni Inko Ibyong nga tambalan si Amy.

0: Ikut sarapan.
1: Gahe. Gahe ini mana apa dah? Di sodal kontrahon.
0: Tersebut ikut.
1: Merito meninidas mag sa imong anakin. Ituyo niya ang pagdasmag sa imong anak.
0: Tinuog ko. Lagi. Kuya, usapay ba itabo ini ko, ha?
1: Itabo? Mangayog pa sa ilo niya si Amy.
0: Usa.
1: Nyay, tuluaan ko kamo unsaon ninyo sa pagpangayog o pa sa ilo.
0: Unsaon ba ni Ikuipyo?

0: Pa, mahimo nga mo ato ko silang Emmy?
1: Nabot na sila, gikan sa ilang inko ibyong.
0: Wa ko kay baho pa, pero maadto lang ko.
1: Nala, sige. Pauban na lang si Jeff.
0: O pa, o, salamat.

0: Tumanang-tanang kay manang ni Nuda doon. Alang sa pagpangayo pa sa ilo ni Amy. Sige na, sige na. Tumana ninyo. Sana kadasmag niya nga diliingo na ito.
1: Oo. Oo, ingoy po.
0: Dahilan na ninyo, ikaing. Kinaluya na ba yan na si Amy? Tawa, tawa.
1: Oo, iko.
0: Sige, sige. Huwag manghinaot ko ha. Natagan og pasaylo si Amy. Manghinaot ko ana.
2: Nalang, ako may mga yung pasaylo. Ingoy po. Kasi may metuyo og dasmag na ako.
0: Lang pagkuan mo, kuan pa man noon ka. Pangayon lang pasaylo, eh, mayroon nga maluwas ka. Kundi ka mga yung pasaylo nila. Lagmit, magkalas ang imong kinabuhi.
1: Simba ko yung taol, uy, ingko ibyong!

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil mo gusto ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zen Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargato!
9: MaxFit Kargato!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oh, nabalik malagi mo sinyong agi.
1: Wa pa man maabot sa ila si Emmy padamiana.
2: Ang sulti sa mga tao ba? Nang martes man ko dito, ti, pa. Nga grabe na kuno kalata ang bukton ni Ate Emmy.
1: Lagi kuno. Kaya naghilak naman nga nagsyagit si Emmy sa kasakit. Ngulngul naman kuno kaayo.
0: Anong naingol man agtong yang bukton? Grabe yung pagkidasmaga. Ha? Kung tinuod man nga ginasmagaan sa dili ingon na to. Imposible ha, Godoy. Imposible kayo. Wa may uso lagi ka ng dili ingon na to rong panahon na eh.
1: Dili man ka mumutoo, ana. Basta ako, mutoo ko kay nakakita mang yug ko.
0: Oh. O sa'yo mag-isulti mo na? Nakakita ka?
1: Oo, padamyan. Nagdagan si Emmy pa doong upauli sa ilaha. O niya, doon ay lalaki nga iyang nasugatan. O gituyo ini ang pagdasmagid ni Emmy.
0: Muna, nakakita ka yun.
1: Oo, lagi pa. Pero si Emmy, dilipon mo to o nga nakakita ko.

0: Ginoo ko. Ayaw ang taong itugot. Nga ang nahitabo sa kong asawa. Mahitabo usab ni Mona. Ipalayo lang ang taong kanha, Ginoo.
1: Padamyan.
0: Ngano, Mona?
2: Muato, Miss Jeff, sa ilang Emmy. Naabot naman ko no si Emmy sa ila. Gikan sa ilang inko ibyong.
0: Ubanan ko kamo, Mona.
2: Ha?
0: Muban ko ninyo. Ngabuhat to sa ilang ime. E gusto sa kumutan-aw sa gingon ninyong bunog sa yung buktun nga nalata.
2: Sige pa.

0: Pagi Ami Palihog. Pagi Ami.
1: Pagi Ami. Dali, dali dong.
2: Tau, dugan lagi.
1: Gusto sana silang mahibaw sa kahimtang ni Emmy dong.
0: Oh, para si Baiking. Dali, atong doonan. Ah, Baiking! Bay! Kumusta nang imong anak?
1: Noy Iking, okay na ba si Emmy, Noy?
3: Dili siya okay na imo na.
1: Unsa, Noy Iking?
0: Mahimong mutan o mini-imi, Bay Iking. O sumaypong niin ko ibyong sa iyang pagtambal kang imi.
3: Mapangayoon mas yung pasaylo sa iyang nasandaan.
1: Unsa, Noy?

0: Nila na ako magwanta ang kasakit o kangulgul mo na mamatay na ko yun sa kasakit.
1: Nga nung ikaw may mga yuog pasaylo, Emmy. Nga huwag mga makakita sa nagbuhat inini mo.
0: Mamang gani lagi kabalakan ni Papa Iking mo na.
1: O ba nandikas pagpangayo o pasaylo, Emmy?
0: Namatay gata nga lista si Ingko Emmy yung kang Papa Iking mo. Nga maukunay among danon kung magayo na magpasaylo.
1: Unsa man to, Emmy?
0: Ambot, dagan magkuna to igon si Papa Iking.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita lakip ang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pinakabarato nga dito
5: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
6: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit! Madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Samok na ubo. Undangin na. Tosiran 4.

0: Gibuwaga na sad ni Mos Donald. Naunsa ka ba yung bag-o pagani mong nagkauyab? Buwag na sa dayon.
1: Akong ibuwagan, uy, tihik ka ayo. Mga yuta kwarta di mo hatag. Mas may pagbuwagan. Tihik pa, gamay pagbunal.
0: Ha?
1: Itaway ayo. Unya ma si Darwin. Gusto na ko kung mabalik siya pamisita na ko, sugto na ko siya. Kay dako siyang sweldo. Kay dako kuno nagranggo sa ilang kumpanya nga gitrabahoan.
0: Ay, nagsiki ka man lang itong ilis-ilis o uyab anaka ka. Uy, madugay si Pino. Mapunta ka man gis pinilian, day.
1: Eh, di gina may tabo, ma. Kay di ko mo pakasal og lalaki nga dili makapasal sa kong gusto, no?

0: Salamat, Isipin, nga gisugot na giguni mo.
1: Tungod kay nakita na ako nga halig akong ugma kung ikaw ang akong mabana, Darwin.
0: Oo, uy. Hayag kayong imong ugma. Kay dako man kong sweldo sa kumpanya nga akong gitrabuhan.
1: Pero, Dong Darwin, muprang ka lang kong sultin ni mo, ha? Di na ba ako virgin?
0: Naibaw ko nga dili ka na virgin. Bisan dili ka pa mo sulti. Dagang ka na gano'ng laki nga na uyab. Apan manginaot lang ko nga ako na ang katapusang laki nga imong uyabon.
1: Magbinautan d'yo ko ni mo, Dong. Basta hatagan lang ko ni mo sa gusto na kong pangayoon.

0: Salamat kay dinindot nga blouse kay mo gipalit para rin ako, ha? Kanisod pa humot, nindot ko, ayo.
1: Mahal di ka. Busa, paliton ko ang gusto mo. Huwag ka ng rilo nga imo na gustuhan. Sa sunusweldo na kong paliton, day.
0: Salamat, Dong. Huwag ko magmahay kisagutan ka.
1: Di pa isang kay ko nga, nauyap di ka.
2: Tanas food court, day na. Mga unta, gutom, gayo.
0: Ayos, tako, gutom na sa danadong mga unta.

0: Busog na ako. Uy, excuse me.
1: Karon nga, busog naman ta. Manutang mabugnaw nga lawak, day.
0: Okay, Tong. Pero basta mauna ta akong giingon ni mo, ha? Di na ako virgin.
1: Mahal, teka. Busa dawaton ko nga dili ka na virgin. Nga ako karon nga makuha.
0: Salamat, Tong. Pero buhaton sa tako ang tanan para malipay ka na ako. May kay kumukaon og budbud ka tuskig kaayo. Apilon pa na ako kaon ang duha kabalot ka dunay balihipo.
1: Kay kadamihan ang paminawon, eh. Magini akong gusto nga. Kauno na akong budbud ug ang duha kabalot. Pero, kay ako may laki. Ako yung muna kaon sa imong bingka.
0: Sige, Tong. Kantag may akong bingka. Check-in tag hotel. Nanggilok na niya ako. Kanahan na kayo siya nga kanon, Tong Darwin.

0: Sige pa, tali na. Puno ka.
1: Ganga nga naman ni daan, day.
0: Nga nga na bitaw. Ingo bitaw ko
1: niyo. Nga nga
0: puno ka. Puno ka, imong dila.
1: Rubihan na gigod ako yun, eh. Kung nagbaba sa tabay, eh.
0: Tabay? Grabe pong tabay, eh. Ang imo ko na. Ang imo na. Ang imo ba? Ano na ako? Kahibo na kayo, ma'am brief. Hala?
2: Uday kay gidanlak ng gugo.
0: Bukang imong junior. Pangit ako, no? Masa na kita?
2: Ay, lagi mag-COVID ako ng junior. Dahil ko, ang gamay.
0: Mo ba?
2: Pagpili mong head, dahil ko, asa gusto na mong kaunon. Ang gamay ba o ang dako?
0: Kini na lang gamay, eh. Kani na lang.
2: Sige.
1: Kalami. Kalami.
0: Mura mo, nag-ugom ani kindiment, eh. May lami, may yan ang imuha, eh. Iwasan na lang niya. Kisa na lang na, eh.
1: Adak ko na sa kauna, day.
0: Dili ko,
1: eh. Iba nga nang imuha, day. Hindi na, day.
0: Dili.
1: Buhay ka gumay, ba? Balik na sa lako, ba?
0: Dili, dili. Kaya lang.
1: Day.
0: Anak, lagi mahimong.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam og kagrabe ang sakit sa akong dugan ug gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, ug gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kaya kung kaya niya, nalagi magsakit sa kanglawa, sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak, bukid doon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iyahaya. Magrapagin ko atong mga gulo yun.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: lipad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Imo na sang gibuwagan si Darwin.
5: Gibuwagan ako kay human ko niya napalitan og relo. Kuan man, wa mo ko malipay sa iya kun mag-sex me kay kamaya lagi itlog rigid ako.
4: Hala. Si Pin, kontinuon kang mahigug mas usa ka lalaki dayno. Dawaton nimo ang tanan kun unsa may naan niya day.
5: Ay dili gyud ma, di ko mabuhi ang lalaki nga gamay kay bunal. Kun gamay magaigbunal ang lalaki nga makigminyo nako, mas may pag maghigug na lang ko ma.
4: Unsa?

0: Mao pa yads? Manager o usa ka kumpanya si Jason?
1: Yes, yads. Manager kayo. Kortahan kayo na. Og, nakatilaw ko ko sa nangya. Grabe kay ka na ko. Bida. Tikuka ko ko, tikuka.
2: Badya, oy. Pulos na dyan ka binuang. Pagtarong ba? Kay mauro ba na ganaan ako? Lalaki nga manager o kumpanya. O niya, dako og oats.
1: Oo, no? Kung mao na yads, ha? Siya mo ipangita. Busa, sugta di siya karong gabi ili pamisita sa inyo. Sugta siya, Yads. Tungkol kay haya kay mong kaugmaon niya, hiwi ng babakit niya mana, ha? Manager ko na siya kapalya niya, dako, my God!

0: gisugot na sab ni mong lalaking na misita ni mo gabi eh?
1: Yes, ma. Siya si Jason, manager sa usaka company, ma. Ug na aniya ang tanan nga akong gipangita, mother dear.
0: Ay, manghinaot na lang yun ko nga. Mauna na ipakasla ni mo. Aron mahimutang ka na. Unya, asa ka man karon nga sexy ka naman sab.
1: Mag-date mi ni Jason, ma. Og hisgutan ko na unya siya og kasal. Humana mo og pahimo sa mabugnaw nga lawak. Gusto ko nga mamay na dayon siya nako.

0: Salamat. Salamat kami sugod ka ng manutag, Matel.
1: Ganahan mo ko kay taas ka magkaigdila. Bali kami.
2: Ayaw
1: undang ha. Usap oras ka niya ha.
0: Pwede ka.
1: Usap oras ka.
0: Pwede ka nang tunga lang.
1: Usap oras. Sige, balik. Kalami. Uy, Jason, hindi naman ako virgin ha.
0: Imiagirin ka noon. Wala na.
1: Ganahan.
0: Hindi ka virgin. Pero virgin pa naman eh. Virgin pa ni para na ako kan
1: mo ba?
0: Ang gingi-gingi. Niya pa. Niya, dire. Ayok ka. Ayok kong din ang kaning kuan. Tingog yun, tingog. Lami mong paminahon. Riyak mo, riyak. Uli kong riyak.
1: Oo, katingog sa kalami.
0: Ano, Dina?
1: Ni utong ko.
0: Ayok utong, titingin
1: ka utot ka. Sa tambok mo
0: na imo,
1: eh. Taas kay ka. Ay, taas kay ka, taas kay ni imo. Ikaw namin akong ipangita, alibi. Pagulita ko sa imo, habi. Asa ka na? Isod, ako ningong usapa, isod.
0: Oh,
1: Jason, Jason, sige pa. Jason!

0: apisuan si Jason? Nadakpan sa mga pulis? Anong kita ko, Piyads?
1: Ah, sus, kanahan. Kawatan ba itong Jason, ha? Huwag na. Dili siya tinulong yung trabaho. Ah, may trabaho siya, pero pangawat ba yung panulis? Di ba na yung Bridger Kumpanya, bida?
0: Tarong ba?
1: Langge!
0: Asam siya napitan na priso kaya tuon ako. Mabdus na ba ko? Siya ay amahan. Yes, mabdus ko, yes! Atitihon di ka niya, Ron.
2: Nga, day. Sakpan niyo ko yung mga pulis, day. Huwag kong makalihay, day. Ay! Baan niyo ka, day. Naptan ko si Malas.
0: Yung mablos mo ko si mong anak. Ikaw ka kay manager ka. Manager ka si mong itrabahoan. Kawatan o tulisan, manday ka. Uy, Jason!
2: Tinood man siya ng manager ko, day. 30 mi kabuok sa mong grupo. Ang mga kawatag tulisan. Ako, day. Ako. Ako ilang manager. Ako, day. Manager ko mga kawatan og tulisan.
0: Kamay ko ba yung nagpadako ni mo? Pag-unsa na malaling akong anak mataw ni ngaway amahan. Nagmahay ko, nagpamabdus ko ni mo, Jason. Hindi ako ginakong pagmahay, Jason, nakaan.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Eh, okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagmamigot-gut ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha gay tong nagagmay nga katong sunog gani nga Pino o dili hapdos.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kung tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

Magutom ang kasama ang kaagi ni Sipin. Din hinding tulumanon. What's the style? Ego na lang sa pagmahay e style. Kinimausong ilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: Sa tanto na kong pili og lalaki, napunta gud ko sa lalaki nga wagi ayo. Didi siya manager o usa ka kompanya. Manager di siya sa mga kawatan og tulisan.
1: Igo na lang ko sa pagmahay.

0: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: No one ana makaugana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective,
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
1: Sa mga butika.
2: TTX 500!
1: Ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
2: Epektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500!
1: Ibo sa desugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
2: TTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
7: Ah! Wala ko'y anak ka, Durbal!
8: Unsa?
7: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kundi ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
8: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mar?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Diego Salvador!
10: Kaloy po asawa ko.
8: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mara.
8: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
10: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
10: Mara.
8: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiana. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May unsa man imong kasinatian nga tungod pa ka gamit sa itong kape?
4: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pingin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
3: Abutin sa kulian?
4: Makato ganing ama nga morna.
3: Abutin sa...
4: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na
4: iya.
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat to ba?
3: Tanong
4: mo yung sa mga magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Bili pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo idad.
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kan to. Oy, magrapagid ko at mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Bili pa kanan ni Mulay?
0: Siyon.
1: Lido?
0: Alberto.
1: Pilay mo ito?
0: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Nandiyan sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Y-Line Guapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana Lloyd, Pasok Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O gingumano sa mga higala ng atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Lambi kayo yung gusto kang kape, sus. Pampalatsig, pampagana, pagkaniluta. Muna, di na ito maglangan, mga ikala, shout-out time! Shout-out nga ito dahil sa Lutupan Toledo City, si Jimar Lapinya Barawits, si Gatsa Melty, Babaw's Hiring, si Nang Tali, si Odo Taguktok, Dadok Panimdim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Naman, si Rosalina Impiles, dahil sa Katangkungan, Dos Basak, Pardo, Cebu City. O gingman ni Junior Albarracin, Diasporok 5, Poblacion, Dabunturan, Davao de Oro, gikan ni Ricky Pangisgaring. O gingman, yan ni Junior Isparas, Isparcia, no, si Clita Tonday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amamangpang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, si Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Castindoy, o Katindoy, o gingman ni Maria April Joy Sison, gikan kinisamong writer-director, sa Bisay Founder, Bangag Silong, walaan nga mong writer-director, o G. Kumpok Rakasa. Okay, buwan na magkala dito maglangan, niya lang sumpa ni ngatong sugilanon, lingaw kayo sila si Christian Umara sa Ocean Park, pero wagin niya tumaga ang chat sa iyang anak, nga namaraig niya nga manuroy sila pamilya sa Cebu Ocean Park. Nahibos ng taon kini. Unya, mihisgot ang iyang anak nga si Gian Angel bahin sa iyang umaabot na graduation isip nurse nga kinahanglan nana ang iyang amahan sa graduation niya pohon sunod si Mana. Pero ang iyang papa Christian busy kayo sa Manila

0: Kailang ka matika, Clara? Mau nga, anda mong tagana kung ihatag ni mo ang tanan.
1: Ang ganahan ko, Ana.
0: Kaon pag-ayo, o pagpagkabusog yun.
1: Kaya nga naman.
0: Kayo niya, ikaw na sa mga kong kanon.

0: Samantay, meron pa ingon.
1: Mangitatag kapuyan na to din hisod sa usa ka semana. O natumo pa ulit sa Cebu.
0: Aw, agad ako nimo dyan. Ika'y mag-iko.
1: Kana. Mauna kong gusto. Igo lagi ka ron.
0: Ganaan ko nga na.
1: Wala.
0: Ay. May mitsot na sab nimo.
1: Kinsa nung sab kahanik?
0: Tinalig ang ate na nimo.
1: Di man.
0: Kisa man di ay?
1: Ang ako ni laing umangkon.
0: Uy, masamay po.
1: Paan? Graduation ko na niya next week. At ang bungon ko.
0: Ala, mao ba?
1: May umangko na niya akong nurse ini.
0: Wow!
1: Wow, agit kayo.
0: Sana all!

0: Was it thing an ini nga hotel?
1: Mauni yusun speed spacer transient home station.
0: Was it mani din hi?
1: Kinabaratuhan ni nga kwarto. 731 rang adlaw ini.
0: Oh, nindot sab siya, dako ang kwarto. Pero, mabukayaw siling. Murag mapakunggyo din hi si Papa kay taas man to.
1: Mawagin din his Manila kay tipid kayo mga lugar pa. Igo-igo na yun.
0: Ang importante, na doon natin privacy.
1: Natural. Kay saon man tika sa pagkaon kung nailay makakita?
0: Gani. Nganaan kong anak to doon. Gikakos ng good ko ni mo.
1: Sugda na tikas pagkaon. Ako na say magbusugan.
0: Ay, ganaan sa kang ana.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bilabila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot nang bigmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya. Nga paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya kuan. Okay nagyod, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pagsukad ka ron nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag-anag mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun po ka ng maayo nga tambal. Kay, kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko na. Paradis Bilabila. Lisa, hiram, prausos. kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon na. Paragis Bilabila.
5: Oh, Paragis Bilabila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Huwag kang buwanggagit, Clara. Di isang masasawa na ko na si Marla. Napuon.
1: Grabe kayong performance, Christian. Perfect kayo, kuya. Ako'y mahinumduman si Lingan, anak. Dilig sama sa kumpana ng si Kari nga nagtako lay huna-una na to. Pero kamay kay Kaki, murat yung engineer. Sige, ragplano. Pero plano na lang ko to. Pero si Christian, murat tulong pa ka. Gusto king mapundol. Paspas king magkapas. Manghang yung Aki.
0: Unsay mong yun, Ana? Nahilom ka mong ganda.
1: Nahuna-huna ko lang. Pero minatang nakuhat ini. Kani, piano pa din mong lumluman ko sa kasiman, ah.
0: Natural. Magtagbaw ta.
1: Anya. Wakay planong makasal na ta.
0: Dasig lang, Clara. Dasig lang.

Higayo naman unta karon kini si Espinas. Pero, gipatawag man sa main office nila sa Manila. Kining unlan. Mauna lang ni ako.

0: Oh, kalamay kinimutan dayan. Huwag mo kapaskutsun.
1: Mapabay ako ni Mama Tubag.
0: Saunsa?
1: Katubang? Kato kong lumutan ako ni Mabahins Kasal.
0: Tasig lang good. Bitay, asar man na ba? Pohon, inigbalik na ko din sa Pinas.
1: Sure?
0: Sureness. Aron, makatigom ko dito sa Middle East.
1: Makatigom ka cute, kaya dok ko mang kagsweldo dito sa Middle East.
0: Natural. Oil company ba ang among itrabahoan? O prinsipi ang tagiya sa kumpanya?
1: Maupa.
0: Mauyud.
1: Padatiyan niya ko panggasto din hita da buwan, ha?
0: Oh, sigurado na.
1: Wow! Pardon na sabon niya ko, pohon. Promise na ni mo, ha?
0: Promise? Cross my heart pa, oh.
1: Ay, unya, di masuya si ate ni mo. Dagan na baka kumangkon.
0: Iksuon ko lang siya. Busa ako yung magbuot sa kuswildo. Ako gawin na narbaho.
1: Oh, maoyoy.
0: Tribe. For trans at abi.
1: May kapoy-kapoy si kuya. Perfect agad, kuya.
0: Ow. Ow. Ow. Ow.

0: ta Christian. Ganon kita dayani mo ka na babayana, ha?
1: Mara.
2: Kinsa siya, Christian?
1: Siya ang babae nga ipulik ko ni mo, Mara.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubos sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung ninduta. 100% yun.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
8: Delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system. Pusto. Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok!
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
7: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
9: DTX 500!
10: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod na pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
11: tulog pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Manay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Pusto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom, aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
7: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? kay lami?
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise. Ang imong lawas, maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin, pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: DTX 500!
12: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX.
9: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
9: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C.
15: Times a day.
14: Tulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C.
13: Pumali sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Kinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinangga sa kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sa JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
8: Muna!
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Kunya, na-diagnos na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na Japon sa tamis. Og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibawo.
9: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa dunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
9: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
8: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC?
8: Oh.
7: Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha
7: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
8: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Iyay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, o DTX 500, o MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
9: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nidunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
8: Kayang-kaya,
7: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubit ayun na magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
7: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
21: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kami ara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi. Kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidate

0: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay visio.
0: Ang visio
1: gamay D3.
0: Kapalit sa mga
1: kapalit. D3 Bio.
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
2: Wala.
3: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
2: So dapat mukhaon jud kag mga good fats to. Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
2: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
3: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Pasabot sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba sir JP ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay at least dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Pigtibo jud kaayo.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
2: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Sakto gyud. Pag human nila gligo sir GP, ila jud trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually sir GP guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase doc kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
3: Yes, so sa mga gapanimahog ilog dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmentinar sa atong health sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Perfect. Ang extend food supplement sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Unya inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox.

0: ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw mga kaditri bayo, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 bayo. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bayo, ang D3 bayo, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 bayo, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga-D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maojod na superstar da sa GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 bio. Bio.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong 18 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
0: Nasay nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio. Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio si ang glutathione gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuno siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sang dayang imong utok. Samot na kung dugay na sir JP pananglitan. Mobiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na yun, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
1: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C ug DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Kala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 17, 2026. Like, suwat ang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Virgo. When you stand by Virgo, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: Uspo
0: longest standby alas sa sumatampo atong paghatag ang pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Tagualaman ko sa pangalang Virgo. Inahan sa lima ka mga anak ate. Nagsugod kining masakit kong kasinatian sa dihang naminyo ko kay Wellro ate. Gitakda na unta among kasal ni Wellro ni adtong October 2004. Kaso lang wa madayon. Salaktod, kibiyaan ko ni Wellro nga nagsabak sa among anak. Milabay ang mga buwan at gihimugso kong akong anak. Usa ka batang babae. Tuod man, tuod kay nag-inusara. Sa pagbanglabay sa mga katuigan, gibilin kong akong anak na tukang mama. Nanarbaho ko para makamove on. Hangtod gikaila ko si Gregor. Taga Cebu, ate. Abi mo. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahimo kong hinigugma si Gregor. Nag-live in me sa sinugdanan, ate. Butan siya. Apan nagkadugay, hinahinay nga nausab ang iyang kiniiya. Palahubog man day ug manapat kumahubog. Pero giantos ko ang tanan ate. Sa among panag-uban, miabot gyud og upat ang among anak. Abi mo ate, sa diyang gagmay pang ako mga anak, grabing pag-antos. Apan na akong gikaya. Ilabinag mahubog siya, iya kong pasakitan. Miabot sa punto nga nakigbulag ko kang rigor. Nag-uban mi pero tungod na lang sa mga bata. Kay upat bayapod ka buok ate. Dili na ako maantos ang tanan. Ang tanang mga kasakit. Giagi ko na lang sa Facebook ate. Hangtod na kaila ko sa Facebook si Mr. Wensky. Na-friend ko siya ate pinagi sa FB. Hangtod ati R. Nagkarelasyon kami. Pinaagi sa social media.

LDR kami ate. Sa tanan ako makasakit siya akong gisandigan sa tanan. Bisag wa pa may nagkita as personal, apan may salig na kong ato kaniya. Tuig 2022. Naglibo paghihapon ko na tihigayun na ate. Gusto kong takasan ang akong mga problema sa Cebu. Gusto na akong hatagag time akong kaugalingon. Nasayod ako maginikanan ate. Nga doon ay quick chatmate sa Facebook. Sa laktod, gikuha ko ni Mr. Wensky. Ipaadto kog Manila ate. Ang uban ko mga anak, supak nga magminyo ko pag-usab. Pila na may sugilanon gidala ko ni Mr. Wensky sa Makailala, North Cotabato. Sa sinugdan, okay pa kaayo mi ni Wensky. Pag-abot sa ila, ako nakita ang tinuod niyang pagkasiya ate. Dili siya manapat, oo nagpasalamat ko ni Ana. Apan sakit gihapon ate. Yang gibuhat nga rikan ako. Wa ko niya taro nga pagtratar. O sa kadlaw ni Ana, miad to miss bukid. Pag uli na mo, nagkita sila sa iyang ex nga silang lang. Sa may occasion nga balay. Gipailaila ko niya sa iyang ex ate. Iya kunong igagaw silang lang. Sa kunang-una, murag di man igagaw ilang reaksyon. Hangtod miingon siya nga mga dito na daw miss iyang magulang nga babae. Sa laktod ate, dito ko niya gibilin sa iyang suon. Dayon may balik siya sa iyang ex. Gisakitan ko nito higayun na ate. Yatong tungaran na sayran ako. Nga naagidi ay ang iyang ex. Sa balay nga iyang giadtuan. Abi mo ate. Miadto ko kaniya. Nakita ko sila nga nag-istorya. Pag-abot ko, dayon silag kailpot ng murag manok. Makita na ko ate ang ilang mga reaction. Apan iya na po kong gihatod sa iksuon. Matod pa niya. Dito lang kunukos balay sa iksuon. Abi mo ate, kahila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ito yung kayo na. Grabe akong kahiubos. Tuod man. Sa pagpanglabay sa mga buwan. Nasaira na ako nga chick boy gidi ay si Mr. Wensky. Kadaad to na ako as balay sa iksuon. Naapod ang iyong ex. Murag dili ko niya ka-live-in. Giluom ko na lang ang tanan ate. Ang tanan kong kahiubos nga to kaniya. Usahay masingkahan ako niya bisag na ay mga tao. Pero, ako na lang gihapong gipalabay. Iya lang kong tag dun, isip asawa kung doon na siya tuyo na ko. Apan kung wa na, murag baliwala lang ko niya. Magsige na mig-away ni Wensky ate. Tungod sa iyang pagdalangari ka na ko. Gani usay, makaingon ko sa kong kaugalingon. Sabay sa ako. Ganong inguniini ang mga binuhat nga ako nahibalag. Abi mo, bisag supak ang ako mga anak nga magminyo ko pag-usab. Apan maski palabi ko siya. Hangtod ate. Na ako'y nahimong suod nga higala nga among silingan. Na siya'y usakabok anak ate, o doon na po siya'y ka-live-in. O sa kabuntag ni Ana, nang hulam siya'y cellphone kay na ako na siya'y importante nga negosyo. Apan matingala ko ate, kay mubo kayo iyang shorts. Magkaingon ko nga paggawa po'y delikadesa. Milingkos lamisa,
dayon magsigigkot-kot sa iyahang paa nga katol. Naabaya ang akong partner nga si Wensky. Siyempre ang lalaki magpakalalaki gid na. Inigtalikod sa akong higala. Umiingon dayon si Wensky. Sa dugay ko nung balik-balik ni Latis ila, basig iya ko nung maanaan. May ko na to kay Chubby. Ug saba ko no kong gamiton. Naulit ko niya ate. Ako siyang ipangutana. Nga no nakasulti siya na doon na nabay nahitabo nila. Sa sinugdanan, wa ko lang hatagi og mali siya ate. Kay lagi friend ko man ang babae. Hangtod sa dihang nag-retail na mi og mga prutas. Muadto lang sa Leyte. Tagaanday na kong prutas ng mga hinog. Apan, pagkataod-taod, padalaan pagid niyag prutas. Naglibo ko kang Wensky. Doon na pa yung mga higayon ating nga muadto lang kalits Leyte sa kong tindahan. Mangutang og prutas. Pag-abot ni Wensky, muingunin siya nga di nabayaran. Giunsa niya pagkahibaw nga nangutang si Leyte. Tuod man ate. Kanunay na kong magduda. Muadto lagkalit si Leyte sa mong pwesto o niya manugon nga magpadalag isda. Why kwartang gitunol? Ate R. Bisan ako naglibog na sa kong kaugalingon. Kay kung atubang ming Wensky, why laing mo gawa sa iyang baba kundi Leyte? Wa ko ni sudan, iya ko nung hatdan. Usay makaingon ko. Wa gani siya kapangutana. Nakakao na ba ko? Nakapahuway na ba ko? Ingon anak pud ka chick boy si Mr. Wensky ate. Lipaton lang ko niya. Pagkataod-taod, tuwa na pud siya kang Leyte. Murabag wa na siya pakialam na ako ate. Importante lang ko niya, tugdo na siya ituyo. Sakit o naon-naon. Nagubang ang mong relasyon sa akong mga anak tungod kaniya. Mas gipilap ko siya ate, kaysa akong mga anak. Kaysa akong isandigan sa akong mga problema. Gihulot ko ang tanan, nagugbang ato kaniya. Kay nagtuo ko ating nga mausap kini ang ibalos kari kanako. Apan may samot ang akong problema. Pila ka beses na may mag-away. Pila ka beses sab ko niyang itulak palayo kaniya. Usahay mag-iistorya siya nako. Mangayog sorry. Dili na ko niya utruhon. Dapat dili na daw may mag-away. Pero iyang istorya tama na posto mo is dila. Pagmutungan na po dihang ex, mukalit na po siya kawala. Pag wala iyang ex, sa Leyte. Daghan kaayo siya karelasyon, ate. O kung masakpan, daghan kay alibay. Bisay nasakpan na, mangilad pagyod. Ako pa iyang balihon nga si Losa Rakuno kaayo ko. Ate R. Giingnan ko siya. Balihon na mo ang sitwasyon. Mingon si Wensky nga rekan ako. Sakitan ko na siya kung akong buhaton. Apa naglibog ko, ate. Gusto ko magprangkahanay na lang mi. Aron wa na ko'y lauman pa sa mong relasyon. Ako maginikanan wagid masayod sa iyang tinadaan nga rekan ako. Nagpatuo ko sa kumaginikanan nga okay ra kaayo akong kinabuhi uban kang Wensky. Kay gusto na ko madawat siya sa kong ginikanan ug sa akong mga anak.

apan ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig, huwag hihapay kausaban ang among sitwasyon ni Wensky. Pila ka beses na ko niya napasakitan. Gani ate, usakay makahunahuna kong dautan sa kong kaugalingon. Nagmahay ko ate. Ngano, nga may kuyog pa ko nga ito kaniya. O ngano nga may sahalig ko. Nga ito kang Wensky.

sa pagkakaroon daot kaayo akong relasyon sa akong mga anak. Ang ako raman itong gusto, ate. Simpleng kinabuhi, dunay bana, ug mali pa ngayon uban sa akong mga anak. Pero murag malabo man nga mahitabo. Naglibog ko kung sa angay kong pagkabuhaton. Muuli na lang ba ko? Apan mahadlo ko sa kumaginikanan ug maulaw ko, ate. Nga bulag na sab. Gusto kong prangkahan si Wensky. Apan naglibog ko, ate. Tingali wagid kay swerte pag abot sa mga lalaki. Pagkamalas ko gyud at ER. Kaya ang lalaki nga akong isaligan sa tanan na akong kinabuhi. Pulos man way mga baruganan. Puros lang sa salita was buhat, ate. May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin magkahatag kini pagtulunan sa ubang mga babae nga naminaw karon. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Virgo.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, nagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Dagaw salamat ka ni mo, Virgo, sa imo papadangat imo mga tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Simple na ka imong problema, biyahe imong kapikas, imong ka-live-in, and balik sa imong ginikanan. Anyway, dire una kita sa itong mga text messages atong 0917-159-5812. Asbon ko, 0917-159-5812.

0: At TR ako'y kasulti sa understander, dili na siya magprangkahanay. Biyaan na niya diritsyo. Klaro namang good, nagibinuangan lang siya. Sali off, kinagbaan, hag na Bohol. Ate R, para sa Larisender, dili siya mawili sa tao nga maghatag niya problema. Muabot talaga ang tao nga para kaniya, ate Christine of Cambigong, Sambuan, Cebu.
1: Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lamang.
0: Ate R, para sa Larisender, dili siya maulang mupaulis ila. Ate Manon niya iyang mga anak. Kay mas gikinahanglan siya sa imang anak ate, Lina of Tigbawan, Lasi, si Kihor. Ate R, di man sila kasal, way klaro yung kaliviin, nga naman baka martir man siya ate. Hangto di siya muhawa, dili good siya, muundang o kasakitan. Elsie of Dasifan, Baclayon, Bohol. Ate Arlene, mas daghang lalaking buutan. Makatunong na siya og sakto gyud ate. Genie of Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu.

0: Paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysang wala pa siya nakagamit na nga mga product. Ang iya nga til, nagahukong. As in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
2: Yes, kanans, curable. Bisa unsa pa siya na type of cancer mga kanans?
0: Doon nagipag-asa. Yes.
2: Okay. Kasi ino na to na may stage 4 na siya mga kanans. Curable pagyapon na siya mga kanans. Pero mas...
0: So, ganun kitawag mo siya stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na... Nga nung doon yung mga stage-stage, unsay buti pasabot anak, Doc?
2: Kumbaga yung...
0: Cancer.
2: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
2: cancer cells.
0: Aha.
2: Kung gaano na kadako yung damage niya o as, kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kung,
0: so kung stage 1 lang...
2: Stage 1, gamay pa kayo na sa pilala na sa KCM.
0: So na, dali ra.
2: Gamay lang siya. Then more on, naapa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
2: So, more on sa tissue pa lang siya or sa imuha mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya dan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic, gihapon ang cancer. Murag, dito na nimo mabantayan.
2: Kung dako na kayo siya.
0: Oo, kada ba, murag na nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, usay mga buhaton, Ana, Doc.
2: Okay. More on, ano, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sometimes kung sa inyong family history dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle maka-develop pud ka og cancer.
0: Okay.
2: Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no? Cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kay kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: pero kasagaran cancer, Dok, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kay di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay manghilig og inom, pero kini bang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
2: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung, lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kapar sa anak, kung wala ka na smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kumbaga, kabilor maka, okay, akong pamilya. Halimbawa, kung sa buta na to, liver cancer. Kaling kusog na manginom. So, ay, kusog na manginom, mauni ako mga katiyuan, mga tiyaan, nagkaroon ng liver cancer kaya tungod mauni ilang history.
0: Waani mo giawat.
2: Kung waani mo giawat.
0: So, malabo nga maka...
2: Malabo yun.
0: Matawag yapo nga, depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Like, yung breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola, nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
2: Yes. So, dali siya ma-develop.
0: So, depende yapon sa klase sa sakit.
2: Yes, depende. Then, kung kaibalo na mo, na mauna ang sakit sa inyohang family, kinahanglan ka na mag-adjust, mag-modify, para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle.
0: Wala
2: kung gisunod mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
2: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kaya po. Kung stage 1, nabalik kong tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost. Almost na siya makaabot sa ugat ni mo.
0: Aha.
2: So, mas dako na ang iyahang size.
0: Pero, compare sa katong stage 1.
2: Pero, wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3.
2: Stage 3.
0: Ito na.
2: Nakasulod
0: na
2: siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
2: Nakacirculate na siya sa imuhang body
0: system. And kanang itawag nila terminal or stage 4?
2: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, alimbawa,
0: so, stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4, nikalat na sa ubang organ like kidney, heart. Na siya.
2: Okay. So, kumbaga, stage 1,
0: gamay pa lang.
2: Gamay pa kayo siya, wa pakaabot sa imuhang mga kaugatan. Mm-hmm. Stage 2, duol na lang git siya.
0: Okay.
2: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3, nakasulod
0: na sa kaugatan.
2: Kaugatan.
0: Stage
2: 4. So, naka-circulate na siya sa imong body system. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
2: Katuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
2: Na siya. Mauna ang ubang bitaw, kanitaw na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya.
0: Aha.
2: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
2: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Okay, makalat man.
2: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
2: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag na-as foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
2: Prisoho niya.
0: Okay.
2: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
2: So, ang purpose, Anna, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
2: Para mapunggan siya. Oh. Samtang sayo pa lang siya. So, moto siya. So,
0: Dok, kanya bitaw, di ba? Na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunay nga hilot-hilot, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
2: Yes, katalag sa kayang uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid.
0: I see. Lahig itong cancerous nga niburot.
2: Oo, lahig ito siya.
0: Mm.
2: Okay, lahig ito siya. So, moto no, kanang gibiopsy bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, naasay na bantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang iyang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
2: Ang biopsy, gibangagan nimo.
0: Aray.
2: Para ang purpose sa biopsy is mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So gibuhatan nimo siyang bangag, ginukuha kag sample. So meaning to say sa pagtusok pa lang sa imong karayom 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
2: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan gyud.
2: So mura siya pag ano ana siya pagtusok, moto mag-bleeding magina siya. Oh, okay, naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans. Pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
2: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible, kinahanglan na kag-operahan. Kaya nga naman, ay kung dili ka-operahan, muna yung on, mauna lang niyo, ang imong taning sa imong kinabuhi, pila na lang kabulan ang taning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
2: Mahibawaan nila sa progress ba. Kung baga sa study before, na once na nakakalap, mauna na niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
2: Na kung hindi siya maagapan. Pero dili pa sabot na mauna na nakutob yung kinabuhi. It depends ra gyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
2: Bisan ino na to na na-biopsy na siya, bisan ino na to na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon na gitawag na to na gi-biopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila, nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako ah. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
2: Pero kung dili may mong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na eh, patay na.
0: Pastilan.
2: Ang pasyente. Pero kung gwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para i-support yung body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months. Nilampas ako 4 months, nilampas ko 5 months, 6 months.
0: Uy, survive na.
2: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang imo mag-iusab imong lifestyle, mitaas gyud ang chance.
2: Oh, mitaas yung ano, yung immune system nimo. So yung pagkalap sa cancer cell din nimo, naagapan sa imong body system, na suppress niya. Then katong bukol niya na ibalik niya sira.
0: Okay.
2: So kay nasira niya, so kinahanglan suporta ra nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imong lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
2: So, moto siya mga kanans na kinahanglan, supportaran ang lawas sa tao para makaya niya pat yun mapunggan yung cancer cells sa lawas, mga kanan. So, naabay possibility na makasurvive? Curable yes. ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle, mga kanans. So, inanglan lang i-improve ang atoang lifestyle.
0: Okay.
2: So, katono na, pag naakay bukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serba capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. 3 times sa ang pag-inom. Hantod, makinay-inay kakuyos-kuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarde nung mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Kuy, nabugohat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang katinit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: hip.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng austis. Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw, lainasab nga gayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ustong pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, pizza 17 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta ato mga pinanggan digpaminaw to mga sukin digpaminaw ha nga naminaw karon nga mga orasa. Ha, sila natagsa ka mga radio kasamang listor, nagtanaw sa tuang Facebook Live ato ang YouTube channel og DYHP application. Sa gihapon, ako niyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpostanghian ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi. Ato ang magsunto mga pinanggantig paminaw ang anaminaw sa diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan? Ato magsuunan ng mga Sugbo anon hamang gabi ninyong tanan diha. Anya diri sa Dakbayan Sugbo, probinsya sa Sugbo, lalawigan sa Negros Oriental may gabi o ginato magkagsunan usab ito si Kihor. Anya sa Buhol ha, mga Bulanon ang anaminaw na to karon diha sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao. Ato ang makigsunan sa mga pinanggantig paminaw diha sa kauluhan. Kumusta des kauluhan? Rabi rabang baha diha sa Mangnisto. Des kauluhan, ingon malusab dito sa gawasan nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon. Kumusta muntanan mga sukindig paminaw diha sa gawasan nasod nga naminaw na to? Ganunay nag-atang kasumang nistor o niya kanang naang ganahan na sila donatay padidit nga isgutan dire kada program. Mora po taon na yung kakuha na to. Ito ang mga kaigsuunan taon dito sa abroad. Nga naminaw na to. Ito mga senior citizen, ito mga lula, mga lolo nga naminaw. Kumusta muntanan? Maying gabi eh. Ito may kaigsuunan. Usab ka sa mga nistor ng mga nanikay-sikay. No? Karong nga mga orasa, may pagpanikay-sikay. Samtang naminaw na to din eh. Sa ito ang program, nanikay-sikay. Mayong pagpaminaw. Ninyo diha sa mga kaigsuunan. Unya pakusgi ha. Ang inyuhang mga radio, pero na mga silingan, natulog mga uban. Kaya lang, hinahinay lang, ha? Hinahinay lang, o niya isir, ato ang Facebook Live, ha? Kaya ba siyang uban, matugaw ka sa mga nisor, natulog na ang uban, nagpadidit pa po diha, og sayo. Kay kwanro ka ng sunod-sunod ato miagin si mana, sunod-sunod to mga padidit ka sa mga nisto. Sunod-sunod to mga padidit, o niya, kanang naang kaganiha. Doon na po'y report to sa Idol Tweety kay kita may nitiwa sa programang Attorney Rufil na ganyang buntag. Doon na po'y report sa Idol Tweety kasamang ni Sor nga doon na po'y padidit di ay nga nasakpan sa text ang iyahang asawa nga doon ay ang iyahang amigo maoy gika padidit sa iyang asawa. Bastilan in tao nag-uso naman yung padidit karon ha. Niya giunay ra mga sukindig paminaw sa iyahang giila nga amigo, gisuod niya nga higala. Giunay mga iyang asawa nga. Giun sa man kasamang nisor nga panidit mo sa iyang kumpare sa di. Okay, arita sa tuang nga mga arita sa mga isgutanan sa karong gabi una ha. Ito mga sukindig paminaw ha. Ito mga naminaw na to diha karon. Aray sa tadiri sa tuang nga mga isgutanan karong gabi una kay kaganiha mga sukindig paminaw. Ha, kaganiha ang ika-16 kaadlaw. Ha, 16 kaadlaw na mga sukindig paminaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Onya, medyo aligre dito ganiha kasamang Nestor, no? Kay doon na po'y kanang naang ang nangutana, no? Ang naa sa prosecution nga ni atag og direct examination si Attorney Liguta na sa kasamang Nestor. Onya, katong usa nga sa defense team ni BP Sara, katong bag-usad nga abogado na sa, no? Kanang kauban Japon sa team, pero kanang naa nga lain na sa nga abogado. Ha, kato kasamang Nestor. O niya, kanang nang ilaha ganiha, doon ay gipresentar nga hostile witness. Ha, nga katunto ang nakatrabaho sa opisina ni BP Sara. Ha, kasamang Nestor. O, katong si Acosta. Ha, niya, suko or batos tolpo. Kaya nga nung yung kunong magbinisaya. Ha, nga. Ha, nagasuko or tolpo. Kaya nga nung magbinisaya, managpinulungan. Amaga binisaya magpinulungan ni Mr. Chair nga di ba mi kasabot kayo Mr. Chair. Agi presentar nito mga sukindig paminaw ang disbursing officer sa office of the vice president na dito sa ganiha si kanana ang Gina ako Gina Acosta kasamang ni Sir Amotogi. Ha, motogi, tuyo ba to niya? Style ba to? Strategy ba to ni Acosta? Unsa ba kaha? Ha, kay mo lagi na nga, kanang na nga, pakuan ay ramang istratehiya. Ha, kasamang Nestor. So, ang prosecution, kaganiha, ha, gisaway mga sukindig paminaw, ang prosecution, kaganiha, human mo pakita o ga AI. Ha, AI nga binandol nga kwarta. Nga kuno nagkantidad og 125 milyones pesos, nga gipakita silang hostile witness.
0: Straight to the point.
1: At grabe usa ka crit kasamang Nestor, ha? Pantay ka ng crit nga naa dyan sa pier bitaw, nas pantalan ba nga kanang naang butangan bitaw sa mga kanang magpadala kag kanang nang kargamento dyan sa barko o niya ibutang man ng crit, no? Inig ka na og anak kasamang Nestor. Ay, so nang kagwarta nga inana ang inani ka naghan, ha? Pero kato siya, murato siya og kanang kwan ba? Kanang naang giingon ni Atty. Ligutan nga para sa mga wala makakita, para sa mga wala kahibalo unsa kadaghan ang kaning 125 million na ami isyo dire nga picture nga ingon ini kadaghan. Agi objekan makasama sa defense team, ha, unya ningon po siya si kanang naa nga eskudero, ha, si presiding judge eskudero, so sa mga kwartahan nga murag lagpad man kayo dagko man kayo your honor. Unsa bay dili malagpad nga, ha, unsa bay dili malagpad, unsa bay dili madagko nga AI man di ay kasamang Nestor, ha, AI man di ay nga binandol nga kwarta ang gipakita sa prosecution. Wa na gitaw ikwan ang sa prosecution mga sukindig paminaw, salida salida na lang gining il. So nga nang nigamit og AI, ha, nigamit og AI para nga ipakita inani kadaghang kwarta. Ah, so ang gihimo sa prosecution karon murag makaingon ta ba nga kana nang ilaha para pang kwan na lang ni pang pang show na lang ni mga tao kasamang Nestor. Ah, pang show ra ni nga kuno giwaldas gyud ni BP Sara nya ingon ana kadaghang kwarta. Kaso nang kag mopakita ka to nga AI to imong gipakita kasamang Nestor. Gipatong pag ginimo sa kana na ang crit. Ah, nagpagkalagparas kwarta. Oh, so nang kahawa sila gipakita. Ha, wa sila gikapakita nga tinuod gyud nga picture, ha? Pero noon, na picture bangan mo ni kana na ang withdraw dunay mga pag picture pag withdraw sa 125 million na abay sila picture, na abay mga videos nga natawa sila ka produce, ha? Pero kadtong mga ex-marines nga dunay mga picture nga na pakita makasama nga nagnaay kwartas malita, nagdeliver og kwartas malita, gisakay eroplano nga gideliver dito sa mga kadawat og malita, ilahang gibaliwala. Ha? Minilyon, binilyon nga kwarta kasamang Nestor. Gibaliwala nila, oy. Ha? Pero di ay AI, ay. Ha? Gipresentar dito ang AI. Ah, daghan na bitos kwarta, no? Ah, daghan na kwarta, mga sukindig. Ilahan na lang ato. Ang ilahan na lang nga bahala o ganang wa kay tay mga ebidensya dire kay sumang nisod. Importante nga mga tao makahibalo. Nya kay kahibalo mang mga tao na. Kahibalo nang mga tao nga kanang ilang gihimo nga pagpa impeach mga sukindig paminaw ni VP Sara ang tumong regyon nga patiyon siya diha sa iyang political career. Ha? Kanang iyang political career ba nga di na? Di na siya makadagan kay nang hadlok sila nga makadaog si VP Sara sa pagka-presidente ni ka 2028 nga pinili ay. Hadlok man silang mga priso. Hadlok man silang mga priso kung tinudon ni VP Sara o panggukod ganin sa mga flood control. Ha? Kung dili kaya ni Presidente Marcos nga gukdon karon sa flood control, wata kay balo. Kung si VP Sara ang mapresidente, delikadog magukdan sila kasamang Nestor. Ha? Oh, so muna ang kanang na ang hadlok sila mga priso pull down sila. Samtang malakan niyang ni anunsyo nga work from home ugmang adlawa. Ha, og ingon man usab ang klase. Ha, suspended daw ang physical nga klase o mga trabahantes gobyerno way trabaho ugmang adlawa dito sa Luzon. Ha, tungod mga sukindig paminaw sa daotang panahon, ha, nga grabe nakamugna og pagbaha sa mga karsada. Ang habagat makasama tungod sa low pressure area po. Gawas sa habagat, doon na po'y low pressure area. Ha, so mo na nga kinirba ko nung low pressure area, posible na nga mahimong bagyo, kasamang nisor, mupakusog sa habagat, mukusog na sa kaining ulan, ah, baha na sa litos Luzon. Amo na nga ang kaning baha, nasun ang kapila na good kabulan, ay sigig baha-baha. Wa pa ang suna ni Presidente Marcos makasama. Ha, karon tuiga, wa pa iyang suna, ang baha. Grabe na dito sa Malacanang, nisod na hapit dito sa Malacanang. Asa mo na nga ang baha makasama, ang kinaiyahan, nangita na. Nangita na asan man, Mr. President, ang sige ni magpa-imbestigar, pag-imbestigar sa flood control. Wa manggihapon. Straight to the point. Biasa man ron, na tanawa ha, sumuna nga way trabaho ugma. Way trabaho o niya gi-postpone o sab gi-cancel. Gi-cancel o pod ang impeachment trial. So walay impeachment trial ugmang adlawa kasamang nisto. Ang Senado na hadlok. Ha? Hadlok sila. Ang Kongreso pod way trabaho. Muna'y tauhay. Muna'y tauhay keno. Ha? Ang makaluluoy ni ini, ang mga motorista, ang makaluluoy, ang nasa private nga mga sectors, ang makaluluoy, ang mga nagbalay, nga maabot sa tubig. Apan ang mga buaya, nga mo'y nakapahimulo sa flood control, tauhay kayo ugmang adlawa, way trabaho. Tuas ilang mga mansyon, ang mga buaya, nagpahipi sa ilang mga mansyon, dili mabasa sa ulan, dili makaubog sa baha kasamang nistor ang mga buaya nga maoy nakapasamot aning flood control nga problema aning baha. So muna ang wala dito ugma magpakuan sila ugma magpahayahay kauban ilang pamilya unya ala sigig kaon, sigig pabugnaw, sigig kaon sa mga kinawa. Puriya lang sa mga tarong. Puriya lang sa mga tarong nga kanang pinadios yung trabaho kasamang nistor. Wa mo'y labot ana ha. Samtang sa laing bahin na Vice President Sara Duterte mipasaka og kaso nga perjure. Bato kang Ramil Madriaga, kinsa nagpaila nga iyaha nga bagman. Straight to the point. Si Ramil Madriaga, mga sukindig paminaw, nagpaila ni nga bagman ni Vice President Sara, nga matod pa nagdala pod ni kuno siya og mga daghang kwarta dito sa opisina ni VP Sara. Ingon si VP Sara, baka ko nandako si Madriaga. So karon iyaha mga sukindig paminaw pasaka ang kaso. Gipasakaan niya kaso sa Madriaga. Kay matod pa iyaha man ning bagman nga nagpaila man ning bagman kasumang nistor. Kani si Madriaga. So muna nga bagman kuno siya ni VP Sara. Karon VP Sara iyaha man gihimakak nga iya kuno ni bagman. Ya nagadirada tatag kuno kwarta, dagan kuno kwarta ang gidala sa opisina. Ingon si VP Sara dili na tinuod. Pasaka sa kaso kaganiha nga kaso nga perjury kon pagpamakat. Straight to the point. Samtang nga presyo sa gasolina mosaka na usab ugmang adlawa.
2: straight to the point.
1: Yan nasad ka sa magnisor, mo nang kasamang nisor ganiha gi full tank gineneng iyahan duha kasakyanan taon nga amo dito kasamang nisor giingna nimo imong driver. Ha naga full tank gani tawagan niya ganin sa Mosaka ra ba di ay. Ano yung kasamang nistor nga ay full tank gani mo sakyanan kay Mosaka ug mang adlawa ang gasolina amo abot sa dulan 3 pesos ang uminto kada litro. Ha, dulan 3 pesos kada litro ang uminto sa gasolina ug mang adlawa. Samtang sa krudo 3.84 ang matag litro nga saka ug mang adlawa ug ingon man usab ang gas mga sukin digpaminaw 5 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Ha, atong ni agin semana ni kunhod pila ra putoy kunhod porting gamaya. Ha, porting gamaya ang kunhod karon ni saka na pod. Ha, naunsa ba nang giulog-ulugan ra man ta nila ani? Agi ulog-ulugan na tagmaayo ani kasamang nistor. Ha, naunsa ning kalakiha mga sukin digpaminaw. Ha, samtang sa laing bahin, kalabira sa tao nakitaan sa may SRP kaganiha nga hapon.
2: Straight to the point.
1: Ha, sa maning hitabuang, kinsa man kahay, gilabay ba diha no, sa SRP? Ha, ganun doon na may nakitaan kalabira sa tao mga sukin digpaminaw. At ni hatagad pagtagad sa rondere sa report ni Radyo Man Joseph Oskihan.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga Presidente Marcos andam kuno nga makig-uli ngadto ni VP Sara kon makig-ariglo si VP Sara o makig-istorya sa presidente matod pa ni Claire Castro, ha?
3: Wa gabae.
1: Ano sa bang kalakiha mga sukindig mo? Doon naman gutoy mga reports ba nga nang gawas nga si VP Sara kuno ganahan kuno nga makig-private talk ani Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Aho niya muna nga ning ipangutana sila sa magkauban ng reporter. Ingon sa si Kananang Castro, oh, ay problema. Kanan na nga welcome ka itong presidente. Basig paukya bra po nila ha. Basig paukya bra po na ninyo nga si VP Sara ganahan makig-ariglo. Ambot lang ha. Ambot lang o tinuod ba na nga kanang ganahan makig-ariglo ang vice presidente. Ha? Pero si VP Sara makig-ariglo siya. Mas taas man yung survey, depende na niya, no? O tinuod magaling na, pero muragwa may official statement gikan gyud ni nga gipagawas gyud ba? Ha? Muragwa man kani huluhungihong laman. Ha? Huluhungihong laman kasamang nistor. O ganang kuan ra ni Malacan niya kay rong ingnon nga makig-ariglo gyud ko, no? Kada kong binuang aning kalakiha taon kasamang nistor. Pero og makig-ariglo depende na na no ni VP Sara pero tan-aw nako si VP Sara murag kulik man kay makig-ariglo ha ikaw kasamang ni sir sa may imuhang tan-aw murag kulik man kayo kulik kay makig-ariglo atong naunga ni VP Sara ha naung VP Sara mga sukindig paminaw kulik kay na makig-ariglo eh ha ingno ni mo nga kanang naa nga mariglo murag baka ni himo-himo ra pod nila. Samtang di ay naa day kuan kasamang nistor no kanang naa nga quadruplets ha naa day kana bitaw na man ay kuan ay triplets kana bangsa mga anak ba ha ayong kaluha palitag mga anak og duha ka buk bata kaluha og tulo triplets og upat na quadruplets naamay nanganak upat ka buok bata no sa usa ka panganak upat ka buok bata didto mga sukindig paminos kamarini sur ha krabiha no gi kwan gud gi adto gud sa congressman upat ka buok ang anak usa ka panganak ha upat ka buok kuyawa ani no kasamang nistor nga upat sa usa palitag tulo ka panganak nimo og tagupat imong anak kasamang nistor usa ka dosinan. At talagsaon ra ba ni? At talagsaon ra ba na nga kanang na ang mga anak bitaw nga kuan? Ha, kanang mga anak mga sukindig paminaw unya kuan kabuk ang anak upat. Ha, grabe ha talagsaon ra ningon ani oy nga kasagaran na ay mga mabaw-an na to kaluha. Ha, o kaluha kuan na may kaluha. O sahay triplets ha kanang tulo ka buok na ana. Pero kaning ining upat mo karon pa ko kadungog aning dunay upat nga anak kasamang nistor. Ha? Sa kaning kadaghan mano. Ha, purebuyag, no? Nga upat ka buok mga sukindig paminaw. Ang congressman, ibisita yun dito. Ania si Elizabeth de la Cruz Montibon na naminaw sa nato garon og si Eunice Ortiz, si Mike Gekero. Agasamang Glinda Masong Lagos. Inibay na sad magkasama tud ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumaysuna mga pinanggandig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayon nagpasagdi magkasama ha. Kaya to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Mainis sa mga isuna na ito nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa ito makaigsuunan. Ha, dugay na kayo nga giantos ha. Gipati ang sakit no sa kalawasan magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama may sabi sa adunay hubak ato maiksunan mga pinanggandig paminaw nga adunay hubak dali magkutasan at dali ka po yun magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients ang magikinhanglan sa tuang alawasan. Ang vitamin C makasama nga sa Paragis Bilabila Herbal Capsule makapaligon sa itong panglawas, makapabaskog sa immune system. Pabaskog atong immune system, makasiguro tanga dilit at dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. So, sa panyong gihulataw, sa panyong gipaabot, na magagamit na ta mo, inom na ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa Diding's Pharmacy, asa GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. A Corazon, asa sa Susina Taniola, kanunay yung present kasamang nito. Muna sila ito mga listeners taon, o si Jefferson Digamos. Salamat ganyan niyo. Karong tataon makasama ha, tangil lang kayo itong tanaw na itong oras ron. Kaya nagtagiskutanan niya, di apoy padidit nga bago. O gaganahan ng kasamang Nestor karon ha, itas padidit sana. Okay, balik ta karong tataon makasama, human lamang sa mga importante kayo sa pagbalik. Itong tagad-pagtagad ang dugang na itong mga hisgutanan o gato ang mga balita. Alas 10:50 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita-D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo-balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation ug ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag-adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto, mga kasama. Siguro agi na Life Extension, Vitamin D3.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Kuti sulit ang glow on.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
5: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and

0: ang Maggie Magic Sarap.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Ang unique toothpaste, dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
17: Maximum!

0: Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ato ang tak na alas sa 11:06 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ani atong hatagag pagtagad sa dokarig ato ang bagay isgutanan sa garon na. Nagantag isgutan mga sukindig paminaw po doon niya aris atas ato ang mga reports ha. Ikan sa ato ang mga kaubanan sa. Ani na minaw sa day karon na dirigi ko ani kasamang aida si Vincing Manuel. Ha, ang ato ang membro sa unsa man ni? Ha, CCTO ni or driver's ID. Si kasamang Vincing Manuel. Okay. Ha, minaw sa nato ni karon. Okay, ato sang i-check si Radyo Man Jun si Pos Gihano. Kaya kasanbay na sa pikas linya kasamang listor. Ha, yes, Radyo Man Zekio sa imong report.
2: DDDYHP. RMN Report.
3: Yes, salamat ka sa mga Radyo Manda BG sa tuga pag-anila rin sa gawas gabahi na karumag orasa sa kagabiyon. Nagpamigaw linaw na noon ang dakbayan sa Sumbo. Ang ginagbayan ka ba araw-araw ang gasa niyang garispunihan sa tuga pag-atinigyanan sa Balaod na. Sa report ka itong nakuha, sosyon ng demisyon pa sa panamang sesyon sa kapisan sa Mambaling at isusunibig ng skinsa ang tagtungod sa mga bukong nakitaan ka ginilang hapon diha sa may East RP. Mga ispatong tak na ginilang hapon diha sa may East RP sa Cebu City. Ilapas yun doon sa ang maog tagiyan ni maog bukong nakitaan na kaganina at sa pag-ibog coverage na recover dito ang usaka sapatos na rubber shoes na doon ay color itong na doon ay spike ya color puti sa ka Ray-Ban ya color puti ug gabay nga pitaka nga dunay masisiyo nga tag 20 pesos sa gawas na nagkukuban sa mga recover ang pagbukog sa wapamailing tao nga nagkitaan sa ka bako creator nga nag-clearing ug nag-clearing ito sa sabutan nga lugar gingong iyang na kukuban dihang paroon ng tasla mo up kagani nag-hapon na nakayat lang siya na tinga nga doon ay nagigimaw nga ulo sa saka tao o dito nakitaan sa doon sa mga bukog ato nga itong nagkagaling ng mga kining butang sama sa sunglass, sapatos o ingon man na mga sisiyog at 20 pesos sa panawagan sa kaprisan. Isa to gabaga na pamilya na nawadaan o missing pahangton niya itong lagi mga tuwigan. Sanglit kayo na pungkong ni aga mao nga tao nga kita lagi sa itong nasos kanina nga ginuwa ni lumungs na nakita ka kanina. Sanglit dihang giputula sa bako ang sabutan nga bahin yara sa may mato sa creator sa bako nga itong interview nga yara sa ibabaw sa mga kasimutan ang maoga bukog sa tao ang suko mo imo pa og gibisasab og sibling nga imo ang DNA aron maibaw ang kung kinsa ni ang maong tagian ni mga bukog nga napalgan kagabi na gahapon na samtang ni isa ka GO nga empleyado ang nakpansab sa gibug Bible Solution sa mga patiba sa PDA 7 ya sa may barangay kalasan din sa dakbayan sa Subo. Aga nadakpan nga gingong GO Jabordir ka employee sa ilhan sa alias nga Makmak na tinibian nyo sa parin ko sa nika Jabordir nga truck sa kanika driver sa garbage truck o galumad nga taga barangay Pulpugan lumusun sa konsulasyon na. Aga pagkapatiba sa PDA Civil Bilo sa Dugusak ka Bible Supervision ng Mayroon sa usa ka buwan aga illegal ga kaliwagan ng ginaga makmak yang asutan nga ga positibo nga namaligya kinig legal ga drugas lo sa dila sa ka Bible so operation at huwag sa mga uga dinakpan ang mga pinakiting ginahag sumu na mutimbang kinig sa ka kilo o dito mo banabana kapintingin sa 6.8 bilyon sa pesos abaw ga suspek igong nakpa na niya itong 2015 sa susama gapo niya kaso ang pagpahirot o illegal ga drugas. Unlord sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Natag, RMN.
1: Kasaman, Jikyo, katunto ang kuan, katunto ang kalabira na ba, no, nga nakuan sa ato, katunto ang kuan, ugbako, dili nila maklaro, uglaki ba itong babae ang tagiya ato?
3: Sa ato nakita dito kasama ng Radyo and Binji, no, doon ay Raiban, unya Rabiricious Lucky.
1: Ah, Lucky nga Rabiricious.
3: Unya ang kuan, diyan na tumakuan ang iyang gisul o gay, wag pa man tuma, pagbiyan na ito ganyan, dugo-dugo manabot ang suko. Unya, Raiban nga kulor puti kasama ng Radyo and Binji, nga malaki yapon. Unya, ang kuan, ang iyang mga queens, no, ang tag-bainteen, ay tag-jis.
1: Uy!
3: Sa kuan, diligid pitaka nga ng pitaka nga kabuka baka nang doon ay shaper ganing pitaka ng gamay ra
1: puro ito
3: niya diha ang nakita ang mga kuwis na murag na kuan na murag kaya na kuan ang mga kuwis na tagbay pitagis ka sa mga Radyo Man Binji ito ang nga diha na gilabay na kay wamang wamang gilubong
1: kasagbutan ni diha kasagbutan ni nga kuan grabe sa dugul wala nakapanimaho no.
3: Bitaw, tinood, no? Wasa mo, okay, kinisang lugar agad ka sa mga Radyo Binji, wasa mo, taak diha, no? Okay.
1: Asa mo yung dapita diya sa SRP, diya sa...
3: Kanang venues mo na sinulogani, na si
1: Premier
3: Mike Rama. Kanang daan gani nga, kung ikan ka rin sa may flyover mambaling, subay ka ng daan padong sa SMC side mo, right to naman ka diha. Doon ay padong rin sa mga kasagutan gani sa mga kugon. Sa unahan sa NOAA, niya doon ay daan niya padungat to gani sa Cebu City Transportation Office. Luyo sa City de Mare. Niya, kung musubay ka ng dana, lusot ka dito sa Cebu City Transportation Office o dito sa may usarping nga daan padungat sa tagisay ka sa mga Radyo Man Binji. Niya, right side, before sa City de Mare, niya, mga banabanan ako ganina, mga 100 meters ang bilay o gikan sa daan ka sa mga Radyo Man Binji. Mm-hmm. O man ang murag digid makunang baho ato niya dagang tagas kayo ang kugon ang sagutan so wasan mako ano wasan ang bisa ganing kuan ganing pagdula to ganina murag babaho pa man ni gamay so ganoon
1: okay kuan man na diha kanang naang pero makuan tingali ay manimaho tingali o kanang kuan pero basig ingon sila nga basing iro running kuan
3: o kanang sa sana posible niya tagas mang kugon diha kasabag Radyo Man Binji
1: daghang mang kugon.
3: Yada ka na ba tao ito magsinulog? Kung kuwan na kayo mura ni duga-duga ni nini kay kalabira na gud.
1: Oh, bukog na lang akan o kalabira naman.
3: Oh, kalabira naman. So, duga-duga na ni. Matong panawagas ka pulisan, basi kaysa ito yung mga dunay members pamilya nga namising pahangkod ka ron. Bila na ka, tuwing na bakapin, or bila na ka kuha, no? Pili lang na mato nilang mambaling position 11. Aron na ila masusi kay base makailan sa sapatos kasama ng Radyo Man Binji ba unya kining isulob-sulob nga Raiban o kiniyang gamay nga pitaka nga
1: oh basig mailhan basa
3: mailhan ya sapatos gyud no ang mo may sulob ni kuno ni lukring mo na amo may siling na no mga tungo sa mo kuno si kuan man eh o mo may sapatos ala ba mailhan ra ba pinagi sa mga butang na diskubrihan sa dito sa area kasama ng Radyo Man Binji. So far, no, pa, ako na ipapapala po ng ugma kung doon na ba'y tagtugo na ni ugma ilhan na ba ni, no? Ay noon, ako sa talisay bito, may mo ba mag-DNA ang mga autoridad sa pamailan, pinapakasmanang, pag-siyam-siyam sa pamailan, no? Niya, wala pa may mga tagtugo sa nga ni ilaan ni Dang o ni Claim, no? Kung kinsa ni maong tagian ni mga bukong na diskubrihan ka ganina, manalisod sa kayo, no ba? Pitaka, di sa pitaka nga mabutangan og ID identification card, no? Or mga ATM mga card, or sa mga pagay kanina pitaka ka sa mga Raruminji, gamay ra nga.
1: So wala po yung nakabutang ID, no? Wala po yung ID?
3: So far, wala man. Pitaka man nga ng sisiro ay butang ba? Pero pwede naman sundan og papel, pero ipilapil on. Gamay ra nga pitaka.
1: Gamay ra, o.
3: Panapun ba? Yeah, doon ay shipper. Yeah, pwede rin na magunita ng gamot sa mga Radyo Man Binji. Mauna ang iyang pitaka dito na covered to show ng mga coins na tag-bindi. Yang iyang rubber shoes, color itong, yang iyang spy, color white o puti. Yang kung niya ang Ray-Ban, posible ang Ray-Ban, may lang siya sa tagtungod, no? Kay, mau mo ni permisulong ni ko, no? No, niya na ba?
1: Bitaw,
3: O niya, ang iyang, kung ano na ito'y panapton, murag iya itong lower tali, murag, dinamay ba na ito sa
4: kasama ka RBG kay Trudas ka dugas pa naman bang murag sekular ato yung urnana makita man nato ka ganina nga doon ay gisulog sa mga itong lalo na makakukur ito ba ito no? Ayan posible murag yung gisulog sa lugar kasama ka radio video niya ngayang apin nato bakwag ay mga bukog naman umamatong pagkita sa back operator na nakita ang ulo na dito ni Hunong sa pagtugtog pag clearing no sa mga kasagutan dito kay nakita naman ang kwan nagtuon naman sa tao naging kay nigimo naman ang bagol-bagol sa pagdara to ang binji o niya bagol-bagol na doon ay kuan sapatos doon ay mga Ray-Ban doon ay at mga coins no, mga pitaka ang gamay matong ayan Hunong dayon kay kabantay siya tao mga Tagalog matugunin na nga ay nagbase sa Manila ang ilang construction firm na nag-clearing niya sa mahunga lugar. At nga, pagkita sa bakoperator, yan ang gihunong ang pag-pumpum, no? O pag-clearing kanina ka sa mga radyo ang binyaron, matawag na yung tawag sa kapulisan, sa mambaling, o dito na, pag yun, no? Na-confirm ganyan. Kasi ako rin kanina, pagkanaan ako kanina, at sa mga coverage kanina, pag yun, no? Huwag yung gilubong ka sa mga radyo ang binyay, no?
1: Kabiha ani no gikuan ni sa kanang
4: gilabay
1: ra pero wa pun sa ingong gisod bagsako wala mo ina unsabay gipusta niya pangon didto
4: wala may pusako
1: wala
4: dito ganina wala may sako ang pag ana sa bakopretor nga pag kubkob sa mga sagbutan kini mga pugong na tagas kayo di ara man dayon dera man sa sagbutan sa bagar binje wa gingong gisod sako gisod karton unsaba no basi gitabuhon na lang kanina sa mga kasagutan arigin mo ulis alis na baho ba kay pagingon sa back operator nga wa man kuno nga murga ara man yang pagkuha sa bako no o dili man kuno laom kay nga anak kasi yuta ang bulasag ang pagputuran sa mga kuara ba kasagutan mo iyang kuha ganina nga dili kay kayo nga glamoy kay pagkuha siya sa bako ganina diha na sa kuno sa o ano ibabor sa mga kasagutan sa mga radio medyo so nga ito lang yung pabutong paluap ni Ugma, base doon na yung mga tagtungod. Kaya base na pa yung mga tagtungod na kadugos itong kubilis ka kanina. O sa kong Sibya ka ron, nga dugaduga nga na missing nga lalaki ba, o niya magsulong Ray-Ban, niya, nga ito no, magsulong Ray-Ban, niya rubber shoes nga kulor itom, o niya, kanang iyang pitaka sa posible, pinipitaka ang gamay ka sa baga radio abin niya, mailan sa nis mga tagtungod, no, kaya mabitbit-bit lang yung pitaka ha, makuras kamot ba? Ay kumpo kumuon lang ni mong kitaka niya nya simple makita ni sa igwa sensiyo paliton pa pagbagais palit bag gerilyo ay bao amin niya kuan kay dili nga kitaka nga mabutangan og mga ID mga ATM sa panalihan no nga mga papel di man gyud kay ang kitaka masud ani mga sensiyo lagi ka sa mga radio bill pero masud na og papel pero pilo lagi pag pilo log ka upat ang lita ni 1000 nga papel. Pilo ni mga upat, masood na siyang pitaka. Kanya, ang sisiyo may sagay ganyan na masood na mga pitaka ka sa mga Radio 1 Binji, no? So, Carlo, patuliga ko ng pabuton kung kinsa o kinsa mga tagtulog na nawad ang namising pila na ka, o last year ba, pila na kabuhan, nga huwag yun nila ikita. Ito lang na sa mabaling position for arma, ilan ninyo o maubagin niya, no? Ang members niyong pamilya nga namising pila na katuwig o pila na kabuhan ang nakalamay. Ikatis gawas! Onward sa patrol ang Radyo Man Joseph Oscano DYH Pitatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Joseph Oscano sa imuhang report.

0: Samtang arita sa dugan detalye sa tuang balita. Ya may construction worker nga namaligya og illegal nga drugas. Adito makasama sa dakbayan sa Tagbilaran. Niya nadakpan is kapulisan og sa PD ya. Ang mukapin sa 1.3 milyones pesos ra ba? Ang kantidad kasamang nisto. Pauta kompleto ng detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP.
1: RMN Report. Usa ka construction worker na naposasa naman magkuhaan og kapin sa 1.3 milyones pesos kabalor sa illegal nga drugas atol sa Baybas operation sa Tagbilaran City Police Station alas 9:28 sa hapon nitong Sabado sa Paruka 7 Mahogany Street sa Barangay Mansasa sa syudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol. Ang suspitsado gilangan si Saniel Sepe, 47 anyos alias Ambo, construction worker nga taga Paruka 4 Barangay Mansasa sa Lakbayan sa Tagbilaran. Nako sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kitwang Cebu nga motimbang sa 204.8 gram ganda ni standard drug price nga 1,382,640 lagip sa nasakmit sa mga pulis personnel sa Tagbilaran. Ang usa ka cellphone nga gigamit siyang distribution sa illegal nga drugas. Ang mga nakuha nga ebidensya ginusuna sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station nga nakadabat sila og impormasyon may kalibutan sa pagpahiyot sa suspitsado sa illegal nga drugas sa mga repeat. Tungod na nagipahigayon dayon sa Drug Enforcement Unit sa Tagbilaran City Police Station ang baybas sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Rias ubo sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey B. Coy nga meresulta sa iyang pagkasikop. Base sa background investigation na suta nga makabaligya si Saniel og usa ka kilo nga siya bumatagbuan gikan siyang supplier nga parin pa nga gipaubos sa investigation kung kinsa kini. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasakas Tagbilaran City Police Station batok sa suspitsado. Kasama mo sa Tagbilaran City Police Station, ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Karemen.
0: Okay, salamat, Radyo Man Arnold, sa imuhang report. Kinibahin na saan magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sumagsiyo na mga naminaw, ang nangita o kape, nga lamian kayo nga kape, sakto, timpla. May pagyod ni kay payo ni nga dunay maka dunay matabang no sa tuang panglawas nga kaayuhan ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix ha ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini so nang kana 17 ka mga prutas ug tanon kasamang listo ang naa ni ini usa ka adlaw makapangapi kag kausa sama nagka nakakaon kag 17 ka prutas ug tanon kasamang listo. Anya kita, bisang ganig lima ka buo ka lima ka klase prutas o duha. Glisod na ta na kadaadlaw eh. So muna, nga giusa siya ani city kung prutas o gutanon sa tuang nga kape. Doon ay sagol nga rose hip nga doon ay anti-aging properties doon ay pain relieving properties kalibihan ang sakit sa arthritis. O nga, nakanindot sa ane doon ay sa luya doon ay dulaw. Akanay nga turmeric mga sukindig paminaw doon ay kamunggay din mangustin. Adunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay stevia, nga may kapalami sa tuwa nga kape. Ang nakarindot ane kay Duna o Sabnisiay, at ginseng mga sukindig paminaw. Ha? Ang ginseng nga naa sa tuwa nga anang naang kape. Makapa-abdik sa tuang panglawas, ha? Muna, kung abdik atong lawas, makalahutay ta, matag-adlaw na to, no? Nga pag-panikay-sikay. So, aron makasama nga, ang atuang panglawas, ha? Kanunay tang, kanunay tang basko kasamang nistor, kanunay tang abdik, adili tadali mga sukindig paminaw nga kapuyon, matag-adlaw panikay-sikay, kining kapiha mo'y atuang imnon, ha? EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? O niya, ganito nga mga nangita sa haplas, kaning haplasa, wala tayo laing haplas nga lang pa nakasamang nisur kung manakit atong kalawasan, amang laylay itong mga lutahan, mga kanang pangungol so nga makaunuran, mga pamaol, halapanuhot, malagputon ka na sa EXL Makabuhay Oil. Nakarindot sa EXL Makabuhay Oil sad makasama kay minus mga panuhot sana panglaylay sa mga lutahan kun yakon mga haplas kaniini kasamang nistor dili ka paakon og lamok ha kay di man ka paakon og lamok makasiguro ka nga malayo ka sa sakit nga dengue. Alabi na ron panahon na kay firme nga bugnaw ang panahon ra ba ha mosanak ang lamok awo na nga mo gamit ang tag haplas EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong EXL nga kape o EXL nga haplas di makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagad ron, no, nga ito ang isgutanan makasama, ha, kalabot sa impeachment kaganiha. Diin, gipresentar mga sukindig paminaw sa kanang naang prosecution, isip hostile witness, si Gina Acosta, ha, indot ni kasamang Nestor kay kanang naang kuan ba, ha, kaganiha mga sukindig paminaw, medyo, ha, nindot o ganiha, labi na gipakita ang AI nga binandol nga kwarta. Ato ni balikan, no? Karon tao duman sa importante kayo. Alas 11:26 na sa gabi. Standby!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph.
11: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: This time check is brought to you by Biogesic.
12: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
24: Ato ang attack na alas 11:35 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa to ang pagkulog kabildo karong gabion.
0: straight to the point.
24: Aon ni ato ang mga naminaw sad garon ha, kinimay na sad hatod ganato sa isa DTX no 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kining pangontra sa mga free radicals og oxidation. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama may kini na sumigsuna nga dunay high blood, oy katong dunay high blood sa cholesterol tasog blood sugar, ayaw na ninyo magkasamang pasagdihan, naan na tayo DTX 500. Ang DTX 500 may usab ni sa mga nagsunan na itong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunang adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, at itong adunay insomnia, ayaw nagkabalaki ha. Dili magkatulog og tarong mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, napalit nyo silang klinika mo, ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marjorie Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman O'Sipper Building og Luyusaga isa no main. Natawag ka ng naang bisitahan ang ilang klinik ha, kay nagtanyag sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. So na diha ha, luyo sa gaisanumin ang ilahang klinik sa DTX 500. Libreng check-up, wa mo'y bayran, libre makasama. Ina nakadungog boss DYHP ha. Ang DTX 500, papalit usin nyo sa uban ng mga butik at farmasya doon sa inyong mga lugar. Diyan sa Negros Oriental o Negros Occidental. Now, sa dilipat na muanto sa tuang isgutanan sa impeachment mga sukindig paminaw, kaganiha. Ato sa ninghatag at pagtagad kasamang Nestor kay ni action ron pag-viral. Kining usa ka turista kasamang Gerald. Dito's Buhol kasamang Nestor. Nasuko siya kay nilaag sa dito sa Chocolate Hills basa Buhol. Onya, kanang naagod, kanang Chocolate Hills diha, dili na man-made kasamang Nestor. Kana bang dili na sa man-made sa to pa dili, well, dili na gihimo sa tao nga para nga kanang bukira diha, murag chocolate. Bantay kay kasama ni Sir, kana diyang bukira, kanang naang mugna nas kinaiyahan. Karon pag adto niya dito kasama ni Sir, kimusuroy sa donat ay kunoy bayad nga 100 pesos. Ha? 100 pesos. Wasan ibayad na suko sa kay ngano man pabayron man siya, nga kanang naadiha, hinimo manas Ginoo. Dunay po punto siya kasamang Nestor. Dunay po siya punto nga kanang naang pabayron man tuod sa diya nga sumay lang puhunan na diha. Pero ato ko nung paano Ginoo, unsa man ang iyang istorya. Unsa man ang istorya nga kay kanira bang ula uban kanang naang mahilig kayo ng mga laag. Hilig mang laag, natural, asa mga laagana na magina entrance fee. Na mga entrance fee kasamang Nestor, ang pantalan gani karon gawas nga na ay entrance, at muragwa na ang pantalan ron, kuha na lang kanang environmental fee ko no. gawas nga dunay kanang entrance fee, doon na po environmental fee, na uban nga mga, kana mga fees lagi, mga fee. Toko ng paminahon kasama ng Gerald, be, kay kaligri ba ni, oy? Be, kanya, maunis siya, ha, be, kano kasama ng Nestor, be. Ato paminahon ni si Madam, ha? Okay, sige. Okay?
1: Buena Vista. At yung mga kapatid. Nandito tayo sa Chocolate
24: Hills. Medyo Tagalog kasama ng Nestor, ha?
1: At nagkaribok dahil pagbaba natin dito sa parking, may bayad 100. Grabe, no, nandito lang ka. So, pakinggan nyo. Dahil nakausap natin yung mga pulis, nagtawag yung laborer ng pulis.
24: Nagtawag?
1: Dahil ayaw natin magbayad. Ba't ka magbabayad? Uy, sino ba ang gumawa nito mga bundok? Grabe! Ang dami-daming tao, hindi alam ng tao na inabuso siya. The moment mag-consent ka, pumayag ka sa 100 nila dito, abuso po yan. Dahil unang-una, ang gumawa nitong lahat ay ang creator. At dapat ang tao pumunta talaga sa mga ganitong lugar para makahinga. At awunin nyo ang ilang kabuang. So yun po, nagalit na din tayo doon sa katong mga unggoy sa Tarsier.
24: Mga unggoy.
1: Dito 100, pero wala pinagbayad kapatid. Kaya lamang ang may alam. Ipakalat nyo ha.
24: Lamang ang may alam kasama nga Chocolate Hills. Chocolate Hills. Mauna ni dito.
1: Chocolate house, yun oh, la. Kanindot na day ano eh.
0: Oh, nindot, tinodo.
1: Wow. Mikey, Mikey, tinan mo, Mikey, oh.
0: Hmm.
4: Para ka pong 20.
0: Oh, nindot talaga, ha? Sa... Hmm.
1: Uy, pabayroon dito na, nagbarugat na dire.
0: No, bayad, ay bayad.
1: Ano, ma'am? So, asa mami dapat, ani di ay? Di lang manaog sa sakyanan, anak.
0: Oh.
1: Ah, okay.
5: Wala may naka...
1: Oo, oh, mami ka balo niya.
5: Ninsulti na mo dito.
0: Oh, nabiha, ani no?
1: Tag 100? Uy! Taga ka ng Buena Vista.
4: Basta buhol, ma'am. May ID kay 50% discount.
0: Oh, 50% ano discount?
1: Ilibre na tanang tao. Uy, dili man kamo'y naghimo ng chocolate hills.
0: Ah, tanawa, tanawa.
1: Inuho may gahimo, ana.
0: Ah, na ipon
1: ka lang ang pamalaod. Nahiblad na ko din sa ka ng inyong mga polisiya. Kinsa mat...
0: Ah.
1: Libre ka, sorry. Oh, ako siya istoryahan, be. Kaya dili na ni ma 100. Nagbarog ah. Lang, may. Wala mang may ginawa, uy.
0: Oh, gabarog lang, ipabayad.
1: Nabuang mo na, di man kayo gumawa ng bundok.
0: Oh.
1: Uy, over kayo yung corruption dire. Na-over na mo.
0: Oh, over corruption.
1: Ano sila?
0: Oh.
1: Nakatayo lang kami. Uy, nakatayo lang kami dito. Wala kaming ginawa. Hindi kami umakyat doon.
0: Oh.
1: Wala pa.
0: Oh, so
1: 100
0: ang
1: isa.
0: Ang mga bundok-bundok na de sa doon da kasamang ni... Oh, hindi pa sila umakyat kasi man Gerald ha. Oh, nasa ano pa sila, nasa patag pa sila, naglakaw-lakaw pa sila. Pero pinapabayad na sila ng ano, 100. Ah, so na kanahang, ang kanana ang bundok, ang Ginoo'y naghimo ana na yung pabayaran. Ah, matod pa siyang katarungan. Ah, beto padayaw no nagpaminaw be.
1: Libo agad. Di ko mo bayad. Wala ko'y 100.
0: Oh.
1: Tawag ko naman mo tayo ora kita sa parking.
0: Oh.
1: Singilon tayo ng 100. Di masa gumawa ng bundok.
0: Oh.
1: Ate, whatever it is, ang balik nyo sa tao kapatid kay makita lang yung nature. Dahil hindi kayong gumawa niyan.
0: Oh.
1: Ibalik nyo sa tao ang kinuha nyong buwis. Dapat nga, pagdating namin dito, kayo pa magbigay ng snacks.
0: Oh, na nanawa ka sa manistor, ha?
1: Nandito tayo sa parking, ha? Bayad agad 100. Buhol. Nabuang, pagbuhulin din mo na ako.
0: Sugo siya, oy. Kaya dapat pa gani, kasamang nil, kagadit sa kasamang nil, ha? Dapat pa kasamang nistor, kita ko'y nibisita. Ha? Kita ko'y niadto dito, dapat ilatang pa-snackon, ha? Ah, matod pa niya nga pa, ah, banay pa, ah, pa-snackon minin niyo, kaya kami ganyan, ha? Ah, nakakuan, sana sinde si katarungan tingali, kasamang ni Sir, kaya tinubi, palitan, huwag na yung bisita sa imong balay. Ha, ah, nakay mo dawat yung bisita, labi na kailan yung bisita, or kanang bisita, diha ba, kuan na, kuan, magita maayo, magita mo abi-abi ng mga Pinoy, ha, diri, kapi, diri, ana, diri, kuan, diri, snacks, diri, kapi, diri, ah, unsay ma, unsay madalit na to, tumig yung idalit, ha? O kanin mo na ingon nga ba na ipa, kuan mo, kanang nga hatag mo snacks. Ako wala pa magkukaadto ng Chocolate Hills, ha? Adto dito kasamang listor, ako kukatakan ng buhol. Ha? Sige, pito, ingon to kung uyuan dito sa kuan, sa buhol, ito igagawang papa ba, kato si, ha, kanang naang, yung tuni, ha, kanang naang, naman sa, mabini, mantingan ito, ila, sa to ila, ha? Ang ilaagli ko nila tibok buhol na ilang natay ura natay kana na ang puhon ka sa manisor be ito kunong kanan be ito aning paminaw ko otro be okay sige sige be
1: yes wala kang ginawa
0: ah
1: ibayad 100 na grabe na over na sila
0: na over na
1: nagtawag ng pulis ang laborer. Hello, good afternoon, Iksoon. Kanang, di, bago may naabot, no? Tapos wala man may kibaw sa inyong polisiya na na-I entrance 100. Nga, taga ano nang rapod me? No? Ano nang Buena Vista? Pero taga Cebu, good me. Pero ang among headquarters na, dito sa Buena Vista. Karo, man may kibaw na 100. So ako siyang gina. Naraman may parking man eh. Kundi may manaka. No?
5: Di bang mas makasuod ng kanan?
1: Uwa, mami kay balo. Dapat ipay balo ninyo. Nga muna, mga naog, unta, mim, kumusunod na lang may balik. Ang ato ni Saka, mauna nang to'y pabayron.
5: Asa maroon?
1: Namay na sakit to.
5: Pinakabog mo, ihap mo.
1: Kuan? Unom ang nisaka.
5: Ang pwede na lang siguro. So, asa mo sa kanan niyo, ma'am?
1: Kana, kana.
5: Ang pwede lang. So,
1: mauna na mo. Suod na lang, ma'am. Mula lagi pero sayop kayo. Sayop kay kapatid ba? Kaya nga.
5: Ah, tanaw. Hindi sayop, Andre, ma'am. Please note it from the kadaghanan na sa mga tao dito.
1: Oh, wala. Inani gali ka na. Akong punto ba?
24: Ah.
1: Kinsay naghimo din ang Bukira.
24: Ah, munisipyo
1: sa Bohol, naghimo ang mayor.
5: Hindi na daw mga istorya na.
1: O, diba, dili man mo katubag because nag-abuso mo sa tao. Wala lang mo kabalo. You are abusing humanity.
5: Wala na itong istorya, ma'am.
1: Nag-abula, hindi mo na lahi.
24: Ah. Kisang mo na yung katubag na ko eh.
1: Oo, ang sasagdumi ni sa tao.
5: Paminaw sa mga sir ba?
1: Nag-abuso mo.
5: Nag-agkwang tari ba? Mamay, ikaw ko, Andre. Ay mo pagyan ang ancestral domain.
24: Ancestral domain, o.
1: Wami nagbuot-buot bro, amo ning karapatang pantao. Wami nagbuot-buot dili dito kag ikaw nakapuya. Wami nagbuot-buot, this is human rights.
5: Sige, mag-respect.
1: Dili ka magbuot-buot, ayo magbuot.
24: Ah, tanaw ha, human rights kasama ni Store. Ah, tanaw ha kay por kinsa man iyagi kay istorya tingali ba si ugang kuan ni ang kanang na ang personal ni diha sa kuan. Ha, kana na ang diha sa maong resort mga Sukindig Boy noon sa ni diha. Ha, Chocolate Hills makaha ni nga kanang na ang kwantaon. Kaya halaging gi-question, nga naman nga pabayron man sa kusagatos. Ha, pabayron ko kusagatos nga Ginoo may naghimo. Ha, tanawa ha. Ha, ato lang sa ko, ano, na-standby lang sa kanali kasama ng Gerald, ha? Ato lang ko, ano, ato na ipadayon karun to taod, mga Sukindig Paminaw. Ato na ipadayon na karun to taod, sad, no? Sa tuang, pagbalik magkasama. Standby lang sa, ha? Standby lang sa kanali magkasama hon sa mga importante kayo. Ato ang attack na alas 11:47 nas gabi.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
11: Hello, Washi.
25: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
27: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
28: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
29: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
30: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
31: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
32: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
33: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough ug katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
7: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
10: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
16: Straight to the point.
17: Ato ang takna alas sa 11:53 na sa kagabhion. Balik ta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na.
16: Straight to the point.
17: Ang nakinibay na sa makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumayso na mga naminaw sa garonhang doon ay type 2 nga diabetes. So doon mo yung nailhan nga diabetikon. Ayaw na o problema ha makasama ha. Kaya di anatay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension makasama panlitag ikaw doon ay diabetes. Ang pag-inom ani, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili gani kayo dako ang budget, pwede rasad og tulo. O sa humagpamahaw, duwa sumaga panhihapon. O niya, katong nga way mga diabetes, ha, pwede rasad mo mainom pang maintenance lang, duha ka soft gel kada adlaw. O sa buntag, o sa kanang gabi, padong tug, humagpanhihapon. Namo nang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. O niya, nakanindot makasama nining atong Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan kini sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor ha. Ani nakatibisan na makita niyo na sa Google na kasama nga ni sir research mo na unsay mga kanang naang benefits no sa Life Extension Vitamin D3. Naana dia sa Google kasama ni store niya kanang nang uban gipiki lang ning uban pero kani nga to din ipiki kinahanglan jud nagpalit ninyo tan-awa ng soft gel nanay tatak nga ili. Ha, kasamang nistor. O diya, gisuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor, high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Na mo na nga nakanindot aning ato ang Life Extension Vitamin D3 kasamang nistor. Ani mapalit ni sila nga Life Extension Clinic kini sa Dakbaya Sugbo na sa Cebu Dock Building, pangutanan lang sa guard. Ha, katong dili paswito Cebu Dock o nakadundong Cebu Dock, kapanwa pa kahibalo sa ilang clinic, ina ang gwardya Cebu Dock asa ng clinic sa Life Extension. Ha? Kulahan na adya ninyo mapalit o niya na nagtanya ko sabi sila o libre nga check-up no, gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ito's Konsolasyon at bang sa Jollibee's Konsolasyon padong kasod sa merkado na adya ang ilahang nga clinic makasama. O niya dito sa Negros Oriental Las Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal ang ilahang nga clinic.
16: Straight to the point.
17: Napalit usab ninyo sa uban nga mabutik ang farmasya ang atoang produkto na Life Extension Vitamin D3.
16: straight to the point.
17: Okay, itong balikan to ha, kasama ang kanang naang Geraldo, kanang naang, ha? Magkwanta ba? Magkapangutan na ta niya nga. Saan niya hakay? Naman po ay kauban siya nga, murag ni sikan, ha? Manihatag po o kanang sikan opinion baka ni, unsay tawagan ni niya hangkuan nga bitaw, ha? O ni Segunda ni ba? Ha? O, ni... Ni kwan man po, ni Segunda man po, nga, oy kwan man ni, ancestral domain man. Kahinomdom na lang ta kasamang Gerald atong Haring Adlaw. Hinomdom ka tong Haring Adlaw nga, wak man mo naghatag o buhis. O sa ito yung ingon niya? Ha, murag printer ba to ni si Romel Anggo tingal. so kani siya, ang iyaha nga, hini mo manas Ginoo, nga naman nga magpabayad mo anak. Ha? Tingala sa ito nga, dagbalog bayad ba? Pero ito nang isgutan ng aning bayad-bayad, gay natural, naman ay mintinan sa diha. Natin nga libayad, pero dili sa tingali mahalon, dili sa dakon ba? No? Dili sa mahalon, pero sa man ang reklamo ba ni mga tao diya? Pero naman ingon niya kanin buhol, mga mahal ko nagpalitunon. Ha? Mga mahal o mga palitunon ba? Pero amo, titingali, kayo ako ang pagkakaadto pa dito. Ako lang dinunggan, pero ako kaadto sa buhon. Ha? Kana na, ang pagkakaana ng buhon. Sige lang, ha? Maanha ka mga gyoda niya, basta. pero ito sa balikan ko no, si Manang, be. Si ko no, ito paminaos, Manang kay Muraga, kisam niya gika si Kalalis, basi og tao baka ni diha sa kuan, sa management, or police ba ni? Be ko no, ito ko nung atusog paminaw kasama ng Gerald, be. Uh-huh. Ito ko nung paminaw, Gagwan. Diwaso nung paminaw, ikaw na ba? Hmm. Nagwala man ang kwan. Nawala man ang audio kasama Gerald. Ikaw na ka na ko, no? At ito nung kwanon, diya, imuha diya, kasama nga ni store na kukirang audio, diya. Diri na gawin eh. Gikwan man. Ka na nawagtang mang audio, gikwan tingaling Haring Adlaw. beko na be, ato. Tusog paminaw kita, sta si iya nga ka na ang video, ha? Naukuan man, natingog to ganiya. Diya, okay diya rang audio na to. Okay, o, dasin din rin sa kuan. Nawagtang man ang kuan, ani, na pa di audio. Kanin, ana.
7: Ako siya istoryahon, be, kaya dilit na ni ma 100. Nagbarog lang, may wala mang ginawa, uy.
17: Wala may ginawa, ha? Wala may ginawa, diri.
7: So, asa man to dato sila pa, igdaog na to pabayron, tong unom.
18: Kaya
7: imbes mang galit na, igabot diri, uy, mga igsuo, naabot mo sbuhol, o naay, kamo pa man dapat muhatag sa mga tao. Di ba, pangaon mo biskit o kagika mo naglakbay ba, naan naman ang pamilya, pakanoon mo na bisita. Pero nabaliktad man, ikabot diri. Wala naging mamaon pamalakad, puros korupsyon, puros kwarta, nawa ang gugma.
17: Banay pa ka sa mangki, pagka nagbiskwit, ang mga bisita kay naabot.
7: No? Wala, grabe, ginang abuse.
17: Tanawa ha? Banay pa pagkanon sila biskwit, kaya naabot sila layo taon sila gibiyahe. Daghan din ni sila.
7: Dili sa jud pwede pugnan nimo. Di man yo pwede napigilan ang tao na pumunta dito. Kasi dili na nimo mapugnan na ano na. Nya tapos ko example mo ano na naa itoy entrance sa. Okay, ang mo consent ato, ang mo sugot ore inyong ko ano. Ang mo sugot dili na pwedeng pilitin. Ganun lang yon. Because meron nga tayo free prior and informed consent. It's our right.
17: All right.
7: Not to pay. Salamat kid Sona, basta mo sa karami ang ulo babayaran.
17: Salamat kid Suon. Saan ni gani ni? Saan ni religion ni ila ka sa manjigyo kay Suon man. Suko siya kay dapat bisita sila dito. Ay ang pabayra sa entrance, pa-snack ka og biskwit.
18: Nagaman ng Franco ko chiko.
19: Oh, di ba lumad man diri.
17: Kuya wa.
19: Ang pag-istorya ninyo nakibaw na kada agong asa ning gigan. Tawo mo ni ko patite, di ba?
17: No.
7: Grabe kay sa unggoy, mutanaw ka.
17: Unggoy.
7: Pag-iti ang entrance.
19: Sa tanaw
7: kayo. O grabe yan naman, ani, oy. Nakibaw ka, luoy kayo mo. Kamu ang gina-expose nila sa mga tao. Nagamay ra kayo sweldo sila. Grabe kay malita. No, grabe yan.
17: Malita. Nakadawat ko nagmalita dahil sila dito.
7: Grabe yan silang sistema, oy. Sugot ka ng mga tao. Ako, di ko masugot ang busuhon.
17: Ah.
7: Ikapoy na po kumatak akong mga tao. Kapatid Maharaja Isa. Chocolate Hills.
17: Morning, kuan siya ka. Morning, makasama ang pagpadayag sa usa ka usa sa mga turista. Medyo daghan na gunin sila. Daghan na gunin silang kuyuga. O niya, iyang gi-question, nga nung magpabayron sila 100. Wa mo siya mo ingon po nga nung mahal man. Ang iyang nga nung magpabayad mo mo nga ginoo may gahimo anang bukit. Ang kaingon sa bitaw tanga tinubod na sa punto sa dyan. Pero muna nga, kuan lang, gumana na good na, uban na na, pabayad ka sa mangki para sa

riyahan sa nga kuan, ha? Pero tanawang tanik kay ancestral domain lagi di ko. Onya arita makasama sa tuang galang gisgutanan be ha. Aso mo na nga katong pero ganahan ko mo ako ganahan ko mo suroy anay nga chocolate hills pero puhon na lang no. Karon wa patay kana na ang panahon kasama nga kana na ang Nestor no. Okay, arita sa isgut. So man din. Uy, alas 12:03 naman din. Ay, nanaunsa, kadali, ras oras. Uy, ha, nga tong impeachment magkasama, wa pa na to, ma. Kung ano, nino to isgutan na to, katong itawag, kung hostile witness, ha? Ha, katos Gina Acosta, mga sukin, di pa mayroon, pero gma na lang pohon, ha? Gma na lang pohon kay medyo, kung ano man tas oras, alas 12:03 naman. Ha, alas 12:03 naman, dali, ara, uy. Ha, kadlao naman di ay, mga sukin, di pa minaw, uy.

0: Ania si ya ang nana si kasama Joy Riyad ang kuyaw anak kasama inig sunod si mana mo balik to ipapadlak na nila. Anak kuyaw. Pero noon wa man dili man sila mamadlakay tingali. Ang mamadlakay katos dato adlaw. May kuyaw tos dato adlaw. Mamadlak ra batog di muhatag og buhis. Ha, si John Lake sa Sumbilon na naminaw sa datog si Linmar Mundi Baha o si Hubito Marcos na naminaw sa datog karon na ania si Nini Ornupia o si Ging Mausisa Cristita Marie Bilunga naminaw na to. Tanan na naminaw ha, salamat kayo. Tanan na minaw na to, salamat kayo mga kasama. Manta igong oras sa gudayon sa tulumanon. Ang kamadres master ko tulong si kasamang Nestor Mesilio, kasamang Kisus Minia, kasamang Gerald Albios, Alan Talano, Liber Atis, Rubil Boyser, atong chief technician. Huwag na lang puhon na to ang mga isikutanan sa mga kasama. Nakakuan mangutanay kita sa taas atong video ni... kaning ni ang dinis buhol mga kasama. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tangian, ang manamilit kay Pinagis Pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa nanapit yung sanang panahon, Tatak RMM.
1: Straight to the point!
2: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init kasabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka takos.

0: Ilit kay pinagis pag-ingon, ang Dios magauban ka na tuntanan sa nanapit og sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init kasabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippe Zener, time at 4:33.
8: Headlines
7: sa mga balita sa balitang nasyonal. Dakong bahin sa Metro Manila gibahaan tungod sa taas galanat nga pag-uwan kagahapon adlaw. Klase og work suspension gipatuman sa pipila ka lugar sa kauluhan.
9: Impeachment trial sa Senado sa suspendido sa karong adlaw because pagsigiguan nga nakabugtag mga pagbaha dito sa kauluhan.
7: Samtang sa mga balitang lokal kani Cebu City Engineer nagipabayad sa disallow nga 129 milyon pesos nagpabilin pa sa trabaho.
9: Para kay Kapitan Sapitan Barile nagayong tabas kapitolyo para ayuhon ang ilang nga fish pork.
7: Samtang palitan gawa sa nasod Hawaii gikusukuso kinis bagyo.
9: Sa negosyo pastilan ka sa mga Arnold big time oil price hike ipatuman karong adlawa.
7: Big time yun eh.
9: Big time sa wala po eh. Pastilan. Puro 5 pesos mantingan.
7: Uy. Gibawi dito ang ilang rollback.
9: Oh, gibawi. Rollback gamay. Price hike na ko.
7: Oh, ang 4 pesos ga rollback dito na kalabay si Mana. Gibawi ka ron. Taas-taas pa. 5 pesos.
9: Pero ito kahapon ka sa mga Arnold ng kagabi. Naglinya. Nagpatubil.
7: Naglinya ang mga... naglinya sila may gala sa mga gasoline station. Wala may gala ang headline.
8: Headlines. Karon.
10: Unang radyo. Unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Minos Diaz.
9: Mabuhay Pilipinas.
7: Mga mahinong dalo, Lago na ka,
9: unang balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Ator mga impormasyon ng inyong masayran.
9: Agay, yari mo madugan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one. Number one.
10: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
11: Ising na,
10: bango na sa unang radyo, unang balita.
7: Adlaw ra may gala nga Martes, sa 18 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Sangaan sa kanilang mukhang parsa sa DYHP, alamin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
9: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
7: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anto tabi ka na sa Rasay, santak na sa buntang kapag atod ka rin sa mga lampas, nagkisikisipang ang mga balita. Pagbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka na may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-adapt kami ganang kapos kapis kayo kamayari at daw ka na may galang Martes. Kumusta? Magbuntag. Basa may galatong ang kabuntagon. Gumikan sa pagbunok sa uwan. Mga alas 3:30. Alas 3:15. Maugi pagmata na ako kaganina may galang maugi pagbunok sa uwan. mga alas 3 sa 10 kasama ang cases min niya. Ayan, hindi ba tagalita kalakaw karong buntaga. Kanyang akong helmet mga higala. Helmet! Akong kinini ang raincoat. Wala ba mada? Wala nga action tag kamalaka. May gali ni Kwan, ni Undang. Ang uwan, pero grabe ang basa. May gala itong kinalanan. Wala nga ang pigta sa itong pag-maniho sa itong mga sakiran. May butang sa itong mga kaksunod rin sa ato sa Suran. Naisunog din ito sa Kwan, ha? Kinalumsan na lapu-lapu. Ha? Nay sunog karong mga orasa. Ato na monitor megala ang ato nga mga netizen. Karang pahibang megala may labot na sa sunog dito sa kinalumsan. Masa ni ka barangay ni kinalumsan kasamang Ken? Mura o kani?
9: Para kasamang ano, napunta naon ha? Kadali lang kayo. Kinalumsan, Barangay Kanhulaw.
7: Barangay Kanhulaw.
9: Lapu-Lapu City.
7: Gigo may gala sa
9: sunog. Kuan, mura manig tindahan. Kaya may mga
7: murag budiga.
9: Murag budiga, no?
7: Budiga sa tindahan.
9: O saka storage ang naa. Storage gudeng.
7: Storage gudeng.
9: Budiga.
7: Padaog daw naman eh.
9: Tanganan silang staff day kasama ng Arnold.
7: Boy, bili ba na kuan ni Mayor? Siya ba ni nagkuan gila ni kasama ng Ken?
9: Kuan ni, adi, murag sa iyara. Tingali ni Facebook tao. Page. O, sa mga Arnold.
7: Yan tao. Kay kung siya, mura magsayo kay Mayor.
9: Congressman naman
7: ni
9: si
7: Kwan. Si Congressman Kuya Junard.
9: Kuya Junard.
7: Kuya Junard.
9: Ano ko na tanaw? Kiyosahay naman ni siya, God. Bangun na yung polisya. Dami na itong mayor pa.
7: Dami na. Kanagikan pa siya sa Kwan ba? Wapay tog ba?
9: Oo. Ikapatik ito siya. Garubing-rubing barod. Ya, bukali tog na ay mga emergency. O, to po na sa dito.
7: Na ay mga meeting makakagyatinan. Nagbalik ka na niya. Uy, namay sunog. Ato-ato na lang. May buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, muraga. Sa kaonon ron ang kinabuhi ninyo ra. Isa ka may gala ang presyo sa krudo o gasolina.
9: Ato i-check na ikasabang Arnold ha, para mag-guidean sila. O ang gasoline, mauna niya ang third week karong buwan sa Agosto na nag-increase. Ang gasoline, $2.49 per liter. $2.49, $2.49.
7: Across all grades.
9: $2.49 per liter. O niya, ang diesel, including diesel plus. O sabi kalainan, kasi mayroon ko diesel ang price of diesel plus.
7: Lain-lain na basta kay...
9: Basta diesel? Basta diesel.
7: Diesel.
9: $3 o 4 centavos per liter. Ang kerosene na ito, ang doon ay labing taas nga increase, motong 5 pesos ang matag litro.
7: Ang kerosene, kining gas.
9: Karang gas, karang gamito na ito sa nga pagpanglungag, pagpangloto, pagpag-aling.
7: So, 3.84 ang diesel.
9: Ang diesel, 3.84, 2.49 ang gasoline, 5 pesos ang kerosene. Puros ni taas karong adlawa.
7: Aha. Para ha. Pero di na mo ato pangutan na ron sa itong answer to win promo. Karang taon. Kung namin mo may gala sa itong headline, ang atong mo'y ato ipangutan na karang taon may gala sa itong answer to win promo. Abroad ta, abroad, abroad. Arita sa abroad, may gala sa antong answer to win na promo mga kasama. Unsa nga nasod? Ang gikusukuso karon may gala sa Bagyo. Murag na ani may gala sa kuan dapit. Amerika, gapon ni kasamang ken American, pero island niya. Naghanap kayo mga Pilipino niya. Island territory na sa Amerika mga kasama. Muna gibumbahan sa mga Hapon kanito. Nga gibaslan po mga gala sa Amerika. Daghang kay mga Pinoy diha, kay mga naong ana mga tawhana mga Pinoy. Guam maning naa sa tong dredo sa tong duol sa Pilipinas, Guam. Dala. At magsiliti ng Guam. Kuyawan ng Guam, oy kanang wa bitay layo kay silingan nga mga island. ang bagyo ni Petit Kusuga, tingin bagyo, agianan man nagbagyo ng Guam. Oh, pero mga tao di sa Guam ay gana, muragwa, maliwara na nila ng kwanay, kanang bagyo niya. Kaya naman na sa Pacific Ocean, may gala ang Guam. Warag mutago, wawag ka doong balita nga grabbing damage ng Guam bata panahon sa bagyo. Wawag ka doong balita yun. Warag ang Guam mutago na basta na ibagyo. Ah, on sa kanasod, may gala. Ah, Guam po iyahang gagitubag. Ah. Kaya bitan na hagbag surf, surf, mga na siya nga nasod. Parang surfing capital man tayo ng mga nga nasod sa tibuok kalibutan. Nahala. Manabig ka na ito, pagkata ng karagadlawa, ha? Sa itong answer to win na promo. Alright! At sa check, may kala sa kasamang Jesse Samampong. O niya, kinahanglan, may kala mo, follow mo sa itong mechanics, ha? Naka-follow mo magala sa Riva HP Aramin Cebu kang Attorney Rafael Fernandez Banyok. O niya, naka-share sa itong program kanabutanga sa unang radyo ng balita. Mauna magala ang itong mechanics. Kung wak mo makasunod, ana magala, goodbye, bunot. Di ka kadaom sa pagsakto imong tubang. Naitang editi ay dito, oh. Naitang kumilek dito, may mo check sa inyo hang answer. O niya mo susi kung naka-share ba mo, naka-follow ba mo sa Riva HP Aramin Cebu. At sa check, may galas sa kasamang Jensen sa Mampong. Sa ito na may galas mga presyo sa mga nangunan para lito, may galas merkado publiko na ninyo rasa karon sa kabuntangon.
11: TYHP, tuto presyo sa merkado.
7: Kasamang Jensen, kung
12: Jensen. Yes, mayong buntag na samang Arnold na samang gen o mayong buntag usap sa itong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, 101 kilo, bumbeng kuwa, 80-90 kilo. Luya, 130 kilo. Patatas, 130 kilo. Carrots, 80 kilo. Pitsay, 70 kilo. Ripolyo, 70 nagto sa usagatos ang kilo. Sayote, cheese ang buhok. Sili spada, 80 kilo. Sili aksal, 120 ang kilo. Sili kulikot, 120 ang kilo. Limoncito, 80 kilo. Kamatis, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Pipino, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong Roban din sa Arenal Patrol, Radyo Man, Jim Del Yardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Patak, Arenal.
13: Himong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
7: Nasa na magkasamang Jesse Samampong, gikabigala sa Carbon Public Market, Nining Orasa. At ang oras may gala, alas 4:47 na. Doon ay pusir sa netabo karbuntang, no? Dito sa Samagdos, dito ka sa Mangkay. Nag-respondihan po ng atong kapulisan sa Abeliana Police Station. Piring orasa, nag-pusil may gala sa may Samagdos ng atong syudad sa Sugbo. Ate, video may gala nakitaan na, video nakitaan karbuntang. Tungod lang sa lalaki, mga higala, duha ka mga babae ang away. Nagbugno. Pastilan. Ano mga lalaki ro, di man parehang Josephus Kihano? Si Papa Piulo. Ato ko na pamilya talaaw na kasamang animal. Kaya murag mag-meeting ng mga lalaki ang kalakiha. Oye, murag sige na takasakpan na, di ba? Kato dito sa may Mandawi, kanang doon sa Minteryo, na ay nasakpan dito. Kailan kato kasamang gin?
14: Wa mo kailan na ay! Wa ko kailan na ay! Ah! Ato tas barangay na! Wa ko kailan na lang gin! Ay! Ay! Wa ko kailan na ay!
7: Ha, pakun pag-helmet na bakit? Sakit na makait. Pitos, laguboy.
14: Wala kayo nalagyan na lagi! Ato tas barangay na!
7: Karoon, ano po iba? Nag-abot sa usaka dapit. Duha ka mga babae. Nasakpan niya may galang iyang uyam. Nga doon ay laeng uyam. Ato karoon, talaan ni kasamang memes ba? Tara. Pare-parehag tunog, you know? Tora, gipatiran. Alala, wala gigunita ng buhok. Oy, grabe ha. Mama tabang. Hoy, bata par ba na? Hello. Hello? Oh. Luya sa kuano, babae ka na kachubo. Nagkuwang na gining lalaki ron kasamang kay gigiilogan.
9: Nagkuwang na giday mo mga guwapo karon kasama ron. Maragi, managilog naman.
7: Ang kini pag mga lalaki po, kay magdubli-dubli masal.
9: Ako na yun, either kamong mga guwapo, nagkuwang na gining yung ginaghanon, o niya, ang mga guwapa, sad, kaming mga babae, sad, ka mga guwapa, nagdaghan na. Joke, no? Pero nga naman, sunod-sunod naman ko din ani, no? Ang mga panghitabo.
7: Marang kailan na makaatong na dito sa Bandawi?
9: Dito beto na itabo sa katabita na inasunog na nairo nga giitsa ka sa mga Arnold kay Gisalbar. O dito to napita.
7: Dito napita.
9: May lads napit ba?
7: Masa to nga lads niya?
9: May hidden. Ito na ginapak. Ito patunan gamay ka ng atbang gawas
7: sa 7-Eleven. Sweet ko niha. Sweet ko niha. Kay masay mo agi ming Ruel Grande niha.
9: Hidden? Kita mo itong hidden?
7: Kaya pwede yung panila, naghagay ko ng kaglamok. Magdahag mama at kuting na ay. Kasi lamok, kuting na. Naray, itong ato na ibalikan ka sa mangkin. Batanon para ba kuno ka ay niyo?
9: Batanon pa mo na yun. Nabati, nakapanawag ang mama in town. Tabang, mama!
7: Ala, niluhod na taon. Padong na mo luhod. Waman siya tayo kuhan ka sa, waman siya mo bawas ka sa mangkin.
9: Lagi.
7: Sa may kaso, yung ipafile ano, ay, pwede mo yung physical injury?
9: Di ba sila
7: minyo? Uyab raman sila. Kasi katungod nga mo pasakit.
9: Oh, gawas ni Gali og dahil naangol niya, yung physical injury, pwede siya nag-alarm ang skandal.
7: Ah, skandal, ah.
9: Pwede.
7: Pwede. Oh, pwede siya. Kailan doon may pasal. Kailan doon sila doon may file ang kaso.
9: Oh, kana, good. Kaya nakadisturbo man sila skalinaw sa abang tao, taro. Ano
7: na? Tarawa na, oh.
9: Nagano, eh. Gamay na lang giday mo mga guwapo.
7: Gamay na lang kami. Ako pala, nangamin nyo na gano. Gamay naman lang, Vicky. Nangamin nyo na.
9: Gamay na lang giday mo mga guwapo, eh. Itapo, itasakit lang. Itapo, itasakit lang. Itapo,
7: itasakit lang. Itapo, kasama kayo?
9: Gamay na lang mo mga guwapo.
15: Wah, gamay.
9: It's either, akong duda niya, akong teori, ani ka. Apa, teori? Akong teori, ani ka sa mga Arnold. Gamay na lang mo mga guwapo. Nagkadag hands at ming mga
7: guwapa. Ay! Pati sakto ha?
9: Ano yung teori? Nagkagamay na lang mo mga guwapo, nagkadaghan sa
7: ming mga guwapa. Guwapa. Pati sakto ha?
9: Kawalan tani. Sa ato na, nika takatawa. Subo, beta yun ha? Nika, ikumanay naman ko yung ma-injured. Na may maangon,
7: na.
9: God.
7: No? Doon ay nasakitan nga kasing-kasing. Doon na sa'yo na-injured nga lawas.
9: Grabe yan ni Kapain, kasi ah. Arnold ang bation din eh.
7: Hello, no?
9: Physical og emotional.
7: Pero, ang sakit anay kasama ang dugahan yun.
9: Oh, lagi emotional pain og ang physical pain.
7: Hello, na.
9: Usahay ko nga trauma ka, mental pain.
7: Mora na mag-anxiety na ka.
15: Wag gabae.
7: Ay, kansay
9: ka mo sa mga guwapo, beso mo pasaya saya, oy.
7: Ayo, sad.
9: Gamay na lang.
7: Ikaw kay sa mga kisos binya, gamay na lang may tag guwapo, ay pagpasaya siya niya.
9: Oh, nga naman tanya na unsa man kuno ni pagkaman na sitol ra ni.
7: Murag wa ni masitol, oy.
9: Ah, nagkuan gani.
7: Gibuwag gani sila murag ang lalaki. Ah, siya tayo nagbuwag-buwag sa mga kanay. Ay. Nara ko si mong kiliran. Ay, nagsama. Kaya sa kasama, kikbuwag.
9: Ay, hambol kayo kasama ang Arnold ba? Ingon siya nga. Ay, sakto na. Ayaw ko ninyong ilugin. Ano siya? Wala kitawag og GGS.
7: Ang sama ng GGS?
9: Gwapong.
7: Kamano ka sa yung gihimo niya? Yung comfort ang duha?
9: Ayang gi-comfort.
7: Ayang gi-hunghungan nga.
9: Ayang gi-aman.
7: Ayang gi-comfort siya. Ay kabala ka, imuhara ko. Ato na po si Picas.
9: Yes, Picas, son.
7: Ikaw ray ako.
9: GGS. Kaya bitaw nga,
7: galawan ng mga kuan ba? Hukagi ba?
9: Galawan ng mga guwapo.
7: Ay, galawan ng mga hukagi.
9: Hukagi mo.
7: Okay. Mane begala, og labi ha. Mane begala, no? Nasitol ni pagkahuman, pero gibuwagan gid sa begala sa iyang inigugma.
9: Ay, kabuhay na kasama ang Arnold, gadubli-dubli ka, no? Kay guwapo, gadubli-dubli mo. Yan, masakpan ka. Huwag nagi mahabilin. Huwag ganun kas doon, ha?
7: Ay, balik-balik ka kasama ang kid kay magpahan. Marag mo, anak, taga mayo. Marag mo gawa sa tudila. Anak. Wala taga mayo sa tudila. Ay, nako. Ato si Chick, si kasama ang Jane Galerno. Atong ihulag ba, may galang gawas gabahin. Isig na ito sa gawas kasama ang Jane Galeardo. Good morning, Jane.
16: Yes, good morning kasama ang Arnold o kasama ang Kenya. Mabugnaong adlaw Martes good kasama ang Arnold. Okay, puting bundaka sa uwan, kaganiha kasama ang Arnold. Sumurag kusog-kusog, gito. Karang kasama ang Arnold, nagtuyok-tuyok na dinis may sambagdos, no? Kaya ito po ni nga gipangita. Ang kining taho o nga dunay gipusil karong mga oras.
7: Atoy kwan, atoy sityo. Sa atoy sityo, na kwan day.
16: Itiyas Mara. Itiyas Mara. Ito kay medyo sa lunan, magunin yung sambag dos ka sa mga Arnold niya. Dagan kayong skinita ba? So ato pong ipangutaan na din eh, ang pipilak mga residente nga atong masugatan nga nagmata na po dyan ang mga rasa kay Porte Pamagun sa Yuha ka sa mga Arnold do. Pero base sa ato ang nakuha po inisyal, magpatay ganyan giposil ka sa mga Arnold kay Maragi. At ito manggini sa ato ang
7: suko
16: team sa maong lugar niya. Nagbutang na po ni sila yellow line kasi mga Arnold. So,
7: sudlunon siya, sudlunon?
16: Sabayin ka nun. Mga Arnold?
7: Sudlunon siya, dapit kasamang Jane?
16: Sudlunon siya kasamang Jesse. Sudlunon kasamang Arnold. Dami na pangutan na mga residente. Dito sa ika. Okay, ato susiyon, ato balikon ka sa mga ayaw, kinisold ng Tadiris May Sambag do sa kanigit sa lolo nila. So, mugawas sa balik ka sa mga Jesse. So, mugawas ni balik ka sa mga Arnold. Pero, ato sa nga tagayo pagtagad, ang ato ang palibot ka sa mga Arnold. So, dili pa ta maabot din sa area. So, nihulong na ang uwan ka sa mga Arnold. No, wala na po tayo na sinabi nga pagpanyaligsig ka. Karong mga oras, pero murag doon nagay pagpanag-ong ka sa mga Arnold. So, murag kalit kayo ang pag-uwan po sa ganyang kadlaw na niya mag-amping ka sa ato ang lakaw karong adlawa kay murag ni bawi na po ning init ni bawi na po ning uwan ta sa mga Arnold sa pipila nga semana nga nakasinati po tag init. So gawas na ining maong pagpamusil ka sa mga Arnold do natay nakuha pud no nga dunay disgrasya. So ato po ning daganon human sa ato ang pag ani pagpamusil ka sa mga Arnold gani do na pay sunog ka sa mga Arnold sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. So ayan na po
7: sa mga Arnold.
16: Ubay, gini alarma ka sa mga Arnold, no? Gawa sa mga kaning madugoon na kaning pangita po ka sa mga Arnold, Moraga. Magapangutkot na po ni sa ulo ang ato ang mga drivers. Kaya doon na po ipagsaka sa ato ang presyo sa lana ka sa mga Arnold. Bubuo gamay, mo taas na po dugyako ka sa mga Arnold. Moraga, man ka, wala man tayo bawi-bawi ani ka sa mga Arnold.
7: Mogyan.
16: So, Moraga. Raga pa kwanon ra no pa palitayon ra gamay ya portirang gamay ang sintabos
7: ra ka tawag nga mana gitawag nga kuan ra ka kanang ipakilig ra ka uman pasakitan
16: gingon ka sa may nagingon ka sa mga ano da nga maayos sa una
7: may lang sa sugod may lang Bye lang sa sugod.
16: Sa sugod kaya sa mga Arnold, kamo diyong mga laki, kaya ba o rabang may mga manghapak kong helmet na.
7: Ako na hindi! Ako na hindi! Ano ako sa balay? Ito ako nito!
16: Murang makato na gid mi anig sa kong helmet, bisagwa mi motor ka sa mga Arnold.
7: Ano yun? Sama na
16: Bani ato susiyon ka sa mga Arnold.
7: Di mo makasod, kaya di mo masod.
16: Sabayon lang din nato ni Sambag Dos sa mga Arnold. Kung asa ni Dapita, kay pagdagan niya. Gagmay kaayugdan ka sa mga Arnold. Iskinita niya, gagmay kaayugdan. Pero mga tayo lang yapon tagduga pagtagal ka sa mga Arnold. Ma-update lang po niyo kung makaabot na po niyo sa area araw po makahatag ni Oga dugang impormasyon. May tawad ni Iningi Pagito sila. Din niya sa may Sambag Dos ka sa mga Arnold. Nagkikaninis mga Dapit. Kaupin ako sa itong Arnold Patrol at Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ibon may natong Idol Tweet Isaya from 93 3.9 ako sa mga inyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapa, RMB.
7: Ang salamat sa mga Jane Galliardo. Ano nito sa mga inigala sa itong winner ka na muntang ka? Ano nito yung winner ka sa mga NEMS? Tara!

0: Kato Mechanics, ha? Kailala naka-follow, naka-like, may gala sa Riva HP Aramin Cebu, naka-share, may gala sa itong program, kanabutaga. Apalihog lang ko, sunod sa itong Mechanics, kay Murag, ang atong taga Comelec o taga DTI, naglisod. Naglisod og pili. Ha, kung naka-follow ka, may gala, naka-like, ikaw atong palaran, o niya, kinala, i-share sa itong program, ang unang radyo ng balita. Unya lang may gala sa itong pagbalik, ha? Ang resulta may gala sa itong answer to win promo. At tubag na sa muna hantod, alas 5:30 may gala ang takna sa buta. Oras sa mga kasama, alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
6: Pwede lang, mamakas pila yung buwitan.
5: So anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kuha na yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
10: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
9: The usual nga, bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din. Kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule!
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension.

0: Ruby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pagkatulog ng butik sa sugar.
1: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Doka capsule buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Set Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
5: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
8: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
12: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
13: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3. For longer life.
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
17: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani

0: to?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mamana itinibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, maaasa karon na maayon ang lawas ko. Salamat po Ginoo.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, niingon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramang gihapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines og FDA USA og rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Philippines Center Time para 5:15 na.
12: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Kada sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Dangkang mga lugar sa Metro Manila ang nakasinati ka mga pagbaha kagahapon ng adlaw. Umanibundag ang uwan o dilanat o halos lima ka oras. Ang ginaganon sa uwan na record, subay sa kusog na uwan, iabot kinig 201.7 millimeters. Mato sa Metropolitana. Manila Development Authority kung MMDA, subay sa taho sa pag-asa. Narekord na kung volume sa uwan gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 2 sa hapon. So may nilipas-pas nga nag-deploy. Ang MMDA silaga mga flood control personnel sa mga napiktuhan ng lugar alang sa daling paghawan sa mga agianan sa tubig. Human na kasinati o baha sa pipila ka lugar dito sa Metro Manila.
0: Samtang sa rugang balita, gibutiag sa kanidi special disbursing officer sa Office of the Vice President nga si Gina Acosta nga nakapagawas gini 500 milyones ka pesos nga confidential funds niya itong Agosto kuryantong tuig 2022 o 2023 nga ito kang Colonel Raymond Lachica sumay sa gingon kabanduan ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa direct examination ni Private Prosecutor Armando Ligutan gikumpirmar ni Acosta niyang testimonya na itong Nobyembre tuig 2024 ito sa House Panel Investigation gingon nga si Duterte may awag kaniya pag-disburse ng 125 milyones ka pesos na confidential funds nga tukang La Chica. Mato ni Acosta si La Chica. Ang doon ay kasayuras pagkatuman sa gingon ng mga confidential activities. Mitando sab si Acosta dihang ipangutan na kini ko nakapagawas makinig 375 milyones ka pesos nga pondo fund sa OVP. Netong 2023 nga tukang La Chica sa sama ng mga rason. Apan dihang ang presiding officer sa impeachment trial nga si Senator Francis Chiz Escudero nagutan na kung subay sa joint circular 2015-0 01, trabaho ba sa saka security officer ang pag-disburse sa paggasto sa confidential fund? Giyaan ko ni Acosta nga wala kini ma-appeal sa maong kamanduan.
11: Dito so si Vice Presidente Sara Duterte laing kasong perjury atok ni Ramil Madriaga ngadto sa tagig City Prosecutor's Office. Kagahapon, subay sa pangangkon nga kanhi bagman kini ni Vice Presidente Sara Duterte gibanani Attorney Paulo Panelo atol sa pagpasaka sa kaso. Batok ni Madriaga. Mato ni Panelo ang bagong reklamo. Konektado kini sa supplemental affidavit ni Madriaga. Ngayang giisyong at neto gabuan sa Abril kanutuiga. Ang dulan sa 1,000 pahinang reklamo patok ni Madriaga nagpakita sa kamalisyoso o tinuyong apagkimuhimo ang akusasyon batok si Vice Presidente. Naglangko ang reklamo sa sworn na statement ni Duterte pahayagikan sa wang testigo o gabang dokumento nga ikasuporta sa reklamo batok ni Madriaga.
0: Samtang sa lain balita, taganog priority sa House Appropriations Committee ang paggasto alas sa dekalidad ng edukasyon, healthcare, pagpalambo sa workforce. Sigun man, ang hudot na pagbantay sa gisugot nga 7.2 trilyones ka pesos ng national budget alas sa sunod tuig. Si Nueva Ecija Representative Mike Swan Singh na mahayag niini samtang isugda nila pagtuki ang 2027 national budget. Ibasali ni Swan Singh atunan pag-ayos sa musbay bala oranan. Ang gisugot na pondo para matagamtang sa publiko ang matagpiso sa budget. Subay nini padayong mawatupan ang kamara sa mga reform. Gaghimo na sa deliberation sa budget na tumiaging tuig. Lakip silang himuon mo ang paghimog budget amendments review subcommittee nga mo ilang gihulib sa kanhi gitawag o small committee.
11: Alas 5.18 na. Dili mga kumpirmara mga kanyang sa taong agingong nagtinguha o private meeting. Si Vice President Sara Duterte talin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Walang ipaabot kaniya nga impormasyon may kalabutan sa mong taho. Si Castro, gipangutan na kinig may kalabutan sa inyong tinguha nga may higmeeting si Duterte. Ngato ni Marcos, aron itanyag ang pag-resign sa iyang pwesto. Ugtugtan kinig nga mudagan sa 2028 presidential elections. Dugan ni Castro, kung galing nga doon ay kamatuuran na maong taho. Kanunay nga bukas si Marcos sa pagkapakiginabi, Dibisan Kinsa, apil na niya ng mga taong nga doon ay lahi. Ug baruganan sa mga isyo sa nasod.
0: Samtang sa katapusang balita gikan sa kauluhan, gibutiyag sa planning, Department of Economy, Planning and Development, nga mabutog 8.8 kamilyon nga mga Filipino ang nahawas gikan sa kakabus sunod sa pag-ubos sa poverty incidence sa nasod, nga doon sa 9.7% niya itong 2025. Si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca na mahayag ni ini atul sa Development Budget Coordination Committee briefing ang ipagayon sa Busbay, Balauranan. Mato ni Balisaca, base sa data sa gobyerno ni ubos ang poverty incidence, gikan sa 8.1% ganto na sa 9.7% sa miaging 2025. Base sa uwi nga Social Weather Station Survey, 49% sa mga Filipino nga giconsider nga magkakabos na itong buwan sa Hunyo, miubos gikan sa 52% sa buwan sa Marso na itong miaging nga tuig.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Kaya ito nga papareguban, kiparenta sa labantog ng herbal capsule sa kabisay, anong bindraw, ang original koi herbal capsule, supplemento ngagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Ngamay mo hatag, mga kanagaligong salawas, kaligong sa atong immune system, arong ganit na naling masakit. Busa ikaw nga na paminaw, karamata sana, ang paginom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na mamatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy. Huwag ang pagkabag sa inyong mga tay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigal na pagpaligon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gatayamin. Ang original koi herbal capsule, aprobado ko namigal sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tramfrancesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimaw sa ninyo may gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Taram Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Branches, Sacris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Walango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon si Budugoy kabadunay hypertension? Basta taas imun sugar o basta may diabetes na gawara ka may baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapaghekilis ng arterial walls o palapot sa imun dugo ang sarakarason. Nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagdaon sa imun kidney o daghatag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipagkais mga sabad, pagkaputulo sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 din kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ni simong katog, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa pag-klinika, de alternativo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation, gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinibimutan din sa Maydiha, Consulim Street, sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160 866 or cellphone number 0975-079-5133.
11: Tayo mga Pinoy, meron tayong mentality na kapag important, mas high quality sa mga damit, sapatos, appliances, di ba? Pero pagdating rin sa gamot, actually, napansin nyo ba, minsan kapag sinabing imported o branded, feeling natin automatic mas maganda na agad. Parang ay galing ibang bansa, siguradong mas mataas ang quality. Pero totoo nga ba yun? Ang totoo, hindi basta branded o imported. High quality na ha? Meron ngang high quality at gawang Pilipino pa. Alam niyo ba na sa Unilab, ang mga gamot at vitamins nila hindi basta umaasa sa certificate of analysis kung ma-imported man na ingredient o produkto galing sa mga foreign suppliers. Kahit na imported ang mga ito, tinetest ang bawat isa para makumpirmar kung tama, pasado at ayon sa standards. Kailangan may certification. Oo. Pero kailangan may sarili pa rin sa pagsususi. Pagsusuri, kapag Unilab ang gumagawa, nire-research at sine-check anang 50 quality test bago pa makarating sa atin. You heard it right, 50 yun ha? Kasi gamot yan, mga kasama. Inumin natin yan, may epekto yan sa katawan natin at sa pamilya natin. Kaya hindi dapat sapat ang imported naman o branded naman. Dapat ang tanong, safe ba yan? Effective ba yan? Dumaan ba sa tamang proseso? Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ko na ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Sometimes, sa pikas gabahin, gawas nga maka-boost sa atong immune system. Ang binip o dugang pag mga benepisyo nga makuha na ito adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Lakip sa atong mapahimuslan mo kini ang pagpamelo sa risgo nga ikaw masakit o cancer. Apila ni ini ang breast cancer sa mga babay, prostate sa mga lalaki nga cancer, colon cancer, guban pag matang sa maong nga sakit nga dunay direct nga koneksyon sa kakuwang og vitamin D sa atong lawas. O gani na matunaan sa mga lain-lain nga pagtuon nga kanto mga cancer patients na mutaas na gyud ang ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas mo improve ang panglawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa cancer nga sakit. Dili kini dali nga maluya ug mutaas ang chance ang maka-survive sa balatian. Sa mga dunay cancer ha, gawas sa inyong medication, paginom sa bag 6 to 9 nga soft gel sa matag adlaw si Life Extension Vitamin D3 human ka makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients o katong mga nag-maintain sab o mga lain nga mga tambal tungod kay nasakit og diabetes, hypertension o guban pang balatian, makatabang sa mga paginom og Life Extension Vitamin D3. Bata og hamtong mahimong mainom ha sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. Unya, affordable kaayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Apan tibani lang ha sa pagpalit nimo sa Life Extension Vitamin D3, liagyo ang matag soft gel kun dunay tatak nga LE kay mao ka na ang initial sa Life Extension, pasabot ka na nga authentic ang inyong napalit, labi na din ha sa pagpalit ninyo sa mga butika. Tanawag yun ang marka nga LE sa Life Extension. Sa pikas ka bahin, kantong dali ra kayong maksinating constipation, ang makatabang ninyo ni Ana ang pag-inom sa Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber, sa inyong pagkaayo, kayo sabi siya ka sa shea, powder sud, ani, imula nang imix sa kabaso ng tubig. Pwede mo siyang imnon, buntag, before ka mag-breakfast. Kung rin sa gabi, ipa ng before pud ka nga matulog. O para mas nindot tagyan ng epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
11: Hoy, labi kay mga pikarong buntag, labi na kang sayo kang mamatakag sayo, o niya doon na kay mga gimbuhat ng deskusina, o niya labi ron may kanang totaligsik, bugna-bugna ang paribot, kape may lang nindot kay ng imnon karong buntag, o niya kinahanglan ka ng kape may gala ato imnon, ang double purpose, at ang mga purpose ba? Na makapaayo po sa itong mga sakit, makapalagsig sa itong kalamasan, mga kasama. At ito may gala sa kape, nga 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kaya ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants, napamatudan sa bagala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, na blood sugar control, o guman pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na kini dili ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini may gala native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela, bayabas o gross heat. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free pa. Maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalitin na gala sa mga butik sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Okay, atong oras may gala, alas 5.28 na. Onya alang na ito nga pamakatubag o klaro ha. Sa atong Answer to Win promo, kinahanglan na follow ka may gala sa DYHP o kang Atty. Rofil Fernandez Banyo ka Facebook page. Onya nakashare po ka may gala sa atong program karumuntag. I-share atong program. Onya i-follow may gala ang DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang Atty. Rofil Fernandez Banyo ka mga kasama.
12: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Oras, alas 5.28 na.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph Herbal Capsule.
18: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yadang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
20: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
23: Available na sa Mercury o mga suking butika.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
25: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Said Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko ospital yung dati, dugo sa paginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong Law.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
7: Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lang pangitila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya, Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
7: Ang Said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan. Pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako lumit. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras sa mga kasama, 5:43 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ito ka pa reguman mekanik pulanta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular nga o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini mekara sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, kolon ug uban pang matang sa cancers, adunay direct connection sa vitamin D3 deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit sa cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger ni Miguel sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient, dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay kini ug hatag kini gamas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahaga quality of life o ginahinay nga mubalik ang ilahaga immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong kini may gala sa angiogenesis o usa ka proseso diin aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer. Iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian nga ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini may gala nga mapugan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sa diya may gala ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers, kalabot na sa vitamin D o cancer, cancer mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o gamuubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay may gana sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gana neto ng mga pasyente sa cancer. Unom nga ito na sa siyam ka soft gel matag-adlaw ang iyang immune with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong immune kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis nga mga buntis o nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapanit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy din sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguruduhon nga adunay marka nga LE ang matang soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit may gala sa mga butika. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
5: Samtang ato sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa Lami Arog Healthy Kape. Kini Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape. Kadunay sa gulga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon kini 200 ayo ng vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra. Kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikini o mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kini dali ka pagkadaon sa itong mga cellula. Gumikanusap sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna sa isa buntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanain ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: Ang ato pagkuntan na may gala sa atong Answer to Win na promo. Unsa nga nasod may gala sa gawas sa nasod. Sa abroad, ang gikusukuso may gala sa bagyo. Kaya may gala. Ano siya? Kanang, sounds like Hawaii. Hawaii. Hawaii. Isla ni Mega lang ito. Hawaii. Hawaii. Hawaii. Hawaii. Pearly shell from the ocean. Mana siya? Mana siya? Mana Mega lang, ha? Ano, tumag mo, tumag, tumag. Ah, Pearly shell from the ocean. Shining in the sun, covering the shore. Asa na may galang nasod? Unsa lang ang isla? Okay. Ala, tubag, tubag, tubag, tubag. Kiburag, naglisod ang atong kabeleng. At sa segment, may galang atong mga balita. May galang ikan sa Kapurisan or sa Bagha sa atong balita ikan sa City Hall. Pagpanapan sa basura na mo. Kaugmao na to program sa publiko, mga tuhaan sa Nagpensugbo. Ipadayon ka ng adlawa. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibrunos.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kining mga balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Magpadayon ang pagpalapad sa basura na mo. Kaugmao na to sa publiko, mga tuhaan sa Nagpensugbo. Karong adlawa, ang nasibutang school-based waste diversion program na lunosob sa tulo ka mga public schools sa South District sa syudad. Kinyaro ka tunduan ang mga tinunan pag-segregate sa mga basura o pag-divert sa recyclable materials. Mato ni Mayor Nestor Achival, nga una nilang ilusad din ang adlawa ang maong programa diya sa Inea 1 Elementary School.
7: Sa South District nila, tulo ka eskwilahan, murag tika 15.
6: Si Mayor Nestor Archival. Target sa siri government ng malusad ang nasutang programa sa 55 ka public elementary school sa Dakbayan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuhang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo, nationwide.
5: Malacanang, lipatuman ng alternative work arrangement sa mga botan si gobyerno sa Metro Manila o sa 14 ka mga lalawigan na doon sa nagpadaing epektos pag-uan-uan o kabagat karuan lawa. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymar Cugol.
4: DYHP, Tatak. RMN Report.
7: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nipatuman ang Malacañang og alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 14 ka mga probinsya karong adlawa Agosto 18 tungod sa nagpadayong pag-uwan-uwan og habagat gawas sa Metro Manila. Lakip sa maong kamanduan ang mga probinsya sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna o Occidental Mindoro. Padayon sab nga motrabaho ang mga ahensyang maghatag og basic og health services, disaster response ug uban pang importanteng serbisyo. Alang sa mga tunghaan, ipatuman ang alternative learning modes gawas lang kung adunay laing direktiba ang mga lokal nga opisyal. Sa ubang lugar mamahimo sab silang mopatuman og suspension sa klase og trabaho. Sa pikas bahin adunay desisyon ang management sa mga pribadong kumpanya kung mopatuman ba sila sa maong work suspension o alternative work arrangement. Kasama mo sa balita, Radyo Man Robert Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayong nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Radyo mo nationwide. RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
5: Diyan sa 50 anis gumabay nag-shopping, nadakpan kasama mo sa balita ni Man Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
8: Radyo man Ken Redman Arnold sa City Mall ni sa Maidan and Bacal Suabi niyo ang ginakop sa atong kapulisan o pinakaroon sa kapulisan humandidak pa sa gwardiya diya sa mga lugar o si Janet Gomez, si Greta Anios na taga barangay Sambag Puno na tumutayang sa Tugbo ang ipanguha kay mga malo niya at t-shirt niya mabot sa 3-6 kabuok inungan niya didakop siya kaya napasya siya pagbayad ni ini sa cashier. Asama mo sa pulis at susunod ako yung Radyo Man Lauro, DYHP,
4: RMN. Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
10: sobra sa 200,000 ka mga residente sa Hawaii, ang way mga kuryente, humanikusukuso ang saka hurricane sa maong nasod, ug labihan kining nakapiktar sa linya o supply sa kuryente sa maong lugar. Nagkanayon ang gobernador sa Hawaii nga base sa ilang datos moabot ngadto sa 100 ka mga panimay ang nangaguba atong pag-igo sa maong bagyo. Ang bagyo nga Lala nga maoy nakabiktar sa Hawaii ni huyang na ngadto sa tropical storm category base sa National Hurricane Center apan padayon kini mikuskuso sa Maui, Oahu ug Kauai counties. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
9: Katong maong balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:56 na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:57 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Balita sa tundungan mga balita, kanisipo sila engineer ng ipabayad o gilis ang laong asinto 99 milyones ka pesos ng papilin pa siyang trabaho. Kasama mo sa balita, Radio Man, Ilibon Luno.
4: DYHP Tatak RMN Report.
13: Nagpabilin pa sa trabaho ang kanhi Cebu City Engineer nga si Lowell Criminal. Si Criminal mao gipabayad sa Commission on Audit ng COA sa 199 milyones pesos nga gidisallow niini. Ang maong kantidad na kuha sa contractor sa flood control project sa City Government nitong tuig 2021 isip advance payment o mobilization fund. Apan kini gidisallow sa COA tungod kay wa mapatuman og wa masugdi ang 1.3 bilyon pesos nga proyekto. Una nang nipadaw suwat si Criminal ngadto kang Mayor Nestor Archival nga nipabaw pagluwat sa trabaho isip usa sa mga engineer sa syudad. Kinitukod sa pagpugong sa City Treasurer's Office ang kinitubok ang sweldo sukad detong maging buwan sa Abril. Apan mato ni City Engineer Joe Nadine Season kinausap ang hunahuna ni Criminal tungkol kay kini gibinlan na sa iyang binuwan nga suhulan.
14: Gitugtan man siya nga dili whole ang iyang salary nga ididak. Giredakan siya but dili ang tibuok sa taon niyang sweldo.
13: Si City Engineer Joe Nadine Season nasairan hinon nga kagamhanan sa dakbayan ang itaw pagi nga babawi gikan sa AM Oreta and Company ang nakuhang 199 milyon pesos na ini, lima katuig na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak RNN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP.
15: kalakarad sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
10: Angay pahukta na usab sa mga motorista ang ilang mga bakos tungod sa pagsaka sa presyo sa lana sugod karong adlaw human sa pipila ka semana nga ni us-us ang maong mga presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa advisory sa Energy Department, ang presyo sa gasolina musaka og balik 2 pesos og 49 centavos kada litro. Mutaas usab ang presyo sa krudo og balik 3 pesos og 84 centavos kada litro, samtang momento usab ang presyo sa kerosene og balik 5 pesos og 1 centavos kada litro. Taliwani ni paniguro ang Energy Department nga ang supply sa lana sa nasod pabilin pa kining stable ug mahimo pa kining mulanat hangtod sa 58 ka adlaw. Kasama mo sa negosyo ngayon gineo Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
9: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Radyo mo nationwide.
3: Samtang si City Councilor Dave Tumulak nagtiwang nga mapahigayon ang clean up drive sa publiko ng mga tunghaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na siyaman ilibulan.
15: CYHP Tatak RMN Report.
13: Gitinguha ni Cebu City Councilor Dave Tumulak na mapagayon ang clean-up drive sa publikong mga tunghaan sa Dakbayan. Ang konsyal ng mga chairman sa Committee on Health sa City Council, niyawag sa Parent Teachers Association kung PTA nga mga mo pagayon ni ini. Kini uban usab sa mga barangay din hamutang ang mga public schools sa syudad. Tumong ni ini, nga maminusan kung di man hingpit mawagtang ang nagsakah nga dengue cases sa Dakbayan.
16: Nag-awhag ta sa PTA, apil na ang taga-barangay na magpahigayon o clean-up drive search and destroy sa tanan ng mga eskwelahan para get makapaminos sa lamok na nagdagdengge.
13: Si Konsehal Dave Tumulak sa Nasayran, ang syudad doon ay kapin sa 1,000 ka mga kasos dengue nining tuiga o 10 na puno sa kakilabuhi ay nakalas ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo mo nationwide!
3: Ay, nangita ka ba o gamahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Aniya may galang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Congratulations sa atong winner may gala sa atong Answer to Win promo. Talagang napilihan ng atong Comelec mga higala ng atong DTI. Sakto yan tumag, Hawaii! Hawaii, Hawaii, Hawaii! Hawaii, may gala may kusukuso ka na sa Baguio. Congratulations ni Neneng Katarig Arisgado. Ah, si Neneng, Ma'am Neneng Katarig Arisgado, naka-follow siya may gala sa DYHP. Ug kang Attorney Rufil Fernandez Manyok. Onya naka-share pagit siya may gala sa itong program karong buntaga sa unang radyo ng balita. Ma'am Neneng, palihog lang ko gat-chat sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page. Onya, isend itong imuhang cellphone number, ha? Aron nga makapadatas pandupaldo ni mo nga daong... Ay, dito maglangay. Check me ka na sa kasama ang Julius Malili. Kaya tayo winner ka na buntaga. Nakalawag ba ka nasakpan, ganito sa DYHP. Karong orasa kasama ang Julius. Good morning, Julius.
17: Good morning, good morning. Ako, 72.
3: 72. Taas na kakaedad. Si tatay, pili may edad ni tatay.
17: Tatay, wala.
3: Wala.
17: Single. Single.
3: Ah, single ka. Single ka since birth.
17: Hindi na mo matmat negosyable.
3: Ikaw na lang. Ikaw ra, usan nagpuyo dihas niyong balay.
17: Ako ra.
3: Asa man dahil mo mga pagumangkon?
17: Ako magumangkon, nagtrabaho na ang usa, flight stewardess man, nagsakay sa United Arab Emirates, nurse man to.
3: Ah, mo imong gibuhi?
17: Di wala ko, inay ako mga igsuon, nagbuhi.
3: Ah, nasa imong mga igsuon. Pero may kamaminaw.
17: Ako naman may profesional. Ah. May profesional banal.
3: Ah, mo ba?
17: Ako naman na mo among eskwela, 1970s.
3: Ah, di ay. O sa man, imuhang na human.
17: Ako, commerce.
3: Commerce. Waka ka. Nagtrabaho ka sa una.
17: Ay, naman may family business good.
3: Ah, naman family business.
17: Ang ako na, bangko.
3: Nga nung wama ka maminyo, ang imo deng uyab sa una, wala ito mong padayon. Ha?
17: Ano,
3: Seya? Sa?
17: Puno kay kustanan.
3: Malita ka kay kustanan.
18: Wapad ka kasilaw ko ang day ng kanang flying kiss.
3: Wala. Wala, day, wala.
17: Flying kiss. Malik kaya ha.

0: kon gaga pero daga.
1: Kagwapa ni mo o kagwapa kay ka o nganong maka kitag uyab.
0: Ha? Nganong wala maka kitag uyab?
1: Kagwapa ni mo nanay.
2: Ay wala oy madlog. Mayon dai dita na kay baldita kay tanan.
1: Baldita tanan.
0: Pero ka main love jud ay.
2: Wala.
1: Nanay. Nay, pirmi ka maminog di HP.
2: Ha?
1: Pirmi ka maminog di HP.
0: Pirmi ka maminog di HP.
2: Alas 4 pa nang hindi ako ganun maminaw kasi si Karapupok.
1: Tawag na lang dawata mo ginagbay ng pahali. Pai! Congratulations! Okay.
3: Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso.
1: Mga kasama og mga idol, ano yan na may karang kahigayunan na kamo makaba-bitbit o mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imog resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 kabok lang sa Biogesic Tablet. Mahimog ilisan og usa ka raffle coupon. Siguro duha may galang ang resibo sa pagpalit sa Biogesic. Makapit sa kinig Agosto 10 onwards. 10 September, October, August 10 onwards. Ika na itong Agosto 10, ha? Busa pa rin mo, may gala sa Biogesic. Huwag musunod nga sa mga musunod nga mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drugs, The Generics Pharmacy, Watson, Mercury Drugs, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Astoras, Altoras, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson sa Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SBI. Sa parang SBI. Pure, minor winners, may gala. Makarabat kini og 2,000 pesos each. Upat ang makadaog ani. Onya ang atong major winner, 5,000 pesos. Ang atong grand draw, ang minor winners, 10,000 pesos each. Upat kabog ang makadaog. Tax exclusive na ha. Major winner, 100,000 pesos. Anhi may gala sa diba HP aron mapailis og raffle coupon. Sugod og mga adlawa, Agosto 18. Oh, karong adlawa. Ah, karong adlawa. Ang first weekly draw karong Agosto 26, 2026, alas 2 ang takna sa hapon na mga kasama. Okay, marat na may gala itong raffle promo. Ato mechanics may gala sa ato ang Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Wala mati oras, may gala sa nga lang sa kinitibukang pwersa. Sa The HP, aramin sabuk kami ng mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man, Kel Galinea.
1: Ako sa inyo, Raja Manuel Arnold Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang tulumat sa samang taknaw, sa samang sinianan. At ang imigalas ka sa mga attorney, Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot matangal o talaan, de kang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
4: Sama ka din. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily.

0: natin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sa kyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
6: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gigutom na ba?

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by iBerry.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with Neosep for Kids.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: Kini lang gyud nyo boss nga lagad kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon magkikuban kaninyo. Diling laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na mahigala nga Martes og pitsa 18 na, buwan sa Agosto tuiga 2026.
0: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga ang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: Naguna sa tumaiskutanan karong buntaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA ang gimonitor karon sa pag-asa dito sa Luzon.
0: Straight to the
2: ang usa na asulod sa Philippine Area of Responsibility adunay high chance nga mahimo nga bagyo. Samtang ang usa nga naa sa gawa sa PAR dunay medium chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras.
0: Straight to the point.
2: At tanig pagtagad butaga manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
0: Straight to the
2: samtang
0: point.
2: Sa laing bahin dakong bahin sa Metro Manila gibahaan gihapon. Kagahapon subay sa ulan nga nilanat og halos 5 ka oras. duha ka mga LGU nga nipatuman og work suspension og ni shift una sa ultimatibong paagi sa pagklase karong adlawa tungod sa daotang panahon.
7: Straight to the point.
2: Apil sa gisuspenso sa Senado mao ang impeachment trial karong adlawa ni Vice Presidente Sara Duterte.
7: Straight to the point.
2: Suspenso una may galang impeachment trial kay bida ang nature gyud ang Ginoo og ang nature mahigala moy mapahinumdom nga kani moy unaha ang problema sa flood control. Wala bisag unsaon pag ingon nga move on na ta sa flood control. Ha? Dili maka-move on ang katawhan kay ang nature man mao mahigalay mo pahimang no nga ayaw ninyo kalimti. Lagi tanay kato katawa mahigala kay daw gisungog mga kaigalaan ang mga congressman aning mga senador ang administrasyon ni Presidente BBM sa kadako mahigala nga nausik na kwarta labot mahigala sa flood control project.
7: Straight to the point.
2: Nga wa magkadima o mga sukit di paminaw. Nagatarik pagtagad lumutaga mahigala no kaya grabe kadakong bahin mahigala sa Metro Manila ang gibahaan.
7: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad lumutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Unya, naunsa bang hitabo ang mga kaigalaan nga si Congressman Benny Abante iyang gipasangin lang yan sige na nagbabaha o nagsige gbabaha suko siya nga ngano nga si Sara Duterte tuwa mahigala nagsige adto sa gawa sa naso. Si Sara mahigala mo iyang gipakasa aning baha. Wag yun makaminsyon mga higalang Marcos. Atin yung pagtagad karubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Senador Panfilo Lacson ni question sa ika-epektibo mahigala sa flood control spending nga gigahinan og 1.9 trillion pesos. Limang kana? 1.9 trillion pesos ang gigahin alang sa flood control flood management program sa DPWH gikan sa tuig 2011 hantod sa 2025.
7: Straight to the point.
2: Ang pinakadako nga budget ang 2022 ngadto sa 2025.
7: Straight to the point.
2: Grabe nga pagbubo mga higala sa budget sa flood control atol mga higala sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
7: Straight to the point.
2: Kada nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Niapay laing dakong problema nga angay hatagag pagtagad kay presyo sa mga produkto petrolyo musaka sugod karong mga orasa. Ang gasolina musaka mahigala o inuman ang diesel o ang kerosene.
7: Straight to the point.
2: Kada nagpagtagad rubutaga sa mga kaigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Flood control program versus uncontrolled flooding mga higala mao ni ang angay nga tutukan mga sukit ng paminaw.
7: Straight to the point.
2: Samtang duga mga balita, 7.2 trillion pesos nga proposed national budget gisugda na pagtuki sa House Appropriations Committee.
7: Straight to the point.
2: Og ang ato mahigalang dugang update may labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gipahigayon kagahapong adlaw.
7: Straight to the point.
2: At sa nihatagag pagtagad rubutaga mahigala Senador Erwin Tulfo nasuko og namasangil sa rason mga higala nga ang witness ngano nga magbinisaya. Kung sabay na si Erwin Tulfo mura po dili Bisaya. Di ba taga Davao man yung mga Tulfo dai? Ha? Suko siya mga sukin tigpaminaw. Ha? Kaya ngano kuno nga sa pag-adto sa house sa hearing makamao man kuno mo Tagalog tubag mag English, ah, mutubag mag Tagalog, unya ngano karon mao tubag og Tagalog, mutubag pug Bisaya. Ato ning sugutan ron butaga mahigala. Ha? Ato pamanuban usab dening atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Kini guban pang mga sugutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
6: Lady's Choice Ham Spread.
5: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
3: Mmm!
4: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
5: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
18: Atong attack na sa Estantay City na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
18: Ato sa tagay pagdagad mahigala kay ni-increase na po ni mga kaigala ang mga produktong petrolyo ron. Pati lawon ta mahigalag mo decrease gamay. Pagkaman balik mo kadako o increase sa saan mga sukit ng paminaw, paita ng kalakihan. Inout mo ta mahigala nga mo stable ng taon ng presyo sa atong diesel o gasolina. At i-check si Idol Tweety sa report niya karon sa may Shell area. At i-check ron ang Shell, ang Petron o ang Caltex mga kaigalaan. Aron nga ito masuta unsa ning pagsaka ron sa mga produktong petrolyo. Dasulin niya ron si kasamang Idol Tweety dito sa may Shell gas station sa may N. Bacalso Avenue. Yes, sa Idol Tweety.
20: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
21: Attorney Rufiel, doon na po'y mag-all karon yung mga motorista. Lakit na itong mga nakatag-iag yun o mga sakyanan. Attorney Rufiel, kay doon na po'y pagsaka sa presyo sa krudo gasolina. Kaya pagkakaroon, Attorney Rufiel, ito ang nakuha din ni mismo sa Shell and Bacalso Avenue. Kung last week, Attorney Rufiel, ang fuel diesel doon ay presyo nga 84.90 centavos ang presyo karon, Attorney Rufiel, kay doon na ay presyo nga 8 ay 88 pesos punto 80 centavos, Attorney Rufiel. Ni ang SVP diesel.
18: So hapit mo 4 pesos, hapit mo 4 pesos ang iyang uminto di ay.
21: Rufiel, 3 pesos punto 90 centavos ang saka ni ini.
18: So sama ni sa fuel?
21: Sa fuel save diesel.
18: Diesel, okay.
21: Oo. Ni ang SVP diesel, Attorney Rufiel, kung last week kay 91 pesos punto 10 centavos, karon Attorney Rufiel, 95 na.
18: Uy.
21: Ang presyo niini ni saka pareho ra sila sa fuel save diesel og 3 pesos punto 90 centavos. Ya ang fuel save gasoline Attorney Rufiel kung kani ator last week 72 pesos punto 80 centavos ang presyo karon Attorney Rufiel ni abot na og 75 pesos punto 30 centavos ni saka ni og 2 pesos wa 50 centavos pud Attorney Rufiel. Ya ang SVP gasoline kung last week kay 78 pesos punto 50 centavos karon 81 na ang presyo ani Attorney Rufiel nga ni saka pod og 2 pesos punto 50 centavos. Lakit na po ni ang SVP Racing kung last week 80 pesos punto 50 centavos karon 83 pesos punto 10 centavos na Attorney Rufiel ang presyo ni ini. Unang ubay-ubay man pud noon ang mga nagpa gasolina kaganina after ni Rufil apan karon na ning gamay-gamay na kay lagi tungod pud na sagmuyo pud sila sa pagtaas na pud sa presyo hangtod ganus adaw ni magsaka ubos ang presyo ani Attorney Rufil.
18: Mm.
21: But so far Attorney Rufil mo na to ang nakuha dinhi mismo sa Shell and Bacalso Avenue kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 Ogiway HPR Mansbutatak RMS
12: Radyo mo nationwide.
18: Okay, salamat Idol 2D sa mga report. Alas 6:40 na gikan maigala sa Shell Station mutabok ta sa Petron Gas Station. Dasto ninyo karon mga kaigalan si kasamang Jane Gallardo. Ano to sa masuta maigala ang sa Petron o gato sa Lilion maigala. Kumusta ka po ng sa Caltex? Karon nga tantaod mga sugit di paminaw. Ano dasto ninyo ron maigala? Ano nga masuta na to ang duga mga presyo maigala dili sa may Petron Gas Station? Yes, kasama mo sa balita, Jane Gallardo. Yes, Jane?
12: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
15: Yes, Rajman Attorney Rufil, niya takaron din hi sa may end Bacalso Avenue, habig niya sa may barangay Labangon Attorney Rufil, Dakbayan sa Cebu. Binato po niya gisusi karon na kay doon na naman po tayo pagsaka sa presyo sa atong lana. Atong gisusi karon ang gasolinahan, particular kaning Petron kasama ang Attorney Rufil. Karong mga orasa na kuha na ginila noon, na ilisa na nila ang ilahang presyo kasama ang Attorney Rufil. Ang ilahang diesel max pag niaging sinasabi naara ni sa 82.90. Karon, misaka na ni Atty. Rufil, mga 400 no, kaya naara ni sa 86.80 ang presyo. Ang kining ilahang extra advance, kaya naara ni sa 71.30 paglas. Na karon, naara ni sa 73.80. So, medyo ni taas po ng mga dos sa pin, Atty. Rufil. Ang kaning ilahang XCS, pag ni Agi, analang ni sa mga 72.30, niya karon anaana sa 74.80. So medyo ni sakagin o dos sa pin po dati ni Rufil ang presyo sa lana dinhi sa may Petron. Pero taliwas, pagsaka ni ining maong presyo sa lana dati ni Rufil, doon nagyapon tayo nakita nung ubay-ubay po ang mga nagpatubil karong mga orasa gani ang atong mga jeepney drivers kasagaran po sa ato ang mga habal-habaw drivers nagika na po derika sa mga Attorney Rufil gani ang atong nadunggan nila na medyo sakit sa ilang dughan kaya gipatilaw ra sila og damay nga pag-us-us pag niaging sumana Attorney Rufil nga karon murag doble po ang pagsaka meaning maong presyo sa lana so matod pa sa usa ka drivers habal-habal kagani ang atong nahinabi Attorney Rufil na hug nga way ayo gihapon kaya murag wala sila ka-feel sa pag-us-us pag niaging sumana Attorney Rufil kaya murag taas raman gihapon ang pagsaka karon sa presyo sa lana pero wala gihapon mabuhat na Attorney Rufil kundi magpadayon gihapon ang pagpanigay-sikay sa ato ang mga kasama o mga idol. So mana, ato tagahan po ng pagtagad ato ni Rufil, ang uban po nato ang mga gasolinahan, din po dakbayan sa Cebu. Mauna ang atong update, gikan din sa may Petron sa mga ato ni Rufil, particular din sa may Bacalso Avenue, Barangay Labangon ning dakbayan sa Cebu. Bawin ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa sabihin niyo, Rajuman Jane Gallardo. DYHP, the back RMN.
18: Salamat, Jane Gallardo, sa mong report. Nakatos ng oras, mga higala. Alas 6:43 na, standby. Alang sa ito magbalik.
12: Straight to the point.
19: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
22: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas git kaya akong sugar level. O sa'y maabot yung 320.
22: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako o Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot ng desisyon nga akong nahimu. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetes. Kung makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: kasaganaan ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Pinakabaratong nga data.
4: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
3: Mag-u-user,
5: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuo kadlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako pun, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad naginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may galala size 47 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the
12: higala point. May galala sa pagsusi sa Shell Station. Atong gisusi sa mga higala ang Petron Station. Ni mga oras sa atong i-check usab ang Caltex Gas Station. Tuluman ni ka mga stations. Yun mga higala ang mga dagko ng mga higante. May higala ang mga produktong namaligya ang mga produktong petrolyo. Ang Shell, Petron o Caltex. Ang uban mga gagmay-gagmay ng mga players mahigala apektado sad mga sukit ng Paminaw. Ni mora sa ato sa etsek si Radyo Man Paul Lauro to sa may Caltex gas station karon. Yes, Radyo Man Paul.
14: DDYHP. RMN Report.
15: Radyo Man, Atty. Rufiel, live daron dari sa Caltex gasoline station sa mga dan and jekwing po ang inyo Tita Dilia. Kaya ang bago nilang presyo ron sa ilang pagpamaliga o kini at least ma kumpara ni sa ato mga motorista ha. Kaniadto ang diesel Atty. Rufiel 88 pesos 86 centavos. Karon 92 na.
12: Mm.
15: Oh, 92 pesos 26 centavos. Unya ang ilang silver kini gasolina na kaniadto 77 ni 29 centavos unya karon 79 na 79 centavos 79 ang drag home presyo ron sa ilang silver. Niya kining gitawag nila na platinum, medyo high-high niya klase sa gasolina, sa una, 84 pesos, 29 centavos. Karon 86 pesos, 79 centavos. Na,
12: pwede ba siya kagyan?
15: No? Oh, pwede siya kagyan. O niya, ang ato mga motorista, sila nalay mo timbang-timbang sa sila ng mga gasoline station kaya maka-minus-minus sila sa ilang galastuhan at Charlie Rufiel, no? Pero wala mo na yung hunong mo taas man o mo barato pagbalik ang gasolina at dayon naman ang pagpatubi sa ato mga motorista at Charlie Rufiel. Sabi na kaning pabor-pabor dili sa Injiquinco o Gati Padilla. So, kani ang itong paghulagway ko diri sa gasoline station sa Caltex sa Padilla, Indicaigo. At ngayon yung radyo man, Polaro, GYHT, Tatak RNN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo Boy Nationwide.
12: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:49 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Pinapagsaka mahigala sa presyo sa atong mga produktong petrolyo. Ng mga orasa, laing problema mga kaigalaan. Purbida ato ni hatagag pagtagad sa mga kaigalaan, no? Kining produktong petrolyo, di apa mahigala ay problema sa baha. Kaya karon mahigala ni anapod ni mga higalang duha ka mga low pressure area, agoy baha na sad ni mga sukit di Paminaw, sus Ginoo ko. Magampo lang ta mahigala nga dili ang taon mo, grabe mahigala ang mga pagbabaha, ha? Ato sa itse kadali mga kaigalaan ang report gikan sa atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Araw ito masuta mga higala. Kumusta ang kahintang sa panahon? Labi na nato din sa Sugbo. Kaya ito makita ron ang atong langit mga higala medyo kilom-kilom gyud kaayo mga sukit di Paminaw. Ato sa itse ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Dasto niya karon si Jumer Eclarino. Jumer, good morning. Kumusta? Unsay latest nga update karon live da sa DYHP o IFM. Good morning.
16: Sa taon ni Rafael, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini itong latest weather update karong adlawa. Atong gimonitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. So na ay 1,115 kilometers silangan sa northern Luzon. Huwag na taas ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone within the next 24 hours. Samtang habagat or southwest monsoon ang paday naka-apekto sa Luzon, lakip na ang Visayas. So diri sa tuwa sa Central Visayas, tungod gihapon kini sa habagat, makasinati kita ng mga patak-patak ng mga pagulan o kini mga thunderstorms. Samtang ang bambahin sa Visayas, ilabi na diha sa Western Visayas o Negros Island region, makasinati sila madag-umo na kalangitan o naay katag-katag ng mga pag-uwan o kini mga thunderstorms mugna sa habagat. So padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kasarangan gato na sa kusog na hangin, masinati sa Visayas, ang kadagatan kasarangan gato na sa pagkabaloron. Temperatura sa Cebu, 28 to 33 degrees Celsius, haring adlaw musala pala sa 6:01 sa hapon, Philippine Standard Time, alas 6:52 sa buntag, gikan diri sa Mactan.
12: Jumer?
16: Yes sir, good morning.
12: So kining duha ka mga low pressure area, tuwala sa Luzon, tanan ang target ani?
16: Yes sir, so nakita nato kining duha ka low pressure area, so wala pa tayo nakita na landfall scenario, but padayon kining gibera ang habagat na actually pila ka days na nagpauwan diha sa lalawigan sa Luzon, lakip na ang Western Visayas.
12: Kining atong nasinati karon nga panahon, medyo kilom-kilom atong kalangitan. Unsa man ni resulta ni sa low pressure area or lahi po ni siya nga weather scenario?
16: Walay labot ang low pressure area sa any part sa atong nasod karon, no, dili siya nakaapekto. So diri sa Central Visayas medyo arang-arang atong panahon, so ni isolated o patak-patak ang mga pag-uwan tungod kini sa habagat or the southwest monsoon, pero taas ang time na walay ulan gihapon na masinati nato kining mapil nato ang medyo init o medyo igang na panahon.
12: Mm-mm. Para dito sa Luzon area karon malagmit do na gyapoy mga pagbaha, unsa man kumusta man ang tubig nga dalon ini maong duha ka mga low pressure area?
16: Yes sir, no? Akong gisulti ganina, Attorney Rafael, wala pa'y epekto ang low pressure area sa any part sa atong nasod, maski sa dapit sa atong nasod. Ang naka-apekto is kining habagat or the southwest monsoon. So sa atong rainfall, no, na natay nakit, nagipa-issue na 100 to 200 millimeters, mostly diha sa may western side ng Luzon. Diri sa Visayas, kining Antique, is naa sa 50 to 100 millimeters amount of rainfall.
12: Mm-hmm. So ang atong kilom-kilom nga panahon karon diri sa Cebu o sa mga bahin sa Visayas, unsa man ni karong adlaw, dunay mga pag-uwan-uwan gyud nga mahitabo o gadi ba ni makamugna mga pagbabaha?
16: So nakita nato is less likely ang kusog na uwan. Ang nakita nato kini mga passing na mulabay na mga light to moderate rains. Pero mas taas ang time na walay ulan diri sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. So kini expected nato ang mga isolated o patak-patak na mga pag-uwan, pero dili siya kusog compare sa Western Visayas o diha sa Luzon.
12: Mm-hmm. Okay, salamat Jumer sa paghatag panahon sa DYHP o GIFM.
16: Vice President Sir, dagi salamat, good morning.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.
17: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Razzle Boy Nationwide.
12: Atong attack na may gala size sa 54 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kisdom na po may gala kalangitan. Sige, klaros pag-asa. Duhan ni ka mga low pressure area pero dili pa ni maka-epektar. Apektar dahil ka ng baba haas Manila. Di pa ganit na bagyo ha? Habagat. Pero grabe mahigala ang mga baha nga nahitabo mga sukit di Paminaw. Ubay-ubay nga mga areas. Ang grabing mga gipang bahaan. Southwest monsoon o habagat maoy hinungdan. Ngini nga grabe mahigala nga mga pagbabaha diha sa may kauluhan sa pagkakaroon.
11: Straight to the point.
12: Kani o, kini mga nagkadaya mga areas, mga kaigsunan, no? So kung atong matanaw mahigala ang kini mga area ha, oh. Bida, mauna makaingon ta mga kaigalaan nga ang kini ni ang kini o, Luzon man eh. Luzon ni nga area. Unsa man ning kuan dai ining asa man lapitan ning area ning pare nga nagkuan kuan kuno CBCP nga kuan tanawa kuno kini o naunsa naman ning kalakiha mga sukit ti Paminaw. So kini maoy reminder ipakuan kuno na dong kanang naay pare do nga kuan as kini o simbahan katong simbahan mahigala nga na lunupan So kini mga higala kuan gyud kini ni ang mismo ang atong mga kaparian ang atong mahigalang simbahan di pa hinumduman po sila. Kitang tanan, di pa hinumduman. Nga di, kita malimot ining flood control scandal. Kay basic active ra kaita sa ubang mga issues o niya kining flood control hilon ta. Ah, mahimo nga magsaba-saba tas tanang isyo, mas musaba pag kita ining isyo sa baha.
11: Straight to the point.
12: Ah, yaw, kineo. Sa man eh, pari nagmisa sa may San Roque Chapel sa Sitio Iskundo, Masantol, Pampanga. Tagatuhod mahigala ang baha. Kani o? Liman ka ni? O. Iyang sutana in town mahigala dakong labhunon kini. O, mga tao mahigala. Na. Lisura ni kalakyan. Ya, ang leptospirosis ani day. Muna'y problema. De, usahay manggod kita mga Pilipino raba. Ito na lang i-enjoy ng baha. Usahay mahigala o. Mingon niya. Sige, gay ka ng... tagatuhod ng tubig, murag ato na lang ilingaw-lingaw, ikaw katawa-katawa na lang nato, no? Pero ang problema na ko ani, kini mahigalang leptospirosis, delikado kayo mga sukit di Paminaw. So, naman ka na, o, taga-asa naman yung sutanas, pare? Muro manig si Father Kuan, Dundun Aquino. Okay, so, inana, niya ang mga nanimbasad mga higala, mausad. O, ang nga nining pare si Father Christian, ha? Sa kompleto nga ani dai sa kuan dai ni San Roque Chapel sa Sitio Iskundo Masantol Pampanga tagatuhod ang baha si Reverend Father Christian Ray Kayanan morning nagakuan na publish ni sa CBCP News.
11: Straight to the point.
12: Kumusta man ang atong mga ang CBCP kay na publish man ni sa ilang Catholic Bishop Conference of the Philippines News. Unsa may tingog sa ato mga obispo labot sa flood control scandal?
11: Straight to the point.
12: Unya ang trilyon ra bay gasto ining flood control scandal o sa history sa korupsyon sa Pilipinas kini mo ay pinakagrabe, ha? Nga korupsyon mahigala ang flood control scandal.
11: Straight to the point.
12: Muna nga dili gyud ato ni mahikalimtan kay karon habagat pa lang gani mga sukid tig Paminaw, ha? Dili pa gani ni mga higala ingnon ta bagyo, habagat pa lang ni, pero mauna ninyo dangatan. So, ang Luzon area kanila, yung samanin ko na sa mga tao, in taong nanimba, i-appeal ko na pagkita, kini mga nanimba, in taong mga tao. Padayon po ng ilang faith, no? Believe na sa ilang kinini ang pagtuo, nga bahala na may galaw, wag yun magkapugong ang kuan. Nay positive nga aspect sa dani, nga atong sabton ba nga, wag yun magkapugong ang baha, wag yun makapugong mahigala bisa pagtagatuhod, pero wag makapugong sa pagtuo sa katauhan nga padayon gyapon ang Santos nga misa. Kana, nandapita mahigala mo itong sabton nga maayo positibo. Pero sa pikas bahin, mayo ang taong makamaong makonsinsa sa ang gobyerno ani, nga kini mahigalang kwarta, nga budget para mahigala sa flood control, gihimo mga higalang tuan na sod sa malita, og tuan na sod sa mga bulsa mao ni mahigala ang nahitabo. No?
11: Straight to the point.
12: Ato ning tagad pagtagad mga sukit ng paminaw. Unya kinini ang katawanan ani. Ato lang niya gigi katawa. Unya na lang siguro to ipabati dong names pero paunahan ko na lang ang mga tao kaya atong isgutan nung taon-taon sa gawa sa impeachment na itong isgutan ha mabitin mga itong isgut ako nang isgutan daan ang si Congressman kining Benny Abante ha unya na lang ipakita ang video names kaya murag makuan man tama apike man sa oras ini pero si Congressman Benny Abante siya mo ay Congressman mahigala sa Manila no Manila Representative Benny Abante napildi ni siya dahi Pastor kini, niya napil din niya mga higala. Ipakita lang ko nung naong ni Abante nung. Isang ganaong lang siguro. Pastor ni siya, niya napil din na siya mga kagalan, pero ni protesta siya. Niya nakalingkod yun pagka-congressman. Pil din siya sa butos mga tao, pero na technical. Ang iyang kontra kay dililigi ko no Filipino National. I-question nila mga higala, kining ilang iyang kontra. Ah? Monis Bini Abante, mga sukit ng Pinaw. Nagpa-presko ni siya kagahapon, unya ang mga pagbaha mahigala, ni ay project sa flood control nga wa maklaro, tuwa na sood sa malita, wa imbisigahe klaro mahigala ang BBM.
11: Straight to the point.
12: Pero niyang gibasol mga kagalan si Sarah. Gutanon mahigala pero naapi kita sa oras unya na nigbalik nato katawanan sa ning priskon mga sukit timaminaw Sara Duterte mahinyo ang iyang gibasol Wagi bisag gamay pagbasol mahigala ni BBM o guway gamay pagbasol sa mga congressman Mana makaingon ko pwede din ang buhaton sa usa ka pastor dai no Pero with due respect sa mga pastor, ha? Kaya bawa talaga mga pastors, may gala mga tarong. Ang maayo, mga sukit, di paminaw. Pero kaya sa abantig, yun sa kanya na yung pag, una-una ba, yun sa kanya pagtimbang-timbang, ano nga kining pagbaha, mga sukit, di paminaw, ay ang gibasol si Sarah. Ang problema ay ni Karon, yung saad na mas BBM niya by next year, ha? Ni saad niya mag-release o rocket sa kahanginan, Wa pa magani maka-release sa national ID mag-release na ba hino og rocket? Ang problema ani kung dili madayon mahigala ang pag-release sa rocket ang basulon si Sara. Pero unya tataod na lang nato isgutan sa ning impeachment kay napikit sa oras at mabalik na lang nato mga sukit ng paminaw standby. Alas 7:02 na standby RMN 558 Manila mosunod na kanon dayon.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: And broadcast studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
20: RMN Network News.
21: Magandang umaga, mga kasama. Ngayon ay August 18, 2026. Radyo Manzander Kayabyang.
22: Ako naman ho, yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
21: At narito na ulo ng mga may init na balita.
20: RMN Network News.
21: Malaking bahagi ng Metro Manila at Luzon na lubog sa baha dahil sa malakas na pagulang-dala ng habagat. Pasok sa 15 lugar sa Luzon, maagang sinuspinde ng Malacanang.
22: Tauhan ng Bureau of Fire na rumisponde sa minerong natrap sa minahan patay matapos mahulog sa retrieval operation sa tunnel sa Surigao City.
21: Mag-asawa, patay sa pananambang sa Bukidnon.
22: Motion for reconsideration para bawiin ang suspensyon sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Inihain ng dole sa Pasig RTC.
21: Panibagong reklamong perjury, personal na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman nitong si Ramil Madriaga.
22: Paglalabas at pagbibigay ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 kay Colonel La Chica, may basbas at iniutos ni Vice President Sara Duterte.
23: You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba?
21: At sa balitang sports, alas Pilipinas girls, maagang nagtapos ang kampanya sa U17 World Championship.
20: RMN Network News.
21: Maulang umaga mula ho rito sa Metro Manila, ito ang RMN Power of Hyperlocal.
0: RMN Network News.
21: Binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila kahapon bunsod ng walang tigil ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Quezon City agad na nagsagawa ng rescue at evacuation operations ang QCDRRMO matapos na umabot ng hanggang lampas tao ang baha sa mga barangay ng Siena, Del Monte, Masambong, Paltok, Kalusugan at Santo Domingo. Hanggang dibdib naman ang baha sa barangay Damayang Lagi, Rojas, South Triangle at ilang bahagi rin ng barangay Kalusugan at Siena. Hanggang tuhod naman ang baha sa barangay 28 sa Caloocan City. Habang sa lungsod ng Maynila, umabot ng hanggang baywang ang baha kaya gumamit na ng rescue boat ang mga tauhan ng barangay emergency response teams para mailikas sa mga residente sa barangay 598 sa Old Santa Mesa. Binahari ng ilang kalsada partikular ang UN Avenue, Taft Avenue at Espanya sa Maynila. Maraming mga pasahero ang stranded, ang iba'y sumakay ng bangka papuntang UN Station sa LRT. Isang taxi pang tumirik at pinagtulungang itulak hanggang maialis sa baha.
22: Umabot po sa 201.7 millimeters ng ulan ang ibinuhos sa Metro Manila kahapon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, halos kalahati yan ng ulan ay binagsak ng bagyong 2009. Bagyong Undoy po ito noong 2009 na nasa 455 millimeters sa loob ng 24 oras. Gayunman, malaking perwisyo ang idinulot ng pag-ulan kahapon kaya maraming motorista ang naipit sa mabigat na daloy ng trapiko. May kataasan ang baha sa mga kalsada katulad ng Buendia Avenue, De La Rosa Street at Chino Rosa sa Makati, habang isinara rin sa lahat ng sasakyan ng EDSA Magallanes Tunnel kahapon. Hindi rin po nadaanan ang kahabaan ng E. Rodriguez at G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa napakataas na baha. Habang abot tuhod ang baha sa may Espanya sa Maynila, kaya wala rin galawan ang mga sasakyan.
21: Magtungo naman tayo sa ilang bahagi ng Luzon. Ilang mga lugar po sa Pangasinan ang muling binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At naroon si

0: ang tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Nitong Linggo, August 16, 2026, nakaranas ng malakas na agos ng tubig sa daanan ang mga motoristang ito sa mga Tarem, kung saan naging pahirapan sa kanila ang pagtawid. Nalubog rin ulit sa tubig ang barangay Pampano sa nasabing bayan. Kita sa ibinahagi ng ilang residente ang pagbaha sa kanilang lugar. Binahari ng ilang bahagi ng Labrador tulad sa ilang daanan at barangay kung saan mabilis ang daloy ng tubig, diretso sa kabahayan ng mga residente, sabay sa patuloy na pag-uulan na naranasan naman kahapon, August 17, 2026. Maging sa Swal, umapaw rin sa kalsada ang tubig na nagmumula sa ilog dulot ng naranasang sama ng panahon din kahapon. Maging sa bayan ng Bugalyon, binahari ng ilang kalsada. Ilang lugar din sa Alamino City ang binaha, kung saan naging pahirapan sa mga motorista na makatawid sa kalsada habang nagsagawa na rin ng rescue operations ang otoridad sa mga lugar sa lungsod kung saan inabot na ng mataas na tubig baha. Nagsagawa rin ng rescue operations kahapon ng MDRMO sa Agno para sa mga residenteng inabot na ng tuhod hanggang halos dibdib na tubig baha ang mga kabahayan. Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng Pangasinan PDRMO at maging pagbibigay abiso tulad sa mga bayan at lungsod na naapekto ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatag RMN.
1: RMN Special Coverage.
2: Central Luzon tayo, yun daw mga barangay na nasa low-lying area dyan po sa Dinalupihan at Hermosa sa Bataan ay binaharin. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: Nagpatuloy sa pagtaas ng tubig baha sa ilalansangan at barangay sa Dinalupihan, Bataan dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng poblasyon kung saan umabot mula Sakong hanggang tuhod ng baha. Baha rin sa mga barangay ng Santo Niño, Burgos at Rizal habang umabot mula tuhod hanggang maiwang ang tubig sa ilang lugar sa San Ramon, Santa Isabel at Kataasan. Sa barangay Pentor, umabot naman hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi. Nagsagawa ng rescue operation para sa mga pamilyang natrap sa kanilang mga bahay sa ilang barangay ng Dinalupihan. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang pamahagi ng relief goods sa mga pamilyang binaha at mga residenteng inilika sa mga evacuation centers. Samantala, walang face-to-face classes ngayong Martes, Agosto 18 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Bataan. Pinapayuhan ang mga paaralan na gumamit ng alternative learning modes habang ipinatutupad din ang alternative work arrangements sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Hermosa, isang pamilyang naapektuhan ng mabilis sa pagtaas ng tubig sa barangay Burgos Suliman, ang ligtas na nailikas. Pinaunahan ang rescue operation ng Hermosa Top Marshal Katuwang, ang mga opisyal ng barangay Hermosa MPS at Philippine Coast Guard. Patuloy ang panawagan sa publiko ng mga local leaders sa Bataan na mag-ingat, manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
1: RMN Special Coverage.
4: Malakas na ulan at pagbaha sa Iloilo City at Iloilo Province patuloy na minomonitor. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
5: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Iloilo City at Iloilo Province ang malakas na pag-ulan na nagsimula kagabi Agosto 17 habang patuloy ang pag-ulan ngayong madaling araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Iloilo City CDRRMO, bandang alas 9:20 kagabi umabot sa 70 millimeters ang rainfall reading sa Haro Health Center, habang 68.5 millimeters naman sa Balabago Barangay Hall at 68 millimeters sa Mandoriao BFP. Naglabas naman ang pag-asa ng heavy rainfall warning kung saan isinailalim sa red warning ang Iloilo City, Oton, Leganes at Pavia dahil sa posibilidad ng seryosong pagbaha sa mga mababang lugar. Nasa yellow warning naman ang ilang bayan kabilang Amyagao, San Joaquin, Gimbal, Zaraga, Dumangas, San Miguel, Santa Barbara, Igbaras at Tigbawan. Dahil sa kondisyon ng panahon at pagbaha, sinuspende ang face-to-face classes sa Iloilo City ngayong Agosto 18. Patuloy na minomonitor ng Iloilo City CDRRMO at iba pang disaster response authorities ang rainfall at kondisyon ng mga flood-prone areas. Ayon sa pag-asa, posible pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorms sa Iloilo ngayong araw dahil sa habagat. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo Idol Real Darka Tatak RMN.
2: Labing isang minuto na ho, nakalipas alas 7 ng umaga, weather tayo, hanging habagat pa rin na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at saka Visayas. Asahan pa rin daw po ang maulap na papawirin na may pabugso-bugsong pag-ulan sa mga nabanggit na rehiyon, habang asahan po ang maliwalas na panahon sa Mindanao. Pero posible pa rin daw mga pag-ulan dyan dulot ng tinatawag na localized thunderstorm.

0: Storm. Samantala, binabantayan po ng DOSD Pag-asa ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinamonitor ang LPA na nasa layong 1,115 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Ayon pa sa Pag-asa, malaki ang chance ang maging ganap na bagyo ito sa susunod na 24 oras at papangalanan ko sakaling maging bagyo na Neneng. Habang may isip pa ring LPA na nasa layong 295 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. May katamtamang chance ito na maging bagyo pero kumikilos ng palayo ng ating bansa.
1: Suspendido ang in-person klase sa mga paaralan sa mga sumusunod na lugar dahil sa mga pagulang dala ng habagat. Kabilang po rito ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Patutupan naman ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit ding lugar. Magpapatuloy pa rin ang trabaho ng mga ahensyang nagbibigay ng basic health service, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasa lokal na pamahalaan naman, sa iba pang mga lugar ang pagdedesisyon kung sususpindihin ang klase at trabaho maging sa mga private company.
0: Suspendido rin po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito. Bunsod na rin yan ang ipinatupad na work from home arrangement sa mga kawani at opisyal ng Senado. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., suspendido ang sesyon na idinaraos tuwing hapon dahil sa masamang panahon. Bukod dito, nag-anunsyo rin ng work from home setup sa Kamara. Pero sa kautusan ni House Speaker Boje D., mayroong plenary session ng mga kongresista mamayang hapon na idaraos virtually sa pamamagitan ng Zoom. Maging ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget ay pinagpaliban muna at itutuloy na lamang daw po sa Lunes, August 24.
1: Sa iba pang mga balita, pinutakte ng mga pambabatikos ang pinakabagong post sa social media ni First Lady Liza Araneta Marcos. Inanunsyo kasi ng unang ginang ang isang linggo nitong birthday sabbatical o birthday leave. Kalakip ang kanyang selfie photo. Bagamat wala namang masamang intensyon ng post, umani ito ng batikos sa mga netizen kasabay ng paghagupit ng habagat sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Sa kanyang social media post, inihayag ng unang ginang ang kanyang isang linggong birthday sabbatical bago ang kanyang ika-67 birthday sa August 21. Sinabi nitong nais muna niyang magpahinga nang walang make-up, walang takong, walang heels, ayan, walang takong. At yung official na schedule, kasama ang kalikasan. Bagamat nag-iwan din ito ng paalala sa publiko na mag-ingat sa ulan, hindi naman ito nagustuhan ng maraming netizen. Tinawag ng mga netizen na insensitive ang timing ng post dahil sa gitna ito ng perwisyong dulot ng baha sa maraming pamilyang Pilipino. Happy birthday!
0: Alas 7:15 na po, 7:15 na ating oras. Personal na nagtungo naman si Labor Secretary Francis Tolentino sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para ihain ng motion for reconsideration upang hingin sa korte na bawiin ang writ of preliminary injunction na pumipigil doon po sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Tolentino, tila baga binaliwala ng korte ang Article 126 na nagbabawal sa anumang korte o hukuman na mag-issue ng temporary restraining order o injunction laban sa mga kautosan ng National Wages and Productivity Board. August 13, nang pinalawig ng Pasig RTC ang suspensyon ng 85 peso wage hike sa Kalakhang, Maynila. Nito namang July 25 sana ay naramdaman na dapat yung higit isang milyong minimum wage earner sa National Capital Region ang unang bugso niyang wage hike na 60 pesos.
1: Abiso sa mga motorista, kung may plano ho kayong magpakarga ay late na ho kayo. Dahil epektibo na kanina pa itong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, may increase po na 2 pesos and 49 centavos kada litro ang gasolina, 3 pesos and 84 centavos naman sa diesel, 5 pesos and 1 centavo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong big time oil price hike ay bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
0: Samantala, rescue personnel ng BFP patay matapos mahulog habang nagsasagawa ng retrieval operation sa tunnel. Ito po sa Surigao City. Kasama natin sa balita si Rajman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
2: Patay ang isang kawani ng Bureau of Fire Protection matapos itong mahulog habang nagsasagawa ng retrieval operation sa isang tunnel ng small-scale mining operation sa Sitio Canlabag, Barangay Kapalayan, Surigao City. Ayon sa imbisigasyon, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa mga residente kaugnay sa isang insidenteng pagkahulog ng dalawang minero na kinikilalang sina Jorlix Ferrol at Tata Villamor. Kaagad na isinagawa ang rescue operation at naisugod pa sa pagamutan ang isang minero, subalit kalaunan ay nasawi rin dahil sa tinamong mga pinsala sa katawan. Sa isinagawang retrieval operation kasama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa pagkuha sa isa sa mga nasawing biktima, bumaba ang isang rescuer sa tunnel upang buhatin ang bangkay, ngunit bigla umanong naputol ang pinagtaliang kahoy na konektado sa lubid na ginagamit sa operasyon dahilan upang mahulog din ang rescuer. Isinugod pa sa pagamutan ng mga tauhan ng Quick Action Response Team ang Bureau of Fire Protection Rescuer, ngunit idideklarang dead on arrival sa atinding pisisyan. Samantala, pansamantalang ipinagpaliban ng Bureau of Fire Protection ang retrieval operation para sa isang bangkay dahil madilim na ang lugar ng pinangyarihan. Inaasahang ipagpapatuloy ngayong araw ang operasyon upang tuluyang mailabas ang natitirang bangkay mula sa tunnel. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyoman, Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN
1: Network News. Mag-asawa patay sa pananambang sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: Dead on the spot ang mag-asawa na sakay ng isang motorsiklo matapos tambangan at pagbabarilin ng dalawang suspect, partikular sa Sitio Bahukanon, Barangay Kabadyangan, sa bayan ng Kadingilan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Pedro, 57 taong gulang, at asawa nitong si alias Nene, 60 taong gulang. Ayon sa ulat ng mga otoridad, pauwi na sa kanilang tahanan ng mga biktima sakay ng isang motorsiklo. Nang pagdating sa area, tinambangan sila ng dalawang suspect na nakamotor at pinagbabaril. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Tumakas naman ang mga suspect matapos ang krimen na kinilalang 40 taong gulang at 22 taong gulang na mga lalaki. Dinala sa punerarya ang bangkay ng mga biktima habang patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Personal na alitan ang tinitingnang anggulo ng pulisya sa pamamarila. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak! RMN!
1: Abangan sa aming pagbabalik, paglalabas at pagbibigay ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022 kay Colonel La Chica, si VP Sara Duterte Umano ang mismong nag-utos.
0: Panibagong reklamong perjury, personal na isinamba ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman na si Ramil Madriaga.
1: Ito ang RMN, Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas, sa ito po
1: sa ilang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Pamalat Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks. Special coverage.
1: 7:21 ang oras ngayon. Pinag-aaralan na rin ng Senado na magsagawa ng mga pagdinig tuwing Sabado dahil sa madalas na suspensyon ng pasok dahil sa masamang panahon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito lang ang nakikita niyang paraan para makabawi sa mga araw na walang pasok, lalo na ngayong nalalapit ang budget hearing at ang nagpapatuloy na impeachment trial.
9: Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option. For hearings. Kung kakailangan yung budget hearing. The trial, hanggang ngayon, okay pa naman.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian, kahapon ay tinapos ng maaga ang impeachment trial at sesyon sa plenaryo bunsod na rin ng malakas na pagulang dulot ng habaga.
0: Iniutos mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President sa Security Officer na si Colonel Dante Lachica. Iyan po ang inamin ni dating OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta sa 16 na araw ng impeachment trial. Ayon kay Acosta, iniutos ni Duterte ang pagbibigay ng pera kay Lachica dahil ito umano ang may alam kung paano ipatupad ang mga programa at aktibidad na nakalinya sa confidential fund. Inamin din ang dating SDO na walang detalyadong aktibidad ng alokasyon na 125 million pesos confidential fund, kundi nakalalamang para sa good governance program. Nanindigan si Acosta na limitado lamang sa pag-disburse o pamahagi ng pondo at kaya binigay kay Lachica ang pondo ay dahil may alam daw ito sa confidential activities.
10: Based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako experto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the ground, Your Honor.
0: Kahit wala naman pong nakalagay sa joint circular ng Commission on Audit na pwedeng ibigay sa security officer, ay ibinigay pa rin daw ito ni Acosta, yung 125 million pesos. Paliwanag po niya, ipinagkatiwala niya ang pondo dahil sa utos nga iyon ni VP Sara.
11: You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba?
10: Isa po yan sa rason, sir.
11: Yes or no?
10: Yes.
11: Despite nothing
12: let the witness
11: in
12: come.
11: The circular. Yes or no?
13: Argumentative and ask and answer.
11: I will ask this question.
12: Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer.
11: Despite not being in the circular na po pwedeng sila Chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba?
10: Dili na po ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor.
0: Samantala, inaasahan pong muling haharap itong si Acosta sa susunod na pagdinig sa Miyerkules.
1: Sa kaugnay na balita, Colonel Lachica hindi maaring palabasin na benepisyaryo o kaya ay siyang nag-disburse ng 125 million pesos na confidential funds. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
14: Igniit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na hindi maaaring palabasin na si Colonel Raymond Dante Lachica ay benepisaryo lamang ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sinabi ito ni Rido kasunod ng testimonya sa impeachment trial ni OVP Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta na alinsunod sa utos mismo ni Vice President Sara Duterte, ibinigay niya kay Lachica ang 125 million pesos na confidential funds. Katwiran ni Ridon, lumalabas na hindi organic personnel ng OVP si Lachica kaya wala itong kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng confidential funds ng OVP. Ayon kay Ridon, ang maaari lang maglabas, mamahagi at magbayad ng confidential funds ay ang mga accountable officers, particular ang special disbursing officer.
15: Mula po doon sa utos ng pangalawang pangulo, ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. Lachica. Malinaw na malinaw po yun kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot ngayon pong araw na ito, binigay kay Mr. La Chica, at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin, sino po talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito? At mahalaga din po ang banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President, and therefore, wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds.
14: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Kaugay pa rin po niyan, kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang tila pagdepende ni dating Office of the Vice President Special Disbursement Officer Gina Acosta sa pagsagot nito sa mga tanong gamit ang Bisaya. Punto ni Tulfo, nakakapagsalita naman si Acosta ng Tagalog kung babalikan ang official transcript ng pagdinig sa Kamara noong 2024. Ayon sa Senator Judge, dapat mapilit ang testigo na magsalita sa Tagalog, lalo na at kaya naman pala nito.
17: Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President.
0: Si Acosta ay pinatawag po ng prosecution bilang testigo nga sa Article 1, muumaling paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential fund ng OVP at DepEd.
1: Ruling ng impeachment court sa paglalabas ng public statement ng prosekusyon at depensa sa Klaurin, si VP Sara, mga kongresista at mga senador. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batas.
18: Iginit ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kasama sa ilalabas na ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero tungkol sa pag-i-issue ng mga public statements ang lahat ng sakop ng Rule 18 ng Impeachment Court. Ito ay kaugnay sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa naging post sa social media ni Attorney Amando Ligutan ng prosecution team laban sa depensa ukol sa usapin ng misleading question na inalmahan ni Attorney Sheila Sison ng defense team. Ayon kay Tunggol, kasama sa ilalabas ng ruling ang lahat ng sakop ng Rule 18, kabilang ang respondent na si Vice President Sara Duterte, ang mga panel of prosecutors, mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang mga senator judges. Iniiwasan sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court na matalakay ang merito ng kaso at ipaalala sa mga abogado, respondent at senator judges ang nararapat na asal at decorum. Kahit maglabas na ng ruling ang Impeachment Court, sinabi ni Tunggol na patuloy pa rin ang Clerk of Court Secretariat sa pagmomonitor sa mga remarks, comments o pahayag na inilalabas ng magkabilang panig.
19: Siyempre, ibibigay niya po yung ruling na yun para sa lahat po ng sakop ng Rule 18, which are the respondent, yung mga parties po, kasama po yung respondent doon, yung Respondents Council, yung House Prosecution Panel, pati yung Council for the House Prosecution Panel, pati po yung mga Senator Judges. So lahat po ng sakop sa Rule 18 ay maaari pong sasabihan ni Presiding Officer na tumalima doon sa rule na yon.
18: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: RMN Network News!
0: Oras, alas 7.31 na po, 7.31 umaga, nagsampa ng panibagong reklamong perjury o pagsisinungaling si Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman niyang si Ramil Madriaga. Personal po na nagtungo sa Office of the City Prosecutor sa Taguig si VP Sara para panumpaan at ihain ang reklamo laban kay Madriaga kaugnay ng supplemental affidavit na may petsang April 11, 2026. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo, naglalaman ang kanilang reklamo reklamo ng 1,000 pahinang may kaugnayan sa mga malisyosong pahayag ni Madriaga mula sa affidavit nito noong November 29, 2025. Kasama rin dyan ang 12 corroborating witnesses, government at official documents, maging ang mensahe, larawan at mga public record. Una nang inilahad ni Madriaga na nagsilbi siyang intelligence at security officer na tumulong sa grupong Inday Sara Duterte is my president noong 2020 para sa 2022 national elections. Dito umano idinaan ang milyon-milyon pisong pera na idinliver sa mga personalidad na iniutos ni VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Sa kaugnay na balita, perjury complaint na inihain ni VP Sara Duterte laban sa dati umano nitong bagman na si Ramil Madriaga, hindi raw makakaapekto sa impeachment trial. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
20: Wala umanong malaking impact sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang naging perjury complaint na isinumita nito laban sa dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Nabatid na nag-file na nasabing pangalawang complaint si VP Sara kahapon sa Taguig City Prosecutor's Office. Ang defense counsel, Attorney Michael Poa, sakali mang ipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Madriaga, ay kukros-examine lang nila ito nang naayon sa kanilang plano.
21: Pagdating sa atin, we don't see any major impact on the impeachment trial. Meaning, ang ibig sabihin nun, if they are to present Mr. Madriaga, we will still have to cross-examine in accordance with our plan. No? So, itong mga perjury complaints, hindi naman siya nakaka-apekto dito sa impeachment.
20: At iyan ang tinig ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak Ormen.
0: Sinimula na pong talakayin ng panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa Kamara kahapon. Humarap sa pagdinig ang mga kinatawan ng Development Budget Coordination Committee kung saan doon ay sinita ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio yung pattern ng tinatawag na budget padding. Ito yung sadyang malaking alokasyon sa ilang item ng National Expenditure Program na posibleng tapyasan o tapyasin kalaunan at magbigay daan sa mga umano'y budget insertions. Binanggit po ni Tinio ang ilang foreign assisted projects sa ilalim ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways kung saan malaki ang tinapyas sa National Expenditure Program noong 2026. Pero paliwanag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, dumaan sa evaluated requirement ang inilagay sa 2026 NEP.
1: Umano'y leadership funds sa DPWH, hindi raw programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
22: Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing leadership fund sa Department of Public Works and Highways para sa mga mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na hindi niya kailanman inatasan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglikha na naturang pondo. Nilinaw ni Castro na ang direktiba ng Pangulo kay Bunoan ay tiyaking napupunta ang pondo sa mga proyektong kailangan ng mga komunidad at hindi sa mga partikular na mambabatas. Sinabi rin ng palasyo na wala sa pambansang budget ang sinasabing leadership fund na kinumpirma rin umano ng Department of Budget and Management at Economic Team.
23: Pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bunoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo. Dali yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team.
22: Giit ni Castro kung may naging usapan man tungkol dito sa loob ng DPWH ay hindi ito naging programa o direktiba ng Pangulo. Kasunod na mga alegasyon ng irregularidad sa ahensya, agad umanong nag-utos si Pangulong Marcos na investigasyon para matukoy ang mga responsable. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN
0: Police Report. Samantala, 17 ang nahuli sa one-time big-time drug operation ng Tanza Cavite PNP. Makibalita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Arestado 17 katao sa isinagawang one-time big-time operation ng tansa PNP personnel sa pabahay Barangay Bagtas, Tansa, Cavite. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli ng mga kalalakihan at pagkakasamsam ng mga baril, mga bala at mga hinilalang illegal na droga. Nakumpiska rin ang 27 sachets na naglalaman ng hinilalang shabu na tumitimbang ng humikit kumulang sa 65 gramo na ang standard drug price ay nasa 442,000 pesos. Na-recoverin ng mga otoridad ang tatlong kalibre 45 at 16 rounds na mga bala at isang kalibre 38 na kargado ng limang bala. Ang mga na-arrestong si Spike ay nasa kusodiya ng Tansa Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, Ramen!
1: Alas girls, nagpasiklab po sa U17 Volleyball World Championship. Ang Pilipinas po ay nasa 15th pwesto. Kasama natin mula RMN Sports, Radyo Manuel Santua.
3: Nagtala ng kasaysayan ng Alas Girls matapos makuha ang 15th pwesto sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship sa Santiago, Chile. Pinakamataas na finish ng Pilipinas sa World Championship ng Volleyball. Tinapos ng Batang Nationals ang kanilang kampanya sa torneo sa pamamagitan ng 5-set victory kontra Czech Republic. Nanguna sa opensa si Kyra Celis na nagbuhos ng 25 points sa nasabing laban. May average din siyang 18 points kada laro at may kabuuang 162 points sa torneo. Ikatlo sa pinakamataas na scoring output sa buong kompetisyon. Mas naging kahanga-hanga ang kanilang performance dahil ikalawa mula sa hulihan ng Pilipinas sa seeding at isang linggo lamang ang naging paghahanda bago ang World Championship na nilahukan ng 26 na bansa. Samantala, nalampasan ng Alas Girls ang dating 18th place finish ng Philippine Women's Team noong 1974 at 19th place finish ng Men's Team noong 2025. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santo Batatak, RMN!
0: Fashion icon Heart Evangelista may payo daw sa mga social media influencer at saka personalities. Showbiz ni Myra Jane Asayaw.
5: Stay humble and kind. Yan ang advice ni fashion icon Heart Evangelista sa mga social media influencers at personalities. Sa isang podcast, inalala ni Heart ang mga panahong nabuli siya ng mga taong supportive daw sa kanya, pero kapag kaharap na siya ay baliktad ang nangyayari. Recently lang daw niya ito naranasan kung saan literal na nilait daw siya ng mga ito. Dahil dito, natuto raw si Heart na maging mapili sa mga taong ilook up sa social media at ituturing na kaibigan. Paalala naman ang aktres sa mga influencers, huwag masyadong lumaki ang ulo at maging mabait sa ibang tao dahil anya, mabilis ang ikot ng mundo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw. Tatak, Armen.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabia.
0: Manoy, Professor ng Binary Kirosada.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ni apil nas panawagan sa mga ginikanan sa nakbayan nga pabakunahan ang ila mga anak batok sa tipdasing unman Rubilia. Samtang job order employee isip driver sa garbage truck sa Consolacion na bypass na pideya 7 kwantikidos ka kilo ka shabu nga mukantiran ng 6.8 milyones ka pesos. Balita sa sports kay Soto balik sa Gilas, Pilipinas. Kini ang headlines sa ato mga balita.
24: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
27: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorizidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakikistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman ato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
25: At oras karon, alas 7:46 na. Sa diri pa sa Italia sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumusup sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advanced at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advanced ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advanced. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Arirata sa Laing Hugna sa ito, DYHP, DYHP Answer to Win promo nini mga orasa. Maghatag ni kahigayunan para makinaog mag 200 pesos nga GCash. Kung inyong matubag o sakto ang atong ipadangat nga question. There is kanginan. Yakini nga question. Diyara po di makuha yun sa atong mga balita. Kung sa kunamina mo sa atong mga balita, di kas buntag, aris hapon, hangto na pos gabi, aris kadlaon, makakuha rin mo sa tubag ni ini kay simple kay ning atong pangutana. Og usab kinahanglan nga makasubay mo, makatuman sa atong promo mechanics. Ato balikon ha, kinahanglan naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Yung pangita ato niyo, katundun nagi blue nga check the riskilid sa ihang pangan. Attorney Rufil Fernandez Banyo, pantayin ninyo, tanawa na by blue nga mark check, sumao ka na siya. I-like, i-follow, og i-share. Programa ni Attorney Rufil nga straight to the point, i-share posod sa inyohang mga Facebook accounts, no? Para daghan ta makakita, inyo mga friends. O niya, maka... Apil po sila nining kaigayunan nga or opportunity nga makadawag og 200 pesos nga GCash. Pinagi sa ito, DYHP Answer to Win promo. Okay, kinanglan ha, baka follow gid sa atong promo mechanics. Usay ang mga tubag sakto, pero igtanaw na ito ni Sir Mechanics nga pagsunod. Uy, nakulang man. O, minus usa ni Anang atong promo mechanics, dili gina magsilbi. So, kinalan kompleto giyod. Onya, atong pangutana, unsa maning weather condition or system nga naka-apekto karon diri sa nasod, labi na dito sa kauluhan. Wala may bagyo. Yung atong LPA, lagyo-lagyo pod. Apan, magsigi og uwan-uwan, gumikan mani sa unsay hinungdan. Okay, ang hinungdan ni ini, moy ang tubag, ibutang din sa comment section sa nag-live na program karon ni Attorney Rufil ang straight to the point. Kaya ito ng pag-alilion, kinsay nakahatag og tubag plus nakafollow pag yun sa itong promo mechanics. Alang sa nagpaabot nga 200 pesos nga GCash nga premyo. Basta pwede nagmutubag karon ha? Hangtod sa di pa ta maka-announce og winner. Ibutag ang inyong tubag din sa atong comment section sa straight to the point na program ni Attorney Rufil. Alas 7:50 na o karon, arinata sa Italia sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ni apilas panawagan sa mga ginikanan sa Dakbayan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa Tip Dasu Grubilia. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ni apil na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa panawagan sa mga ginikanan sa Dakbayan nga pabakunahan ang mga anak nini batok sa tipdas ug rubella. Kini tugon sa bayang hulga nini sa unom ngadto sa 59 ka buwan nga kabataan. Matud ni Archival nga kini mapunggan pinaagi sa pagpa-immunize nini awhag sa mayor ngadto sa mga ginikanan nga dalhon ang mga anak nini ngadto sa labing duol nga vaccination site o health center.
3: Dalha ang inyong mga anak nga nang edad ug size ngadto sa 59 ka bulan sa inyong pinakaduol nga vaccination site aron magpabakuna. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development nagkahiusa kita sa mensahe. Bakuna o proteksyon ni baby atong responsibilidad. Kay ang batang bakunado, siguradong protektado.
2: Si Mayor Nestor Archival sa ilan niya 90,000 kamakabata ang target sa syudad niya babakunahan batok sa dipda sa grubela hangto sa tuig 2028. Apan sa kasamtangan, 9,000 pa lang ang nabakunahan ini sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.
6: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mrs., ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
5: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: At oras karon, alas 7:54 na ito, pabinaon na ito, balita sa sports. Pinagi sa itong sports analyst o international boxing judge. Kasama ng Edward Ligas. Linya na ito karon. Kasama ng Edward, maing buntag.
7: Mayong buntag kasamang kayaan, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Kompirmado na nga mubalik si Kai Soto og duwa sa Gilas sa Pilipinas. Mao kini ang giluwatan nga pamahayag ni coach sa Team Kwon sa Gilas, no, nga matud pa niya nagpractice gani kagahapon si Kai Soto og karong adlaw expected na pud nga magpractice siya. Malipayon kaayo ang team sa Gilas, labi na iyang mga kauban ini nga mibalik si Soto og dako kayong tabang nila tungod kaya si Soto aduna kini height nga 7'3" og posible, no, nga maka-dominar kini sa inside play o usa sa rim protector mga kaigsuunan sa ilang duwa nga gikatakda karong Agosto 28 og sa, kontra sa Jordan og sa Agosto 30 kontra sa Iran sa nagpadayon nga PIBA Asia qualifier sa sunod na tuig. Kaya namduman nga niadtong duwa nila sa miaging niadtong buwan sa Hunyo, wala yun may wala makaduwa si Kai Soto sa diyang ilang gikontra, no, rematch nila ang New Zealand. Gipildi sila pero nagkalisod po ang New Zealand bisag wala si Soto. O dito sa ikaduhan lang duwa nga mao ang Australia, diin gilubong sila pag-ayo tungod kay wala usab si Kai Soto. Pandisan pa na ang pagbalik na Kai Soto, wala magpasabot nga mudaog po ang Gilas tungod kay ang Jordan o ang Iran. League on usab kini nga mga team, no, o ang ilang mga players cohesive kayo na tungod kaya taod-taod na kini nga mga nga naasa team o nakahibaw na sa matag papel nila o role play sa ilang matag posisyon. Ang sa susamang kalambuan posible usab, no, nga ang team alang sa PIBA dili mo ay gamito ni coach Team Kwon, no, sa Asian Games ang ikatakda sunod puan din ang iyang gamiton mausab ang lain nga mga players, no, alang sa Asian Games diin na ang Pilipinas maoy defending champion human giparot ang China, no, ni atong duha ka tuig ang milabay dito mismo sa Tugkaran sa China. Kining atong balita sa sports gihatol ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays. pag-inom sa mga alat na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP.

Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. So, karon na ito na paibaw. Hakin siya na kanawat o makanawat sa itong 200 pesos ng GCash. Kaya natubag o sakto. Ang itong simple na yung kayong pangutan na. Sa mga nakapekto karon nga weather system sa dakong bahin sa nasun. Labi na dito sa kauluhan. Muna sigig uwan-uwan dito. Kagahapon purting baha. Dakong bahin sa Metro Manila gibahaan. Gumikan sa mga uwan-uwan. Wa may bagyo. Ang tubag ni ini southwest monsoon o Binisaya habagat. Pwede ra gi English, pwede ra sa Bisaya. So congratulations kay sakto ang tubag. Unya naka-follow pagid sa ato nga promo mechanics nga like, follow and share sa ato mga Facebook pages. Busa congratulations ngadto ni Maria Rochelle A. Oano. Ako balikon na si Maria Rochelle A. Oano. Congratulations! Ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Sakto imong tubag. Plus, naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Busa, madawat nimo ang 200 pesos nga premyo. Paliog lang ta, Ma Maria Rochelle. O chatog balik din sa itong Facebook page para masend nimo dito ang imuhang kompleto nga pangalan. Ingon man ang imong GCash number para ma-forward na to dito ang premyo nga 200 pesos. So, congratulations! At tagi ang laghug na sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod na usab nga mga oras. Kapag ito'y laing kay gayunan ay nga mahimutang makadaog-og mga papremyo. Mga kasama o mga idol ni Akaron, makabit-bit na sad mog lain nga mga papremyo. Basta mo appeal mo ni ini, unya swertihon, makadaog. Appeal sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Nangan sa itong promo ha. Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kung inyo buhato ni ini, andamon lang ninyo ang inyong resibo ko na proof of purchase sa Bio Jessic nga 20 kabok ang inyong napalit ha. Mga Bio Jessic tablet o niya, mahimo na ninyong pailisan ako sa ka-raffle coupon. Ang inyong dalhon dili, ang resibo lang sa inyong napalit nga at least 20 ka mga Bio Jessic tablet. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit ninyo sa BioJessic. Atong makita na ito dito nga maumao pag ito. Bago-bago pa ninyong napalit. Gikan na itong Agosto 10. Hangtod na sa musunod nga mga adlaw, ha? So, tarawa na inyong mga resibo din na kay Basileg at itong Agosto 10. Kung sa musunod nga mga adlaw, nakapalit na mo din ang BioJessic. Nakabot ng 20 pieces. Ang resibo ni Ana, dalhanin nyo din sa atong istasyon, ha? Para pailisan na siya kung sa ka-raffle coupon.